0: gid kaya matugupod rong tanan. Basi man ngani, kaya mabugat do grasya gasaka sa inyong panimalay imbis magpasiyamat magkalipay or malipay sa sangkiri nga grasya nga nabaton it inyong kagapit bagay inkutiban ginkutiban nyo pa oh, magpangamoy ang kamo nga Lord kunta sa sunod nga kabay pa kami man ganon dapat sinay kapitan na Gerdante sa mga gawalwal ag nahayblad yun man sa sokmed kara kamo kunta para direk ko nga masabat. Oh, love, manana. God bless sa tanan ng mga ungrateful. Oh, ano gin-post ni Kapitan Shirley Lagradante? Oh, mga K5. So, hindi man abi matod mag-igo kung mamaura ka bahulang. Now, kung balikan na kung re-interview kay Engineer Alexis Apolonio, anat province matadaya? Ginamba nga tanan nga municipality sa Aklan, panagtaganan na nakaschedule doon imaw. Alright, tapos yung dumakato, nabilin nga mga banwa una-undon. Hugat yan kamo, hindi pwede rin doon nga nun. Eroman power it aton nga capital, hindi gid bastante gid nga para magpabanwa-banwa, no? Ay gina-schedule nanda ron, mga K5. Hindi man nung tanan nanda kaya, nga daghong kita nandun yung bugas. No? Pilatakasako kada municipality, 1,000. O, ang nakargahan ka ron ay, although wing van ay, hindi gid makaya gid nga sang bagsakan, matatlo kabanwa gid doon nga nun. Gina-schedule. Now, ruwa kasabit ka ra sa Anait province, may 5 million nga gin-allocate ro government per municipality. Agro sa makato kapon, gin-usisa ko ron, hey, una umat-ana, no? Subject kung mandun imaw nga schedule sa pinang-adlaw, may mga ginatapos yung gin, nga mga butang no? Para sa rin nga ayuda. O, nga ni ro, mga nakabatons ko sa province, sa ni Engineer Alexis, hay indun dun pwede ka baton sa anat municipality yon. Ngayon kat mga wak ka baton sa province, basi matawaan ka mo tsansa sa anait municipalidad man, nga distribution. O din natin yung huwat-hugaton. Sabay pang indun pagaktan ko tat isyo politika sos ginuokon Diyos patawari. Hama ko gidmakon eh. May mga mapugahak kid ka na. Kapin sa pag-identify it mga 5 kasudyante nga fourth graduating sa college, kitawaan ni tig 20 mil. Issue pag ito sa mga barangay makaroon. Kaya linaway rin mga, kasi ibang kita nga, kapitan, ang iba na ng kagawad, ay gadiskas gidron. I mean, nga, hindi pabor sa decision, it kapitan, et cetera. Ay, dapat identify at husto rin, nga, dapat ay deserve gina na ro 20,000 pesos nga rin, nga ayuda, it aton nga presidente. Foro de los Pueblos. Alas 8:03, raton yung oras. Sa pagbalikta, balikan tapad, mga dugang impormasyon ng balita. Matapos siya mga rumpila kami importante, nga pahanumdom. Stand by!
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1.
3: Ako, may

0: GTX 500.
1: Paano madula ang madamo nga mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang GTX 500 makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya?
2: Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga aga kapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang nga kuha na, gakontribute sa pag-develop sa pubis. Kan mga kuha na, radiation sir boy. Pwede nga mo ng rason nga mapunggod ka.
3: Baka epekto na si muskin, okay? Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Ngayon ka-cause man na siya, kung sobra-sobra ka nga painit, it might cause also inflammation on your
4: skin. Sa mga pamatan noon, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulau eh.
1: Pulau. Aside nga pulau, grabe pagkaon sa tamis. Yung tamis, grabe magpakuan. Magtugas ang oxidation kag-inflammation, sir boy.
3: Correct.
1: Ang muna gani nga, kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagkakaigo nga lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamisa, ang mga paborito sa mga bataon sumog, sir boy.
3: Correct. No?
1: Ang hindi paborito sa bataon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, sometime kaya ako kay kabataan nga eh, gani, kinapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako,

0: 100 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
1: TTX 500!
2: Sinakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, bati na mo nga may TTX 500.
3: Sa kapila ka maginan?
2: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan.
3: Subong, kamusta?
2: Huwain ko ginibatsa at maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
2: TTX 500 lang, amugin na ang makaayos sa
4: aton. DTX 500! Iba gid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuloan mo atay sa tanan nga mga toksin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
0: Correct.
4: Ang mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay-buk mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen nami.
0: Puting datos ang DTX 500.
4: Hindi dali maghubag imo korason, hindi dali mapatay ang imo selula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
5: Free radicals.
0: Going back sa imo pimples, kung saan po sa bongga, ano git, do pertigid ang pimples mo, you take DTX 500?
1: DTX 500!
4: Pagpalainom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
0: Ang extension?
4: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo selula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat niya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi niya paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Upod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
1: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
6: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
6: 160.

0: estación K5 News FM.
1: Leonard Virai.
0: Foro de los Pueblos.
2: Alas 8:08 gon daton karang oras balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman K5 Leonard Virai. Sa aton nyo pagpadayon, sa aton nyo pag-ililiba, before ta itsek rong Bureau of Fire Protection it BFP banga, oy, sa mga suki na aton nyo tagpamati, no? Mag-power duo combination yung kamo, DTX Paman Red ag Mighty C. Mga sinyalis nga makita sa color it aton nga plema, no? Nakasayad ba kamo nga rong plemas, rong may nagkasari-sari nga color? No? May na nga but hambagon doon kung halimbawa mauray mga kulay. Rong plema bi isa kasay it mucus nga ginahimo it aton kanang lungs, no? Ag lower respiratory tract airwaves naton or airways. Agray ro may mabahong responsibilidad sa pagpugong it mga kagaw, no, bacteria, biri na mga viruses, ang iban pa nga mga foreign bodies, no? Agod nga makasugod sa baga nga magakos imot infection. Rong upper respiratory tract like pag aton na bibala nga mga ilong, aton nga baba, aton nga tutunlan, rong naga secret man doon, naga kwanita mucus including na rong kwanaton abi, no? Halimbawa pag kwanin mo, pag hanggop mo tangin, okay, suod mo si awas, ro aton mismo nga dahil ka nga lungs, ro may mabaho nga trabaho nga para sayaon ito kung ano may mga nahanggop na nga hangin, kung may mga halimbawa tapo-tapo, no, kung isa, di ba? Nagasugid sa aton nga awas ron. So dapat ay raton nga kwan abi, raton nga plema hay may dapat may tsaktong kulay, no. Kung puti rong kulor itaton nya plema, butang bagon hay may nasal congestion or barado rong imong ilong, bangod inflamed imaw, no, mga K5 makun ano rin na nga mga higko. So kung green man dong kulor, hay bukod naman simple ron nga kwana, no, nga problema kun

0: kwan daron dapat daghon mo daron sa doktor ay basi kon may imo anang infection sa yawas, no, mga K5. So dapat kita ron nga mag-inom kat DTX pabanal adlaw-adlaw para nga makwanggid, no, ma-maintainar nga gayo kita sa mga sakit, no? Madasig nga maka-recover kita alin sa bagatian kung kita nag-inom DTX pabanred agpamanan pat Mighty C rong alkaline vitamin C, no? Ibagid kon power duo combination atong giniinom gayo kita sa bagatian kasi kon may bastante kitang vitamina sa yawas, simpleng gagnat ubo trangkaso Ekesron kay Mighty C raw alkaline vitamin C. Ngani every day tapos mamahaw or tapos itilabas mag-inom it DTX 500 dag Mighty C raw alkaline vitamin C.
1: Yonar Viray Foro Delos Pueblos.
0: Sa natabo nga drug buy bust operation sa Altabas, renggit nga gahon bahay ginakwanta ginakwestiyon ta ko subject, no? Ay may resistance ana nga natabo. Ay according sa ringa nga subject ko buy bust nga gagaki nga daw empleyado ita munisipyo ay sinana nag-time in pa ni kuno mo sa munisipyo may daga pa ni mga ballpen eh, base kon GO ba kun ano ra ng plastada rin na ay nahadakpan mo sa drug bypass allegedly nang baligyat droga sa kapulisan pero hugot ana nang ginapamalibaran eh bat ana na to kina nga ni eh, mana gindumog tama ninyo ako gintamlan man ninyo kuro man nga kwarta wa man ako kwarta tapos hambaon nyo man nga may kwarta man ako eh mauri ni man nga nagbaligya ka kag baka kwarta ka di ba eh ba na to kina eh, pag abot man na dikeray gulpit ana na kong gindumog kun di man lang tatlo ka tawo imaw gid man ho oh. Ay pagkuan ko drugs sa tong mabaw-baho ta paman niya sa say. Mga pilat aka gramo to. Sa kasi say mo matuod pero wa pa ma kuan abi kay na masel si ma kung basi may dugang pero sa bypass may sa kasi say. Yo. Oh, ag mababo ta sugod kito. Oy bukod ta man at ako winaslik ta nana. Eh ginbutangan mo man ari ka sang kila no pag dumog mo man ka kon binutang mo man. Mabana na sa pulis to kay na. Ay ta kun ano kana reaction ka ton nga happy ay sa ibang kita nga sunod-sunod magkararo drug buy bust operation agro happy it Altabas sa bilog sa mga hugot nga nagatutok party man karon hinuna makibalita kita karon sa Altabas police station aton makipay ba alas 8:03 sigon aton nga oras i-connect abi kada partner aton nga linyada na sa colleagues partner sa ito na sanda oo si SB Marti lang una sa aton nga linya okay naman don imaw sa aton nga linyada, okay, sige, ito galisan dama ka ron. O, oh, nakakuha na bika kung kina, nag-call aton nga BFP personnel, si Ma'am to kaina, sige, ay paabot na ton sa patrol na ton, do, natabo ka sunog, ha? Una sa may Banwa Itbanga sa Binturansa, mga K5. Una na ton si SB Marte ay may natabo nga rang kinatawag na ton importanteng tikang ita local government unit. Rong peace and order council meeting, no? Ay ito imo kahapon, ito man si Mayor Juris Bautista Socro, no? Mga K5, ito man. And then aside karon, aton nga mga miyembro ka prison hepit, aton nga kalibo PNP, army, no? Iba nga mga department heads itelgio ito man. All right? Mangutana kita kung ano turgin pang istoryahan kahapon ay interview ta si SB Marti kahapon man ang banana. Ay i-present kani taga tong mga problema na tabong ato sa Puok Port, no? Ay ro punto abi kar istoryahan kung ano ro mas pagid nga nami nga tikang ko gobyerno ikalibo para nga ma sure bold naman naton ma secure man naton mga bisita tariag residente, no? Mga K5. Yaw sa pekalinya si SB member Ronald Marte. Cons, live kita sa K5 News FM Kalibo. So man, good morning Kimo Cons.
2: Yes, good morning on Timo, sa K5 Leonard, and good morning na sa itong ating makaroon sa K5 Radio.
0: Mm-hmm. Cons, ano rong mga gintalakay rito sa mismong Peace and Order Council meeting nga manami nga balita, no, para nga secure aton nga makalibonhon ang mga bisita riya ay sa iba naton kung istoryahan taro population maabot anay, no? Ag compared sa numbers itaton nga PNP personnel ya sa Kalibo Konsyal.
2: Yes, sa bilog sa mga ginisuryahan naton ay ruin din do status ko aton nga kapulisan like for example ro andang ato nga data gintao abi man ano et Kalibo PNP ay do ratio abi sa Kalibo Leonard ay 1:795 more or less. So dapat abi mana ay do minimum dapat karon ay rosanda gibaga no is 1 to 500 dapat.
0: Mm.
2: So ngani ay kinahanglan nato traditional nga police no para ma manarotosturo o pag ano ito peace and order nato ni Subanon Kilibo. But overall matajali peaceful matarban matilipo no.
0: Mm.
2: Sa bilog sa gigisoyan naton ay pero ratungan din natabo sa gabi nga ito no, sa Pauk City Port nga kung si Ian ay may na, naging biktima at shooting incident. Ito nga, ginapakamaya dito kalibo PNP natin sa pagdumaga ni Police Lieutenant Colonel Jerick Vargas. No, nga, dapat ay dublihon pagid o police visibility muna sa lugar. No, and doon na biroon niya. Siguro butang ni tawo na sa aton yon nga outpost no una sa may port no para magnan una sa mga tawo nga nagagtuon na no.
0: Mm-hmm.
2: So rin na sa bilog karon but
0: di ba may request kon si mayor sa Regional Office 6 nga haba nimo magkapon bisan kamo nag-request man dito ano no kon ano kararo response it aton nga PRO 6 ay bag-oro Regional Director ta si General Tuanio?
2: Actually, ay nag-ubat resolution ka pondo atong Municipal Peace and Order Council, no?
0: Okay.
2: Sa pagpunan ni Mayor Jury Sucro, no? Nga, request kita at additional men in uniform, no? Mm. Nga ma-assign niya sa Kalibo PNP. Agot to ay mapunan, no, ro, kakuhan ko atong kapulisan niya sa Balot Kilibo, no.
0: Mm-hmm.
2: Pero the reason why nga haman ito ay na yung natong ginabutang it regular nga nag-standby una rin sa may port ng outpost ay because kuwang kita sa personnel, no.
0: Okay.
2: So that's why nga ni nga ruig to abi nga ginbutang outpost nato sa may boundary agos it kaano, no. Iyaw talan sa portion it kaano ang puok, no.
0: Yung sa may crossing, ikaroon diversion abisanda makaroon ga posting nga konsyale.
2: Yes, that's correct. So, buti nga nun ay aro hamo abi ka po ni Lieutenant Colonel Vargas ay sambilog abi ron sa paagi nga kung siya na halimbawa mao na minatabo ng mga insidente ano sa nga Kalibo nato na punahi ay madali nang dama ko doon do Kalibo no.
0: Yes, yes.
2: So pag-graduate agi so mabantay nang dito sa may kaano nga to. Sa may Tigayon man yung area no agi sa may Atulay.
0: Mm.
2: Then triangle bali maron na yung kakipablo na yun.
0: Ang naila ko karakons ay kasi as I observe kung may mga shooting incident sa ibang banwa or let's say sa Kalibo kung kisa sa mga narespondihan ko man ay madyadi karon sa nag-aagi sa mga part 8 kaano na luok ay sa iba na ito nga posyapos nun to sa Bangan yung Washington yung area no. So mas nami kung may matodong sanbay matadi karon sanda para kung mag-radyo at umana na tabo muni mo to madasigro one responde ag pagpatigayon ko mga checkpoint alimbawa konsyal.
2: Yes, strategic location na bimoron na kikita blo na yun.
0: Yes, yes.
2: And more yun yun nga nagtusapin na nato doon sa pagpumuno ni Mayor Jury Sucro na mag-request sa national na men in uniform, no? Kapulisan okay. Para sa Banwa at Kilibo. Aga sa bilog pagid ay dato ba ang substation nato na sa may poblasyon sa makaroon nga gina-construct na National Museum, no?
0: Tag sa may plaza. Oo.
2: Sa may plaza.
0: Tagdating police station, konsyal.
2: Yes, so, hi, medyo watabi nagakot ka to do, ano ba, during our meeting, abi, hi, ginahinyo na mong katong pabilan ba, at portion.
0: Oo, oh, oh, oh.
2: Para sa aton nga police, no, outpost sa kalugar. But it's so happy na abi, natabuot ako li, like, in bilog at abi, personal museum.
0: Mm.
2: So nagsugat man do sa grambayan karon sa National Museum may I don't know kung pagbigyan nanda no kasi una na bimaw and sumilog sa kahapon naging uba namon through man sa bulig ni Mio Joy Sokro no nga kag imaw man ni tawo naman no base sa aton nga recommendation nga na pagdoklat kita it ayan yung substation sa may plaza. Plaza. At ito sa may Atatihan Gallery.
0: No? Yes, so madya, sa, mas dami man di karon imang location eh. Sentro man eh.
2: Yes, kung nakita niyo mo ron, kaki Pueblo na, sa Tubangit, Masingan, yun ang gabrigat cellphone di ka ron?
0: Yes, oo.
2: Oo, hi. Ubrahan niyo mga dewang grado, no? And butangan na niyo mo, it, na yung balkonahe man, para si karon sa dating police station na sa plaza.
0: Oo.
2: Nga, makunik mo niyo mo sa balkonahe, it, at Atatihan Gallery.
0: Oo,
2: no?
0: A gallery. Agad kasi to, may ibabaw nga to.
2: 360 ron makita ni mo bilog na plaza, tama?
0: Yes, yes, tama.
2: Kung gusto mo ni mo kapamantaw kaya sa gilid man it na yan
0: Masing.
2: Sa Tubangit Masing, makita man ni mo ito sa dulo sa Sila Sena.
0: Yes, correct.
2: Tama. So, doon amon nga gina Apenino, medyo strategic location man ni mo and intakabayad ka ni mo juris Sucro kahapon nga pabutangan ni mo it budget no para sa 2027 nga budget no.
0: Okay.
2: Ibutang mo sa EIP or annual investment plan.
0: Okay.
2: Para ma-budgetan ni mo no.
0: Mm-hmm.
2: So sa bilog ni mo no.
0: Dahil sang grado malang do sa kilid ita kanya ron eh arts and gallery naton.
2: Arts and gallery.
0: Oh, tagabaligya di karon it mga casing and cellphone. So ma-add lang kita at another story di karon para mag second floor imo.
2: Yes, good do ay imoro maging quarter it kung si Babaw it ato na yung mga police no
0: ang
2: sinawom do opisina
0: yes
2: kaya mga pa din imoro na eh kasi nga nun ay pwede na naman ng mga police clearance tapos opisina ko na assign na lang na
0: commander
2: station commander no?
0: station commander
2: mo ang to ay walang magiging problema no and by the mga ni Lieutenant Colonel Vargas ay but by that time na sir mapipilitan talaga yung regional office natin na magbigay ng additional kapulisan sa Malibo dahil meron na tayong substation na ginagawa.
0: Yes,
2: so sabi ni Mayor Joyce ko, hi, that's good man. So hinambaran na rin budget officer agwa na executive assistance no si Ms. Giselle Flores agro ato na IC budget officer nga si Ms. Claire Aranas. Para ibutang mo sa annual investment plan para mabutang mo at budget na. Para
0: okay. Mabutang. So Ro, substation sa Pook, bukas yun imora, may police officers na ito?
2: Yes, because Ro, hamang mataan ni Carol Vargas sabi kahapon, lagyan mo natin sa ng tao para at least meron tayong police visibility sa lugar. Para makita na. It's so happy lang daw, madana kahapon niya, una masasanda sa lugar nga ron at the time. Kaya lang, minuto ilang mo na sir na nakaalis mo na kami papunta doon sa kabila sa may Pierdos, sa may kailusutan nito para ito man magtambay mo ya. Aga, mo na din ang ubra, balik-balik kay sa tatlo nga ron yung pesto. Di ka lang sa may rayon nga ron yung ginubrang outpost sa may port ito sa may kailusutan nito. Ito man ang ang maagto mo na yung sunay ito sa may highway man, ito sa outpost nito sa may kaano nga banda.
0: Mm-hmm.
2: So that's why nga yun, upon knowing man, natabuan na yun man nga ito. Kasi tabi mo ako ni mo mapihoro insidente, no? But sige nun, wat at orasan, wat ginahambay ng adlaw, wamat ginahambay ng agahon, o adlaw, o hapon, o gabi, no? So basta na tayo mo ang matabo ron eh. Doon yun yung mga kon. Doon, dapat tayo alert to give kita 24 oras para mamonitor ang gusto. So, dayagan kung mamumuyo na ito no, sa lugar no, na nag-aag ito.
0: Oo. Aside ka na cons, bilang ito kapo, no, bilang chairman, ita Committee on Peace and Order, ano paro mga ginabalak na i-implement riya sa Kalibo pag-abot sa security nga na?
2: Well, sa bilog pa ron, data binanda nga sa report ay may pinakabo ng mga kaso ay vehicular accident pa.
0: Mm-hmm.
2: Kung paano ma-minimize o yung vehicular accident pa.
0: Mm-hmm.
2: And sa bilog pa ginistoryahan regarding sa mga CICL na ito nila, mga
0: Shelter
2: in Conflict with the Law, no?
0: Yes. ay viral man makararo parte sa CICL ay ro mga natabong ato sa Tacloban ay daw gin adapt man nga ni ra no like sa DepEd ag PNP last week nagpatigayon ita meeting ag may mga hugot ng implementation iya sa aton sa Aklan ag kalibo aron nagdonate man ni si Mayor Joris ita ano ni tawag yung karukonsyal tag metal detector no
2: sa ato niya may detector.
0: Yeah, sa pilot ano pa kararo mga balak when it comes sa mga ginatawag naton si ICL involved sa panakawan eh
2: dapat abi hay doon nga yung problema pwede ko ato nga kapulisan do sa ICL nato yung ubat mga kalukuhan no nga manakaw rin na buyan man dahil mo because wabi kita na yung bahay pag-asa ang ginatawag no. So, nag-ubra na ito yung solusyon doon Municipal Peace and Honor Council no, na magpakayo sa DSWD National no, it budget para sa pagpakonsak it bahay pag-asa yan sa Banmat Kilibo no, para at least ay may aton nga mga kulungan at bayagan ang mga minor nga no, na nag-ubra at nakalukuhan yan sa Banmat Kilibo.
0: Mm-hmm. Okay. Ag, ring-rang natawag vehicle accident, ako naman abi ay hindi man malikawan ang birang magtaas hidro numero konsel kong kakon dahil ro workers, sentro at kalibo, no? Ayagit abi ron do komersyo, trabaho, yatanan-tanan, gagawa, pasugod ko kalibo, trabahante, ag Sabado-Domingo, ako naman yaman sa kalibo na gadto, ilim nun, magkahubog, madrive, aksidente gid, no? So dapat siguro makong karon ay checkpoint yung gidro, mas pagid nga pabaskugon ko PNP ta para nga riba siyempre hindi mag-agit kalibo ron ag mag-inom ay gagit checkpoint ay mga maurang adlaw may checkpoint gid baga no at least makabulig mapa-decrease ron nga na numero konsyal.
2: Yes in fairness on sa atong kapulisan ay adlaw gabi may anda karon gina kuan nga checkpoint no permi anda ubra karon nga kasi pueblo na di ginabus-bus yang sabi man ako dito sa nasa Tigayon sa masunod naman niya sa Kwan, sa Maykaano and then ito mandayan sa Maytulay, no? Inabus-bus wala nanda ron random mabiro niya checkpoint niya ginatawag nanda gusto ay at least ro, do, mga dahil nga lang mga motorista ay may nga wasa kasayad baga nga mayroon na galing nga random checkpoint itang ginamutang.
0: Okay. Aga kahapon, una man daton nga Philippine Army, ano man doon Dakara, although nga matuod ay national security maturaan Dakara, mas may andaman nga suggestions kahapon to, Konsyal?
2: Well, aton niya, ano, 82nd IB, no, sa papangunan nila ng Colonel Salvador. Sada ay ready man kung kailangan do, assistanan da, it aton niya kalibo PNP in case of emergency, no, and of course, ay ginapaabot man anda ro anda mga pagmonitor man sa daya nga lang mga taga-ibabaw no sa mga nakasarisari nga mga kabugiran nato niya sa Banwa o sa probinsya ng Taklan no. And doon siguro anda monitoring kung may mga recruitment kung wa and green card sa daro mga barangay ron nga magtao it na yung mga information doon para matap na agir mga bagay-bagay nga doon yung bukod pa namin.
0: Sige. So with this information, Konsyal, basi may mga mensahe ka pa by the way, gali, sa atong kalibunon nga pamati makaroon?
2: Well, do atong malang mensahe ka rin sa KPF Donald, no? Of course, kami sa Sangayang Bayan, sa local government, at kalibo sa pagpagunan ni Mayor Joris Sucruno, aga Vice Mayor Piri-Piri Kimpo, ay haumgid, no? Sa pagbulig sa aton mga pumuyo no with regards sa mga peace and order at kung ano pa ang kailanganan sa aton pumuyo ang kalibunan. So, una kami and tawagan kung ano ang mga kailangan.
0: Thank you so much, Konsyal. Good morning po.
2: Thank you, Mankimo. Kakipab Donald, God bless lang at mapawin na si Sachon sa Kibay Video. Sa amat yun.
0: Alright. Si Konsyal, Ronald Martet Kalibo.
1: Foro, no? De Los Pueblos.
0: Datoro may kantanan sa natabo nga Peace and Order Council meeting. Mga K5. So may plano ro munisipyo nga mag-adri karon ita second floor sa kilid ita Gallery and Arts. Katikaragin sa may dating atubang ita police station. Kaya sa Tubang Itmasing ba, di ba may gabaligya ka doon it cellphone. Pero i-add pa man, next year pa man siguro gid madayon doon kasi ginakwan pa sa 2027 nga budget, annual investment na no, maki 5. So, butang, it's second floor, sa dagom, pwede ka cater, opisina nanda, ituro pa Hawaiian police, ibabaw, anda nga mabutangan to at gamit. No? Ebo ko matabi rin pa dutihon yung police nga outpost sa tagilimaw nga sa Quezon isot, like di karon sa may puok nga masyado nga maisot. No? Add pa tanong contact extension pa nga pwede man do police kagaha kapupong ko rin na ay while nga ng body ito man nga maka prepare man sa data bukod at hambaw ng police ay magtilinindog rin na no? Oh, matod training matananda no? Pero mga tao man doon dapat may mga CR man doon may butangan it gamit kasi nato andang mga armas karon dapat safe man nga hindi rito hibuok iba nga mga tao diba mga man doon so nga ni ay liliyahan panandar o pagpangayot dugang nga puwersa sa Regional Office 6. Tama man, i-comply ani matuod, magbutang it mga substation, agodro PRO 6, magpadaga it dugang puwersa riya. Abo-abo arton nga mga klanon nga mga pulis, makaroon nga mga bagong sugod sa PNP. O ito nung sandal riya, no, mga kipay, kubabo nga every year, babo ka graduar nga mga miyembro at kapulisanta, full pledge na gidro iba.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. For all, Delos Pablo, on the spot.
0: Alas 8.32, raton yung oras, ang saton yung pagbalik, balikan taro mga dugang impormasyon ang balita. Matapos siya pa importante nga mga pahanumdom. Standby!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagkidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton IRE lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Tagapangluyang Lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masalikat, epektibo, DTX 500. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang napilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
7: Lagi bang matamlay
8: o mahina ang memorya ng anak mo?
9: Bigyan ng Memory Advanced Syrup.
10: Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang

0: memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Leonard Viray, Foro de los Pueblos.
1: Alas 8:38 daton nga oras, balik kita sa aton kanang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyo karang anchorman, K5, Leonard Viray. Oy, sa mga listeners naton, ditribayo gali ka mo ha, sa aton nga mga suking at tagpamati sa mga lolag-lola para nami rin yung tugog, ma-improve rong quality of sleep ninyo. Mag-inom ka mo ditribayo. May isang cup nga VCO, extra virgin coconut oil, nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar sa aton nga ikaayong gawas. Para hindi ka mo mangin malipaton, mga nasa edad 30 above, dapat ditribayo ta ka mo. Daywang kapsula gagir imnan nyo mga lolo og lola tapos ihapon nami rin yung atugog. Yahoo! O naganami rin yung tugog because nga may una rin imong ketones no nga nagaserbi nga pagkaon ni brain agud relax man imaw while nga nagakatugog kag pahuway man si brain eh no di ba? So kung gusto nyo healthy yung brain inom kita ditribayo. Kung may mga kan ka mo ina problema sa nina no buhay magmayad pus inyot ditribayo pagpusa mo magwa sa kapsulat ditribayo good oil no kaya na nga mapa mayad rin mo ginabatsa garon nga sakit sa pingkon may mga nina karang buhay magmayad. Kampiyon yung suplemento, antiviral, antibacterial, anti-fungal specialist, mag-inom ditribayo. Aga sa aton ka nga pag-ililiba, doon ginambal ko nga ni sa mga nagkakomento sa mga taga Makato no, nga nagpamati. Pero yun ang ginambay na ton, kwantara, watakamot saga ka ra. Nga kung sino manabi rin na, pwede baga sugon nga kapitan o kagawad abing ato, no? Kung namat abi ay dapat man sa national government, kung may mga maura nga ayuda, ay kung pwede na ton ma-direct no, sa mga beneficiary, like may mga senior, dapat anda kunta kami, mga cash cards, anda kung mag-buit pension, hindi yung kunta magpili nila. Pero problema manabi sa sistema o katong yung Pilipinas, sige man bilhin out pension, wa man pahuway pinaputokopy ro anat mga katigugangan naton it mga ID nga back to back. Wa tagit sa dat hawid ro nay no. At madali bang sistema like si bang bansa baga nga mag-abot ra na rito nga social pension pack withdraw ta dayon. No. Anat mga mangunguma, may paayuda, withdraw gang. No. May mga ayuda pa sa bima, bugas nga ra. Ay kung naman sa'yo magkita, yes, Pilipinas, pinartido rin ang pangkita nyo sa Senado, di ba? Gakanabong ani ron ay hanpa sa mga binaranggay. Kita mo, dapat trabaho ko senador na ton, dapat mag-crear it batas nga mapustan ko aton yung mga pumuyong Pilipino sa Pilipinas. Ay kung naman, pinartido, tagadrandang ng iniisip. No? Now, sa mga barangay man, may mga payuda rong munisipyo, di ba na bimawaga ron nga mayaktan it issue politika. Kapin makarang nga naghihilapit ro barangay aga SK election, di ba? So, may mga pinartido nga una ginatugyan doon yung slot, nga butangka at maura nga slot, no? O sikat maura katawo. Ay gagain man doon dubuot it kapitan, halimbawa kung bukod at kapartido matuod, di ba? Di ba mawaga ron? Although nga kanabo man doon, halimbawa katuman at simpo, nga may na mga senaryo nga yaking man doon ibang kagawad ay manay, andalat amana nga konstituwentro natatawaan it ayuda, ikap manag, anak ko mga kapartido ng kagawad, kami manang nga kontrapartido nga kaparty at council, hey, okay, bisan sa Milog, di man kami matawan. May mamarong ka kanabu, abiya sa aton. Halimbawa ka sa Milog kung nga ginapresent kinyo, roray nga nga pag pangita it beneficiary ko barangay sa maka-avail it 20,000 pesos nga ayuda sa mga graduating students. No. Paano nyo ron pilion riba nga barangay? Mag kung ano, gin pa-apply at nanatanan-tanan nga mga estudyante na nauna nga graduating sa nang barangay nga graduate man yung unga. O, pa-apply ah. Ay, kwanta naton, i-raffle at naton para nga fair. Kung sino gabutan to, pak, imaw, ay deserving ka mo tanan eh. Di ba? Deserving ka mo tanan ka mo, pobre. O. Riba man may mga pakanya-kanyang pakulo para mas ma-identify tagid ro deserving ay kasi tanan deserving man matuod pero may mas deserve gid nga makabaton karon. Oh, di ba? Sa bilog sa mga isyu makara. Sa pila adlaw may una man mareklamo kara. O, kamo na nagpamati ko, may reklamo ko mo sa inyong mga opisyalis at barangay, nga saga, o pagpili, ito nga ron nga butang, iya ka mo reklamo sa K5, e trataro na doon. Para mausisa ta kung tama, gilman baga ikap, e basi kung gamito ni manda sa eleksyon, hindi mawaga ra. Timing manabi, pagtao ko na siya government, katig eleksyon man. O, e kung sino matabi mo magapit ito sa guwag, o kailangan ni kapitan, ako kapitan. Kailangan kapitan ay dato matara ng ilistaron. Di ba? Sadya, tama kong basta inayuda nga ras Pilipinas ka kinagamo gilang ro Pilipino. Alas 8:43 sa tonyo oras, before tayo check si K5 Regilin sa Piakalinya sa BFP Banga, inom anay kamot mga kwan ha, abong tubi, ay kung naman, true adlaw, gasilak, although makalitingugan. Pero kung mapata ka mo kasod sa pisina, maligos yung kamo. Ligos kamo gamit sabon nga DTX Beauty Soap, sabon nga may sangkap nga Ampalaya Leaves, Guava Leaves, ag Papaya Extract. Kani dapat ay kung nga pili kamot sabon nga pampakinis ko inyong akutis, DTX Beauty Soap karon na solusyon. May abilidad pande mo nga kaya nang i-prevent ro pag ilinabo kinyo nga mga pimples sa mga solterong soltera rin na, no? Sa mga teenager nga naga problema ikaw ginatubuat abong nga pimples, mag DTX Beauty Soap mga kay K5. Ag syempre rong Clinica Dio Fresh Dio Roll-On, pampaputi kato nga kilikili. Pampaputi kato nga underarm, no? Ag hindi ang kayang paputi ng kilikili ta kundi kaya man nga pahumuton bilog nga 48 hours. Yan. Morong ka-uptake si Clinica Dio Fresh Dio Roll-On. Aga syempre extend the food supplement for men sa mga mister nga perming retreat ag surrender sanda ka nga misis. Perming surrender man na lupay-pay dapat ay pabaskugon inyong nga libido kinyong gawas, pukawon, mag-inom, extend the food supplement for men. Hambal ko nga ni may maka ag clavowas ka nga kilaga nga nagapabasog it libido kinyong karang gawas. Para kampiyon inyong performance, mag-inom, extend food supplement for men.
0: Yonar Viray, Puro Telos Pueblos.
1: Tanan nga mga suplemento, produkto, mabakay makitaan sa Klinika Dalternativo Medicine and Wellness Center sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Barato na ag epektibo pa. Bisitan kita sa Klinika Dalternativo o si Dr. Robert Empinado. May libre kita nga check-up halin ita Domingo hasta Biyernes, Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. mga ka-K5. Siyempre, what bayad? Kaysa una ka mo sa mga private clinic, kasukot 1,500, no? Simpleng check-up lang man doon. Una, libre. Ag instead, ibayad sa Dr. Duquarta, baka nyo't mga suplemento na konsumo nyo pa, nagmayad pa ka mo sa ginabatsag nyo nga bagatian. Ani mag bisita sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Foro de los Pueblos.
1: Dilanggit, i-check ta na, iraton nga patrol na ka-standby sa BFP Banga sa natabong nga sunog, no, nasa may Venturanza. Ano ro dahilan it sunog? Masi kung electrical wiring naman, mga nakasaksak ka na, napabayaan, or sa dirty kitchen. Ano ro investigation ko, Bureau Fire? Ato ni Plastar sa aton nga patrol with K5 Regilin Tornino. Standby.
0: K5 News FM. Live report.
1: K5 Red, sa report, go ahead.
2: Sa K5 Nard, nag-aywan ni 28,000 pesos nga danyo. Pero natabo nga ra nga sunog involving ani rusang ka baraka sa Binitbidit Highway sa Barangay Venturanza sa Banwa Itbanga, K5 Nard. Raya ro gin-kumpirma it BFP Banga ni SO1 Depentro K5 Nard o nga konsensiin. Ay di pa na da matumod makaron kung ano gidro cost of fire sa K5 Dart. Kasi nga ni Duday ang baraka, bakante sa Imaura, dati anay may nagarenta, kaya ginaparentahan ni Tagiya baga, may mga kalanan, bagaligyaan, karenta rin karon kay Along Highway Gid. Pero makaron na iwa na, bakante sa K5 Dart, wa man gid it mga importante nga mga gamit sa sugod, magwa sa abiran sa light material si mo abiran sa butong kakinard at silang ka mga nakaimbak rin karon no nga mga hindi man git makaron ka mga importante no nga mga bagay
1: at mga nahabilin lang gid una ko tag iya nga to
2: kat nabilin lang gid sa K5 Nard
1: so butang baon white power linya kuryente
2: hindi pa matumod ita ato nya taga BFT pero pag check ko kaina sa lugar may service drop sa K5 Nard pa ato sa din instruction pero wala ang ita info gidro aton kara nga BFT kundo yun ay may active pang linya magaling sa telco since nga ni nga wa man ita nagarenta sa din instruction kay man dubagay itag iya pasugod lon pataas sa Venturanza man guwa pa gid ang ani personal ha ka istorya ta atong nga BFC kay medyo naiblog ang mga 75-9 na gultihan ka sa nakabuk nga ra. So, mabalik pa. So, atong tanang sa BFC, para nga may istorya yung mao. At base ron, may dugang pa nga mga statements sa kung ano ro posible nga gintunaan. Kaya kung nagwa man eh, kasi nga niwa man itawo rin sa ron 75-9 at mga kapalas dis na nakabuk ka diida. So, wakagid, no? Pagdating pa, pagamot sa cost of fire, atong tanang nga taga BFC ba nga. So, ito niya pamatian, rupagpagpag ni FO1 de Pedro, narong arson investigator, takong karon niya BFC ba nga sa K-Fighter.
1: Okay.
3: Bali, nakabaton kami it-report, ma'am, gabi eh, alas 10:05 sa amon nga cellphone kay halin kay Mr. Lerwin Rimodo kat amon nga fire volunteer man iya nagambal nga may nasunog kuno nga payag di kato sa may barangay Binturansa. Tapos dayon may nga nag pull out amon nga fire truck pag abot na namon sa scene it mga alas 10 high. Nag size up amon nga fire ground commander tapos na declare namon it fire under control around alas 10:15. Ag natotally fire out namon alas 10:25.
4: Okay. Ano ro structure nga ra ma'am himo sa light materials sa ganu totally burn gid ra ma'am?
3: Light materials imo ma'am tapos ano partially imo. Partially burn. Yes.
4: Okay. Sa pag-investigate ma'am no ano ro posible nga gintunaan itay karang kagayo ma'am.
3: Bali hindi pa naton mahambag sa mga karama may bali under investigation pa abi madaya. Gabalik pa kami ito, ga-investiga.
4: Oo. Pero pag abot sa lugar kabi, ma'am, ano naga mabaskugot aro o kagayo?
3: Oo, ma'am, mabaskugot
4: ah. Okay. Based sa mga nakakita, ma'am, siin mo nga portion nag-umpisa ro kagayo.
3: Mabahagot abi pag ano naman may bago may nakakita. Wabit mga tao rin ka to kabi.
4: Okay. So, bali, structure nga, ma'am, ano ron? Parang bakante, ma'am, no?
3: Ang yes, ma'am. Oo, ay tawang ga-star.
4: Pero ano ron, ma'am? Pagaligyaan? May nagabaligyaan?
3: Naparintahan ko, nanda. Dati ko na, may gabaraka, di karoon.
4: Pero makaroon, hay, bakante,
3: uwa, ma'am. Oo, ay tawang.
4: Ano ron, mga nasunog, ma'am, nga mga valuable service sa sugod, ito yung structure?
3: Wa, ma'am, mga balde, malang agdram, ito. Baliwagit, mga gamit, ay wahan, ga-star.
4: Bakanti at agad ima. So, hindi pa natin matumod kung dayahay electrical or halimbawa may nagpilak abimana eh, kung ano nga mga posible man. Panaan.
3: Under pero investigation.
4: Pero may nagamba nga, may gakilat po no abi kabi eh, wa matadun nga ron nga kwan. Basi oh, manainigot ano? Kilat at nag, ano baga, nagmakot ro kagayo mana.
3: Posible man ma'am kasi baskog doogan na tong time kabi eh, tapos gak dog agakilat kabi iman gid man.
4: Okay. Pero bakit at mga indicators nga nakita abi ma'am like sa mga kontador abi linya ita aton karang kuryente sa lugar.
3: Bali an magayo medyo magayo man di ka to the poste it akil.
4: Pero may service drop mat ma'am no paadto sa dayon nga ron nga bagay.
3: Oh ma'am ay na mat.
4: Sa tag-iya, ma'am, pilaro gin-declare na nga damage ag sa aton nga BFP. Hay, pilaro initial nga assessment naton kara, ma'am.
3: Based sa among operational manual, ma'am, ay 28,000.
4: Okay.
3: Pero dahil nga nga damage, ay magtaas pa kung mag-execute it affidavit of loss do tag-iya gid mismo.
4: Naka-istorya na naton na tag-iya, ma'am?
3: Wa pa, ma'am, naman na istorya.
4: Okay. So, makaroon, ma-follow up pa kita.
3: Yes, ma'am. Follow up investigation kami ito.
4: Wa matat na dagahig nga mga kaiting na, ma'am, no?
3: Wa man, ma'am. May isa lang. Magkato nga bagay sa may datong area.
4: Okay. Ma'am, imo siguro nga mensahe sa aton karang nga mga tagpagamati, no? Kapinpahay, makaroon nga mga panyempo para makalikaw sa kapareho nga insidente, ma'am.
3: Bali, sa amon sa Bureau of Fire Protection, ginapahanam dumugid namon permi nga kung in case nga magsunog maggaha kita sa atong panimagay hay atong gid nga siguraduhon ya patay gidro kagayo or baga bago kita maghalin sa atong bagay do mga appliances nga wa nagamit ibuo naton sa saksakan tapos i-avoid naton do magamit it octopus wiring ag mm-hmm. kung pwede hay kung paano kita sa atong galin kita sa atong bagay hay i-off kid naton aton nga mga main switch ag kung gas gamit man kita at mga kandila hay siguraduhan gid naton nga naka nakapatong daya sa platito or pinggan or lata nga hindi dali masunog ag ipagayo sa mga kortina ag bintana ag kung gapano man kita hay siguraduhin gid naton nga nakapalong gid do atong kandila.
1: Mm. So pila ka libo to ani kay Pai Bread sa nang Danios? Oo. Kay Pai Bread. Check tat umani niya dani kay Pai Bread. So datoro statement itaton karang Bureau of Fire Protection or BFP banga no pagi kay FO1 Rose May De Pedro no mga KK5. So pila ka libo to kay Pai Bread zero damage inisa lang ni?
2: Eh? Yeah, about sa 28,000.
1: 28 ba ay kwanton? Oh. Siguro ay kwanton no kat mga nabilin lang gid rito nagbase lang ato sa standard operating procedure do BFP.
2: Oo. Oh. Agwa man gid importante abi mga baldi man lang man agin don mga sagog na butong ng five yard. Pero kapamalmal lang ay syempre along the highway abi imaw ilin karsada gid. So mauron nga naka-come up it 28,000 pero bagalikan para tiya makaron kun pila mata para kan naro anang assessment sa dekarang nga nasunog nga structure ka K59. Wa man ito dagahi, wa man ito kaiting it, magayo pa tarong mga panimagay, ito patangan ni isa tabok, pero pinakamagapit nga mga panimagay ka K59.
1: Okay.
2: So, dahil karang nga, nasunog ka K59. So, dahil atun karang nga report, maghaling ka sa atun area, with K5 Romy Kahilig, ka K5 Jim Gidorot, raya man si K5 Red Zillian Tornino para sa kantyon nga balita, serbisyo publiko, ang kalingawan sa kalibong, K5 News at Ang.
1: K5 News FM live report. Thank you so much sa ton nga patrol with K5 Bridgeline Tornino ha. O ya po tatoras makarang adlaw it Martes kitakit sinagang adlaw it Miyerkules man. No, so wala to mabot matalakay maging pang headline si Dona sa 11 Mbps with K5 Romy Kahilig. Sa supervision ko Malwan Mabot, very generous and chief executive officer at onya CEO Bossing Doc Ramil Uy, station manager SM Gloria Villas Manyo, inyong anchor man K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galingawan sa kalibo, K5 News FM.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapag-on niya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mabakal, sumagmudi ka.
9: So kagapon gin discuss ta kung ano ba lang advantage ana mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3 Bio ka anay. Number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3 Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ini sila tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
10: Wala pili, Sir Boy.
9: Why pili?
10: Sir Boy, mostly nga ginabatyag, right after ka nga kan, na-vaccine ka is hilanat.
9: Hilanat? Palakit lawas?
10: Siyempre gariak ang immune system. Kagaw mo, impasuro mo.
9: Ang paghilanat mo, it goes to say nga active ang immune system.
10: Correct.
9: And recognize na yun.
10: So, buligi ang imo lawas.
9: Mm-hmm.
10: Buligi. Paano man D3 Bio?
9: Inom ka na D3 Bio. Mm-hmm. Ano bala ang D3 Bio? Paano ni siya bala makabulig si mo during the time na gid tapos na si mo vaccination? Paano bala ang D3 Bio makabulig si mo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sang imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sang extra virgin coconut oil. Mm-hmm. Uy, hindi niya na makita sa iba niya ha. Ang D3 Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Cause extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. Madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3 Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Mm. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3 Bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampiyon, gingaan ka na B cells, gingaan pagatong para magimo B cells and T cells. Ambo na ang epekto sang imo gitawag nga D3 bio.
10: Asa sir boy? Patyo na gid niya tapat ang ano, kwanto mo, attenuated virus.
9: Correct.
10: Magyan sa BCO nga ara sa D3 bio, total patay na gid.
6: D3 bio with physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
6: D3 bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 bio.
9: Remember, ang balyati mapatay. Paano na lang na iya maghimo ang aton nga, ang aton adaptive immune system sang gitawag nga antibodies.
10: Antibodies.
9: Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Amo na niya kanan ni body cells. Oy, makuha ko da protein kay mahimo ko ni hilo para sa iya. Makuha ko da parte sang iya kamot kay mahimo ko hilo para sa iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo klase
10: nga amo na kay may mga vaccine nga spike protein lang.
9: Correct. May ara man niya mRNA. Ano na kompleto ng nga virus, may halag na tawag nga vector type nga vaccine. Nga mismo lain klase nga virus, ginbutangan sa parte, ginpaupdan sa kamot sang or other parts sang lawas ng COVID, ginsulod. Nga cause ina nga virus ya, kilala na sa aton lawas, kaya yung patsyon.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Paya nung paninisis ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla, 1 month lang nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas mga buti ka.
10: Dapat before pa ka magplano, loaded ka na sa D3 Bio, may TC. Para nga, preparado yung immune system. Siling ni Sir Kevin, dami kong makainom ka D3 Bio, ang epekto sa post vaccination, ang D3 nga ara sa D3 bio, siya tumabulig sa imo immune system to recognize maghimo siya antibodies.
12: Correct. Babakuro niya.
9: Meaning to say, mangin efficient.
10: Ang D3 bio, makabulig siya before, and after. During, and after. Tatlo ka phaser boy. Before, preparahon niya imo immune system.
9: During. Di siya mag-overreact?
10: Di mag-overreact. Kay i-regulate sa imo immune system. Then after, mahimo siya antibodies.
6: D3 Bio.
13: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3 Pie.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: This is K5. K5 News FM. Your official news and music station.
3: FM Calripo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sili ka na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
8: Basta.
4: Ano na yung engineer na?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina kadiskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil,
9: sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa nga nainom niyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayara sang systemic inflammation. Paano bala, Doc, gina-check ang inflammation sa lawas?
9: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sang kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sang gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why, sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Isa ka blood test, Sir GP, agad nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka, tani, sang DTX 500, kag may tisi ka dadlaw, layo ka sa mga amunang problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers amoni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
5: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
9: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR or ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
5: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
9: Kung CRP, Sir JP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas.
8: Wow, ah.
9: Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka dito X500 kagmay TC, matap na ining mga inflammation sa imo kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX500, MITC, or pure si bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube. Samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP,

0: ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. Mm. So, ano agani Sir JP ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permitad rin ginabalik-balik?
1: Mm.
0: Permi na mo ginabalik-balik. Nga kung pala inong patani ka sang DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw, layo kasi ning mga rheumatoid arthritis.
1: Mm.
0: Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango mo na nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imo lawas. Ginatudloan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500?
1: Mm.
0: Ang D-sugar, sugar cane extract sa DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C, adlaw-adlaw.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rikan.
3: Epic
2: tipo.
3: DTX 500.
2: DTX 500.
4: Yan na mag-asok.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
4: 300.
5: Kano sa amakan nag-start o DTX 500?
4: Magduha pa kasi mana.
5: Ano sa mga pag-inom?
4: Muntag o happy eh.
5: Kapila naman sugar ni mo ron?
4: 126 na lang.
2: DTX 500.
6: Informasyon sa ikayong lawa.
7: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga itong makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan, bo Diyos ko dumdamo, kag sa mga nagkalamatay sa kanser nasa 606,000 520 ang halin sa Amerika. Grabe, ito mo ito pa Pilipinas ko. Uso to kanser. Amuna sa taas ang incident sang kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet kalabanan, mga highly processed foods do kami.
0: Nakatry ko to?
7: Oh, mapatay ta to.
0: Purog ka niya.
7: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hot dog, sausages. Talagsa, kag mahal dito ang utan. Amuna kung dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement, kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C, kada adlaw.
0: Ako yan, hadlok ko cancer, that's why nga vegetarian ko. Kamo, kabalo ko, hadlok man mo cancer.
7: Siyempre.
0: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamu nahadlok, pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magkakancer? Kaya actually, laban sa ginahimo nyo, wala ka prevent cancer, kundi nagapakancer. Hadlok ka to, pero gapakancer, imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, permi kaon tamis, permi inom alkohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. To kadamo lang, wala exercise. Hadlok ka magkakancer, pero daw, ga-breeding ka imo ya sang cancer. Te, mag-DTX 500 yan lang kag mag-Mighty C. Ang DSE sang DTX 500, ang D-sugar, sugar cane extract, halin sa mapait nga bahin sang tubo, nga sa karon ang may pinakataas ang itoag urak balyo, nga may ara 1.3 million antioxidant units, amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kung gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
8: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences. Lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina. So, dasig ka lang matapikan sang virus kag bakterya. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift.
7: Pulaw.
8: Pulaw ka. Para sa mga ano no,
7: centers,
8: mga call center agents nato no, mga security guard nato nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So, kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka-diabetes kay nga ginaapektuhan niya.

0: ang kakayahan sang imulawas magproduce sang ginatawag naton nga insulin. So may mga pagtuon no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog may ara sang mataas nga blood sugar level kan nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sang ginatawag naton nga DTX 500 kag mitesi no. Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara ini sang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa ang aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa desugared sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
1: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason kung nga mainom gita dapat sang DTX 500, MITC or PureC kada adlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, MITC or PureC.
2: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
4: Kung galing si Arjen, nagkantos sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugon na alamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Ang powerful combination sang DTX 500, Mighty C or Pure C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, mm-hmm, ang Clinica de Fresh kag
1: siyempre
0: DTX
6: Beauty Soap,
1: pinaka hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no? DTX Beauty Soap.
6: Wow, kampiyon.
1: Mas pinanami nga habon.
6: Gina-upgrade niya.
1: No, gina-upgrade mo habon, wala na mito yag endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
0: So ang
1: dugay pigio naman nila Sir Kevin, ang DTX Beauty Soap. Ay, nako.
0: So, ipapiki lang sila, Doc, kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Mm-hmm. Ang DTX Beauty Soap, amuni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi, kag mas nagatinlo sang inyo lawas, kag take note, ha? Mas hamot, no? Mas hamot siya. Kaga nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa
1: after sila maligo, Sir Kevin, mm-hmm, importante gid ya nga naka swipe swipe
6: ko mga swipe. Yes, santo ka swipe, okay na.
0: Kay nakalagaw-lagaw man ta sa
1: laksa. May na English gamito swipe swipe, ala-ala Ilonggo, nakanusnos na. Nakagamit ta ka mo Clinica Diofresh.
0: Yeah, Klinika Diofresh. So, nakalagaw-lagaw. Tapos sa Lakson Ligad, nakabalik man nato yung home. Nung kita kong iban gayam.
1: Damo ba akong ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap. Kag siyempre, Klinika Diofresh.
0: Klinika Diofresh. No? So, ang Klinika Diofresh namon is very effective. Kag namigit sa imo ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sang pag-itom sang imo ilok. Kag syempre no, sige mo kalot, ma-infection ang kagaw da sa imo nga ilok, makasulod kag matugaman sang hindi manami nga baho sa imo ilok. So magklinika Diofresh kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imo ilok kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
6: So kadaga Sir Kevin, gapang nga pigi ko Sir Kevin, no? Gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amo ning kaping
1: ginugasan. Coffee.
6: Yes, ginugasan ng aton yung mga cellula sa aton nga lawas. Gina detox Sir Kevin. Ah.
0: Yes, namit gidya dok sa mga DTX coffee mix, no? Namit sabor, namit ang iya nga aroma, kag syempre nami ang iya nga mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sang aton chan, no? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
1: Oh, hindi naman magkaon-kaon kanon, DTX coffee mix na lang yun yung
0: kay may chia seeds,
1: sigurado,
0: no?
1: Sigurado maniwang
0: kagid dyan. Usog ka mo, may chia seeds. Kag syempre, no?
1: Kumaya. May kape. Kape para sa mga may diabetes, kape para sa may mga cancer, kape para sa may mga degenerative stage. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay, nga halin sa gituwag white or brown sugar,
6: natural,
1: halin sa natural nga kalamay, stevia. No?
0: Stevia.
1: Oh, may ara pa siya Ganoderma mushroom. Wala na sang iban. DTX Premium.
0: DTX
1: ang DTX Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag siyempre, anti-cancer ha. May tungod sa ito, Ganoderma Mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang D3Bio kay kadlago sa soft gel, pwede nyo ipuga,
6: ipuga na lang
1: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapinyo na ang pag-inom sang D3Bio or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para ng ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban yung mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara, D3Bio.
0: Yes, D3Bio is very effective, no? May ara inisa nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya bulo budget, pugain nyo lang duwa ka D3Bio ang inyong nga DTX coffee mix.
6: Pero
0: premium.
6: Pero kung general Sir Kevin, ginapuga niya, ang ginabubod niya
1: extend.
6: Ginabubod niya sa extend ng iya kape.
1: Nagpamasag si engineer gamit ang siyempre ang bago epektibo ginpanami siyempre DTX liniment.
6: Wow, DTX liniment.
0: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na
6: ang palangapo nyo, mga kakas
0: na. Liniment, no?
1: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
7: Bahamot pa bala.
1: Oh. So, try nyo ha, DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer, inom siya extend para nami ang sirkulasyon sa iya nga dugo. Kag grabe, hindi gid siya kuno mahuyaan sa iya nga partner.
8: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imong lawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio with Physium.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Yung istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang ginatawag na nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
0: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial, kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
1: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar, wala sang manugtinlo. may housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang aton nga tinae. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Daskanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka ditribayo, ang ditribayo, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria. Kaya ang purpose ng good bacteria sa imo tinae, siya na matinlo. Kag aside siya na, nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higko, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami, ang namian ang nako sa klinika di Tribayo, Sir Kevin, tungod sa iyang medium chain triglycerides, maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones, ang imo nga good bacteria, ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun, bastante kasi ni, meaning pa nami tulog. In short, kung nami tulog, tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang ditribayo para nga matinluan ang mga higko sa tinai, kag ang imo nga mga good bacteria ga produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog, kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinai.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang palainom di Tribayo ti isa sa mapagi para matinluan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka di Tribayo, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag di Tribayo. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney, tighaboy sa mga higko naton.
0: Tigsala.
1: Para maprotektahan ang imo nga kidney, hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts, no? O ini mga asin, no? Sa imo nga kuan, sa nga kinanglanon sa imo nga kidney. Ang medium chain triglycerides, sa antioxidant nga makita mo sa ditribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga hindi ma-damage. Hindi maghubag, no? Especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka di Tribayo, patay ng kagaw nga among rason nga ang nagakaguba ang imo nga kidney.
0: So diri nyo makita, no, kung ano gid ka nami ang klinika di Tribayo. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas, no, from head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika di Tribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika di Tribayo. Basta ubo trang kaso ilan at kagsipon, hindi gid pagkalimtan, i-di Tribayo mo na.
11: D3Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
11: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
14: Kag subong ka nami isa kon paminsari.
11: Mighty C, pamalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check up, bisita halang
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative.
15: Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC,
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office,
16: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gid inom D3 Bio kag damuon. Ti syempre permi na mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bio kag itiner mo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis. Kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero may mga paagi, Sir Kevin, para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kong mantika mo.
0: Kay iban daw na luudan sila.
1: Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi D3 Bio ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
6: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig, dako gid ang makabulig sa nasa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio, makabulig man sa mga pagtuon, ha? Nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung na CAP, no? Ilingan pneumonia, makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas ini, no? Hilanat kag ubuman, no? Kag kung ini mapabayaan nga balatian, pwede nga magkasipsis ka o kung infection sa imong dugo, no? So kung agot nga malikawan naton ini nga balatian ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kada adlaw.
1: Adlaw-adlaw agi.
0: So ang bintahan naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bio, no? Ginimo pa gin swish-swish sa imong baba kag palabay mo sa imong tutunlan. Kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no. Antibiotic, natural antibiotic ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sang imo nga chan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog duksam, no? So let's say sa aga wala ka pakapamahaw,
1: okay, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon,
0: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
1: kag so, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon.
0: Oh, ang imo nga buyon.
1: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa mono laurin nga ara sa D3 Bio, ang ti ang function sa Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus. Tiga ako ano sila? Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam man yung mga viruses mo. Pero, kung adlaw-adlaw kagay ng klinika D3 Bio, ang monolaw rin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Ha? Napanago ka ha? Ah, may sukso ka nga ano, mga mantika man. Ang pagtuo nagapakita nga ining monolaw rin nga makita mo sa D3 Bio, kaya niya nga matamaton patay ang mga kagaw. Especially kung may
18: ara D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw, himo sa mga
0: lariseta. Kung bakterya gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Ti ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1. Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
1: Mabakterya man, mapungay man, mabirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3 Bio.
18: D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
19: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom po ni Mrs. D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang. Nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio.
20: ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: This is K5 News FM, your official news and music station.
23: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
24: Wow!
23: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyunad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon kay Stas

0: Gold, Ina Reyes, isa ka certified IK Gold and IK Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes, tag high blood. May nakahambal sa akon.

0: pagdangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
2: Get sipon! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay palaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa lawa. Para sa mas astig, nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
5: Nagkapangita ka pala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Deltanativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
8: Kagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan.

0: Lantaw na luoy na ko gani maglantaw sa iya eh.
1: Eh, di ko na luoy ka. Buligin na lang to siya.
0: Ayang, ano?
1: Oo, buligin siya isip mala para magdasig ang matapos ang inisip ayo.
0: Nye, ang gwa ko daya karon daw buangan.
1: Oh, okay lang na. At least may upod sinuli inisip ayo.
0: Aya, Baw na kulbaan mo yung pilak adlaw base bala sukbon maninuli yaw. Kung ano kadamong tubig sa baybay, aw?
1: No! Bason, gamiton niya dropper. Oo. O kung hindi gani kutsara.
0: Aya! Kay isip niya ganing balas kung pila kabilog. Basi nasusokbo niya naman ang tubig sa baybay.
1: Sadya-sadya, ino!
0: Aya!

0: Boss Rocket, may pamang kuwat naman kumla sa imo.
1: Kagano naman ni na Boy Ramon.
0: Sino ayan ang mauna impeach, boss? Si Sara o kung si BBM?
1: Boy Ramon, budlay na nga pamangkot.
0: Amo na ganigin na pamangkot ko sa imo, boss. Kay bisan ako, nabudlayan man ko.
2: Galibog man ang loko, boss.
1: Nagagalibog ka gidaw.
0: Kay kada adlaw, lain-lain ang makita ko sa Facebook.
1: Amo gina ang problema mo. Ang Facebook.
0: Oo, good boss. Kaya ang Facebook subong, daw pareho na sang barangay plaza.
1: Kagaman!
0: Kay tanan, may opinion. Kabalo ka, boss, sa Facebook. Kung mag-comment ka da, bisan man o baligya ka lang balot, daw masalaan ka man na bugado. Tapin pag din mag-comentar ka daw, daw pipiho nga daw sobra ka pa sa bugado. Oo, boss. Pero sa tuod lang, boss, ano si mo pinsaraw? Sino ginang mauna impeach?
1: Ako ya.
0: Oo?
1: Ako? Wala ton ko anay kung anong matabo. Kabudlay magambal ka sa patapos eh.
0: Kagaan naman, boss.
1: Basi ang balon mo naman kung nga daw manugpakot ko. Ikaw bala, Boy Ramon?
0: Boss?
1: Kung matabo kay sino ka mapusta.
0: Ay, hindi ko yung magpusta, boss ah.
1: Kaga!
0: Kaya wala man ko yung pusta. Anong ipusta ko na, boss, ang kwan ko? Ay, halos nga nitang kabakal sang brief. Tama po sa pagigod na.
1: Sakto na hambal mo.
0: Boss, sakto ng hambal ko, Tod.
1: Gani?
0: Wala, tunta na lang kung anong matabo. Kung sino gidman ang mauna impeach. Di siya na eh.
1: Amo na ganing hambal ko eh. Ikaw man lang labing gabais na.
0: Amo gani, boss, ngang ipusta ta, ibakal ta na lang kape kag tinapay.
1: Ang problema kay bisan isa ka bilog pandisal daw, hindi takbakal. Kaya wala man ta ni kwarta.
0: Di, nagmambal ka nga mapusta ka.
1: Sadya-sadya, no?

0: Yusuf Castre?
1: Ano man, Mr. President?
0: Kanami isang amon plano ni Ibusman Ribulta.
2: Amo gid, boss. Kanami gid kay amat-amat na hawan ang ato nalagyan. Wala na tunok.
1: Wala na tunok, pero may kagingking pa Japon, ah.
0: Ay, hapos lang na pang wahigon, ah. Nahawig tagani ang tunok, ina pa.
2: Amo gid, Mr. President. Ham-ham na ng katapatya.
0: Correct. Ngay. Yusuf Castre, everything is under control because we have maleta.
2: Amo na ang abansi sa aton kay daw may tuburan kita.
0: Oo. Samtang ako pa yung presidente sang nasyon ngayon eh, paldugi tayo.
2: Mr. President.
0: Yes.
2: Kadamo di sang ginbalik nga kwarta sa mag-asawa nga diskulob.
0: Ate, isulod ta na sa malita. Kagdalon sa aton balay.
1: Partihimang ko dabi, Mr. President.
0: Naturally, eh. Kay kita ang nagplano sini. Dapat kita man ang mapaldo sini.
2: I like that, boss, BBN.
0: Dan, very good.
2: Ganami pagid ang lakat. Ganami pagid ang lakat sang utok mo. Utok ta, kung nakagamit kita sang kok.
0: Ba?
2: Kokwa.
0: Amo gid, kanamit gid. Sa-sa-sa-sa iyo.

0: Még a koletai?
1: Alaman, még a bankai?
0: Hindi bala, ha? Nagkontrata tanga kung wala ta klase sa Sunday school. Madrewing-drewing ta?
1: Oo, ako pa ya. Tapos na ko ganyan.
0: Grabe ba? Tapos na yun ang drawing mo?
1: Tapos na lang. Ako pa ya. Sansaw lang ganyan.
0: Anong yung drawing mo?
1: Aryo. Na?
0: Ba?
1: Leon.
0: Hala? Dindang Leon?
1: Amo ni Miguel?
0: May kukulatoy? Daw ko rin man ang naglahe ng bot? Hala? Daw ko rin at nakaban niya kagay kastigo ba?
1: Leon na Miguel? Kwan na? Nauya lang na siya Miguel?
0: Grabe ang Leon mo daw ko rin ba?
1: Ikaw ba lamig mong? Ikaw yung may ano yung drawing mo?
0: Ariyo?
1: Apa? Wala?
0: Kanding nagarap sa damol ng ilam mo na.
1: Wala? Amo na, Meg? Ano ka pala? Daw wala man tayo mga ilam mo, Meg?
0: Obos siguro harap sa kanding, Meg. Yago ko ulit, Meg.
1: Ha?
0: Basi matingala ka nga wala ng kanding, ha? Natural, naglakat na, Meg, eh. Busog na siya mo. Hindi siya mabusog na naubos sa kidharap ang ilam mo, no? Tiyas ang nabusog siya, naglakat si Dayon.
1: Ala!

0: kag-eye-care drops. Epektibo, gigkatama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye-care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye-care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye-care gold, ang superior eye formula. Eye-care gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye-care gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga eye-care gold. Kag patuluan ang mataas sang eye-care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Kaproblema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka namin sa akong pamisari.
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Extend food supplement for men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So na,
6: good name. Magid ako sa akong body odor. Buya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
8: K5 News FM.
9: Shopping the lives of the Filipino.

0: Yusuf Castro, dumayong mudo sa katun bossing.
1: Oo eh, una bes, gindalal mo siya sang kok. Kokwa.
0: Oh, ololololo.
1: Kamayo, kagidya magtrabaho, ibos madre multa, no?
0: Sa karami ko magtrabaho, daw maluyag ka na sa ako, na ino? Hindi ka maghuya-huya hambal sa ako, ha? Sanay na ko na.
1: Hala.
0: Sa dalain ko nga serbisyo daw, normal na lang sa akon yung may nagkagusto sa akon yung mga government employee.
1: Ibos madre multa. Sa performance mo, no question gid ko. Pero sa itsura mo, may dako gid ko nga question mark.
0: Kagaman!
1: Tungod nga mas gwapo pa sa imong utod mo nga si John Kikrimulta. Ikaw ya, ang muax mo, daw bugungan nga paka nga hukas ng ulo.
0: Hala, sadya-sadya, no?

0: Arjan Labalaba, naging tala mo ko diyaw.
1: May pakilala ko sa imo.
0: Kagsino na?
1: Tantan! Tantan! Tantan!
0: Eh, doga tawag ka lang kay Do ba?
1: Wala. Amo nang tawag ko sa migo ko. Tantan! Tantan!
2: Hello, Labalaba!
1: Oh, ari na si Tantan, ho?
0: Oh, oh hindi. Wow! Siya? Wow!
1: Kilala mo siya?
0: Familiar lang ah. Kay Tantan iyang alan, pero kung maglakat siya, nagatintin.
1: Wow!
2: Hello, Labalaba! May dala ka galing at sutab?
0: Wow! Animal, daw ako pa yung nasalaan niya nga sutab ba?
2: Sutab mo na siya galing, Labalaba?
1: Mangkota lang siya, mabalaan mo mana.
0: Animal, daw wala iya pa ko ginadipinsahan, no? Daw idagdag iya pa ko, ha?
2: Hi, mga amigo, sutab ka?
0: Jan, Labalaba, amuning ang amigo mo?
1: Oo, siya na si Tantan.
0: Daw kaagi manitumba para dorman?
1: Pasakahi lang, ah.
0: Animal, ginpabudlayan mo pa, kuya. Sadya-sadya, no?
1: Woo!

0: Ahay, Boss Norbing, ah.
1: Naano ka naman, Jaguar?
0: Nasubuan ko, ah.
1: Kagnahan naman.
0: Nag-expectar gid ko nga ikaw gidang maging Salvador ko dire sa hospital.
1: Ah, abi mo lang na iya. Amo na, dapat hindi ka gin mag-asa kay basi masakitan ka lang.
0: Tani, bisan naman gamay lang bala nga kalooy haw.
1: Kung sakpon ta kabayad, daw pariho lang na nga nagkuha ko sang bato kagin pok-pok sa ulo ko.
0: Kagaman, boss.
1: Natuwa bala. Kadako na yasang bill mo, ho? Mas dako pa yung bill mo sang sa akon.
0: Te, eh, pisan pila lang tani, boss. Pisan pila lang yamot mo sa akon, eh.
1: Dah. Hindi lang ko magpasalig. Tanahon ta lang sa kurbada. Hindi lang ko magbungat sa imo.
0: Mamunay ka rin ang istorya daw. Wala gin kini chance nga makakuha ko dire sa hospital, eh.
1: Ah, do, amo-amo ginaguro ang matabo.
0: Sadya-sadya, eh, no?

0: Antibiotics. Fortra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Forbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Fast-cove ang resistensya sa klinika. Forbiotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang

0: battery ng ating memoria.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.
4: Pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Caban, Kalansi.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dasun sa isa ka adlaw, two times ko, tagdaw, dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, dapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate, so buong gimintinans ko, nag-exer ka namin, namin, nag-exer ako nga mata.
0: TTX 500.
4: Istoryanta, Dr. Ramil, kung paano makuha or paano makabulig si DTX kag Mighty C, agud ma-maintain ang integrity sa aton nga blood-brain barrier.
5: Mm. Ang aton nga brain, Sir JP, ginsigurado, ginasiginoo nga ini siya protektado.
4: Mm.
5: Sa tanan nga vital organs, amo lang niyang may isa nun nga space kag tuman kadamol ang kwan, Sir JP. Nag-protect sa tulan,
4: sa skull. Tulan, yeah.
5: Di kung nga DTX 500 ka kag Mighty C, ini ang makahatag sang duga nga protection from inside.
4: Mm-hmm.
5: Di ang arada nga bagol-bagol na tawag na outside ng protection. Pero ang importante nga protection inside. Ang muna ka-importante ang DTX 500 kag Mighty C.
4: Mm-hmm. 7mm ang kadamulon sang bagol, Dr. Ramil.
5: Mm-hmm.
4: Bangod ang brain tissue, ang tuman kahumok, gani ini ang may redundancy sa protection. Ini ang ginatabunan sang meninges. Well, abot sa bagol mo, may meninges ka pa.
5: Mm-hmm. Oh? Ang skull, Sir JP, meninges kag ining CSF, ang mm-hmm. lunsay effective protection against sa gituag kanang mahulog ka, malampus ka, mabungo ka, mm-hmm. or ini nga physical damage. Pero ang protection batok sa kagaw, mga toxic substances, mga free radicals nga nagaupod sa dugo, ini ang ginasala sang isa ka protective element nga amo ang blood-brain barrier. Mm-hmm. Pero wala sang barrier nga makapugong sa kwan, free radicals.
4: Oh.
5: Ato na sulod mo, pwede na dito mahimo ang free mm. radicals sa sulod. Mm. Sulod mismo sang brain. Amo na nga, importante nga padalhan mo siya antioxidant
4: mm.
5: para man-neutralize ang tanan nga mga free radicals. Meaning pa, para man-neutralize ang mga tuktok nga mag-atake sa imong brain.
4: Mm.
5: Amo na ka-importante nga mainom kaadlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga may makabulig protekta sa imong brain cells batok sa mga tuktok nga matabo da sa imong brain.
4: Husto. Ini ang nag-provide sang barrier o kon baral sa tunga sang capillaries
5: mm.
4: kag brain cells o kon neurons. Ang existence ang blood-brain barrier ang didiskubrehan sang late 19th century sang isa ka German physician nga si Paul Ehrlich. Sang iya gin-inject ang isa ka dye sa bloodstream sang ilaga.
5: Mm.
4: Butaan niya to color ang dugo sang ilaga. Tanan nga organ sang lawas nag-color blue.
5: Mm-hmm.
4: Pero ang tissue sang brain kag sang spinal cord
5: mm.
4: wala gidyo nalatnan sang color. Meaning to say,
5: why kasulod?
4: Why kasulod?
0: TTX 500.
6: Sinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyag ko, sir, ang ako niya UTI kag kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
3: Sa pila ka maginan?
6: Sa pilmero katatlo sa subong kadua na.
3: Subong kamusta?
6: Wa ini ko ginabatsyag maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
6: DTX 500 lang amugin na ang makaayos sa aton.
0: DTX 500!
5: So, ang makasulod lang gali, Sir JP, ang magagmay nga fat-soluble molecules.
4: Mm.
5: Ti, munulaw rin, isa na ka-importante. Kag some gases pakadto sa brain tissue.
4: Mm.
5: Ang glucose, bisan dako, ang makasulod bangod sa transporter protein nga daw kaangay sang special doors. Agod makasulod ang glucose kag magamit sang brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, naibaluan nga pila ka mga potent antioxidant ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na da ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500
4: mm.
5: nga may phenolic compound.
4: Mm.
5: Sulod na, polyphenol sa sulod DTX 500,
4: man.
5: Sulod na. Ang flavonoid sa DTX 500,
4: sulod man.
5: Pasalamat na, Sir JP, kay may mga access ang aton brain sa mga antioxidants.
4: Mm.
5: Bangod sa nasiling na grabe mag-generate sa free radicals ang brain, bangod sa sobrang nga demand sini sa oxygen.
4: Mm.
5: Anything nga gagamit sa oxygen,
4: mm.
5: may free radicals.
4: Hosto.
5: Ang brain gagamit mm. oxygen,
4: ah,
5: may free radicals. Ang imosilula gagamit oxygen, may free radicals na.
4: Pronto
5: so the only thing nga pwede nimo siya mabuligan, padulongi hatagi sang antioxidants. Amo na ka importante
4: mm.
5: nga ang mag-inom ka DTX 500 kag mm. Mighty C.
0: DTX 500.
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes. Gintilawan ko dayon, inom niro ang inom ko. Isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So buong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan.

0: oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10 sa itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour news break.
0: Para sa aton yung top of the hour news. Nagpagawa Itmandoro Sandigan Bayan 5th Division para sa 90-day preventive suspension kontra sa tatlong kamang opisyal at Department of Public Works and Highways. Kaibahan kararong mga kaparehong akusadong sa ginapangatubang kasong plunder ni Senator Jinggoy Estrada. Ikilagaro tatlong suspendidong opisyal nga sanday Manny Bulusan ag Arthur Gonzalez Jr. nga parehong DPWH District Engineer at si Dendral Cortuna nga DPWH Assistant District Engineer. Inklaro it anti-graft court nga apisar nga presente nga nakakulong ro mga akusado. Kundayet automatiko nga nagabawi sa andang mandato sa layi. Dinutoy isigun it preventive suspension na rong pag-order it formal sa andang pagabawagon sa paghimo it anda karang mga opisyal nga duty sa gobyerno samtang nagapadayon rong kaso sa korte. Madumduman nga tanyag it not guilty plea rong tatlong ka mga opisyal it DPWH sa kaso nga plunder. Rong kaso ay nagugat sa ginaaligar nga manumalyang pondo ag kickbacks alin sa mga proyekto ita flood control. Sa makaroon ay rong tatlong ka mga opisyal it DPWH kaibahan si Estrada ay nagapabilin nga nakadetain sa New Quezon City Jail sa Payatas sa Quezon City. Inyo Robertiano, K5 Top of the Hour News. Ginahatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, para makalikaw sa nagkasari-saring nga masakit kapareit high blood diabetes. Mag-inom it DTX 500. Ako si ka-K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Sakal Dibuat Lan dari 4.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Kalajester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.

0: dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: QC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabalik si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, gitpre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Ganag kapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin!
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at bansayan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Register's office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo, Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
8: Hey, five, Kalinga!
9: Sweet Joe.
10: Ay, Itoy! Bago ka lang yan nagtasas ang project mo nga manugtapos ng klase?
11: Ning ano, abi, kay... Yawan ko, bra mo?
10: Ay, aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo, Itoy!
11: Ma'am!
10: Ano?
11: Kabayo lang siya pat sa kalibutan na ako. May karbaw man na.
12: Sweet FM.
13: How sweet!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatak sa mga butika.
1: Paano bala si D3 Bio makaputikta sa imuutak? Number one, D3 Bio improves metabolism in your body. Extra virgin coconut oil contains medium chain triglycerides that increases your metabolism by increasing your thermal temperature, your core temperature. Ano bala mabulig sini? This will cause better blood circulation in your brain. Cerebral circulation of blood will basically make your brain more healthier. Why? Your brain is the most voracious organ of your body. It consumes 20%.
2: Dalok.
1: Consumes 20% of the oxygen you breathe, another 20% of the glucose that you consume. Amuna siya.
2: Kung maguba ang mga neurons, sir boy, sa imong brain, minipag gakatumba ng mga puste, dere ma-start ang gitawag Alzheimer's disease.
3: Correct. Brown out sa utak.
1: Brown out nga ah.
2: Ang lipatan nami ni siya sa mga palautang niya.
1: Hoy! Turn na ba na? Ang D3
2: Bio. Gusto niya mag-brown out niya utak para lipatan utang. Hindi mo mag-inom D3 Bio.
1: Ang D3 Bio, di ka padamo sa imong metabolism, kapanasig. Meaning to say, nami healthy ang brain. Ang D3 Bio liwat. May isa pa gid ka purpose. Gina-produce yun yung ginatawag nga ketones. What are ketones? Ketones are byproduct once your medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones does not only gives your brain energy, it also cleans your brain from beta amyloid plaques. These dead proteins in your brain causes the disruption of signals between one neuron to another.
2: Di ko naka D3 Bio siya, sir boy. Ginatinloan
1: na. Ginasilhig na, sir. Ginasilhig sa D3 Bio, ang tunga-tunga sina. Meaning to say, ang wire o ang synapse sa aton brain, which basically connects one neuron to another, ginatinloan, ginakuhaan sa beta amyloid plaques.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
2: Lantawab lang mga kaan, mga gabasa, mga ga-study. Siling tanami ko ng mga chocolates, mga tamis. While nag-study, kaya daw ka-active ang brain. Active gid man, kasi sa ginasiling na ni Sir Boy, dalok-dalok ni mga brain niya.
5: Correct.
2: Pero, ang oxidative stress nga matuga niya, grabe kalala, matumba ang mga pustida. Sa kalawig.
3: Sa tuma niya kagamit sang glucose, Doc, kamo man siya ma-produce ng free radicals.
2: Amo nang matabo. So, kag matumba ng mga neurons, tumba ang pusti. Sa pero okay. Tingala ka, Soli, musulin siya kaalam man ako sang bata pa ko, subong niya, naging dada ko 40. Ito, kapigaw na ako memory. Kaya nga man, wala matudlo isang nagakaigo nga kaunon para sa brain.
5: Correct.
2: In short, sir boy, kung halimbabi, studios ko. Ang akong trabaho is more on kuan, tuon.
5: Studying.
2: Abogado kabi.
5: Doktor
2: ka. Researcher ka. Mas palabihon ko ang mga ketones from D3 Bio nga inumon ko. Kaya wala latak ni mo.
5: Wala
2: latak energy pero wala latak.
5: Wala latak.
2: Less ang free radicals ang matabo. So, kung may edad ka na, medyo malipaton ka na, or bisan di pa ka malipaton, try nga mag-supplemento sang D3 Bio, sir boy. In short, sir boy, ang D3 Bio nga ginainom mo over ordinary nga D3. Kaya niya mabuligan ang may problema sa Alzheimer's, dementia, mga seizures, like epilepsy.
5: Epilepsy, kayang-kaya.
2: Kayang-kaya na. Alam na kung bata pa, git. Pasigyon mo pa inom sa D3 Bio, sir boy. Ang epilepsy, makurik pa na siya. Kung may mga inflammation ka sa brain, like meningitis, or ano klase nga mga inflammation nga ara sa brain, dako gid niya mabuli.
5: Even migraine to ka?
2: Yes, migraine. Even migraine. Tapos, isa pa sa makurik, sir boy, it's the anxiety and depression.
5: Anxiety.
1: Ang aton gut bacteria nga ginapadamo ni D3 Bio produces majority of the serotonin, 90% of serotonin is produced in the gut.
2: Ina kung gainom ka D3 Bio.
1: Ina kung ginom ka D3 Bio.
2: Because D3 Bio, the BCO in D3 Bio is the prebiotic. Ang pagkaon sa imo nga good bacteria nga among ga-produce sang
3: serotonin.
1: Kita mong advantage.
2: Ang ordinary nga D3,
1: wala na.
2: It's not prebiotic, sir boy.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, 2 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed ng mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

11 Mbps. 11 Mbps. 11 Mbps. 원한 누나 ang lumang tunog ng AM.

Magpangutan na ro aton kira nga Office of the Ombudsman. Pinagi kay Secretary Sos Crispin Limulya kung pagkasugtan itong dahil kira nga Sandigan Bayan. Ngay discharge itong dahil kira nga si former Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Sana mismo kira nga kaso. Agagod nga magaserbi bilang state to witness. Asa rin dahil karang multi-billion na peso karang flood control issue. Si Bunuan ay nagkapangatubang ita kapras ng kaso charges sa pag-algar nga nagbuoy mo it-kickback nga nagabot-abot it may kapin sa 573 million pesos. Alin mismo sa rin dahil karang government flood control project. Ay siyempre itong timpo ay moro aton nga Central Office Secretary it aton nga Department of Public Works and Highway. Ag nangindugaan nga ni Imora, nag-resign sa anak karang posisyon bangod sa kasagsagan yun karon dahi karang isyo nga right flood control. Si Bunuan ay gin may charge it kaso pagin karang plunder ag imo ay samilog sa mga co-accused ni Senador Jingo Estrada, ni former DPWH National Capital Region Engineer Manny Bumagat Bulusan, ag Arturo Lombres Gonzalez Jr., ag kamanaman ni former Assistant District Engineer Denrel Cesar Sanchez Cortuna. Aray nga plunder case ay pending makara sa aton karang Office of the Sandigan Bayan, PIP Division. Ag siyempre, of course, rung mga aligasyon nga ginbusa na ronday ka nga public pan intended sa aton karon nga government flood control project mga K5. Aside sa ronday ka nga plunder case, ronday ka nga plunder charge, si Bunuan ay ang Estrada ay nagapangatubang pagit it daywa ka mga count it kaso it graft and corruption. Samtang roana karang anti-graft court 5th division ay partially nga gin-grant sa maabot karang kurag taliwan karang Hunyo 1 anang request nga hindi na mo pagpakanon no hindi na mo pag i-house under house arrest ay bangod nga kung na itong ma-recall in hospital Imora ay nagain na karang pamatsyag high blood ay 80 tagali si Bunuan no. 80 ay may mga consideration man doon in terms of medical. Kung aton karang matandaan, base man sa anak karang record, si Bunuan ay nag-join sa aton karang gobyerno bilang President at Chief Executive Officer at Manila Toll Express System, Aga Star Tollway.

0: Control Corruption. So dahil makaroon doon gina plano o gina studyuhan ay atong mga diskayat ang ato hewa ta na qualified. Ag dapat matapos mula kon matapos man do ag padayon no prosigidor aton nga kuan ba aton nga pro aton mismo kang kongreso nga matapos or impeachment nga ra ni Vice President Sara Duterte ay dapat tapuson taman day nga rang kaso nga ra it mga opisyal nga rang imbulbado sa flood control nga ra agud kuan ba two birds in one stone. Agud makaproceed na kita sa iba pagid nga mga mahayga ag importante nga mga taupang doon, mga issues, mga bills nga pending makaragat simpo. Kaya doon mga isyo nga pag-abot sa aton nga mga eskwilahan nga rahay sa milog pagid nga natutukan da ko aton man nga gobyerno nga pamabaskogon doon ginatawag nga naton nga rang seguridad. At the same time, rin mga plano nga rang pag bawal yun it mga cellphone sa mga eskwilahan. Agara pag guba yun, kung dahil karang mga games nga ra sa aton nga rang mga internet o sa aton karang mga Facebook o sa mga platform nga ginagamit ko aton karang mga inunga. Abo pagid nga mga issues nga dapat istoryahan sa mga karang atsimpo nga ra. Agod mangin productive ag may pugos ro aton nga pag pasweldo sa aton nga mga opisyal. Kunit na puro ta kita debate to sa kongreso nga wat ka puspos sa aton ginadebatihan man. O may mga punto man kamo pero ro pangutana ano rin yung ginaargumento. Ay kun away malang politika, away malang pag-abot sa liderato, ay dapat aton doon nga isit aside. Tutukan ta makara kun ano gidong makabulig sa aton mismo karon nga mga pumuyo partikularya sa aton karon nga nasyon nga Pilipinas mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipay, Robby Gahiri, 11 Mbps.
0: So bantay naton da, rang-rang sa gihapon, nagapadayin gihapon karang investigation ko aton karang Office of the Ombudsman. Rung kaso nga rang plunder ag corruption. It mga imbulbado karang mga public official ag kamanaman mga contractor nga imbulbado sa runday karang proyekto. Ag samabot ka ng Lunes karang atong bubantayin man. Ro highlights man iya sa aton karang Congress of Particular sa aton karang Senado. Sa pag-commension kung dahil karoon nga impeachment proceeding. Sa runday karang nga kaso man nga ra ni Vice President Sara Duterte mga kipay. May ginatawag nga ito nga public trial di karay. Pamantayan natin doon kung ano rin mga ito, mabuhay-buhay dang mga kumugabot abot 8 months. Ay, manami nga ron at least ay every kumbaga naga nagkatanaw ba kita't mga kon ba mga tele drama nga ron ba ang tawag ba habutan ba sang dagon tang tlinaw ay kung adlaw-adlaw kung may schedule halimbawa MWF kung depende sa schedule kung ang hearing ay depende ron abangan naton dahil sa matapos ro teleserye makaroon mo na ron ay may dahil gid nga utro adlaw sa aton nga mga suki sa aton karang nga mga tagpagamati iya sa kabukusan ni aton karang nga probinsya Taklan kabukusan nga Western Visayas.

Adlaw kita makarang Martes sa pizza 30 oy katapusan yung tabugan ita Hunyo. Oh, last day na subong. Sweldo pa. Wow. Nasa aton karami banghod. Katapusan ang adlaw ay inaga Hulyo na. Dahil siguro indikasyon na nag-uwan-uwan kita. Pero atong pag-ugan makara, may atong tanga low pressure area. Dahil tagidro indikasyon kayo nga timpon kita tig-ugan. Pero grabe man kahapon do init, no? As in, kung nagtaliwan nga adlaw, naghahana nga mag-ugan, mag-do.

0: kahapon nga nagdunugdog, nagpangilat, kaso man hadayon. Ay, kabi eh, rana kitang chimpo, nag-ugan naman, nagwaswas. Pero bago mag-ugan, harun grabe ro init. Ay makarabing chimpo, nga rabisan chimpo kita tig-ulugan. Pero forecast gihapon pag-asa, hay una gihapon do El Nino. Minto say, kung may chimpo, tayo mo nga halimbawa, kung wa makaraita low pressure area, ya sa aton karang Philippine Area of Responsibility, ay ba si grabe man do init makarang at simpong ra. Ngani hay, rumatabo ka ra, grabe nga init. Tapos kung umugan man, grabe man ka baskogurong ugan, ag may baha, ngani ko namatay, baha, ugan, tapos balik ka man sa init. Base sa pinakalatest nga forecast at pag-asa mga K5, as of 11 a.m. makarang nga simpong kayo na yan, o bago nga rang update rong raya nga rang daga itong day karang low pressure area nga nagsugod, no, posibleng mabatsagan para pisa hasta makara hasta inagang adlaw apektado gedrong Puruson at Batangas, Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marindoki, Romblon ag Iyaro aton nga probinsya Taklan, ho, special mention gid. Nagagawa nga ni kunamat sa kwan nga raho sa aton nga forecast o sa aton ba nga kainit degree ba ya? Although hama ko mo nagaugan gihapon kita makaraw 30 degrees Celsius gihapon daton nga init factor o partly sunny day pero kunamat nagaugan ay kita mo ang abi atong kondisyon di ba ko aton nga palibot. Ito yung siguro ro kabi nga to nga nag-grabe nga pagwaswas bangod sa runday karan nga pagsugod itunday karon nga may aton nga low pressure area nga gina bantayan, no? Low pressure nagsugod sa aton karon nga Philippine Area of Responsibility. Agrunday karang high chance pagit it mag-develop ito tropical depression sa sud kara it 24 oras. Iya kita nga ni resentro anang o iya kita galit rot anang target sa may party ita Panay, ho. Nagidang-gidang portion itaton kara nga Panay nakita ron dahil karon nga low pressure area mga K5. May gani naghagan-hagan ni mo makarangat simpo. At least ay pero nag kon gid aron. Nagbasa kita ag naglimaw ro aton nga palibot mga K5. So kan kita permi ha. Preparar ha, may payong butas kung ano una. Agroon atong kondisyon ka atong palibot ha. Hindi kita makasigurado nga mainit, pero pag-abot pilang adlaw, pag-abot sa unahan ay maugan gidaron. Ani dapat atong himuon, mabaskuguntar aton karang nga immune system mga ka-K5. Ay makarang at simpong rang sala sa init, sala sa lamig kita, ay nagasuffer do aton nga gawas. Oh, makon mo nga, nagtaliwan nga adlaw nga to nagadinaguob pero grabe ka init hindi makumakon dahay hindi mo ta maintindihan pero kung maguwa ka sa guwa grabe ro hangin kabaskog magamig ro hangin pero sumud kasing bagay ay linti medyo ginakuan ka ginatapahan ka hindi mo maintindihan. Oh, ay mga kumura ito pa kami sa libot-libot namon na puro mga katamnan. How much more kung iyak mo sa sintro? Huwag giday itahangin nga ni aga puro tanan mga building struktura. Doble gidaro init ron. Kuwa kamot electric pan plus pagit kuwa kamot aircon. Ani hay ro atong gawas ro naga kwan gid. Aro permi karang pierde mga kipay particular gid kon medyo mahina aton karang immune system. Ay, dali kita top makara uso man sa mga chikiting naton do mga gagnat nga trangkaso og mga ubu-ubu man nga ra. Bigid aton nga mga minor de edad ug aton nga mga senior citizen gid darong apektado sa darong mga prone pag-abot gid sa mamakarang nga kondisyon nga ra. So dapat may aton gid ang pirmi nga food supplement. Dapat may aton gid ang ginakaon na ginainom nga mga prutas ug vitamin C. Agod pirmi kitang kondisyon sa aton karang nga gawas ay dayaro aton nga pinaka armas pag-abot sa masakit mga K5 rung pag-inom it mighty C alkaline vitamin C. Agod kita himangin mabaskog raton karang resistensya agmay kita sarunday karang mga sakit mga bagatian even aron dai karang mga stress sa aton karang kabuhi. Ay, abin ninyo, sakit yang rong nag-cause katot ba't yan? Bisan, dahil mong stress nga ron, mangin cause ron it sakit mga kakipay. Ano yung agod kung abo atong karang vitamin C? Siyempre, nag-create kita at ginatawag nga happy hormone sa atong gawas, sa atong utok. The moment kita ay maka-experience sa kung dahil karang mga kasubo, mga stress, so ginabaliwala at naton doon. Bangod, abo atong vitamin C, bangod atong happy hormone, mas maabo kumpara sa wagit kita ita nakastore sa aton mismo karon nga utok sa atong gawas mga K5. Kinang naton paabon nung level itantay karang vitamin C akut kita hiperming nga mangin malipayon wa pa kita bagatian adlaw-adlaw mga K5. Nagabulig man sa pagpadamo ko aton nga mga collagen sa aton nga gawas nga agud nga mangin protektado kita sa anuman nga mga skin aging. Early sign of skin aging mga kakipaib. Problema sa aton nga mga joint ko aton nga gawas. Kailangan abo ag siyempre mga kakipaib sa aton nga mga bagatian mga kakipaib. Aprobado ra ko aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa aton karang butika sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan. May nagapangutan na parte sa ato nga food supplement kung daya ay FDA. FDA approved ra ha. Ay may kakakuan, nagapangutan na ay gustong kwan, gustong magpadala ito sa Belgium. Oo, sa Belgium, USA. Ay, yan ba ron? Approve it if they araton nga nga food supplement. So, abo nga sayamat kita sa nagpangutan na kakon. Ay, ma-order siguro sandaron iya. Ay, daon sa Belgium ro, aton nga nga food supplement. Ay, siyempre, makabulig man doon ito sa aton magmanghod ng mga Pilipino na ito nag-star sa US mga kakipaib. Sige, ah. Thank you, good, Mako, na. Thank you, good. Aga, siyempre, aton nga produkto ha available doon sa aton karang butika sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita iya sa Repenors Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan. Bukas sa aton nga butika adlaw nga Domingo sa adlaw ita Biyernes except pro adlaw karata Isbado ha. So may aton karang libre nga konsultasyon no, magbisita kamo sa aton nga butika una si Doc Robert Impinado. Magpangutan na kamo, libreng konsultasyon sa mga inyong ginabatsag. Sa inyo karang ikaang gawas, agod nga matuytuyan kamo, maidiyahan kamo kung ano mga pwedeng mga food supplement nga inyo karang dapat nga gamiton para sa aton karang ikaayong gawas mga kakipay. May aton karang 22 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11. May daigid nga pagpamati una kay Sir Edwin Aguilo nga nagamonitor yon iya sa aton nga programa. Una sa may barangay Tagas, sakop kung banawa ita tangalan. Thank you, gida, mga Aguilo family. Una kay Mrs. May daigid nga pagpamati, may daigid nga pag-uilabas sa makarang panyimpo. Una man kay Nanay Banji, nasa party ita Mabilo, New Washington. And dahil man nga utro adlaw sa anakarang panimay, nag-monitor man iya katon. Ago naman kay nung Stepe na always man katon nag-subaybay. Iya sa aton karang programa o nasa anakarang baraka may dahil nga pagmamati. Ago naman kay nung Adam Galia sa Ampaw na sa Leso. Agsana karang nga misis, may dadgid nga agahon, no? Magigid nga utro adlaw na sa aton nga mga pamati. Well, ano raton nga mga taupang doon makarang adlaw nga rat Martes nga edisyon ko aton karang nga pag ililiba. Ano raton nga mga mainit nga mga balita? Sa aton karang nga mga mainit nga mga balita, kakuyangan it pulis iya sa Banway ta Kalibo, nasayuran matapos karang agsagin patagayin karang nga Peace and Order Council meeting, quarterly kahapon karang adlaw. Ag na istorya ko nga ni Karadokwano na istorya ko man sa may ato na istorya karang PNP personnel. Oh, kung that was man na 2013 pa man na prior ay pro kakuwang at pulisya sa Aklan ay nagapinadayon. Ay kita mo ang abimakon ay katong simpo bisan kita mako nag-observe nga pilaw tang mayor nagagagi sa kalibo ay daya man gihapon dang muaka. O kugang ano barong problema ni kara? Matawan pa ba't solusyon da? Or permeng ba kita magsalig sa ginatawag nga multiplier, force multiplier? Atong ginangawan, every year may training man da atong PNP. May kutang ginatawag, ay side naton do kutang aron. In consonant gihapon doon sa number of population na kinanganon itasang kakomunidad. Hindi man siguro mag taot kutar atong PNP o aton nga Napulcom kung bukon it address o problema. Now, here comes nga hangos every year kung wat nagkatabo nga mga insidente nga ro pures do pulis ay gina warrant santa bangod sa krimen ag sa mga nagkatabo ay hindi pa madiskubrihan matod nga talagang kugang. Ngayon atong presumption, the moment kami nagkatabo nga mga krimen nga hindi hagos makupapan ko atong PNP, it means to say, hindi natin sila mabasog. It is because in the beginning, ay kugang agisanda, di ba? Unlike kung puno sanda, sobra sanda, pili natin mabasog, di ba? Hindi na atong itong ipangutana sa aton mismo karanga public information officer, para kung atong karanga chief HIP at aton karanga PIO regarding sa ginatawag natin karanga problema sa numero ko aton nga mga personnel ita PNP mga kakibay partikular iya sa aton nga probinsya Taklan. Angot gihapon sa nasabitan karanga balita, alkalde ko aton karanga kalibo nagpadagaon ita sugat nga ni makon bukonya si Mayor Makara mga previous pag bisan kay Mayor Jores makon binugan gihapon wat sabat tro aton nga regional office kon ano mag walang kamo ani bina mag-recruit na kamo kung mga force multiplier karon agod nga makupapan dong kakuwangan ko atong PNP. Wa pa reply kon ano ro mang indisposition na siyempre sa manaton datong regional office naga-base man ito sa atong nga central office base man sa kuta ha posible samtang market administrator kumpirmado nga may una karanga meat inspector nga naga-monitor sa mga karning rat baboy nga nagasuod sa aton nga public market. O pangutana ko nga na hay how open, how many times, how strict ro pag monitor it aton nga naka-assign una nga meat inspector nga wat nakakagusot nga mga karni nga wa nagaagi sa aton karanga slaughterhouse. Indo na ibasi matawan kita dugang karanga explanation kung aton mismo karon nga market master ita kalibo public market. Agrayan nga tawag karang nga system failure. Ginapananaw karang kakugangan sa seguridad sa mga pampublikong eskwelahan iya sa nasyon. Agbisan do aton nga haraw aton nga sangguniang panalawigan ho. Nagpasaong sanda itronday karang ginatawag nga resolusyon. In coordination sa atong Department of the Education ag sa aton mismo karang school division ag kama naman sa mga private government ag school administrator raton nga local government immediate increase police visibility and implement strategic security patrol in public and private school in the province of Aklan to ensure safety of student, teachers, and personnel. Paano nga naton nga makumplay ra? Ay haron kugang ra aton nga kapulisan mga kakipay. Ha? Doon dong aton ipangutana ra kung paano ra. Address ra nga rang resolution ito aton nga sanggunang panawigan sa aton da nga Aklan Provincial Police Office mga kakipay. Ag siyempre, pagkaiban man kita, kuaton ka nga mga news team, natin ka nga mga patrol sa pagbasyada man, kung anda ka nga mga mainit nga mga balita, mga preska nga mga balita, ngay gahaboy man, iya sa kabugusan, kuaton nga pag-ililiba. Broadcasting kita live, iya sa aton nga broadcast center, makita kita sa Port Blore, Ita Garcia Building 2, Capitol Site, Banwat, Kalibo. Nag-broadcast man kita, pinagi sa aton ka nga Facebook page. Bisitahin ninyong live programs, K5 News Kalibo. Aga, pwede man kita masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Pilipinan ka mo nga magpadala kayo ng mga feedback, mensahe, opinion, reaksyon. Iya sa aton karang programa, aton nga pagkabasahon. Iya sa kabagusan ko aton nga pag-ililibas na kita't alauna rong oras kalat hapon. Tagihapon yung amigo sa kahanginan, K5 Romy Kahilig. May dahil man nga utradlaw sa aton nga nagamonitor. Nagapamati sa nga mga transistor radio. Tanda nga mga digital. Mga karaoke, kasita, puno, ano na. Basta naka-tune in sa 94.5, no? Sa may mga FM band ko inyong mga radyo. 94.5 MHz mga kaki-5. May dahil kinyo nga pagpamati una, kapag uilabas, masako raton nga mga kusina sa mga karangapan yun po mga kaki-5. Sa mga nag-birthday gali ha. Happy birthday kinyo sa mga karang-adlaw. Sa aton nga mga restaurant, sa aton nga mga merkado publiko, Kalibo Public Market, iba pagkain nga mga tindahan, numansya, Leso, Makato. Agsa mabutan naton nga mga merkado publiko nga naga-monitor. May dahil gigin yung unang pagpamati ha. Naga-kusumod yung mandaton nga mga negosyante sa aton nga bagong Kalibo Public Market haman. Ay kung tiyempo ita tigilinet, okay pa mata siguro makipagkabkaban. Ah, okay pa ta, may mga electric pan patang ginagamit, pwede pa taro mainit-init na atong bubungan. Ay makarang chimpo nga rin nagabusawa ko tara atong nga public market. Oh, balik kumansanda sa problema, okay. Atong chimpo nga gabibisita kita una, may isang kastol kita nga ni una nga permit ang basa. Pero anang baligya. Sabi nga na, anang baligya, puro tanan mga tinuganon. Ha? Ag delikado, may mga purusun ko namat di karon nga basa taraton nga mga electrical wire, delikado nga mag short di karon or mag cause it faulty wiring, no? Ag masunog raton nga rong public market. Eren man ay tao nga ni pero katong chimpo nga nagatubod nga to ay may pangalil mga question nga ginapangutan na kako na di ka man ako masabatron. Pero Rotaplex nga isang dabi karado ko na kontraktor. Agsanta man may nang himo kurun dahil karon nga temporary public market. Ano tama na ron di hindi sa nakatigo magtukap to si Babot bubungan kung paano tukapan to ay. Ami ako tani nang awahan ka to sa pagtukap, medyo balis ka damakon. Ay pasensya kita ni kamo ay sa Ugos pa baga. Yo Agosto pa akong bati ay. Nga posible kamo nga masaylon sa bag-o nga public market. Ay makarang chimpo ay kun tigugan da. Di may kaputi ani kita siguro una, di ba? Kaputi payong kunano na nga. Kaya nung kagawa, oy, manog baka eh. Paglikya mo sa piya, kaya wat kaparehasyon sa atong nga Kalibo Shopping Center nga pag likya mo sa piya, kaya may nagatugo kun. No? Magtikang ka sa ali, hindi kong katikang ay pagbumuhos na ugan, ay asos na grabe tanga ugan man. Aga panumbali kita, iya sa atong nga pag-ililiba. Pagkatapos siya mang mga reminders, kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 34.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagaambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duhaka compounds. Yan ang gapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pang ginahulat yun? Mag DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akon nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akon paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya!
5: Moms for Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila paghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
10: Okay, padayon kita, balik kita iya sa aton nga pag ilaliba may 39 minutos yon. Rong nakataliwan sa oras nga alas 11. At this point, aton karang ginahugat, no? Rolling niya dako, aton karang hipit, aton karang public information officer. Pinagi kay Police Captain na Aubrey Ayon itatun karang Aklan Provincial Police Office mga kakipay. Regarding sa aton karang topiko no sa numero itatun karang PNP in short dong ratio against sa aton nga population. Okay. Iyon sa aton linyada si Police Captain Aubrey Ayon. Ma'am, may dad kay mo nga utro adlaw?
11: Yes sir, may dad nga to adlaw sir, may dad lang nga to adlaw sa inyong suki nga taga Subaybay sir.
10: Okay. Ma'am no nagtawag kami ang gusto man namon nga masayuran although ra yung problema nga ra is mabuhay matagid nga ni kuntang naga-exist ra no sa part ko aton nga pin pero ang numero no kakugangan nga ra ko aton mga personnel. Now kahapon na bi ma'am may ginatawag kita nga quarterly ag nabubuksan abi ro mga issue nga ra the moment nga siyempre ko magkinatabo nga mga krimen nga siyempre ibigin ko sa sudad ag sentro hay ginatan-aw gid kon ano kapabli ag ano kaabo ro numero kato nga PNP ag nagagawa ni kahapon bisan niya sa sentro katong kalibo nga medyo isadtosay gitang ro atong ginatawag nga ideal numbers hay medyo bukon imo it akma in sa Tagalog bangod nagagawa ni kara nga 1 is to 764 tar numero kato nga PNP sa population sa Kalibo. Ma'am, ano ro kan ma'am? Ano rin mo karang reaction regarding karaga based man sa imong experience bilang membro ko aton karang Philippine National Police, ma'am?
11: Yes sir, kung aton na bing istorya naton sir no, base sa aton nga staffing pattern, kung particularly yung abi man sa Kalibo sir no, may ginasunod adi kitang staffing pattern nga ginasundan ipag-abot sa pagbutang it personnel naton sir no. Iya particularly sa Banwa Ikalibo sir, do authorize naton nga sa staffing pattern naton or numero pag naban natong staffing pattern ay raya ro mga autorisado nga mga numero personnel na nakabase sa aton dun nga sundanan sir no sa PNP. Ro authorized ina di karon sir sa Kalibo is 70 o 70 nga ka personnel. However, kung tan-aw naton sir, do actual makaranga numero personnel naton is 126. Sanda ina. Pero kung ibangga nga ni naton dun sir no sa actual nga population naton is may aton nga 1:746, tama doon sir, doon doon numero, it's police to population ratio sa Banwa Ikalibo. So kung tanaw naton sir no, base sa authorized naton nga personnel is, doon nga na nagsubragon do aton nga Banwa Ikalibo. However, siyempre kaabo-abo nga areas of deployment kita sir no, nga kung siin dahil doon nga ni developing municipality ro atong Banwa Ikalibo, so rin doon mga duga nga mga naging considerations naton pag-abot sa deployment at atong mga personnel naton sir.
10: Oh, agdubugang pabi ma'am nga, siyempre medyo abo ka mo nga mga kumpayan sa medyo rayba nato na ha dagaw tayo karon sa mga paperworks, mga office at ang trabaho instead sa aton nga mga operation, ma'am?
11: Yes, sir. Tama dun, sir. Doon nga ni sir, no, kaabo nga trabaho ra aton mga kapulisan, pero siyempre, basic ito naton nga trabaho karon is to maintain the peace and order sa aton nga areas of responsibility. Doon, sir, do mga considerations naton, sir.
10: Ma'am, paano natin na ma-maintain, no? Agamahambay, paano natin makupapan do kakuyangan nga since nga mahamba na itong mabuhay, no? Iba, kahamba nga niya since 2013, no? Basi makon kon previous pa baga, may mga makaroon. Bisan kita sa atong experience, no? Sa Kalibo, nag-atil man kita kung atong sisyon sanggo ng bayan ay pwede mong gamuga ka o atong sanggo ng bayan o atong alkalde nga nag-requestan da, pero hindi hayos mahamba matugunan ni taton nga pamunod PNP. Ma'am, ano rin mga rasones ka hindi makupapan doon yung arang kakuyangan despite nga ro atong training house every year may una man kitang kuta nga yeah, sa province at Aklan, sa bilog naton nga Western Visayas in particular, ma'am?
11: Una-una sir, no, sa aton nga nga dugang nga personal sa Banwa Ikalibo, particularly sa Banwa Ikalibo, umpisa ron sir, no, pagkungkuit aton nga provincial director nga si Police Colonel Arnel Indico Ramos, may mga dugang nga kita nga personal nga gibutang ina sir sa Kalibo. So, kung tanaw na to, nagdugang nga itong mga personal sa Kalibo. However, sir, doon yan, kung dupangutanan natin, sir, paano natin makupapan do daya nga kinahanganan natin sa pag-secure sa aton nga mga pumuhuyo, doon yan, sir, do aton nga permissor, no, ginahambay natin permissor, no, nga pag-abot-abi sa pag-maintain peace and order natin, although primary nga trabaho ro yun ito aton nga PNP, pero inagid ang sir, karapermi, ro aton nga, sir, do aton nga kinahangan nga bulig from our community and syempre sa atong mga local government unit. And then balikan natin sir no, so ro duga nga sir sa ikapulisan sa Banwa Ikalibo. In fact sir, do aton nga first mobile force company natin sir no is nag-augment yun dun sanda sir, nag-provide sanda man dun sir, it's police visibility, may mga specific areas nga kung saan naka-deploy ra aton nga first mobile force company naton, and even the aton sir nga personnel from the provincial headquarters sir is nagakandak manda sir kita iya it foot patrol naton sir nga kung sino may mga specific areas, especially may mga days nga nag-augment kita sir sa Banwa Ikalibo naga-duty sir. Do yun so, do aton nga mga pamaagi para madugangan do first sa pagit sir it atong kapulisan sa Banwa Ikalibo sir.
10: Okay. So, dapat kay matod ma'am, iakot na naton, no? Medyo watabi kami matod aton nga mobile force company nga rang sa bilog sandal sa mga makonsider naton nga additional nga force multiplier sa aton karang mga local organic local police aton nga pero kung aton iakot na ma'am, bastante ro atong numero nga ra, even sa aton nga mga kwan, sa aton nga mga ibang mga munisipyo.
11: Yes sir, oo sir. Kasi kung tanaw naton sir no, sa kabilo i-mention ko lang gid sir no, i-share naton sir no. Ro kabilugan naton sir nga ratio it population police to population naton sir is 1:477. Do aton nga aton nga ratio naton sir. And then do aton nga standard nga ratio naton sir base sa aton nga layim at answer no aton nga Republic Act 6975 day LC Act naton sir nga kung sino nakabutang di karon do aton nga standard naton sir is 1:500. The only thing nga gid naton kara sir is syempre ginaplastar naton do aton nga makapulisan base sa aton nga mga deployment plan. So kung balikan naton sir no magtao kita specific nga example pas abit natabo naton sa Puok naton sir no, although may police abi kita idi ka to sir sa punta o galing do coverage na sir is masyado imong magawig the stretch na sir coverage naton. So dulo to dulo ro sa dulo ro sa pihak nga dulo ro aton nga natabo ang insidente agro aton nga police is idto man sa kabilang dulo. So kung tan-aw naton indi gid imong madali-dali is atong kapulisan. However, doon nga ni within a period of minutes or lesser, hey, may aton nga police na nag-responde. Pero doon nga ni iwaon naton ha, pugnan the incident nga natabo, which is di karon yung gasugod, sir. Do aton nga mabuhong nga bulig, it aton nga mga cooperation, pag-abot sa peace and order, atong community, ag additional force, it aton nga mga local government yun, aton nga mga barangay officials naton, sir. Inaro atong barangay Tanod, agrobitat naton, sir.
10: Okay. Ma'am, balik ako sa Runday Karangakuta, itaton nga mga ga-training nga police, no? Mga recruit nga rano. I said naton nga, ro aton nga PNP, even do Napulcom, ay may ginatawag nga target sandang number of personnel or recruit nga dapat ay intended for that particular year. Every year kita may mga recruit, ma'am. Hindi gihapon na itong matarget ra nga makompleto gito aton nga mga local police, aton nga mga local police station, ma'am.
11: Adi niya ni sir, no, do aton nga umano naton sir, no, nga may aton na ding standard staffing pattern or authorized staffing pattern nga ginahambal nga which is kung tanon ni naton, hey, covered yun akaroon sir do aton sa particularly sa probinsya at Aklan. So doon yan, doon yung mga recruitment naton sir is ginatanaw man na mga ideal nga dugang pagin naton which is sige man sir do ginaubra nga pag-cope at it aton nga pamunuan para do pinakadugang nga pwersa nga kinahangan it atong mga kabanahonan is matawaan imaw sir. So kung baga sir doon aton yung gustong ipa-attag naton sir nung araw atong pamunuan in fairness atong pamunuan uwa nagapundo para magsigi-sigi kasi syempre sir hindi man doon nga basta lang nga mag sige recruitment may ginabasihan pagid kita kaon abisa na syempre may mga consideration kitang budget para man ipasweldo sa aton ngon nga mga bag-o naton sir no nga mga gina-recruit at syempre kung pila gid araw actual nga kulang or dapat nga dugang should I say para sa duyon ngon nga particular naton nga mga areas naton sir.
10: Sir, na basahan ko man ni Kara ma'am sa mga palita of course no sa atong nabubuo nga usually dapat man ro gina-assign sa mga ro mga ginatawag nga urban hay dapat hay ro aton nga mga number of PNP personnel dapat hay maabo ikumpara mo sa rural no. May aton ba karang ginatawan sis may mga first class municipalities kita nga dapat ra aton nga mga personnel dapat hay ano may mga may priority kitang ginatawag Kara ma'am sa mga municipality nga ra.
11: Tama dun, sir. Pag-abot sa mga areas na to, may rural, abigit, at may urban nga ginatawag, sir, no? Siyempre, Rokalibo, since Imoro, Kabisera, doon doon sa bato sa mga priority areas na to, dun, sir. Pero siyempre, without, ano man, sir, compromising the other municipalities na to, sir, no? But in Kalibo particular, doon nga nirugusto na tong umanon, sir, no? Nga, rupina ka ginubra it atong disenyot atong nga Aklan Police Provincial Office sa pamunod atong provincial director is din nga ni aton nga ginutilize do first Aklan Mobile Force Company para magdugang persa imaw sa police visibility and security sa atong areas. Not to mention pa karon sir do dugang deployment nga ginaubra it aton tagid sa nga provincial headquarters mismo sir. May aton nga mga personnel from provincial headquarters na kung siin nagakandak sa daron sir, foot patrolling, ina man mismo sa Banua at Kalibo, sir. Para address naton, sir, no, sa kinahangan nga mas abo nga police presence, particularly sa Kalibo, dahil imoro aton nga kabisera o sentro nga Banua, at makakabig naton nga urban area, imo, sir.
10: Okay. Sa kabilugan, ma'am, no, makarangatsim po, siyempre, medyo gina... so warrant ginatawag naton atong mga PNP personnel because nagakinatabo nga rag haraw mga eskwelahan naton iya sa bilog naton nga Aklan hay nagakinangan gid it police presence no rong natawag nga police visibility ma'am bukot apektado raton karang nga mga personnel ag basikondo aton ibang trabaho mga paperwork hindi maapektuhan sa rangarang mahamba natong bag-o nga order nga dapat gid nga atong police hay pirmi makita sa mga lugar mga matawag bisag ako ma'am naobserban ko man kaina kahapon nga tulong adlaw nga may mga pulis kita nakikita sa mga pampublik lugar not only eskwelahan ma'am.
11: Yes, sir, ginasituit, sir, no? It aton nga, particularly sa command naton iya sa provincial office, ginasituit do pag-supervise nga uwa it na kukompromiso nga ibang trabaho ro pulis. Although, dudaya nga rasay nga police visibility, police presence ang ginaubra natin sa mga eskwilan, is ginaubrawot natin sa ilong before may mga insidente pa nga natabo, especially pag umpisa natin bukas klase, mas gin, ano natin imo sir, mas intensify yung natin imo sir, no? In fact, doon sa bato karon nga ginaubra, it aton nga pamunuan natin sir, no? Hayro aton nga provincial director, personal nga nag-aagto sa mga kabanwangunan, sa mga municipalities natin sir, no? Para actual na nga makita, ma-supervise kung ano, paano, ginaplastar it aton nga mga hepe, raanda nga deployment, sir. At syempre, may mga coordination nga ginubra karon sir, do aton nga kapulisan. Since, doon nga, sir, hindi kaya man it atong kapulisan nga tanan. Halimbawa, kung may limang ka-eskwilahan sa isang ka-banwa, sir, hindi man doon kaya nga all throughout ay matambay di karon o ma-standby point atong kapulisan. Di karon yung dayon sir gasuod ro bulig it aton nga mga partner agencies, particularly ra aton nga DepEd mismo sir, to have their own security mananda sir, no? Kasi kung tanaw naton da atong DepEd is a independent ano imo man sir in agency nga katuwang naton, at syempre inali da permit sir do mabaw nga bulig it aton nga mga barangay officials in that particular area, sir, kung siin may iskailahan, sir.
10: Okay. Ma'am, speaking ko ato nga DepEd, no? Aside man aton nga on progression na makaraman doon gina-establish naton nga security protocol sa aton nga may iskailahan. Ma'am, kamusta rin yung pakikipag-ugnayan o relasyon ko ato nga Department of Education ko ato nga mga school head with regard sa runday karang pagbantay ko ato mga personnel? May mga limitasyon ba, ma'am, rato nga PNP sa pagkandak itong dahil karang visibility sa inyong sandag? Siyempre, hindi man ito mahamba nga may mga eskwilhan nga iba, wala mat nga na may misinterpret nga, ito man na may permit ang police man nga nagawinarang o nagabisita ka ito. Basi kung ma-misinterpret ba, ma'am, sa mga ibang eskwilhan, anong kamusta rin yung ginapatigayin, ma'am, nga kwan, hinunano no negosyasyon with regard sa atong ginapatuman nga rang safety para sa atong nga mga eskwilhan?
11: Yes, sir. Una-una, sir, no, sa kung kamusta ra aton nga coordination, ang hinunanon sa aton nga mga eskwilan, sir, no. Pagbukas pa ang iklase, sir, no, before pa rin yung mga insidente nga ron, may aton yung hinunanon nga ginubra. But to respond in that particular incident and situation, sir, no, ro aton nga provincial command naton, sir, is nakapaghinunanon sa aton nga DepEd para sa dugang pagid nga pwersa. Ang tama doon, sir, no, gin-clear out kung up to what extent do pag-ubrahon, inspection, police presence, participation, pag-abot sa security protocol it atong mga eskwilahan. Kasi tama nun, sir, wa kita naila nga ma-misinterpret do presensya it atong nga mga kapulisan sa mga eskwilahan. Kaya nga ni, mahambal natin, sir, no, halay down do yun nga ron, na istoryahan it maayos, it aton nga DepEd, nga division office, in particular nato, nag-aton nga command natin, sir, no, kung up to what extent do pag-aubrahon nga security participation it aton nga kapulisan. And in fact, sir, as to the communication, line of communication it aton nga DepEd at aton nga kabidugan nga first at Aklan Police Provincial Office, each municipality, sir, no, and municipal police station may group chat nga ginubra, Viber group nga ginubra ro mga eskwilahan nga nato nagro mga kanya-kanya kabanwangunan, the same man doon in counterpart iya sa provincial office naton sa division office manit DepEd para may mas open line of communication atong kapulisan nag atong DepEd, sir.
10: Okay. Ma'am, niyo ako magbuhay. Aga po masagamat. Gid, itawan tala ita imong oras man sa pag-aminsay sa aton nga mga pumuyo nga nagpamati at nagasaligid, no? Sa respond permit ko aton karang PNP, particular iya sa probinsya Taklan.
11: Yes, sir. Do, una-una, sir, no, ato ni Aklan Police Provincial Office sa pamuno ron ito atong Provincial Director nga si Police Colonel Arnel Indico Ramos. Una-una, sir, napasalamat kita kasi, sir, no, sa mabaho kami nga bulig it aton nga media partner, sir, Kinyo, kasi pag-abot sa mga makarang dissemination at atawang klaruhan do mga concerns it aton nga mga kapulisan, siyempre napapaabot man kamon, sir, kung ano ro concerns it atong pamuhuyo. Sa uman, sir, no, gusto natong ipaabot nga pag-abot sa peace and order na ginatawag naton, sir, no, hindi namon kaya ra nga kami yang sa PNP, kami yang sa kapulisan, inagida permit, sir, do, ginagauman namon nga bulig at participation at operasyon at atong mga pumuhuyo. Mabaho nga bulig, sir, do, ginatao nga pag immediate nga pag-report sa atong mga kapulisan pag may mga insidente para agad-agad na din yun, sir, ma-respondihan at atong mga kapulisan. At syempre, sir, hindi gid sir magkahawag, magduha-duha, nga magpalapit sa atong mga kapulisan. Pag may mga concerns, pag-abot sa mga peace and order, sir, kung hindi ma-memorize do memoryo it atong mga kapulisan or hindi kaya maagto ito sir hindi gid sir mag duha-duha nga magdayal sir tatlong ka numero lang sir do tawagan dial 911 ro atong mga kapulisan and other emergency response team naton sir is maga-responde para magataot assistance sir.
10: Okay, Ma'am Aubrey abo nga salamat gid dagmo power gid sa atong nga Aklan Provincial Police Office aton nga Public Information Office.
11: Yes sir, thank you sir. God bless katong tanan sir.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
10: Okay, si aton nga PIO it aton nga provincial Aklan Provincial Police Office. Magapanumbalik kita pagkatapos ko aton nga MyTC Network News.
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
7: 27 lot, 57 akong edad.
12: Ano kinabatsyag mo sa una?
7: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
12: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
7: 3 times a day ginakon ang DTX.
12: Okay.
7: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
12: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
7: 180 over 100.
12: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
7: 120 over 90.
0: TTX 500.
12: Tapos si Jean Paul Hineroso, hibaloon ta karon ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
13: Ang hyperuricemia, Sir GP, amon ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, amon ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
12: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
13: Yes.
12: So,
13: gusto ko ni ma-emphasize, Sir GP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga levels ang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo Sir GP ang resulta sa na is gouty arthritis.
12: Okay.
13: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko kag mga tudlo Sir GP. So para hindi magsakit imo joints, permi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Permi na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500 MyTC or Priorcy kada adlaw. Kay kun wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
12: Husto ano? Sang 18th century na diskubrehan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikanta ang purines ano? Bangod diri nagalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang ginkumbay nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo. Ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duwa ka klase nga mga purines. Ang endogenous purines kag exogenous purines.
13: Two-thirds ang purine sa lawas ang tao ang endogenous.
12: Mini ara sa sulod
13: ara sa sulod. No? But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na Sir GP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag siyempre nagakapatay nga mas selula. Kag ang ilang purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
12: Correct ano?
0: TTX 500.
7: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
12: Ang imong sugar sa una pila man?
7: 300.
12: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
7: Mga duha pa kasi mana kapin.
12: Pila imong nainom DTX 500?
7: Pag yun ka sub.
12: Duha ra ka stop? Yun sa manong pag inom?
7: Tumultag og gabi eh.
12: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
7: Oh.
12: Ya pila na may sugar nimo ron?
7: 126 na lang taw kaluis Ginoo.
0: DTX 500.
13: Normally 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi Sir GP.
12: So meaning magwa lang siya galing.
13: Tingala kang iban nga pala kaon gid ya karne. Hindi man magtiner ang uric acid, pala inom tubig mo. Ang iban niya pala kaon prutas, pala kaon gulay. So kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom pa ka MyTC kag Purecy, pati mas dasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa ginkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs,
12: may
13: luguan. Dos may uric acid imo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
12: Ti amo na da.
13: Gadamo na ang uric
12: acid. Palakaw ka tina isang manok o ganduha. Isaw.
13: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kag kulang sang antioxidant.
12: Oh.
13: Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500, MyTC. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay, kaon damo prutas, kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500 Sir Boy. Sige inom nimo sa MyTC. Sige inom mo Purecy. Ga prevent nga dali ka matigula. Gabata nga gabata ka kung gainom ka DTX 500 kag MyTC. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento. Ng hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, Mighty C, DTX 500 or Pure C, dugay ka matigulang.
14: DTX 500! Ako si Princess Jack Consular, taga si Julie Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sa DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi, nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
12: Ano advice mo sa wife pa nakatry sa DTX 500?
14: Itry nyo get kay naamigid ang epekto, hindi ka mong ginulisol, proven and tested.
15: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: K5 News FM.
1: Dominate the lives of the Filipino.
0: Org News.
1: Legacy Network
2: Headline. At sa ulo naman, nagbabagang balita. Mabilis at sapat na supply ng gamot sa mga ospital sa Antique, asahan na sa pagpirma ng gobyerno probinsya ng MOA sa PPPI. Sangyaw Parade of Lights 2026 sa Pinaningning ang gabi sa Tacloban. Abandonando nga bahay sa Aklana, nilamo ng apoy. Hindi kaagad ang pagkakaresto ng mga pulis sa mga armadong nag-takeover ng Sikogon Island sa Iloilo, binigyang linaw ng PRO6. Lalaki na pinagtataga at umano'y gumahasa sa isang menor de edad na ina, patuloy na tinutugisa ng mga otoridad. Magsasaka sugatan sa pamamaril sa Balabac, Palawan, sospek at pinaghahanap. Elf truck nahulog sa Bangina, guro, Pataya, 17 sugatan. 14-anyos na estudyante sugatan sa pananaksak ng isa pang estudyante sa Bacolod. Suspect posibleng napikon sa pambubuli. Samantala, drug protector sa Capiza, mas marami pa sa users at pushers ayon sa focal person ng PADAC. At Negros Oriental Police, nasamsamang 23 million peso sa nasyabu sa unang kalahati ng taon.
0: YGC Network News.
1: YGC Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mabilis at sapat na supply ng gamot sa mga ospital sa Antique, asahan na sa pagpirma ng gobyerno probinsyal ng MOA sa PPPI. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Jojen Morillo.
3: Target ng gobyerno probinsyal na makapirma ng isang memorandum of agreement kasamang Philippine Pharma Procurement Incorporated bago matapos ang buwan ng Hulyo 2026. Sa media interview kay Attorney Robin Robinos, provincial administrator kanyang ipinahayag na plano nitong mapadali ang pagbili ng bastanteng gamot para sa mga pasyente sa mga ospital sa Antique. Ito ay alinsunod sa plano ni Governor Paulo Javier na walang ilalabas na pera sa bulsa ng mga Antikenyo sakaling ma-ospital. Nabatid na sa kasalukuyan kuyan, ang problema ng mga Antikenyo ay ang kakulangan ng mga gamot na sa mga ospital sa lalawigan. Ito ay dahil ayon kay Attorney Robinos na hindi lumahok sa bidding ang supplier dahil sa murang presyong inaalok. Tiniyak din ng opisyal na magiging maganda ang kalidad ng gamot na dahil aprobado rin ito ng Food and Drug Administration ng FDA na batid na umabot sa 150 million pesos ang isinulong na pondo ni Governor Javier para sa buong taon ng nasabing programa. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
2: Samantala, Sangyaw Parade of Lights 2026 sa Pinaningning ang gabi sa Tacloban. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
4: Sa kabila ng hamon ng krisis sa gasolina, itinuloy pa rin ng lokal na pamahalaan ng Tacloban City ang pagdiriwang ng Sangyaw Parade of Lights kahapon, Hunyo 29, bilang bahagi ng pagunita sa taunang kapistahan ng lungsod. Binalot ng makukulay na ilaw at malikhaing disenyo ang mga pangunahing lansangan ng lungsod sa isinagawang parada ng mga illuminated floats at mga dance contingents. At ang bawat kalahok ay nagpakita ng masining na interpretasyon ng timang Happiest Fiesta na naglalayong magbigay ng pag-asa at saya sa mga mamamayan sa kabila ng mga pinagdaan ng pagsubok ng lungsod nitong nakaraang mga linggo. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng aktibidad na mapanatili ang kultura at debosyon sa patron na si Senyor Santo Niño habang nagpapakita ng katatagan ng mga Tacloban. Ang nasabing parada ay nagsisilbing panimulang pagdiriwang bago ang mismong araw ng kapistahan ngayong Hunyo 30. Sa kabila ng sitwasyon, naging maayos at mapayapa ang daloy ng parada habang dagsa ang mga residente sa gilid ng kalsada upang saksihan ang kinagisnang tradisyon at hinigpitan din ng mga otoridad ang seguridad sa buong ruta ng parada upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumalo. Ang Sangyaw Festival ay kinilala bilang opisyal na cultural event ng Tacloban na muling binuhay noong taong 2008 at nagsisilbing mahalagang bahagi ng pagkakakilala ng mga taga-Eastern Visayas. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: YC Network News.
1: YC Network News.
2: At abandonadong bisakla, nilamo ng apoy. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Leonard Viray.
5: Partially burned ang isang bahay sa may barangay Vinturan sa Banga, Aklan matapos nalamunin ng apoy pasado alas 11 ng gabi Hunyo 29 ayon kay FO1 Rose May de Pedro ng BFP Banga. Gawa sa light materials ang bahay na pagmamayari ng pamilya Di Juan. Sinasabing walang tao ang bahay dahil matagal na di umano itong inabandona. Sa pagresponde ng BFP, malaki na ang apoy kung saan agad sila nagsagawa ng firefighting operation na tumagal ng mahigit isang oras bago ito napula. Base sa BFP Operational Procedures Manual, umabot sa mahigit 28,000 pesos ang inisyal na danyos ng nangyaring sunog. Samantala, wala namang nasugatan o casualty sa nasabing insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP Banga para matukoy ang insaktong pinagmulan ng apoy. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
0: YC Network News.
1: YC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Hindi kaagad ang pagkaka-arrest ng mga pulis sa mga armadong nag-takeover ng Sikogana Island sa Iloilo. Binigyang linaw ng PRO6. Balita hatid sa atin ng K5 Kim Kaluyo.
6: Nagpaliwanag si Police Regional Office o PRO6 Acting Regional

0: ang hindi pa dumarating ang reinforcement. Pagkarating ng reinforcement sa isla, agad namang hinuli ng kapulisan si Sarosa at kanyang mga kasamahan. Napagalamang si Sarosa ang isa sa mga may-ari ng Sikugon Island, ngunit may alitan sa gitna niya at ng kanyang mga kapatid. Gayon din ang Ayala kasunod ng kanilang joint venture mula taong 2016. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: ITC Network News.
2: ITC Network News.
3: Samantala, lalaki na pinagtataga at di umano'y kumahasa sa menor de edad na ina at patuloy na tinutugis na mga otoridad. Kabuan detalye ng balita, atin sa atin ni K5K Buscaino.
4: Patuloy na tinutugis sa mga otoridad ang suspek na responsable sa brutal na pagpatay at umano'y panggagahasa sa isang menor de edad na ina sa Talakag, Bukidnon. Kinilala ang biktima na si alias din, 17 anyos na ina. Ayon sa ulat, natagpuan ng kanyang asawa na si Bob ang katawan ng biktima, nakarga ng suspect at pinaniniwalang itatapon sa ilog sa sitwasyon na Taring, Barangay Dagundalahon, Talakag, Bukidnon. Bago ang insidente, magkasamang naglalabas sa ilog ang mag-asawa. Umalis si Bob upang umuwi. Ngunit makalipas ang kalahating oras ay nakita na niya ang kanyang misis na duguan. May mga taga sa katawan at karga ng suspect. Pinaniniwalang bolo ang ginamit ng suspect. Agad na tumakas ang salarin matapos ang krimen. Nangako naman ang alkalde ng Talakag na magbibigay ng pabuya para sa sinumang makakatulong sa agarang pag-aresto sa suspect.
5: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: ITC Network News.
2: ITC Network News.
3: Gayun din magsasaka sugatan sa pamamarila sa Balabac, Palawan na suspek pinaghahanap. Balitang hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
6: Isang 38 anyos na magsasaka ang kasalukuyang ipinaglalaban ang kanyang buhay sa ospital matapos itong barilin sa leeg sa Barangay Salang, Balabac, Palawan na bandang alas 5 ng hapon. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Balabac Municipal Police Station upang siyasatin ang pinangyarihan ng krimen na ngayon ay nasa ilalim pa rin ng masusing pagsubaybay ng Palawan Police Provincial Office na batid sa paunang imbestigasyon ng mga otoridad na matagal na may alitan ang biktima at ang sospek na kinilalang si alias Lando, isang 40 anyos na magsasaka rin sa lugar. Nauwi sa madugong trahedya ang kanilang muling pagkikita nang magkaroon sila ng mainitang pagtatalo na nagtulak kay alias Lando na maglabas ng hindi pa matukoy na baril at paputukan ang biktima. Mabilis na tumakas ang sospek matapos ang pamamaril habang ang biktima naman ay agad na isinugod sa ospital para lapatan ng kaukulang medikasyon. Sa ngayon, patuloy ang sinasagawang manhunt operation ng Balabac Municipal Police Station upang matunton ang pinagtataguan ng salarin at panagutin sa batas. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, elf truck nahulog sa bangina, guro pataya, 17 sugatan. Detalye ng balita, hatid ka K5 John Chavez.
7: Isa ang patay, 17 ang sugatan matapos mauwi sa trahedya ang masayasanang outing ng mga magkakaanak mula sa bayan ng Rojas, Isabela nang mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang elf truck sa bahagi ng Barangay Disimungal, Nagtipunan, Quirino nitong Hunyo 27, 2026. Ayon sa Nagtipunan Police Station, galing umano ang elf truck sa Isabela at patungo sa Dinadjawan, Aurora para mag-outing. Sa kasamaang palad ay naganap ang aksidente na ikinasawi ng 35 anyos na lalaking guro na ayon sa ilang ulat ay siyang nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Lumalabas sa investigasyon ng mga kapulisan na nawala ng preno ang truck sa papakurba at pababang bahagi ng daan, kaya naman dumiretso ito sa bangin na may lalim na 60 metro. Dahil sa bilis ng pagbulusok nito ay tumilapon ang nasawing lalaki na nagtamo ng matinding pinsala sa katawan na dahilan para bawian ng buhay. Nasa maayos na rin namang kalagayan ang mga nasugatang katao habang patuloy naman ang panawagan ng pag-iingat ng mga kinauukulan sa mga biyahero at motorista nang maiwasang masangkot sa kahalintulad na insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa

0: bilang kampiyon. K5 News FM.
1: IDC Network News. IDC Network News.
2: At sa iba pang detalye ng balita, 14 anyos sa estudyante sugatan sa pananagsak ng isa pang estudyante sa Bacolod. Suspek posibleng napikon sa pambubuli. Balita hatid sa atin, Deka K5 Sunshine Lacson.
3: Sugatan ng isang 14 anyos na estudyante sa Sumag National High School sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental matapos nagtamo ng mga sugat sa katawan. Bunga ng pananagsak sa kanya ng 12 anyos na suspect. Naganap ang insidente las 3:50 ng hapon sa harap mismo ng paaralan noong araw ng Lunes, Hunyo 29. Bago nangyari ang pananaksak, may naganap umanong komosyon sa pagitan ng mga estudyante hanggang nadiskubre na may tama ng saksak sa kanyang tagiliran at braso ang biktima. Sumuko na sa mga otoridad ang itinuturong suspect sa krimen. Base sa resulta ng imbestigasyon, may record na umano ng pambubuli ang 14 anyos na grade 8 student na nasaksak sa insidente. Posible umanong napiko na ang 12 anyos na grade 7 student kung kaya't nasaksak nito ang biktima. Napag-alaman na may alitan na sa pagitan ng suspect at biktima sa naganap na stabbing incident. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: MyDC Network News. MyDC Network News.
2: At drug protector sa copies ang mas marami pa sa users at pushers ayon sa focal person ng PADACA. Balita hatid sa atin, Deka K5 Rolda Villarreal.
4: Mas marami pa ang bilang ng mga drug protectors sa lalawigin ng copies kumpara sa numero ng mga users at pushers.
5: Ayon kay Primo Bulingay, retiradong koronel at focal person ng Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC, ang presensya ng mga individual na nagbibigay proteksyon sa ilegal na operasyon ng droga ang isa sa pinakamalaking balakid sa kampanya ng pamahalaan. Dagdag pa nito, hindi lamang limitado sa pagtanggap ng material o financial gain ang pagiging protektor. Kasama rin dito ang mga nagtutolera ng mga miyembro ng pamilya. Nararapat aniya na magsimula mismo sa loob ng tahanan o pamilya ang kampanya laban sa naturang bisyo. Dahil kapag wala nang tumatangkilik sa droga, wala nang magtutulak nito. Binigyang din ni Gulingay na hindi sila masaya na nakakahuli sila ng mga nagtutulak. Kaya habang maaga pa, magbago na ang mga ito o sumailalim sa mga programa ng gobyerno na handang tumulong sa mga gustong umiwas o magbago. Napag-alaman na mula sa 473 na barangay sa buong lalawigan, 30 pa ang hindi na idideklarang drug cleared.
4: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: DC Network News. DC Network News.
2: Gayun din, Negros Oriental Pulisa nasamsam ang 23 milyong pesos na shabu sa unang kalahati ng taon. Detalye ng balita, hatid kay K5 Shara Humilio.
6: Nasamsam ng Negros Oriental Police Provincial Office kung nor po ang halos 23 milyon halaga ng hininalang shabu sa anti-illegal drug operations nito mula Enero hanggang Hunyo 2026. Sinabi ni Captain Stephen Jared Polinar na kapagsalita ng nor po na may kabuuan 301 katao ang naaresto sa 219 na operasyon isagawa sa buong lalawigan. Dagdag pa ng opisyal na ganap ang pinakamalaking operasyon sa bayan ng Sambuanguita kung saan naraso ang isang high-value target at nasamsam ang 1 kilo ng shabu. Bukod sa shabu, nakuha rin ng mga pulis ang mga tuyong dahon ng marijuana at binunot ang mahigit 3,000 halaman ng marijuana sa kabundukan ng Bayuan City. Ang mga operasyon ito ay sumailalim sa patuloy na pagsisikap ng Negros Oriental Police na putulin ang supply ng legal na droga sa kanilang nasasakupan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, aabot sa 6 na katao ang nasawi matapos ang isang pamamaril sa isang youth welfare center sa lungsod ng Germany. Nangyari ang pamamaril bandang alas 12:00 ng tanghali sa Dunkerstrasse sa kanlurang bahagi ng Hamburg. Ayon sa pulisya, kabilang sa mga nasawi ang 4 na babae at 2 lalaki na pawang mga nasa hustong gulang. Ang isa sa mga biktima ay namatay habang namang ginagamot sumunog sa ospital. Dalawang tao ang naaresto kabilang ng pinaghihinala ang salarina. May isa pang individual na iniimbestigahan na kaugnay ng insidente. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng autoridad ang motibo ng pamamarin at nananatiling nakasarado ang lugar habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pinangyarihan ng krimen.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Palawan, Cagayan de Oro at Dumaguete, ang tabayanan ng pagbabalik ng K5 Ray Almuda, K5 Jonathan Sabana at K5 Rex Santos Candosa sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. K5 Bantay Pet. High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka K5 Romy Kahiling 11 Mbps.
1: Okay, balik kita iya sa aton nga pag-iliba. May 20 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 12. May taigid nga otro adlaw sa mga naga-uilabas yon sa mga karang panimpo, naga-pupahuway. Sin man kamo, no? Sa opisina man kamo, sa kabukiran, kaya nasan, importante hay, tanan kita, naga-ilabas mga kakipay. Bago kita mag-adto sa aton nga mga taupang doon, rong sobra, gali nga, ro aton nga kon ba, sobra kabugat. Aw sobra kabahog ko atong yawa sa delikado kali mga K5, no, ay may epekto gid, no, sa aton karang gawas. So no, sa aton nga mga researchers nang gagawa, rong hypertension ay sambilo gid nga cause iton day karang overweight, no, obese, nag-increase gid ko aton karang pagdevelop iton day karang blood pressure mga K5. Ano pa gid, rong diabetes may connection man mangod almost 90% ko aton nga mga adult, mako mo 90%, 10% lang kaliro. Uwa, bawa. Ay may type 2 diabetes ag rin nga ni, nakipag-suko sa nasa ginatawag na obesity or overweight. Pero matamis, nagka-cause kita at pagtambok itawo, no? Nag-obese gid ag sa sobrang pagtambok, siyempre, ay rin mga type 2 nga rin diabetes ginatawag, halinda sa mga pagkaon natong ginakaon nga sobrang matamis. Ano pagid? Nagkagawa pagid nga rong heart health may risk pagid sa atong nga tagipusoon. Dahil rong excess naton nga pag oraton nga sobra nga kabahog ko aton karang nga gawas, may una nga 32% nga may risk nga magdevelop ro ginatawag nga coronary heart disease mga kakipayb. So in short, sakit sa aton nga tagipusoon ay simpero aton nga heart naga bumba it atong dugo oxygen tanan sa atong gawas. So kung may mga barado kita nga mga kaugat-ugatan bangod sa daga kong hypertension, diabetes, ay na-hyper do aton nga tagipusoon. That's why nga nagakos itong dahil karoon nga failure sa aton nga tagipusoon. Ag, harap to pinaka the worst, haro ginatawag nga stroke ron. Ro stroke ay siyempre, darong excession nga, excess nga pat, no? Subraut ang katambukon yung tagid, no? Ag, 22% ron numero nga posible magsaka sa 64% pag-abot kid nga sobraon sa range kung dahil karang obesity. Ag, kung mas stroke ka, siyempre may ginatawag nga mild ag moderate ante sa ginatawag pag kid nga ano pagdatawag karon, no? Mild, moderate ag kanyo taron super ta, no? Parang pangatlo siguro kon basi kon mamatay ko ting, no, pag stroke karon ginatawag. So barado tagid ro aton nga mga ugat ko aton nga mga sa aton nga gawas. That's why nga na-stroke ko. Wow, it natawag nga proper circulation. It aton nga dugo. Oh, paano pa imo makatiyog? Paano pa imo makadaga it dugo sa aton nga gawas? Paano pa makadaga at mga nutrients? Oxygen? Oro aton nga parte gawas? Patay, di ba? So, ma-stroke agad mga kaya. Doon itawag nga stroke. Patay dahil what nag-adto nga dugo sa parte ko aton nga gawas, no? Di ba? Naobserbahan aton ko namat nga mapiglit na atong alima sige nga hindi mahugag, nagakos ito na yung nagapamuhipoy, no? Ay dahil wot dugo nga nagasugod. Di ba? Nagapamuhipoy in the sense nga bukong pamatay na atong nga parte tiyawas nga wahatunan itdugo. Pero kung na-stroke ka automatic totally, wakong makabatsag ito na dahil karoon nga na ginabatsag nga behek pa pamuhipoy bangod nga patayon do aton nga parte tiyawas mga K5. Riba mata, bag na stroke either nga katunga kay mong gawas ay patay. So sa piyak ay buhi mga K5. Aga siyempre, kinangan naton rong ginatawag nga food supplement. Kinangan naton do aton nga partner, kinangan naton dong alalay, suporta, agud nga ni nga matigayon nga mabawasan man lang ro aton nga ginatawag nga obesity or overweight mga K5. Di ba? Kita nga tong chimpo tag mga maintok pa kita, pero mayroong grabe ro pag kinilok aton nga mga health sa aton health center ay natanaw gid nga basi kon obese ro mga baby, di ba? Monitoring gid aron. Pero pag kita nga ni magbahugon, adult ah, wa utat monitoring ha. Paala ka na ha, basta may pagkaon, kaon yang una mga K5, pero dapat tanaw naton don. bangod rong rong D3Bio nga sang ka superfood supplement ay makabuligid no sa atong ginabatsyag nga rang pagiging obese no ag makabuligid sa pagbawas ko aton karanga at timbang mga kipay bangod imorahay bukong yamang ita supplement kundi superfood powerhouse ang gidisenyo ra mga kipay nga makabuligid sa atong ginabatsyag nga problema sa atong ikang gawas. Agri ka ra, siyempre, ro aton nga D3Bio, bangod sa nakarang medium chain na fatty acid, ag cold press extra virgin coconut oil, ay nagabuligid sa pagsunog ko aton nga mga cholesterol, ro aton nga mga excess fat, no? Ay bangod ginapadasig ro aton nga metabolismo it atong gawas. Doon yung pinaka-importante, dapat ro atong metabolismo madasig. Dahil pag hindi madasig ro atong metabolismo, hindi masunog na yung mga fats. Agay mga LDL nga natawag o rin mga bad fats, nag-cause ra it, overweight naton, mangin obese kita sa ulihiran mga kipag. Ano pa, ginamastermando aton karang appetite. Sa aton karang D3Bio, ginabuligan kita nga may ginatawag nga diet hormones. No? Una rong ghrelin, leptin, nga kung sa sin ay mamanage naton daton nga kagutom ba? Ay ra kita sa bilang faktor bisan sino mang tao basta gutomon ka ay mapilitan ka tingron nga magkaon kita matuod di ba ga alang-alang magpakamatay ka alang-alang magtiis ka nga buhi ka pay mamatay ka sa gutom di ba kung may pagkaon man lang sorry ka ra siyempre kun wa ka ting ginagutom bisan wat kinaon agwa ka ginagutom ay manamit agihapon kunta kaso kun basta ni ka magmasakit sorry ka ra parang ginamanage atong D3Bio no bangod may anong tawag nga appetite master di kara nga hindi kita magkinat abo igse sa atong ginakaon aga syempre of course may aton man ginatawag nga collect tokinin o ginatawag nga CCK rise sa klase ta hormone da nga kung sa sin nagabulig sa atong brain nga nagahambar nga ga-prevent kid pag-abot sa kinatawag karon nga obese or magbugat kitat mayad pagin magdugang. May mga, may nag-stimulate, no? Halin sa itong D3Bio, kinatawag ka nga CCK mga kipay. Nag-siyempre, of course, may suno sa pag-istudyo, rong lauric acid, ay nagabulig man sa pag-increase ko atong nga CCK, secretion agod nga ni nga, compare sa iba nga mga fats mga kakipay. May power man imot ketones, nga kung sa gina-process halin sa D3Bio, nga actively nga nag-suppress aron dahil karang kagutom naton no nagabulig. Agod nga ni nga, rin atong ginakaon ay regulated yang rin ito pinaprotein. Ngani, gaban-yaban hagos, di ba, kung gina-advise, kung gusto ka magpaniwang, mag-diet ka, o hindi ka mag-cut abo, di ba, rin common. So, rin nga ra, inyong kinangan nga mag-diet ka pa, hambawin ka pa, automatic rin atong kagalingo nag-hambay, rin atong utok nag-hambay, hasta kang rikara. Pundo kang nikarabang. Bangod nga nga, may ato yung ginatawag karon nga diet hormone. No? Bangod sa ato nga D3Bio mga kakipay. Ngani sa ato nga magmangod una nga gusto nga magpaniwang, magpa-sexy, magpa-macho mga kakipay. So, ato nga ibhan. No? Ita klinika D3Bio samtang kita ay nag-ersisyo. Agod, makabuligid nga maabot naton do atong ginahandom nga tama nga timbang ag kabahog ko aton nga gawas or aton nga ginatawag nga BMI sa aton nga hawak mga kakipay. Klinika D3Bio aprobado katon ka nga Food and Drugs Administration. Magbisita kita sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita iya sa Repenors Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Okay, bago kita karamag-add to sa atong nga dugang mga tao pang doon langit, mga dugang nga mga feedback, iya sa atong nga pag-ililiba kay sis Tisis Hugang, may dagid nga pag-pumati man kimo sister, sa mga grupo, itatong nga mga transport na sektor sa Altabas, Balite, Bata, may dagid kinyo una nga pag-pumati sa atong nga mga drivers nga nag-monitor. Ako naman kay Sir Jose Nelson Delpin nga always man nag-monitor una sa aton nga Aklan State University Banga Campus. Thank you, sir. Ako naman kay Bu Andrea. Good afternoon kuno. Rompa, great man kami ya sa The Boss Barbershop nga nagapimatig sa programa habang naglalabas. Thank you, kid, bro. Ag sa imong mga grupo una nga mga barbero, ag sa mga customer. Thank you so much, kid, sa inyong pagpamati. Ag Kay Boss JP Galona sa kwan, sa aton nga clan provincial police office, may dalang mga pagpamati, may dalang otro adlaw sa anang mga grupo ag kay Sir Michael Puntoy, una sa aton nga clan PPO, may dalang mga pagpamati. Okay, magkapanumbali kita. Yes, aton nga pag-ililiba, pagkatapos gid itat dugang pang mga pahanomdom. Kindly stand by.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: 同埋天龙眼毒菇
1: DTX 500，
0: 我系 healthy 嘅胎
1: DTX 500
0: DTX 500，
1: 唔系马塔斯嘅 antioxidant，
0: 亚麻麻
1: 阿那个天龙生意摩阿胎
0: master 天龙阿胎
1: happy 嘅努力
0: DTX 500
1: master 力卡
0: epic
1: demo
0: DTX 500
1: DTX coffee mix，
2: Eric ladies mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man ini nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kamayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX coffee mix
3: mabaka sa mga butika
1: DTX coffee

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman for Man.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction po. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitilwan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mong salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Man.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, mag-

0: Lopez ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
1: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500. Klinika D3 Bio. Klinika Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
5: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
6: Tik Fiber Dokumentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
7: Okay, padayon kita ya sa aton nga pag ililibat 37 minutos yon rong nakataliwan sa oras karang nga alas 12 sa aton nga pagpadayon. Aton nga buton ni base maubos aton karang nga minutos no. Aton ginahuat makaran no ro aton karang nga market master ta aton nga Kalibo Public Market no, pinagi kay Sir Noe Pador. Ay manguta na kita kung kamusta ro aton nga public market ya makaragat chimpo since nga yang na kita sa chimpo nga ra ita pag uman nga pag strikto kun day karang pagsuod nga mga karing at baboy ag haistoryahan do aton nga slaughterhouse nag komento last time ro presidente ita market meat market vendors nga ro mga ginabaligya sa atong public market hay ro ibang baboy wa nagaagi sa aton nga slaughterhouse. Rayro atong ginakonfirma, okay lang kunta sa ibang mga lugar no para sa mga talipapa ay I don't know kung di ba ko nagaagi pa sa slaughterhouse nga ni man no, pero may mga confiscation ga kinatabo ya sa Kalibo bangod ro iba hay siyempre pag backyard una patsyon sa dami sa mga libot, although nga matatbatian, pero siyempre, sa ngayon itaton nga ginatawag nga regulation ag sa atong ordinansa, ay dapat natong sundon for the sake ko aton mismo karon nga health no sa aton nga ikangyawas mga kakipaib no. Doon na aton nga kinanganon. Now, aton ipangutana ay kung pahambaw naton da aton nga Municipal Agricultural Office last time ay andat na gina-deny rayang-arang statement ni Mr. Miren before nga strictura ng pagpatuman una sa atong nga public market. How come nga may una ang nagkasugod? Ay kung nakot ang ninagkatanaw ay basi matod kung siyempre kung halimbawa negosyante kay ibaligya matamaton ni mo imong baboy nga nag-agi sa slaughterhouse pero may imong matangging siperado una nga reserba nga kuning kaso maubos imo nga baboy nga ginbaligya sa slaughterhouse ay may pag-agas ka baga pero wa ta nag-agi mga kakipay. May una bang kakatabo nga makaron ay siyempre kun ro aton nga mga negosyante nga ra particular sa aton nga meat section ay magkilala masanda siyempre pilang dagon mo nga nagabaligya ka una magmaganghod yun ka mo nga nagakilaga tanan una kung sino nga ni huyap ni mo matod tanan kung sin ori karon nagabaligya gitanan nga kung pila ro numero abi ito sa slaughterhouse pila man dapat to dagon sa aton nga public market. Hindi man pwede ron nga hambagon nga 20 ro aton nga public market ay ro nagabot sa ato o 20 ro gin nag-agi sa slaughterhouse ro nagabot sa public market 20 bilog lang o kung halimbawa 20 nagabot na puo lang abi ay pwede pataron either nga ibat sa ibat ang ginbaligya. Pero pangunta na kung 20 rog indaga, tapos pag-abot sa Merkado Poprigo, nangin 40 o taro gabaligya, ay doon doon pangunta na mabahoy.
6: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo,
1: kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
7: Si In, nag-agi. Doon doon pangunta na. Okay. Ay aton ginawat angan-angan. Ah? May katawag pa? Oh, dapat kayo sa pakisilat, anay, pakisilat.
6: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
7: Okay, sulatian ako kay Five Fred. Sulatian ako sa blackboard. Ano to, no? Matawag kita ka na, mawat pa kita. Haman man, ano ba? May? Ay, nakaschedule kung ta kita makaray.
6: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
7: Ano ra na hamba mabalik pa kita? Balikan ta lang? Okay, balikan ta lang. Unahon ta lang na siguro reporting ka kay 5RJ. O, samtang ay kanuga tong oras ag chimpo. Actually, ay nakaschedule kita supposedly kay na, no? We don't know, no? May nakagusot ba siguro haunahan kita. May anat ang... May tumawag ta kana before sige nga nakatawag pero naka schedule kita nga dapat at abutan imo kara ay gutong tumasayran man no parte ri kara sa atong public market ato na bikarang gina kwando sempre makarang at simporo nagrace no problema nga ra ro rang issue nga it is because ko aton nga rang ASF although nga base sa natabo nga to kahapon nga pag interview man ko aton nga provincial veterinary hay unconfirmed pa kon may ASF o what dahil may ginahamtanaw sanda nga basic kon flu at ara. No, di ba ka? Dahil mga nga siya napasubli na. Galing siyempre, sa nga nga po nga tinatawag nga mitigating sa sitwasyon natin nga dahil ato nga mga kagapit nga mga probinsya at syudad ay may mga kaso ay ano gilang abi kita man. Okay. Ato na yung buong report ni Kaki 5, Regilin Tornino ay rayang kaso nga ra itong dahil karang natabo nga drug bypass operation sa may party karat Altabas. Ano karado background ko rinday karang suspect. Di gapon ka mo matapos-tapos sa pagginamit karang pagbalikat droga nga ra. K5J, para sa kampiyon nga balita, kindly standby.
6: K5 News FM Live Report.
7: K5J.
3: Sa K5, Romy, nag-ako doon karang subject sa drug bypass operation sa Altabas nga nagagamit yung mataimaw it illegal nga droga.
7: Mm-hmm.
3: O galing, yung pamalibaran na nga kanang halin harumang na na-recover nga suspected sa buabi sa K5, Romy. So, nahabog kalakana sa mismong bypass at may sambilog pag-idimaw nga posesyon sa K5, Romy. At hugot ang animaw ra nga nagpamalibad nga kana kahalin doon yun sa K5, Romy. At na kay Watay Mau nagabaligya. So no, kay Lieutenant Abelardo Palma Jr. nga may resistance nga natabo sa K5, Rom. Kay nadahilong patagali ro suspect nga ra.
7: Hilong o sabog?
3: Kay hindi natin mahambag ya K5, Rom. Kung ano ro nagpabuyog sa anang ugo kara K5, Rom. Kay during sa operation, jobless ta pero pag monitor kara kana. Pero kay na naghambay ta imaw nga pasugod ta imaw sa anang trabaho. So, gina-verify pa nanda kung anong trabaho ro anang asudlan kay nang agahon kay Five Romy kay hambay na parang pasugod pala tay mo tapos mana hay
7: ginbutangan trabaho
3: man. Oo, tapos mana ginbutangan niyo tama na o karon nya kita niyo nang bukod tama na sa akon doon. Bint ana nga mga panaysayon ag nagpuhukutan gyud sanda ko aton karang tropa ag nagabot pangani sa punto nga mabunot ta kun tay mo siyaw ka kay Five Romy.
7: Mm-hmm.
3: Pero bago pa man nahabunot ro siyaw na subdue lagi met aton karang mga pulis sa sangani nga na neutralize imaw ag natigayon nga mapusasan sa K5 Roms ag doon hay may pilang ka mga recoveries na recover man maghaling sa anong posesyon do 1,200 nga bypass money ag may na-recover pa yun na nga siyang kasasay sa K5 Roms so, na-monitor imaura na nag-engage sa illegal nga droga kay dati pa mata katwa pata si Sir Palma hay daan nga naka-monitor kay imaura nga nag-engage yun mata sa bagaligyaanan it illegal sa K5 Romy. Ato nga pamatian, pero pakikipag-angot ta kay Lieutenant Abelardo Palma Jr. Rojete, it Altabas PNP.
7: Okay.
8: So far ma'am, okay man na nagkasakit ta sa isa ka drug bypass operation. Mm-hmm. Around 7:30 a.m. Mm-hmm. June 30, 2026, there is a poblacion Altabas Aklan.
9: Mm-hmm.
8: Which resulted to the arrest of one suspect, a street level individual,
9: mm-hmm.
8: 51 years old, and resident also sang poblacion Altabas Aklan.
9: Okay. Ano ang na-recover natin, sir, sa aton nga subject, ag pila ang aton nga bypass money nga gingamit, sir?
8: Bali, may ang aton bypass money is 1,200. in exchange of one heat shield, transparent plastic sachet
9: mm-hmm.
8: containing suspected Cebu.
9: Mm-hmm.
8: Ag sang pag search na-recover sa iya posisyon ang isang pagit ka sachet isang suspected Cebu.
9: Mm-hmm.
8: Then may mga drug non-drug items na na-recover ang bypass money 1,200 mm-hmm. may isa ka knife
9: mm-hmm.
8: Disposable lighter
9: mm-hmm.
8: Ballpen ag 15 pesos nga coins
9: mm-hmm.
8: para sa pocket niya.
9: Okay. Sir, ano ang background sang aton nga subject person? Kay kagina to, sir, during sa operation, daw nagapamalibad gid ini nga subject to, sir, nga involved siya sa illegal transaction?
8: Yes, ma'am. Bali, may resistance sa part niya.
9: Mm-hmm.
8: Na gani nga tungod sang iya pag-resist. Kay tungod nga may kwan siya, may kutsilyo siya.
9: Mm-hmm.
8: Thankful man gani kita nga nahingagaw man sa aton nga pusher buyer nga na subjo kag mm-hmm. nakuha ang about to draw na siya tani sang iya nga kitchen nga knife.
9: Uh-huh.
8: However na madasig man nga na subjo dayon sang aton nga pusher buyer.
9: Mm-hmm.
8: Tungod sang iya nga pag tungod sa iya nga pag resist may uh-huh. Grappling nga natabo.
9: Mm-hmm.
8: But later na subdue man siya.
9: Mm-mm. So may plano gid siya tani sir nga gamiton ang iya kutsilyo nga dala tani sir.
8: Yes, amo na gani nga na hingagaw man. Ayo lang din tingko lang kita nga na hingagaw man
9: kana
8: subdue sang aton nga pusher buyer.
9: Okay. Ano ang background sir sang aton nga subject? Ano ang trabaho niya kag paano naton siya na monitor sir nga naga-engage sa illegal drug?
8: Abali ma'am, dugay na ni siya na ni siya nga information nga ginahatag sa aton.
9: Mm-mm.
8: Ag ginkadakan man aton sang validation.
9: Mm-hmm.
8: Ag naging positive. So gin kasa naton ang isa ka anti-drug operation.
9: Mm-mm. Ano ang trabaho niya, sir? Kay daw gina-allege niya kagina, sir, pa sulod na siya tani sa trabaho niya.
8: Ginabalidate pa namon ang for now ang iyang trabaho, but initially jobless siya sa amon nga validation.
9: Okay.
8: Kay ang sitwasyon niya abi medyo nakainom pa siya, arap mm-hmm. siya influence of liquor.
9: Mm-hmm.
8: So parang sometimes nagakuan siya, hindi siya aware sa mga ginapanghambal niya.
9: Oo. Okay. So, ang ini sir nga subject naton, dati sir, na-engage na ni siya sa illegal drugs or subong pa lang nato na monitor?
8: According sa akon nga personnel, dati man siya nga ga-engage naman nga daan before.
9: Mm-hmm.
8: Pero sang pag-assign naton dire sa Altabas, mm-hmm. gintutukan naton kag na ginpabalidate gid naton, pabakla naton. That is why yun kasa naton ini nga drug bypass operation.
9: Nakulong ni siya dati, sir, or wala man?
8: Accordingly, nakulong siya dati for other crime, but according man sa iya na kuan niya, na reglo niya daw.
9: Mm-mm. Based sa monitoring ta sir no sa diin siya nagakuha sang iyang gidabaligya kag sanday sino ang iyang mga parokyano sini sir?
8: Ang iya source according sa iya somewhere in Capiz.
9: Mm-mm.
8: Ang iya mga parokyano sini ma'am mga bystanders man diri sa Altabas.
9: Okay. Based sa monitoring to sir ano nagabaligya lang ni siya or ang iban abi kung kisa nagagamit man bala sir?
8: Aminado man siya bali aminado man siya kagina
9: mm-hmm.
8: sa mga friends naman sa media
9: mm-hmm.
8: na pamangkot sa iya nga nagagamit siya.
9: Mm. So gin-admit niya nga nagagamit pero ang pagbaligya amo na ang ginpamalibaran niya sir.
8: Which is almost man nga ginkandakan naton operation.
9: Oo.
8: Pulo pareho lang man ang ilang defense.
9: Oo. So, subong sir, no? Ano na ang plastada sining aton nga subject, sir?
8: For now, arisa sa aton pastudi, gina-prepare ang appropriate case nga i-file against sa iya, kag mag-undergo siya karon sang drug test.
9: Okay naman siya, sir, kay wala man siya na ano sa during sa resistance kagina nga natabo, sir? Wala man siya sang mga injury, abi?
8: Wala man siya, ma'am. Wala man siyang injury.
9: Sa parts ng aton tropa, sir, wala man?
8: Wala man.
9: Oo. So, message, sir, no, sa aton nga mga tagpalamati, especially dra sa Banwasang Altavas, sir, no, sa aton nga kampanya kontra sa illegal nga droga.
8: Thank you again, ma'am Regeline, sa time nga ginatag mo sa akon. I just would like to grab the opportunity nga mapaabot sa mga Altavas noon nga ang inyo Altavas Municipal Police Station wala gid ginakapoy sa kampanya against illegal drugs kag other forms of illegal activities. Advice ko sa mga may plano nga mag kag sa mga nag-engage actual nga nag-engage sa sining activity nga utatana mag-shift na sa illegal nga activity. Tungod ka ini wala gid sang mahatag nga maayo sa aton.
7: Okay. K5G, dapat clear.
3: Ni Hepe, no? Kakaisa Gomi. So, iga pa drug test do subject nga ra pag-filan ita so nga pag-apas RA 9165.
7: May ganiwa habun ang raton nga operatiba.
3: So, kiri nga git, kung kinapos ang target pa, no? Sa nakabunot, ikot silyo, ay gapan, base kung may naka-abot sumayad lang. During sa operation ay siguro abo mataro aton karon nga mga operatiba kay Cybroms, that's why nga nasabjo mataga ginanda or subject person nga ra kay Cybromi. So iga patrag test ay kung napasaka animaw ikaso dapat party 165 kay Cybromi. Pero okay. Ato nga report ng pagsak sa ato nga ron nga sa operation at may kaantanan sa drug bypass operation. Ayos kay Cybred, Jilin Tornino para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang galingawan sa kalibong K5 News FM.
6: K5 News FM Live Report. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka K5 Romy Kahiling 11 Mbps.
7: Abo nga salamat ka K5 Regilin Tornino, no? Bisan matod nga tao araw aton nga magbanghod nga ra. Bisan harun abi ko namat ibaligya mo, makakwarta ka, pilang adlaw, dakpon ka, ay, gaproblema kapat piyansa. Ay, tao lang sa gihapon. Padahin na bigihapon, no? So, ratong otoridad, dahil wa, tagihapon ang kauntat ron, ay trabaho at aron nga dapat kid nga, hindi magpinandayon do pag binaligya, aga pag gamit ko mga droga nga ramang nga K5. May ato nga 53 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12, ag bago kita karamag anok sa aton nga mga taupang doon, ay ang ayong si Sir Noe, balikan ta lang inaga Sir Novia ay ang natong oras. Pero bago kita karabag anhok ha, ano rin ginatawag nga pre-hypertension mga kakipaib? Ano ginatawag nga pre-hypertension? Nakaset ka mo nga rong ato nga systolic pressure itato nga gawas high 120 over 139. No? Ag siyempre rong diastolic high 80 to 89 is classified as hypertension. Tension o pre-hypertension ay dapat abi ko ni mga 70 itay or 70 or panaba pa, no? So may pre-hypertension, it means to say nga may kumbaga ko ay may posibleng may high blood ka, no? Aga rayan ay nagaserve nga early warning, no, sa mga pasyente, mga tao nga may posibleng nga mag-cause itong day kang high blood, bangod rong high blood mag pwede mag-lead into heart disease mga K5. Wrong pressure nagka-cause it constant pre-hypertension nga nagkaguba sa aton mismo karon nga mga blood vessels itaton nga gawas particular pa adto sa atong tagipusoon ug siyempre pati kidney posible nga masamad mga K5. So kinangan gid nga mabugong ronday karang nga pre-hypertension, dapat gid mag-lose weight kita, mag-exercise adlaw-adlaw, ag likawan na itong pagkaon at maabo ng mga cholesterol, mga tambok, ag magkaon it, abo nga tinuga, mga K5 Plus, wrong DTX 500, nga may super antioxidant, 1.3 million nga makabulig sa paglimpyo ko aton nga gawas, adlaw-adlaw sa ronday karanga, mga higko sa atong gawas, mga K5. DTX 500, aprobado katon karanga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karanga butika iron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rependers Building, Osminya Avenue, Calibo, Aklan.

0: buhay man. Hasta lang kita rikala sa aton nga pagpanerbisyo makarang adlaw nga rata Martes kay dito sa additional na mga sagamat gid ha sa aton nga mga listeners ug siyempre sa aton nga mga partner technical aton nga mga broadcast engineer K5 Fred Batoy, K5 Oliver Kahilig. Sangagan ko aton nga station manager K5 Gloria Villas Manyo, ko aton nga president Doc Ramiloy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig nakaiwan kit my dad nga hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: Dominating the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
5: Yung may D3.
3: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Ano bala? Gina-usap na mga term nga. Do may pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, do kang pantik ka. Nga, abiskan makataro ko, ma-allergic ko, mag-sip-on ko, kumplito, da pag-abi mo, puno-puno.
3: D3 Bio.
7: Ano bala? Gina-usap na mga term nga. Do may pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, do kang pantik ka. Nga, abiskan makataro ko, ma-allergic ko, mag-sip-on ko, kumplito, da pag-abi mo, puno-puno.
3: D3 Bio.
7: So kung yan D3 Bio ka, ang mali ni Sir JP, kung acidic ka, kayang-kaya ni D3 Bio. Kung usaron mo ang D3 Bio outside your body, may punggod ka, may mga eksema ka, pwede man. Kung medyo gailanat, gagatrangkaso ka, ay espesyalista na ang D3 Bio. Kung medyo feeling mo galipaton ka na, do hindi ka nakabalos ang imo mga ginaobra, kibasi may Alzheimer's ka na, kayang-kaya ni D3 Bio.
8: Kung pasimo, gusto ka mag oral hygiene, D3 Bio.
7: Pwede man.
8: Kung may kagaw, sipon, may hilanat ka daon, D3 Bio pa daon. Pero may nato ginabalik-balik, Sir Boy. Pag gahana na gani, nga matrangkasun ka, medyo mainit, gainit ka na, obis ka naghilanat ka na, every 4 hours, gid ang amon suggestion sa pag-inom. D3 Bio.
7: That is the therapeutic way of using D3 Bio. Ha? Kung medyo arat ng sintomas, ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, every 4 hours, do ha panigurado, no?
8: May kilala ko, pulo ka daw hilanat, ginpa D3 Bio every 4 hours, dula na hilanat.
7: Ay, oo.
8: Kagindeclare nga COVID ko.
7: Kagano pa.
9: Hindi COVID. COVID.
7: Lipado ka? Elderly
9: COVID
7: siya,
9: ha? Positive, no?
7: Positive.
8: Ginpainom lang, ano?
7: D3 Bio.
8: D3 Bio. Kaloyan.
3: D3 Bio.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Kung kamo, ginakulbaan. Oh, normal na ginakulbaan. Kasi may pandemya ta. No? You just need to follow the protocols ng atong gobyerno. Mag-mask, mag-face shield, wash your hands regularly, and take your D3 Bio.
3: If amo na ka-importante ang mag-mask,
0: D3 Bio.
3: Kag mag-face shield, sir boy.
2: The more.
3: Kag social distance. The more nga importante nga may ditribayo ka. Amutong maaway.
2: Amutong maaway sa
3: masugot kag sindibis ka na no pang mas mo dagang social distancing. Ang kagaw malusot
2: gina malusot gina sa malusot, no? Malipat kagid nga may maputang mo ang
3: kamot mo sa imo mo
2: kag si mo ba
3: hindi gid ya ma-perfect.
2: Di mo gina ya may was.
3: Kaya mo ma-perfect ang pag-inom sa ditribayo. So balik ta sa topic ko. Paano nangin pharmacy?
2: Oh.
3: Ang ditribayo sa gamay nga soft.
2: Oh, amo na abi.
3: Sempre halin sa ulo pa kantos dapadapa sir boy kaya.
2: Kay pharmacy dapat kumpleto.
3: May kwan ka, may kaspa ka.
2: Pwede, kaya.
3: Kaya.
2: Sa sagwa plan ha?
3: Oo, butang mo na.
2: Duha ka soft gel kung tinga, putang sa buhok mo.
3: Kakas. May alap-up ka, may mga katol-katol ka, may bugas-bugas
2: ka sa iya
3: mo, may punggod. Pwede. Pag abot mo sa baba, pwede mo imumog.
2: Oil pulling.
3: Para mapatay mga kagaw da, mga gingivitis mo da, pyorrhea, mabuligan.
2: Kampiyon din ang unto, kampiyon ang imo breath, layo ka sa bad breath.
4: No? All in one, ha?
3: Para masyaga niya ang ditribayo.
2: Tinoan, tanan, nga bakterya nga, nagtina sa puwak nga kamakatugas, antong silaitis.
4: Ay!
2: Kakas.
4: Ano, kakas?
2: Manaog sa tiyan.
4: Oh.
2: Pag naog sa tiyan, may increase ang mucus production. Nami ang lining mo, potentado tanan, kung ano maging bakterya nga atasin mo lining, panghimuson.
3: Pag-abot sa tiyan, ang tanan nga H. pylori nga mong rason sa hyperacidity kag ulcer.
2: Patay.
3: Pag-abot sa tinae, padamuon ang imong probiotics.
2: Probiotics.
3: Ga para mag-produce ang B-complex.
2: B-complex.
3: Sag happy hormones.
2: Ang nami ni sir.
3: Nga, di matawaran nga beneficyo. Tanan nga kagaw, mabakterya man, mabirus man, mapungus man, maparasites man, patay. Especially kung ini makadto na sa imo dugo kag lymphatic system.
2: Nan. Da ginabayran ang D3 Bio. Kay da ya ginaputiktahan niya kasi any kind of virus kag bakterya magsud sa lawas mo. Way sa labot kung ano na siya.
3: Kundi sa sige nimo nga inom, ang tanan nga mga higgo nga aras atay mo, tinluan niya.
2: Tinluan niya.
5: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mundo ko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: D3 Bio.

Sa Balita, kampeon sa serbisyo publiko at kasama.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nagkaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga

Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold.

0: perspektibo gid katama.
1: Para sa perspektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Gagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagon niya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Hood Superman. Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mong ganyan salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Samantha. Kamusta galing isa ka branch sa Sakawayan?
1: Medyo mahina subonghan tungod wala sang klase eh. Medyo jutay.

0: pati ni Ron lang niya sa amo sila kadali?
1: Kay ang hambal niya, na-realize daw niya nga kinahanglan man sang amay sang anak niya.
0: Matapos kaging kahuya niya ako sa dotongod, amo sining pagkatawa ko. Amo na lang na dahil ang hambal niya?
1: Eh, tapos naman ato Ancho ah. Kag gusto man siya.
0: Kag paano ako? Kag paano ko tago ng pagkatawa ko sa bata ko?
1: Kwan, sa subong hindi ka lang anay magpahalata nga amo kasi na eh. Basi kon anong ihambal sang bata mo. Nga, agi galing amaya?

0: Oh, mare, nano ka?
1: Nagka-problema ako, mare.
0: Nga, ano balay na lalaki?
1: Oo.
0: What? Wala katapusan na problema sa lalaki? Abi ko, anay, nakapangasawa ka na. Nakalimtan mo ng tanan.
1: Oo, mare. Ginkalimtan ko ng tanan, pero lain nga lalaki nga problema ko.
0: Kag sinong lalaki nga ina, aber?
1: Anak ko, mare.
0: Ano? Ang anak niyo ni Maricel?
1: Oo, mare.
0: Oh my God.
1: Soltero na siya kag... wala ina siya makaibalos ang matuntuod ko nga pagkatao. Tungod gintago ini ni Maricel sa iya.
0: Ay, mare, kasimple lang gid sina. Ihambal mo sa iya kung ano ang matuntuod.
1: Hindi amo sina kadali, mare.
0: Oh.
1: Soltero ng bata ko. Akoon ko ni isa pa. Wala ko na siya makugos alin sang gamay eh. Kwan, hindi ako makibalo kung ano ang mga reaksyon niya kung ara na siya sa panimalay ko.
0: Oh.

0: Oh, Samantha.
1: Ah, Anjo, temprano ka pa ng imus, ah.
0: Ay, hindi na maghala kay istorya. Buligi na ako. Buligi ko blay imus. Hindi bala ikaw naghambal nga subong makantong anak ko, di?
1: Ay, ay, oo. Iti ano, ready ka na?
0: Ay, ambot. Wala ko makaibalo kung anong reaksyon ko kung ari nandis siya. Ay, oo, gali.
1: Ay,
0: total, ginakontak mo man si Maricel. Pwede mo siya matawagan nga gusto ko siya istoryahon?
1: Ate, sige, tawagan ko siya, Anjo.

0: Ok, sigue. Ikaw si Anjo?
1: Ikaw ang anak ko?
0: Papa. Pa.
1: Hindi. Ginakos niya ako, gulpi. Diyos ko. Though hindi ko ma-explain ang ginabatsyag ko. Ano ba nang akalipay ni?
0: Pa?
1: Pamunigaling balatsyagon sang isa ka, amay?

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Bye.

0: Mini Mister.
1: Extend Food Superman for Man.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
2: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
2: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
2: Clinica Sport Bionics.
5: Mighty C.
2: DTX Coffee Mix.
5: Free Bio Coffee.
2: DTX Beauty Soap,
5: DTX Herbal Oil,
2: Clinica Dayo Fresh Roll-On,
5: and many others.
2: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
7: K5 News FM.
8: Shopping the lives of the Filipino.

0: Pa, nga wala ka mo mag-upo di mama.
1: Oh, malawig nga istorya, anak. Siguro, may mga bagay-bagay nga hindi kami magsawalay.
0: Pareho sa ano, pa?
1: Pareho sang... kukwan. Sa mga hilig namon sa pamatasan.
0: Amo bala, pa? Ang matuod. Gamay na gidyang mga detalye ang gin-share ni mama sa akon. About sa imo. Ako on ko, pa. Akig ako sa imo, pero...
1: Oh my...
0: I realize nga hindi dapat ako magtanom sa kalain sang buot sa mga parents ko.
1: You're right, Peter.
0: Pero gusto ko pag ikaw nga makilala sang lubos, pa.
1: Anak.

0: Na ano ka? Nga sa akong gius mo.
1: Kukon. May gila pa minsala. What if abi nga may balaan yang matuduod ko kapag kataw? Ano ay hanang reaksyon niya?
0: Umbot lang, pero... Di, kung akong pamangkuton mo, natural, hindi ko rin niya mabaton. Pero kung ipa-intindi mo sa iya, di, basi kung mabaton pa man niya, naamo kasi na. Te?
1: Basi pa lang?
0: Oo.
1: Paano ba kung mahibala niya nga tungod sa pagkatawo ko, nagbulagay kami sang iloy niya?
0: Anjo, maintindihan gin niya sa gihapon. Ako gani gin baton takasang buo. Bisan pa nga kahibalo na gid ako nga. Jugila kasang nagpakasal kita.
1: Samantha, please. Tama na. Base kon amo naman ni nakaroon ng halinan sang away ta.
0: Oh, cellphone mo ay. Sabta na. Nasiguro ko. Si Bernard ina. Sabta na.

0: Bernard, ano ka man? Hindi ba na makapila na ako maghambal sa imo? Ngaluatan mo na ako tungkol di asawa na ako.
1: Matapos mo nga tamasaan ang lawas ko? Amo lang sinakadali sa imo?
0: Kung ha, kulang pa ba lang ginahatag ko sa imo?
1: Anjo, gusto ko ang sustento mo kada bulan. Paano ako kung wala ka na? Wala ka na sang sustento nga ginahatag sa akon. Mapatay ko na iya karon.
0: Hindi ba laging istoryahan na nato ni? Ginatagan ko ikaw sang kantidad. Agud nga, magpalayo ka. Kada ko na ito sang kantidad nga ginahatag ko sa imo, tapos ari ka naman.
1: Anjo, basi nalipat ka ha? 17 years old pa lang ako. Sangin live-in mo na ako. Mat 10 years ng relasyon ta. Pudlay kalimtan ng tanan eh.
0: Pila. Op. Are.
1: To.
0: Okay na ni? Ha? Please. Hindi ka na ni magkadto pa sa akon. Kag hindi ka na magtawag pa sa akon. Ha?
1: Oh.
0: Hindi ka na ni magpakita pa sa balay. Okay?

0: pa. May lalaki kong makita kaysa sagwa. Nagalaod siya sa aton. Ano? Kilala mo na?
1: Hindi. Basi taga diri lang.
0: Pero, nagatambay siya sagwa eh. Kisa gani ginagawaan siya ni Tita Samantha eh.
1: Ay, kukuan, basi ko nagapangayo kayo lang sa mga solicitation bala. Yun o naman, summer subong. Usugid ang mga paligaliga basketball eh.
0: Ah, okay. Ah, ugali pa. Malakat ko anay ha. May baklo na ako.
1: Ati, sige. Maghalong ka.
2: Oh.

0: Oh, Otik Mare, kamusta ka?
1: Okay lang, Mare.
0: Ay.
1: Pero pilit ko nga ginaponga ng balatsyagon ko.
0: Abi, ihambalay na sa anak mo. Para hindi ka na mabudayan pa. Ay, ano ginaw kung amo kasi na, di bala?
1: Mare.
0: Ay.
1: Excuse na ya.
0: Okay.
1: Ang phone ko.
0: Okay.
1: Hello?
2: Anjo, magpauli ka, anay. Si Dieter.
1: Ano? Oo nga. Naano si Dieter? Hasamanta?

0: Diyos ko, anak! Kadako sang blakay mo. Sino nagkastigo sa imo, ha?
1: Pa, ang lalaki nga masami naglaod sa balay. Kasakit sa magi pangambal niya sa imo, eh. Ganyan mo niyo. Amo ni natabo. Nagsumbaganay kami.
0: Anak!
1: Pa! Abi ko na kung di mo sa kilala. Pero ano itong mga gilpangambal niya sa akon? Nga may relasyon ka mo ko, no? Matuod ba lang gilpangambal sa lalaki nga to?
0: Pa? Bifer, kwan.
1: Pa! Okay. Sugiri ako sa matuod. Hindi mo kinangalan niya magbutig sa akon.
0: Pa! Anak. Kukwan. Husto siya.
1: Oh.
0: Agi ako. Kagkarelasyon ko siya sa to.
1: Papa?
0: Sige. Husgari na ako. Karon kay nahibalan mo ng tanan? Parte sa akon. Ihambal lang dapat mong ihambal sa akon. Batunan ko ang mga masakit ang mga tinaga nga ihaboy mo sa akon.
1: Pa, amo lang ang gusto ko nga himbalan. Kung amo, gusto gid man gali siya.
0: Dither, anak, amoy na ang lason ko na kung nga nagpalayo si mama mo sa akon. I know nga hindi man mabaton nga agi ako.
1: Pwes, ako ba? Baton ko kung ano ka.
0: Oh.
1: Palangga ta kabisan. Ano pang pagkatao mo?
0: Dither?
1: Tugod bisan anong matabo. Amay ko ikaw gihapon.

hindi ako makapati nga amo sad tong reaksyon sang akon anak. Ginbato niya ako sang hugot sa iya balatyagon. Ginsugid kon man ang tanan sa iya kag naintindihan gid niya. Malipayon gid ako katama nga amo sining natabo sa kabuhi ko. Sa subong okay naman kami sang iya iloy. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Anjo.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: kampeon. Estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagawin hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at Doata. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako, pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anyo.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Mahit ko pala ang imudugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sang imo mahit ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: UCC, Alkaline, nga Vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. 4Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwaska. Ganag kapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin!
0: Pinapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
8: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
9: I remember the days when you're here with me.
8: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
10: Secret Memories.
8: Kasama si Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 46 minutes after 1 in the afternoon. Welcome ka na sa Tuesday edition ng ating programang Secret Memories. K5, kwento ni Anjo sa Pages of Love, ang ating natunghayan ngayong hapon. Ang kwento na magsasabi po sa atin na talaga nga naman, you can never go wrong by being honest. Minsan talaga, no, mahirap maging matapang, mahirap maging honest. Pero marirealize mo later on na kapag ikaw pala ay naging honest, yun lang din pala ang key to success na maituturing ka K5. At totoo nga siguro, ano, yung linyang honesty is the best policy. Tapos kadalasan ka K5, kagaya sa ating kwentong natong ngayon, later on mo na malalaman. May mga major munang mangyayari sa iyong buhay bago ka magkaroon ng realization. At saka sa iyong magsisink in na talaga nga naman minsan, wala kang ibang gawin kundi maging honest na lang sa mga bagay-bagay, kasi yun naman talaga ang magpapalaya sa iyo at magbibigay sa iyo ng peace. Minsan siguro ka K5, ano, kaya ka nahihirapan, kaya hindi ka, sabi nga natin, nagkakaroon ng peace. Kaya nga siguro mabigat ang bawat araw mo ay dahil hindi ka nagpapakatotoo. Pero sa sitwasyon kasi ng ating bidang karakter, maiintindihan mo rin na at some point maiintindihan mo rin kung bakit mahirap i-spill ang katotohanan. Tapos na andyan pa yung reality din na hindi lahat ng tungkol sa iyo ay kailangan i-publish. Kailangan ay may say ang iba. Sabi nga natin, may mga lihim na dapat ay selected lang ang nakakaalam, lalo na yung mga person involved. Dahil pagdating sa gender ka K5, marami talaga ang hindi pa bukas sa usapin na iyan. Marami pa rin ang judger. And minsan, kahit ikaw gaano kakatapang, hindi mo rin talaga ma-admit. Nahihirapan ka rin na magpakatotoo sa iyong sarili dahil, yun nga, mahirap mahusgahan eh. Mahirap ma-set aside. O kaya naman, mahirap makatanggap ng pagka-cancel. Lalo't hindi nagtutugma ang inyong mga pananaw at mga paniniwala sa buhay. Hirap na hindi ka tanggapin, lalo kapag yung hindi tumatanggap sa iyo ka K5 ay taong pinaka-importante rin sa iyong buhay. Kaya nga sabi natin, naiintindihan rin natin itong side ng ating bidang karakter. Well, in line po sa ating kwentong tinutukan, handa ng ating tanong. Kaya ka K5, i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Sino sa ating bidang karakter may mga lihim? Ating question of the day ay, bakit nga ba may mga taong malihim? Again, bakit nga ba may mga taong malihim ka K5? Sagutin mo yan, send lamang sa ating text line o di ka naman i-comment sa aking page. In a while, ipopost ko na po yan sa Sweet Terry K5 News FM Kalina. Taong malihim, siguro dahil walang tiwala. Diba? Ganyan naman kasi minsan eh. Kapag hindi buo ang kanyang tiwala sa iyo ka K5, mahirap maging all out. Kaya nga sabi natin, kapag may isang tao na mahirap magtiwala sa iba, ay talaga nga namang yung pinaniniwalaan lang niya at pinagkakatiwalaan lang niya ay ang kanyang sarili. And for some, reason din ang kanilang mga past. Baka may mga nangyari sa kanilang mga nakaraan ka K5 na naging rason kung bakit naging ganyan sila. Kung bakit may mga bagay-bagay na kailangan nilang ilihim. Or lahat ng bagay kailangan nilang ilihim. Minsan kasi yung mga gawin natin, yung mga aksyon natin sa buhay, yung mga desisyon at yung mga pananaw po natin, malaking factor dyan ka K5, yung ating past. Kaya bago ka i-judge o bago mang judge, dapat siguro titingnan din natin yung kanilang nakaraan. And of course, kapag daw ang isang tao ka K5, may trust issue. Tunay, kapag ikaw talaga may trust issue, ay nako, mas better na lang talaga na keep it to yourself. And of course, kagaya ng ating bidang karakter, may mga nililihim because may mga mapanghusga. And and sometimes yung mga judgment nila unsolicited. Pero still, sabihin man natin dapat di ka nagpapa-apekto sa ganyan. Kaka-A5, mahirap nga ni. Mahirap ba? Mahirap hindi magpa-apekto. Kasi nga, tao ka lang din eh. Naapektuhan eh. Kahit hindi pa nagmamatter sa'yo ang isang taong nagsabi noon. Pero ikaw ba nang yung take sa ating question of the day? Sagutin mo na yan saan lamang sa ating text line o di ka naman i-comment sa aking page once again. That's Sweet Terry, K5 News FM, Kalina. 1:50 ang ating oras. And of course, hanggang alas 3 na naman tayo magkakasama at magkakarinigan. Huwag ka na maglilipat pa ng radyo. Manatiling nakatutok sa kampiyon istasyon ang K5 News FM.

0: Ramil Uy.
1: TGX 500. Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, kinatong score ganit?
2: 470.
1: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sa DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven, na best get ang DTX 500 para sa ako.
0: DTX 500.
3: Madamo pa sa mga added benefits nga mahatag sa lawas kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C.
4: Ang isa ka pinaka importante nga benepisyo nga makuha mo sa pagtumaras ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Amo ni ang paglikaw sa imo sa pagdevelop sang aneurysm. O kon labi na ining ginatawag aortic aneurysm, no? Nga amo na ang kinamatyan sang flight stewardess nga si Christine Dasira. Pero wala ni baluan sa mga doktor ang exact gid nga causes ang ginatawag abdominal aortic aneurysm. Ang isa kakabundan ng galis na sa GP ang ginatawag oxidative stress nga hinalantaw nga isa sa mga rason kun nga nagahuyang ang aton nga mga walls, ang aton nga alagyan sa dugo, sa GP. No? So, amo na nga kinanglan, tumar kita sa DTX 500 kag Mighty C. Kamo na ang nagpabakod sa aton nga arterial wall.
1: Hindi lamang prevention sang aneurysm ang mabulig ni DTX 500 kag Mighty C sa imo, kundi kalakip na ang pag-iwas sa isa pa kaklase sang stroke nga ginatawag ischemic stroke, ang ginakos sang blood clot. Ang mataas nga free radical sa nagresulta sa oxidation sang LDL o ginatawag man nga bad cholesterol kag ini ang nagatapik sa imo arterial walls causing atherosclerosis or fat build up, no? Cholesterol kay iban pa nga mga substances. Kag ini ang nagakos nga tawag taman nga plaque. Ini nga build up ang ginatawag siling ko na nga plaque nga amo ang kag dapat mag-detect sa mga kagmaitisika agod wala sang oxidation sang imong LDL kag ma-prevent ang atherosclerosis.
0: TGX 500.
5: Ako si Tomas Jol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka DTX
5: 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw ka pila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500.
3: So, di kong gamay ang alagyan na bisay mo dugo, especially sa imo major arteries, ilabi na sa brain, at hindi ako chance sa Sir GP, ma-stroke ka. Amo nang matabo. So, resulta ma-stroke yung gati, may na lang. Ang iba niya, iba partial, tiyan mo nang paralyzed lang. Pero ang delikado ya, kung completely makat off ang supply, ang matabo na Sir GP, makumatos ka. Amo na ka-importante, mag-inom ka before ka pa makumatos. Inom ka DTX 500 kag Mighty C. Ang iba niya, ay, paimnon na to DTX 500 kag Mighty C, kay na-stroke na, nagkiliwi na. Sala, before ka pa na-stroke, before ka pa makumatos, inom ka na DTX 500, Sir Boy.
6: Di taman paglimtan ng aton atay, no, aton liver. Ang epekto sa free radicals, ang pagtingob sini causing oxidative stress sa aton atay. Ang ginatawag na hepatocytic cytic protein, lipids kag DNM, pila lamang ng mga cellular structures nga primarily affected sa ginatawag nga reactive oxygen species, kag reactive nitrogen species, a kind of free radicals, no?
3: Damo, so, ginja free radicals sa mo atay. Kasi ang pinakagrabe mag-ano.
1: Tagimos ang mga...
4: Damo, ang trabaho nga atay.
6: Biskan why siya gasulod, ginahimo.
3: Kinanglanon man niyang free radicals man, pero jutay nga portion, ang sobrati, kahalit na to ya. That's why nga mag-DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy.
6: Kung mahilig ka magkaon sa mga tamis, kag tumad ka damo nga carbo, carbohydrates, kanon, suman, Mickey Bihon, ini ang mga resulta sa structural and functional abnormalities sang aton atay. So iwasan na, mag-DTX 500.
3: Sakto agad, Sir Boy. Manada ko agad mabulig ang pag-inom sa DTX 500 Mighty C. Ako ya, nagpulo malang kapsula ko, imno. Ang potent nga super antioxidant nga powerful combination sang DTX 500 kag Mighty C ang gapanubo sang hepatic lipid oxidation or peroxidation kag naga-increase ang GSH or glutathione sa liver kag nagahimo sa mga free radicals. Di ba mo sina gainom ka mo ganare sa inyo selula, ga-protect sa inyo para hindi dali magtigola ang selula kag gahubin ka pa. So sa mga wala pa nagainom DTX 500 kag Mighty C, try nyo inom. Dako gid ya makabuli. Kung gusto nyo, amon himo nyo, basa mo about free radicals kag anong nami nga antioxidant. Pero sa amon, sa dugay na namo nga basa, diri na mo nakita ko ano ka importante, ano ka bakod ang pag-inom sang DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 12 minutes after 2 in the afternoon. Balik po tayo sa ating programang Secret Memories. And kamusta naman yung mga kaifay po natin na nasira ang kanilang mga OOTD. Dahil kaninang umaga, talaga nga namang sinukat sila ng panahon. Parang di mo inaasahan ka kay Five, ano? Kasi kagabi pa lang, ready-ready na ang iyong outfit. Na isusuot mo na lang sana kaninang umaga. Pero parang hindi nakisama ang panahon na umulan pa nga. Kaya naman yung white shoes mo, literal na naging dirty white ngayon. Pero in fairness, ha, dito sa Bayan ng Kalibo, parang unti-unti na rin na lumiliwanag ang langit. Pero sabi, kakaifay, sa ilang area daw dito sa probinsya, nakaka-experience pa rin sila ng medyo maamboy, no? Kaya naman maulan na panahon. At kapag ganyan pa namang maulan na panahon, ha, parang ang dami mong gustong balik-balikan. Kahit hindi throwback Thursday, kakaifay, mapapabalik tanaw ka talaga, no? Kapag mga ganyang maulan, nako, dati. Yung linyahan talaga, kala mo naman talaga ipinanganak noong 80s or 70s. Pero truly mga kaka-K5, before kapag mga ganyang maulan, kahit nga hindi pa maulan eh, makulimlim pa lamang kaka-K5, panigurado isa ka na rin sa mga nag-aabang, sa mga naghihintay ng announcement. Ngayon, naghihintay pa rin naman. Pero syempre hindi ka nakaparte ng walang pasok. Kasi ano ka na ngayon, immortal. Kahit anong hang

0: Dyan, kahit anong ulan dyan, ay sasagupain mo pa rin yan kay Five. Kasi again, hindi ka na estudyante. Tapos yung mga nakakamiss na eksena rin, kapag mga ganitong rainy season baguettes edition. Kapag maulan, tapos nung ikaw ay bata-bata pa ka K5, eh syempre, usually kapag walang pasok, nasa bahay ka lang talaga. Tapos manunood ka ng iyong mga favorite na cartoon character. Kumbaga may karapatan ka na magtamad-tamaran. Kasi walang pasok eh. Tapos nakakatamad kumilos, gumalaw, maulan. Kaya imbis mag walk ka dyan, gumalaw-galaw ka at maging galaw-gaw dyan. Namang pasasantabi ka muna ng nanay mo. Kaya walang mauutusan muna sa bahay. And of course, kapag mga ganyang pagkakataon din, isa rin talaga sa mga nilulook forward mo kahit hindi ka na bagets. Yung mga masasarap na ulam. Tapos yung may mga paso. Aray. Sabaw-sabaw. Pero kapag mga ganitong wala tayong budget ka K5, pag hindi nakikisama ang iyong pera, pwede na rin noodles, di ba? Parang papahigop ka rin. Di ba? Kumbaga sabi nga nila, laman tiyan din eh. Kaya nga, hihilingin mo na lang din na kapag mga ganyang pagkakataon ka K5, na sana hindi araw-araw umulan. Eh baka noodles ka ng noodles, delikado tayo dyan. Siya, para sa mga K5 po nating nilalamig sa mga oras na ito. K5, kape ka muna. Since it's coffee time, 2:16 ng ating oras. Siyempre, oras na para ikaw ay magkape. Dito po tayo sa kaping healthy Matic DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, kagaya po ng iba nating mga produkto at suplemento from Klinika K5, gawa yan sa purong natural na mga sangkap. Kagaya na lamang ng chia seeds, jambalaya leaves, and the sugarcane extract powder. Yan yung mga pangunahing ingredient at mga rason K5 kung bakit itinuturing po na healthy coffee dahil hindi ka lang nakapagkape, kundi nakapag-detox ka pa. Tamang-tama para sa mga bloated. Para sa mga kakaifay po nating panay unhealthy recently. Para sa mga kakaifay po natin na nagkakaroon ng upset stomach. Kaya naman, coffee lover, pero hindi masatisfy ang kanilang mga cravings kasi may mga nega effects sa tuwing sila ay nagkakape. So again, worry less with DTX Coffee Mix. Kasi sabi nga natin, nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa. Pwede nyo po yung ma-check kung available sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong mga lugar. Dito sa bayan ng Kalibo, maaari kang magtungo sa Refendors Building, Asmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. And syempre nag-offer pa rin po tayo ng libreng konsultasyon. Kaya sa may mga iniinda, sa may mga karamdaman, or para lang doon sa mga kakaifay po natin na nais makasiguro na ang kanilang mga tinatangkilik na produkto at suplemento po natin from klinika ay para talaga sa kanila at angkop sa kanila. Pwede ka munang magpasuri ka K5 for free. Bukas po ang ating clinic from Sunday to Friday. And nagsisimula naman ang ating clinic hours sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. Ano, 2:18 ang ating oras. K5 sa ating pagbabalik, final hour na natin. Kaya sa mga hindi pa nakakasagot ng ating katanungan of the day, maaari ka pa rin humabol makibahagi sa mga listeners and viewers po natin. Ang ating katanungan of the day, kung bakit nga ba may mga taong malihim? Why kaya? K5, sagutin mo na yan. Comment mo lamang sa aking page. Hanapin lamang Sweet Terry, K5 News FM Kalibo. Lahat ng inyong sagot, babasahin po natin later on when we get back. Now, tuloy po natin ang ating musikahan. Kasama niyo pa rin.
1: Sweet Terry!

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton. Mag Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go, Eye Care Go.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Go kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho nako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalida sa mga nagkalainlay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
1: Pugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwalaan ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Scope ang resistensya sa klinika. For Biotics. DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo man usik?
7: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag babuwas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
7: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
9: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
7: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Klinika Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
11: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
12: I remember the days when you're here with me.
11: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
13: Secret Memories.
11: Kasama si Sweet Terry.

song coming from TJ Monterde entitled Palagi. Tamang-tama para sa mga kaka-K-Fay po nating kinikilig. Para sa mga kaka-K-Fay po nating in love. Talaga nga naman palagi. Palaging iniintindi. Palaging inuunawa. Palaging minamahal. At sabi pa dun sa linya ng kanta, palaging pipiliin. Taray! Ikaw na talaga kaka-K-Fay. Kasi yung iba daw dyan na palaging mainit ang ulo, palaging naghahanap ng gulo, palaging nang aaway. Ayun lang ang kanilang mga palagi sa buhay. Anyway, at 2:46 ang ating oras. Nasa final hour na po tayo ng ating programang Secret Memories. And syempre, oras na rin para bigyan po natin ng final take ang kwento ni Angie na ating tinutukan earlier sa segment The Pages of Love. Kanina, sa unang bahagi ng ating programa, mga kaka-K-Fay, na-emphasize po natin ang importance ng pagiging tapat at totoo. Siyempre, mga kaka-K-Fay, though mahalaga naman talaga ang pagiging tapat at totoo, minsan dapat mo rin sigurong i-consider na wala kang utang na eksplenasyon na para sa lahat. Minsan kasi ano, parang palagi natin ino-over-analyze ang mga bagay-bagay kahit limitado lang naman ang concern sa ating mga problema. Siguro sa mga kahalintulay dito sa kwentong ating natunghayan kanina, mga kaka-K-Five, a piece of advice, siguro piliin mo ang iyong circle. Sabi nga ng mga bagets, choose your circle. Tapos piliin mo rin, kaka-K-Five, yung mga nagmamatter lamang sa iyong buhay. Doon, baka pwede pa. Baka pwedeng sa kanila ikaw mag-i-explain, magpapaliwanag, at sasabihin kung ano man ang side mo, ang version mo, at bakit ka nagkakaganyan. At syempre, di mo rin kailangan sisihin ang iyong sarili for having something. Kung ano man ang meron sa'yo, kaka-K-Five, na hindi pabor para sa iba. May mga pagkakataon kasi na medyo nagiging harsh ka sa iyong sarili. Kasi kung ano yung bagay na meron ka ay hindi tanggapan ng nakararami. Okay, again, hindi mo kailangan maging harsh, kaka-K-Five, sa iyong sarili. Dahil hindi ka matanggap ng nakararami. Okay rin din siguro na minsan hindi ka gustuhin. Not all the time naman, bet ka ng lahat. Kasi sabi nga nila, gaano ka man daw ka-close sa tinatawag na perfection. May mga pagkakataon pa rin talaga na meron ka pa rin mga flaws. Meron pa rin talaga na hindi ka talaga bet. Hindi ka talaga feel. And that's okay. Kaya nga sabi natin, kaka-K-Five, minsan okay lang din na masanay ka na hindi maging gustuhin. At least, diba, kapag mga ganyan ang iyong estado sa buhay, wala kang pressure, wala kang stress, walang kailangan i-maintain para lang ma-i-please sila. And above all, hindi nakarely para sa kanila, kaka-K-Five, ang iyong magiging mood. Kaya para sa ating bidang karakter, pagpapakatotoo ka, kaka-K-Five, ay magbibigay sa'yo ng kapayapaan, gawin mo. Pero kung yung pagiging totoo mo or yung pagpapakatotoo mo ay gagamitin lang din sa'yo ng iba para ikaw ay hamakin o kaya naman ipahiya, siguro panindigan mo pa rin pero lumayo ka na sa kanila. Siyempre, doon tayo sa tanggap tayo. Bilang tao minsan kasi, kaka-K-Five, meron talaga tayong mga flaws, may mga pagkukulang, may mga pagkakamali, at syempre, nagkakasala rin at times. Pero siguro, ang importante lang naman dyan ay willing ka na magbago. At naandyan sa'yo ang pagsisisi. Diba? At the end of the day kasi, ikaw pa rin talaga ang responsable sa iyong buhay, at ikaw rin ang responsable sa kung ano dapat ang iyong mararamdaman. Kaya, piliin mo yung best choice, yung option na bet mo. Not all the time, ang iyong desisyon, kaka-K-Five, ay ibabase sa kung paano sila maipi-please. Hindi mo kailangan na all the time na lang ikaw ang mag-a-adjust. And not all the time, dapat kang maging people pleaser. Yun lang. Anyway, 2:49 ang ating oras. Uy, maraming salamat sa mga kaka-K-Five po nating walang sawang nakikinig at nakikibahagi sa ating programa everyday. And dahil araw po tayo ngayon ng Tuesday, later on, magkakasama na naman tayo sa ating scheduled Facebook Live, Tuesday with Sweet Terry. And for now, kailangan na po nating pansamantala magpaalam. This has been your DJ Sweet Terry, wishing you all a great Tuesday, everyone!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pang imong immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio nami sila for healthy cells, pero sa cancer cells, hindi healthy na sila, stress na sila. Kaya nga man,
2: simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa. Hindi ka kakaon. Paano sila magdamo?
3: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oh.
3: Pwede hindi silang Marawi. Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, huwag kong kaon to. Luluya, paano ka pakadagan?
1: Ang muling ipikoy to, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer. Oh.
3: Sang 2017, may ara sang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang, and then,
1: wala ubos, ha?
3: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan ka gid. Ikamatay mo gid na yan. So, no, diri sa study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa bla do, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butga.
5: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, ano gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sang Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Ini siya klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Ang muna kaalam sang nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka. Kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
1: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin nga, kablo ka nga puti ang lubi.
3: Uy, ko kapi para sila.
1: Nagsulod lang na mag-usa akong uto. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
2: Wow, no?
1: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iaunod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa ayurvedic treatment lang, how important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan, imong ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang secret is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos tanan, Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos gakuan pagigag oil pulling, 15 to 20 minutes kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Campeón.

0: Sean sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: Mighty C.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika.

0: May tisig.
1: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnumbo ang ako sugar. Kamiyara, inigali. Gasang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Erina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
2: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics. Mighty

0: Ramil Uy, TDX 500.
1: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kanus ama ka nag-start o inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasi man, kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pag-yod ka sub.
2: Duha na ka sub? Yun sa amin yung pag-inom.
1: Tumultag o gabi eh.
2: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oo.
2: Oh. Pila na may sugar ni Moron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: TDX 500.
3: Ako si Jean Paul Generoso. Masa may kabala expose sa taong nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay, nagapanigarilyo, anong delikado? Sa second hand smoke. Storyahan ta ina karon, kaupunta sa diskusyon, Doc Ramil Uy, aton CEO. Istoryahan ta ang isa ka bisyo nga makahalit hindi lamang sa lawasang nagasuyop.
4: Mm.
3: Kundi, kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa ka bisyong addictive kag destructive sa mga cells.
4: Kada to Exor GP siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo.
3: Mm.
4: 21% sini ang kadamuon nagakapatay halin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke.
3: Mm.
4: Madamo nga naghaklo sang second hand smoke kag laban sini wala pa ya gainom di TX 500, wala may TC. Kaya nga, wala sila antioxidant, Sir GP.
3: Mm.
4: Haklo lang, haklo ah. Wala inom di TX 500 kag may TC, wala sila antioxidant.
3: Ang asusang sigarilyo, ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients,
4: oh,
3: including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals, kag madamo pa nga mga carcinogen compounds.
4: Mm. Kung delikado sa mga nag-smoke, mas delikado ang sikanan smoker.
3: Mm.
4: Di ba sa basta ng mga toxic chemicals ang mahaklo mo, Sir GP, sa sigarilyo?
3: Mm.
4: No? Kung kinanglan mo mag-DTX 500 kag may TC, nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung gapanigarilyo ka or mas masami may tupad ka nga gapanigarilyo.
0: Oh. DTX 500.
5: Si Edding Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1.

0: 500. Now, ang lain pa, ang paghaklo sang second-hand smoke, inabala ang aso sang tupad mo nga nagapanigarilo. Ini ang may carcinogens nga arsenic.
1: Grabe, arsenic
0: po. May polonium 21, bensin, may lead, may formaldehyde. Lo? Ang pamangkot kapila ka maghaklo sang sigarilyo halin sang pagkabata mo. Halin sa bana mo, or halin sa utod mo, halin sa migo mo. No? Ang question, kapila manggagainom di TX 500 kag Mighty C or Pure C para maprotektahan ang selyula mo?
1: Correct.
0: Especially ang baga.
1: Oho, sunod sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, secondhand smoke kills more than 42,000 non-smoker each year.
0: Kung may budget ka sa sigarilyo, dapat may budget ka sa DTX 500 kag Mighty C. Ang marang dapat na imuon. Now, hindi pa ulit ang tanan, Sir JP. Ang adlaw-adlaw ni mo mga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang amat-amat nga mag-repair sang damage nga nahimo sa secondhand smoke sa imo nga mga selula while protecting it from further damage sa padayon nga paghaklo mo sang aso. Ang endothelial cell, Sir JP, amo ni ang nag-release sa mga substances nga nag-control sang relaxation kag contraction sang heart. Kag so, iniman ang nag-release ang enzyme nga nag-control sang blood clotting, immune function, kag platelet. Amo na nga importante ang role sang endothelial cells and then gub-on lang sa secondhand smoke, dapat ya proteksyonan mo gamit gid DTX 500 kag Mighty C. Lan tawa blaster JP sa balay nyo, aga panigarilyo tatay, panigarilyo imo uto, imo tiyo, aga pa haklo mo nang secondhand smoke, sakay ka sa jeep, tupad mo aga panigarilyo, sulod ka CR, bawa sigarilyo, kadtukas kapiyan, may atuman.
1: Oh.
0: No? Meaning halos oras-oras expose ka sa carcinogenic compounds halin sa sigarilyo. So dapat adlaw-adlaw mo proteksyonan ang imo nga selula gamit ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500.
3: 27 lot 57 akong edad.
4: Ano kinabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ko na papagod niya akong maskulo, sadlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Reopening the lives of the Filipino.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayuno natong subok sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung gitmakuhaan sa leksyon. Ngayon natin, uluhan. Rehas!

0: Juan! Ay, Diyos ko, demonyo ka! Kinano mong bata, ha? Gaandar naman ang magkapanulay mo! Wala ka ganpili, no? Pati bata ang abnormal, ilabtan mo!
1: Hindi ina matuon! Kita mo gina, abnormal ina, patihan mo? Hindi na yatuon! Animal nga bata, nanugit kay sa wahon mo.
0: Hoy! Buwas, hindi na ako magsugot na ibilin din sa aton si Kiki, ha? Kay budlay na!
1: Ay, nanu ka man ibu iya man? Nanu ka man ibu iya gamayi ka man? Hindi na iya matuod na gindilapan ko ang baba ni Kiki. Ginpahiran ko lang. Ha? Magkuton ko sa liwat, ha? Kiki? Day? Hindi ba lang, ha? Ginpahiran ko lang ang baba mo kay nagalap na ang tsokolate nga lollipop? Hindi ba lang?
0: Ano, Kiki? Ginpahiran niyang baba mo kung gindilapan niya. Sugid, day! Ay, sugid! Isugid!
2: Pahid! Pahiran, lolo!
1: Ate! Daw hinimuan mo gin kuya sang sala nga babae ka!
0: Man! Kilala ta ka nga animal ka, ha? Kilala ta gid ka!
1: Hipos na! Hipos na! Ate! Ika do bantay sa abnormal nga ina. Agun nga wala kasing iambal sa akon. Nagabulig na gani. Suspitsuhan patagidyasang hindi amo.
0: Ikaw da bantay kay ikaw gid nagrepresentar dito. Ay, pero tarong nga lang, ha?
1: Tarungan!
0: Tarong nga lang gani!
1: Tarong man gani! Gano ka haw? Kagano ko haw? Sa pansibo. Iawat pa ning ihatag sa ato ni Rima nga swildo sa pagbantay sa batay, ha? Baka bulig-bulig inis mga buhi, tabisan paano?
0: Amo gani, ha? Amo gani nga tarongon mo kay ginaswildohan ka! Tarongon mo pagbantay!

0: Amon ito na ng mga supplies nga gin-order ninyo, miss?
1: Ay, yes, sir. Thank you, good sir, ha?
0: Miss, sino na gani ang isa nyo na ka-sales clerk ko? Ang kulot mo na buhok?
1: Ay, si Rima, sir. Korsonada mo, sir.
0: Kukuha ni, crush mo na siya bala. Dalaga pa na, ha?
1: Dalag na. Kay may bata na mo.
0: Ay, gali.
1: Pero, single mom, sir.
0: Oy! Bow. Amo nang gusto ko. Ang mga single moms. Ipakilala ko, Bisaya. Pwede, miss?
1: Ay, pwede kita. Pero, hindi lanay subong ha, kay busy pa siya eh. Damo customer subong diri sa shop eh.
0: Tiyo, willing to wait ko ah. May day off man ka mo deh?
1: Yes, may ara man. Pero, wala ga palariho eh. Pero si Rima ya, daw, Sunday bala ng day off niya mo?
0: Ati, sige. By the way, anong oras ga close ang inyo shop?
1: Hulata lang kami karon mga 7 sa gabi ah. Kay amun ang oras amun out.
2: Wow.
1: Desidido ka, get?
0: Basta gugbalo ko na masugo. Wala sa makapugong eh. Pero gusto ko rin sana nga kilalahon sa Mayo.
1: Pero buot na si Rima ya. Kagwapa pa. Bagay gid ka mo ya. Kay gwapo ka man.
0: Pero wala pa na sa bagong partner? Basi ba lang may ara na?
1: Ikaw nang mag-discovery ah. Karon maakigan pa ko na isang miga ko nga gin boko ko nang tanan sa iya.
0: Ate, sige, miss, ha? Salamat gid sa info, ha? Salamat gid.

0: siya, oh. Ano pa kadoon sa atin ginadudugan? Ampun. Natakaan ko, ah. Oh, nanan ako sakay sa jeep, Meg.
1: Ay, ari man niya, babae nga. Nagapormal sa imong tawo po. Ato ba nga lang ba sa tarong?
2: Hi. Mayang gabi.
0: Mayang gabi man, sir.
2: Ayun na, dugan.
3: Nagadali ka, Ged? Mayapon, tabla, nai. Aras tabo ko, ah. May unlerize na ang asalan mo. Akong taya.
0: Oo, ah. Sugot na kami, ah. Ay, pasensya, Ged, ha? Si Ophelia lang siguro, anay. Dasun lang ko kayo nagahulat ang anak ko sa akon, eh.
3: Ti, kung okay lang sa imo, mabakal na lang tayo inasal, eh. Kag dito na lang tayo mayapon sa inyo.
0: Sorry, Ged, ha? Alang-alang, Ged, ya. Daso na lang. Sige, ha? Masakay na ako sa jeep. Masakay na ako dao. Ay, Manong! Daw, masakay ka na!
4: Hoy!
0: Friend!
3: Wala din siya nagsugot ba?
0: Ay.
3: Man-hater, guro ng miga mo, ay.
1: May pagka. Binayaan mo. Nadudla na, guro.
0: Pero, sige, halang, ha?
1: Wala kuno sa matiganga bato nga hindi maghumok sa dalayon nga tulo sang ulan. Malitik ginaya, sir. O, diba, diba?
3: Paano? Tawagan na lang ko kay Barkley.
1: Ay, wow! Barkley, gidya? Ay, pareho ka mong ngalan sang ido namon. Ay, ako galiya si Ophelia, ah.
3: Grabe yung ngalan ba? Daw ngalan sang mga lulay.
1: Ay, wala kaso, ah, wala kaso, wala kaso, ah. Ang importante, guwapa, o diba? Kung kita nalang binga duha ang manyapon, kikibi lang ta, ah. Ay, hala. Uy, sir, may nagapanawag sa imong messenger mo. Basi girlfriend mo na. Sagda na.
3: Si nanay niya. Nagapabakal siya sa akon sang bulong sa high blood. Ti Ophelia, daso na na panyapon, ha? Kung ara na si Rema. Amun ako.
1: Bulay o nga klase tao. Bagit na guro na, eh. Duda lang ko kung soltero siya. Kay duwanggo naman siya kung tulukon. Basi kung chicks boy lang gid siya. Kung madala si Rima sa bulatik, ya? Ay, te. Another abnormal baby naman is coming, eh. Ay, ang bota. Bahala ka mo

0: Babay Lola, Babay Lolo, apuli na ang kike, abos naman.
1: Abos naman.
2: Hey Choy, salamat ki Choy ha. Tiyay, ay boss, wigdo na naman ah. Makatag na ko sa inyo, sang suhol ko sa pagbantay niyo kay Kiki. Ay, Haiti, salamat, Gidre, ma, ha? Iawat pa na nga makabulig sa mo ni Choy Muan. Ay, hindi man mabudlay bantayan si Kiki kay kabuot man lang nga bata, ah. Ay, salamat, Gichay, ha? Damo ganyan nga salamat, Gichay.
0: Salamat!
2: Thank you na, thank you.
0: Ay. Salamat, Lola!
1: Sige, sige!
0: Lolo!
2: Sige.

Ay, pa. Hamuok na ang tulog ni Kiki, oh. Kaluoy man sang anak ko pa. Kung hindi lang siya tani, kulang-kulang tani, dalagita na siya. Kagkagwapa nga bata. Ang lawas niya kung tulukon mo do, dohamtong nga dalaga. Katibunog kag ang iya nga dughan. Dalaga na ganyan. Pao kagkalapad, balikaw nga bata. Ay, Diyos ko. Ginapangamuyo ko gitsa mo nga tagan mo ko sang bata nga babae. Gintuman mo man matuod, pero nga hindi normal ang inhatag mo sa akon, ha? Nga ginoo ko. Anong sala ko, ha? Anong sala ko nga hindi normal ang kinatag mo sa akon? Nga ginatagan mo ako sa ngamusin nga anak. Grabe man ganing halong ko sa tong pagkaibalok mo nag-abusong ako. Tapos,

Nagagiyos ni o si Kiki. Kinabahulay siya kasi ubahon kong bayo niya kag pahiran sang sibi ng likod niya kag dughan sang basta ikatama sang balas o. Abe, asawon kong bayo niya be. Sa dugha ni Kiki, oh? Ano ini? Ano ini?

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.

0: Ano ang nakita ni Rima sa dugan sang iya special child? Nga amod lang santo ang iya kakibot. Mga abyan, suna giniyo sa papamati. Ang mga matahong magkasumpun sa atong drama sa kahinginan. Medyo git makuhan sang pagtulunan. Yaginatig uluhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan, si Papa Kaglulugit.
0: Ginsulat sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Dule Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kaginiang inyo alagad EJ Leva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
2: News FM.
3: Shocking the lives of the Filipino.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
6: Pilang imo blood sugar sa una?
5: Sobra 300.
6: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
6: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
6: Ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
6: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
6: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
4: DTX 500!
7: Sasawa na to, Sir Boy, Sir JP, ang dugang pang mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
8: Ang nami sa DTX 500, Doc Ramil, amuni ang super antioxidant siniga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Ano but balas lingon sini, amuni ang pagadwal nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabulayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw
7: kag Mighty C,
8: and Pure C gakapotikta sa aton mga cells.
7: Wow.
8: No? Sa mga aton, sa aton heart.
7: Tingin heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka grabe mag produce ang ano?
6: Oo, okay. Free radicals. Why don't that na pump? Trabaho niya, no?
7: Dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na.
8: Oxidative stress at malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C, and Pure C.
7: Dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na. 14 pesos mga health investment. Isa kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigaw protection sa imo ikayong lawas.
6: Ako niya, protection batok sa radiation. So, buong pangapanahon, bisan din ka magkado, may mga cell sites nag-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makorap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
7: Stress ka na dan sa trabaho. Pangabuhi kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang tao wala stress? Ang buang ing aras ng gadalan, kay gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Sir Kevin,
9: ako ya Doc Ramil kag Sir JP, no, wala gid ko ga ka miss mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C nga alkaline vitamin
7: Yaman.
9: C. Kay amo niya ang nagapahamuok sang ako.
7: Wow, sakto na. Ako muok gid tulog ko ya 8 oras.
9: Oho, mainom ko isa sa aga, dasun pag before manyapon mainom naman ako isa. So ang tulog ya daw ginaduyan gid.
4: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner?
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score gani?
10: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad. Bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
10: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
4: ako. DTX 500.
7: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Di siyempre, imo bro, white blood cells, amo ng soldados lawas mo. Ang oxidative stress, ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Berte man o, gamito man lang ang free radicals gali. Apan, ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nag-back promoting apoptosis ang white blood cells.
6: Mm, so, siya.
7: Ang muna nga importante gid Sir GP, inom gid detox 500 kag mighty C.
6: Gusto. Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang detox 500 kag mighty C from the immune system to cellular protection.
7: Oh. Inang hindi ka dali matigulang bla Sir Kevin, ang muna pinaka nami nga paman sa detox 500 mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
6: Ay, economic.
7: Do ka nami or even 45 nami ya. Nami pa imong skin kung ganong ka detox 500 kag mighty C. Bangod gales ang oxidation kag na pareho lang na nga always fresh kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Chan o pa ka mainom detox 500 kung corinot ng guya mo, kung lata ng guya mo, Sir Boy, detox 500 pang pahubin sa mga organ, cellula, kag simpre sa imo nga mga panit hubin ka lang taon kung naka-detox 500 kag mighty C.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 4.31.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: El Castigador!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
2: El Castigador!
3: Grabe po!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador!
0: El Castigador! Ang panggapit sa mga kinapigos.
2: El Castigador!
3: Ah, grabe po!
0: Ang

0: Grabe po. Mao ganon nga kahaponanon mga ka-K-Point. Bago gag-umon, raton kara nga panyempo. Orange rainfall warning. Maghalin kara sa NDRRMC. Si Bagyong Henry. Padayon kara nga nagapanagasa sa sugodit aton yung Philippine Area Responsibility.
1: Grabe po.
0: Nagapasugod yung mga ka-K-5. Rong raya kara nga low pressure area nga inkaso kung maging bagyo. Pagatawgon nga si Bagyong Henry. Ay, nga Henry ra. Well, aton yung pagpanamyaw pag-abi-abi sa aton yung mga suki nga mga tagpagamati. Sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabaranggayan sa kabugusan niya, probinsya Itaclan. Good afternoon! Welcome mga ka-K5 sa aton karanga palatuntunan.
2: El Castigato!
0: Adlaw kita makaronit Martes, may rollback. Katapusan nga adlaw sa buwan ni Tunyo Dagon 2026. Sa gihapon, sarang ninyong mabatian sa live programs K5 News Kalibo. 94.5 sa inyong karang mga radio dial. Di magkalipat, mag-like, mag-follow, mag-share. Bisitahon rong K5 News of Kalibo 94.5. Mga balita, mga K5 update at mga nagkakanabo sa kabugusan niya, probinsya at Aklan. Sa bilog nga kalibutan, mabasahan sa aton kirang official Facebook page. Aton nga official website, www.k5newsofamkalibo.blogspot.com. Sa nakaangdan, inyong karang nga kumbos nga alagad. Ako si K5 Gloria Villas Manio.
2: Pangwapit sa mga kinapigos, El Castigato.
0: Maga ililiba kita mga ha K5 hasta alas 6 karat kahapon na nun. Aton karang nga pagatala kayon. Unsi ka mga estudyante sa Guadalupe National High School sa Banwat, Libacau, nagkakalipon. Ano kararo rason mga ha K5? Padayon pa karang nga ginabuo. It aton nga K5 News FM News Team. Rong dugang nga mga detalye aga kaungdan. It nasambitan karang nga impormasyon. Anungod sa rundaya karang nga pagkakalipong it unsing nga ka mga estudyante. Ano rong rason? Man nagkalipong mga K5. Nakara sa may bahin it Guadalupe National High School sa Banwa Karat, Libacau. Sa piyakman nga bahin na update, may isang kakotse ag motorsiklo rong raya man karangan nagsugong gaban sa Banwat Balete. Partikular mga K5 di karuyon sa may bahin Mat Feliciano. Accident prone area man. Mga saga, takuno karon ro pag elevate abit karsada. Anyo ron niya saga, ana it DPWH. Kagungin kita sa aton kirang pagmaneho mga ha-K5. Most especially kung mauganon, madanlog kararo karsada. Siyempre kung mabasko gruugan, zero visibility kita. Kapin pa kong gabi eh. O, pag-abot nyo sa crossing, mga intersection nga ron, mag-minor gun ka mo mga ha-K5. Ay kuamat, may mga napapanuhan kita nga ra. Intersection yun nga ni. Sa crossing yun nga ni. Hala, patanat, pinadasig at pinadagagan. Ay, di ba nga, sa seminar at LTO, pag-abot mo at intersection nga ron ang mga crossing, dapat 20 km per hour yung karuning dagagan. Hindi ka mo di karuyon maghara-hara. Ay, basi ba kung may tumabok o may magsupot. Kontak kita nga ako amat it defensive driver, mga ha-K5. So, yun dong rason kung haman it prone kita sa aksidente. Bangod sa sobra naton nga pagdilinali. Doon na karon rong kaungdan it nasambitan karang balita. Kamusta? May naninahan? Kamusta kararong sakay itong daya nga motorsiklo? Ay may kasamaran gid for sure. Rong raya karang kotse na nakasunggaban ni karuyon mga K5 sa Banwat Balete. Sa piyak man karang bahin, na-update man sa rundaya karang vote nga tinakaw sa sangka opisina man to sa Banwat Ibahay. Ang ginapabot siyag mga ka-K5. Not one. Aba, not one. Bukon niyang isang bilog. Kundi nga tatlo. Pero ginasugid ka nga mga vote nga tinakaw itong daya ka nga mga manakaw. Inakara sa sangka opisina sa Banwat Ibahay. Aton nga buton karon rong linyada it aton nga Ibahay Municipal Police Station. Aton nga kamustahon mga K5 rong investigasyon. Paano hasugot itong daya ka nga mga manakaw rong nasambitan karon nga opisina. Nagrong raya ka nga nabuo nga CCTV footage. Kamusta ro dagagan itong daya nga investigasyon? May naaresto? O may maga pagkasuhan? Karon daya karang pagpanugod di karuyon sa sangka establishmento sa Banwa Karat Ibahay. aga as we mentioned, mga Haking 5, Rong Raya, karang a low pressure area sa sugod it aton yung Philippine Area of Responsibility. Posibleng maging Bagyong Henry sa sugod it 24 oras. Ano sa mga nagauli it gabi, bago nyo kamot inyo karang a suksukon. Pauli. Inyo nga kapote, inyo nga payong. Ay sigurado gid, mabubo kararugan mga Haking 5. Ay tingugan yun man ra. Tingungan, pero kung amat ay maalinsangan, roaton ka nga panyempo. Yani ay prone kita sa rundaya, karang mga masakit. Sa dugang paginaton nga balita, pinakamabaho nga wage hike sa kasaysayan at Metro Manila, gin-anunsyo. Sana all! Ilarong Raya nga pinakamabaho nga wage hike sa kasaysayan at Metro Manila, mga kakipoy. Anunsyo kay naran ni Atty. Tolentino. Raton kira nga sekretaryo at Department of Labor and Employment. Kamusta? Ay, kamahag-mahag man raton kira nga mga bagakon. Ay, nagtaas man yan ni Rosweldo, gaminahag man ro bagakon. Ay, syempre, pataasan man ni Trundaya kira nga mga establishmento, randa nga mga baligya. Ay, kumuabi man na, wa man na kami ginaswelduhan nga tawo. Ay pataasan man mana namon ro amon nga baligya, amon nga produkto, agod nga bawi man mana namon ro amon kanda nga ginapasweldo. Hasta san o mga Haking 5, bro, negosyante gidana permigat anaron nga lamang. Ibang ani nga mga gasolinahan minggo ginatamad yut ana mag rollback mo naganahan ta siguro sandaki sa rundaya nga nga pagpinataas it presyo ita produktong petrolyo. Oh, ginagapanguyat asanda kung gaanon sure the Department of Energy it roll back. May isang kagasolinahan pa ani iya sa may eastern side. Dapat ay inspeksyonon gid at DOE ron no. Aga pa papanaugan at showcase order. What ang nagapanaba ita daya karang presyo at gasolina? El Castigador. Makaroon yung adlaw may roll back naman. Pero iba't ana, what ang nagasunod sa rundaya karang sugundanan ni Department of Energy. Although mga Haking 5, mayroon daya karang oil deregulation law, ay sa gihapon ro DOE, sanda karon rong kumbaga nagabantay, sanda ro nagamonitor, ay nagainalin taro aton yung mga taga DOE. May DOE kitaya sa probinsya Taklan. Ay dapat ay ginamonitor aron mga Haking 5. Bukong taro suggestion, kundi nga dapat gina. Unfair taron sa iba nga mga gasolinahan nga nagapatigayon itong daya karang rollback, tapos sa iba karang mga petroleum companies hindi naton mabantayan. Ay di karo yun sa may eastern side nga ron naroan na nga presyo at nagabakbakan parugira sa rundaya karang nga Middle East ruyon do presyo hasta makararuyon magyapon na ng presyo. At siguro imora nakasayod nga nabautan na ro presyo at mga produktong petroleum. What ay mo kara nagapamatat balita o ay matabaton nga sugat maghalin sa Department of Energy nga may rollback? O gapabungubungong imaw. Ay ginatamad. O naanad. Siguro imaw sa abo tama na ro akong nga ginansya makara. O tapos ay drama-dramahan para inandar o mga consumer. Patihon. O pabimana kami nakabawi. At pakon wa ka nakabawi ay aruyon ta na rumando. Kapakat nagmando ro raya karanga o kat nagtaas do produktong petrolyo ro inyo nga ron yung mga habakal nga gasolina mahagagin ninyo yung bakal ron ay. Baga barato pa katuron bago nagtaas. Di karuyon maka panamantala aga maga pinusong rong raya karanga pilang ka mga negosyante. Pasanda ginagabai mga K5 by 1 masanda ginakubai sa gaba. Ay sa pugong Sacramento at Diyos ron. Pero pag panamantala, o imo karang pag kung bagahay pag pigos sa imo nga sigatawo. Ay kapareha sabi, gabanya-banya nagamaneho nga rat mga motorsiklo ay puro tanan mga trabahador. Randang motorsiklong ginasakyan, hugugan pa. Tapos ay kung may rollback nga ron, hay, inyot anang nga pag sinamantalahon, di ta kamo mag-rollback. Ano man nabi ro aton nga nga ibang ahensya at gobyerno ay what ana nagahugad. Nagapinakuong tana sa sugod dito opisina, what ta kamo nag-inspection na eh? Kung ipa-inspection niya ni Ryan, maagdo-igdo, ma-inspection, ma-picture for compliance. Ay tanawan nyo baga, wakit at pag-asenso nga mga Pilipino. royon ro aton kara nga batasan.
2: El Castigador.
0: Aton nga mga kinaiya nga wait makaton. Sa dugang paginaton kara nga balita, standby ma kay 5 Rosinado haumon sigon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Eh tanawon tabe. Kung madayon.
1: Grabe po.
0: Aga, kamusta ka rama kay 5? Ay, open ko nora sa tawa eh. Oh, base kung di inyo ma-inspection it maya, rung nga raya, karang nga mga nag-walk-in nga magpamantaw it impeachment trial. Aga, bayawon kwenta ma kay 5 ay nag-walk panay wot ana to sa bahay ni Senado. Ay, kaina si Senate President Sherwin Gatchalian. Ana karang nga gin-inspection mga ha kay 5 rung raya nga mga hulut-uan. Sa Ilunggo pa kaya nga mga kwarto nga pagatiniran ita prosecution rong depensa kama naman rong raya nga session hall nga pagagamiton karabanwa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Grabe po.
0: Ag Sara Duterte nagpahayag rong EDSA rally kuno makaron nga adlaw refleksyon mga K5 it poor governance. Ay doon na ron aton nga pagatalakayon kapati ka mo. Kapati man siguro ron ay parihas malang man sandara.
1: Grabe po.
0: Abay to ni Senador Bato kata hakulong imoto sa Senado. Kata gingagas imo nga tong gahapo-hapo imo. Ay nagpaayag imo at anang sentimiento sa nundaya karang makatapot national media. Abay to ni Senador Bato ay this is the worst government. Di ka naman nagsaga. Actually, mga K-5, bukong tayo ito worst do aton nga government. Ro worst, hayro tawo. Ro worst, hayro pilang ka mga politiko.
2: El Castigador.
0: Sandaro nagapa-worst it aton nga government. Ay bago man ging tao kay Daya karang Manuel Quezon, rong raya nga pagdumaga sa pungsod Pilipinas. O, bago kita naging Republic of the Philippines, mga K-5, ay haturoon man siguro katon tanan is mga kano. Kung paano naton idumaga ro aton yung pungsod Pilipinas. O, kung kamo ga pamati sa inyo karang sibikat kultura, sa inyong history, sa inyong social studies. Ay kathabuog ra it mga Amerikano sa mga Hapon. Sada nag-govern mga K-5. Buo sa mga Espanyol. Magbago ka itong gin-turn over. That's why nga niro English language. Ay ro yun do pangaywan naton nga language. Daylulo man, nagdaylula man na. Mga kamayaron, tama na dati mag-English. Maging turaan kita kung paano idumaga ron saan ka na siya. At kabaylo ka ron ka K-5. Ay kita ay asset in America. Kita ay andang kaalyado. Maging buligan anda kita sa World War II. Agarong raya karang nga pagtao katon ita nasyon pagdumaga sa aton nga nasyon pero aton nga Philippine Constitution karon na abo karon nga similarity nakabase sa rundaya karang nga United States aton nga mga sugundana mas mayad pangani sigurong naging komunista lang kita no. Ay galing hay ro mga masunod ta nga nagpungko masunod naton nga nga mga giniliher mga hagay. Nagpakabubo kita. Masunod nga mga nagpungko, sanda ro nagiyura. Sanda kara ro nagsamad. Bangod sanda tanan mga kurakot. Mga hangog-hangog it kwarta. Ginobra nandang negosyo rong politika. Ginobra nandang investment. Noro kugang lang siguro ay ro andang akuring pasakar nanda to sa rundaya kara nga politiko. Nandang ako rin nga gayang baga kung pwede siguro ron maging konsihalo o brahon na dang konsihalo. Ani okay mataana ro political dynasty lo nga ron mga K-5. Bisan pa nga abo-abo pa rin ka ron do pwede ka rin o brahon. Abo patana rin ka ron do pwede ka rin idugang agbaguhon. Pero at least nang iumpisahan ni Juan. Imo abiman ng lolo ay presidente. Imo to nga lula ay vice president ba? Mataas, tagaging posisyon. Umpisa na bimana naton, tatay mo, congressman. Nanay mo, gobernador. Igmanghod mo, congressman pagid. O ikaw ay mayor. Imong igbata ka sa bilog ay vice mayor. Pwede nga ubrat na ninyong family business.
2: El Castigo to.
0: Amid man ta kontaron kong kamutan noon una agro sang kabanwa o sang ka lugar ha inyo nga ginaobra nga progresibo. Ay paano kung syempre magpamilya ka mo gasa buatan ka mo. Sa buatan gamot kurakot. Standby man, ito na aton kira nga bugon rong report. Maghalin kay K5 Velrose Qual, ro raya kara nga mga residente sa Backhouse Sur, ya kara sa Banuat Kalibo. Nagpatigayon mga K5 Betrundaya kara nga hearing o public consultation man sa Rundaya nga waste to energy project ay kung yes or no. Yes or no nga mo sa waste to energy project. Naintindihan na naton kararo barangay kapitan. Bangon abi matuod ay mabuhay ut ana sanda karabanwa nga nagatiis sa rundayang nga kabaho kita dump site may aton nga mga ginbakal nga equipment nga to nga worth million of pesos nga wa man nagagamit. Pero ang kapitan nagauso it iba karang pamaagi. Pero ro pangutana mga K5, ro kontraktor ayan itong daya karang para sa waste to energy project. Imaw man raro sa crematorium sa Mabilo. Ako nga makaruyon nga rin niya klase, mga ha-K5 ay kinahanggan, tanong istudyuhan, it mayan. Agro Waste to Energy Project nga ra, abisar nga may maitaoy mo nga manaming epekto, mga ha-K5. Ginasunog karon ro basura, ro Waste to Energy Project.
1: Grabe po.
0: Sunogon ro basura, tuman niya kainit-init. Agruyon nga init, maghalin sa basura nga maginasunog, ruyon mga ha-K5 ro gina-convert sa kuryente. Kaya nga ni a waste to energy project. Pero ano karon niya disadvantages? Ay syempre ro mga raya karang barangay sa kagapit, ro mga pumuguya, syempre gasunog kat basura ro aso. Ay kinahanggan gyud matanang istudyuhan ra. Raya bagaro magiging long-term solution o base raya rong panibag-o nga problema. Gani ay kinahanggan gyud naton ta mga K5 nga tun-an. Bukod aron ita, ano nga ni ginhambat mga maguga nga ra kung mga dagaga pa aga ganubyo-nubyo ag manabdos. Hindi kanin na, hindi mainit ng kanin na pwede mong iluwa. Ano nga ni Ron, aro humay man na, ging kaon mo, nga mainit pa, tapos pwede mo imang iuwan. Mga dramatic expressions ba natong mga aklanon? Bukod aron it makaroon kadali. Manami matamatuo the waste to energy project nga pero dapat gasunod gid atananda sa legal process. Ay base baga may mga kapaltahan yung matana, mga nangan may issues yung matakita. May ang mga nangan may aton yung matana yung talakayon gara mga kakifay. Okay, nagatinguha man Rwanda karang nga barangay council na masolusyonan rong raya karang nga naga bukid-bukid nga basura. Tandaan ko latakad basura nga to sa Davao. Sa Davao City. Kata sa Rundaya ka nga kay Basti Duterte. Sa sobrang kataason, it anda nga dump site, anda ka nga basura, daywa ito katawurong rayang hatampukan. Ay gina retrieval operation kunta at DNR, yung pasta prong raya ka nga dump site. Nakig na to si Daya ka nga Mayor Basti. Ay ro mga basura, nga mga natipon sa Rundaya ka nga dump truck, ito naging pilak sa printe at DNR ng opisina. Bastos ta. Ay siguro din latagid ro nagabot it anak kara nga painuino. Imbes nga magusoy imot iba nga pamaagi kung siin kara ipilak rong araya mga bago nga basura ay siguro nagtanom ta sa anang painuino gagi o nagtantrums ta gagi ha. Ama na sarhon yung mana ro dump site mana ra manay nyo ay naku mana ipilak mana sa printed yung opisina. Mga taong makikitid ang utak. Ay raya rumatabo mga K5 kung hindi natin pag-usuyan at pamaagi. Mga nangan, pwede yun kitang makaobra at Mount Everest at basura. Mataas nga bukid at basura. Ay kabay pang masolusyonan. O raya ro numero uno nga problema natin sa Banuat Kalibo mga K5. Wrong problema sa mga senior citizen, problema sa basura, ag problema sa mga minor di edad. Ayun ro tatlo nga mga nakikita naton mga K5 nga problema sa Banuat Kalibo. Alas 4:52 aton karang oras, sa oras aton kanto ni DTX 500, the superior antioxidant. Rong DTX 500 Maha K5 ay nagabulig it insulin production sa aton nga gawas para malikawan naton ro type 1 nag type 2 diabetes rong paglapot it aton nga dugo bangod nga kung malapot ro aton nga dugo hindi iyon ka circulate it mayad that's why posible man kitang makaangkon it hypertension ag alta pressure o sa mga senior citizen sa mga career woman sa pirming nga overtime ma pirming nga stress sa trabaho mag DTX 500 rong DTX 500 nga top not oxidative stress ro stress nga suno sa mga eksperto kaya rong numero 1 nga ginahalinan it sakit nga cancer bangod kung kita ay may maabo nga oxidative stress madali nga magugang ro aton nga selula madasig magabo ro aton nga cancer cells nani kinahanglan nga maging healthy ag mabaskog ro aton nga selula mag DTX 500 agud nga manami ro aton nga tulog ag malikawan naton rong negative effect it daya nga oxidative stress Agro DTX 500 nagabulig para kita maha K5 makaangkon ita nagakaigo nga happy hormone. Agod nga hindi kita makaangkon it mood swings. Para happy kita. Ro aton yung pamatsyag bisan pa nga abo ro aton yung problema ay mag-inom kita DTX 500. Ro DTX 500 nagabulig man para maging manami ro aton yung tulog. Malikawan rong stress, ro type 1 nag type 2 diabetes, rong hypertension, high blood pressure, ag alta pressure. Kaya high kidney and liver friendly, bangod nga roan ang kapsula, high himo sa tinura. Vegetable capsule, mabakay naton ron sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, at Tubang at Pag-ibig Fund. Usuyon yamang naton si Dr. Robert Impinado. Sa aton niya pagbalik, check naton nung report, it aton yung mga K5 Patrol reporters, detalye it aton yung magin pang headlines, pagkatapos yamang itpilang ka mga reminders, standby.
2: D3 Bio Health News D3 Bio
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease Tuma na gid ka malipaton Itry namon patumaron sa D3 Bio Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula Bangod ina sa D3 Bio
2: D3 Bio Ang D3 Bio Yung may VCO Ang VCO Yung may D3 Mabuti ka
4: Ang sleep is really important. If you're gonna go back to the una-una sa parts ng Bible, Genesis, even Adam ginpatulog sa Diyos.
5: Ginpatulog sa anay, no?
4: Ginpatulog sa Diyos so God could do His work. So basically, when you sleep, it's not only that you sleep, you close your eyes, tapos mata ka, no. A lot of things happen when you sleep. And D3 Bio helps you to have quality good sleep.
6: Pagdaan mo rason, Sir Boy, nga ang hindi nami imutulog. Ang kanang mga rason nga among kabangdanan sa hindi nami tumatulog, makorek na sa D3 Bio.
4: Correct, no? How does D3 Bio correct your sleep? Ginahilabdan niya gid ang imo sleep hormone, the primary sleep hormone which is melatonin. Ang melatonin is basically a cocktail. Anong natawag nga cocktail? Misklada sa damo pat klase nga hormones. Isa na da si serotonin. Once acetylated and methylated, forms melatonin. Ang melatonin, amuni ga patulog si imo. No? Makita mo ni ang melatonin sa pineal gland. It could also be found in your gut. No? Some books are saying that ang gut-derived melatonin mas madamo sa ara sa pineal gland. Ano balaga trigger para mahimo sang ginatawag ng melatonin. Ang ga-trigger sini is light. That's why kung gabi, natuyo ka na. No?
6: Kung dulom na,
4: kung dulom na, gakatuyo ka na, kigadamo na ang imong melatonin.
7: Sa sir, boy, magtulog ka, kinalang dulom.
4: Correct. Blue lights from cellphone, computers, and likawan, no? Kaya amuni ang gapadugay si imo tulog.
6: So, ang ditribayo, sir boy, pag abot niya sa imo tinae, i-enhance niya imong gut bacteria or your good bacteria para mag-produce ang sinang ang mga hormones.
4: Correct.
6: Especially ang serotonin.
4: Serotonin. Ang probiotics, importante gidya maghimo serotonin because 95% of your serotonin is ginahimo sa probiotics powered by D3 Bio. Medium chain triglycerides promotes the growth, the environment of probiotics na gahimo sa imo serotonin, nga gahimo melatonin, nga gapatulog sa imo. So, dili mo makita ang isa pa lang nga paagi why D3 Bio could make you sleep better.
2: D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Visio yung may D3.
4: Ang D3 Bio promotes magnesium absorption.
6: Wow. Magnesium. Once na damo ka magnesium, sir boy, relax imo brain, dali ka katulog.
4: Correct.
6: Buok imo tulog. Aside sa melatonin, sir boy, hindi nami imo tulog kung kulang ka happy hormones.
4: Correct.
6: Importante magin ang dopamine kag serotonin. Imagine lang ang mga tao nga may mga problema sa anxiety, mga dalong pa nga problema
4: hindi
6: sa
4: katulog
6: mga
4: nga.
6: Hindi nakatulog.
4: Sus mayo, set may problema ka, abi mo makatulog ka, hindi.
6: Iditribayo lang nila, sir.
4: Iditribayo mo para magdamo ang imo serotonin, dopamine.
6: Pero take note ha, ang iditribayo hindi ni pareho sa mga sleeping pills kapag so inumot nami din tulog mo.
4: No.
6: It takes months nga maplastar tanan.
4: Ibalik yang imo regular sleeping patterns, no? Through supplementation of D3 Bio. That is the effect of D3 Bio long term, no? May patuloy labot nga ginpaayo ka sa katalo mo, sa tangkaso mo, kagsipon mo, ginapamayo pa ang imo tulog. Because of the benefits of medium chain triglycerides nga ara lang sa D3 Bio.
6: Why isa sa rason nga hindi nami tulog ni mo, sir boy, ang sige ihi-ihi panahon sa kagabi yun. Labis mga kalakinan, may mga prostatitis or BPH. May
4: mga prostate problems na,
6: prostate problem. Imagine lang mabugtaw ka kalimas ta namuok tulog mo, pero pabugtawon ka kaya na maihi ka.
4: Correct.
6: Okay, okay lang tani iblang mong hikas banig nga di ka kabatsyag.
4: Agay, batsyag dyan to padi.
6: Te, ang D3 Bio, sir boy, ginakorek niya ang paghubag sa imo nga prostate. Ibalik niya sa normal para magbalik mo o imutulog.
4: Correct.
6: Bastante imo melatonin, pero ato naman ang disturbo.
4: Ang talong naman.
6: Ang imo nga prostate. So, amo nang rason nga, mabuligan ka sa D3 Bio kung gainom ka sini adlaw-adlaw. Mabuligan ang imo nga prostate problem. Nga mong rason nga hindi ka katulog.
2: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: servicio público. At kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Impundo alas 5 mga K5 Braton karang oras. Sa balik kita sa ato niya pagpangalagad El Castigador. This time check naton si K5 Ville. Sa ato niya line number 2 si K5 Valrose Kuala. Angot sa Rundaya kara mga K5 nga ginpatigayon nga hinunanon. May kaangkanan sa waste to energy project sa barangay Bacau Sur, Calibo.
0: K5 News FM Live Report.
1: Sa kampiyon nga balita K5 Ville, go ahead.
2: K5 Gloria nag-angkon ita 47 anyos. Ay, 47 no nga boto.
1: Ang awa man ako 47 anyos.
2: May ginagawin nga niya K5 Vlog, gina-flatter. 47 man. Ako, edad. Anyway, 47 no, kung vote nga naangkon yes K5
1: Nagpabor.
2: Gloria. Nagpabuko sa dekra nga ginapropose nga project K5 Gloria nga waste to energy, no? Kung dekra nga proyekto nga ginabutang o hangnamtang di karon sa aton nga barangay Bacau Sur, K5 Gloria nga kaya do mahaba nato no gina problema gidit ang mga residente, mga pumuguyo K5 Gloria, actually bukod niyang gidit Bacau Sur nga ni kung problema kay mga kaiting dahil karang barangay K5 Gloria na abot do paghugom it bulok abigutag mabaho gutagid aga nagaperwesyo sa mga pipila ka mga barangay no yan sa Banway ta Calibo actually nang tatlong dekada ng yan ing rayang problema gid it aton karang Banwang Calibo na konsiin na nagahimo gid ko aton karang mga opisyales LGU Calibo especially man ro aton man karang barangay nga maubrahan it alternative no K5 Gloria nga hindi baga although may ina nga mga project mana K5 Aglo ay hindi maka-apekto gid sa ato nga
1: pila nga ni kay na to K5 Ville do nagpabor sa rundayang nga waste to energy project
2: 47
1: pila ro nag-oppose
2: ay dekra nga lima K5 Gloria
1: aro population ita Bacau Sur as of 2026 anang population base sa PSA ya 3594 katawo
2: okay this atong record
1: kay kita na nagattend gani
2: sangkri gat nagattend ag dulo iba pa kakakita
1: may trabaho matabi ro iba
2: oo ag do 19 pa kakahay nag refuse to vote what sanda ita ano matao
1: what ngani ha agos it ka what ngani 1/4 sanda nga population
2: what takita ko yang abot ang bakanti patakaina to nga pungkuha na bima na agud man or do atong nga multi purpose hall ita Bacau Sur na puno gid it mga residente agud nga busuhan nga ni istoryahan nga sila ni patigayon man nga open
1: so what kaabot it sang gatos nag attend
2: uwa kay medyo 60 plus yata do ato nga pagkuyat na may mga dugang ang kainang wa nakalista pero dayag at agidro vote nga atong nga na-record no K5 Gloria so dahil ka na natabo na consultative meeting no sa mga residente at aka actually may ina nga bukong tanganit residente at Bacau so or Bacau so kung dahil ka nag-agpay to nakasugod na K5 Gloria kay anak ka nga concerned man, bukon niyang mana, ita Bacau Sur nag-problema. Nga ni, ay nagsuhod na imaw. Aga, abot
1: man mana sa amon do hugom.
2: Yes, agdo concern na na, do gina, do propose budget niya kon, ginalungon doon it po, at atong LGU Calibo. So, Calibo, do ano nga man nga kalibot at dumaga ano ka maga propose it budget so apektado kami so actually may natabo pa nganing mga pagbalibuhan no it ano ba pa explain pa explain sa dekra nga senior citizen man sa bidog ka naga adto nga kasta dekra nga natabo nga hearing no K5 Gloria aga din yan iro anang concern no kay dapat hay public kung public hearing actually eh, pero hay intended yet agali sa residente nga ta ita Bacau Sur unday ka nga natabo nga consultative meeting K5 Gloria so do pipil ano nga mga ginistoryahan kaina sa dayang nga natabo nga ayon anon K5 Gloria nga kung siya hindi yung siguro itatong kira nga LGU Calibo nga i-prioritize kung mga residente at Bacau Sur nga makaangkon K5 Gloria ita sanda ba doon na nga makabenefit no sa kaya kira nga project nga iga patigayon sa nasambit nga barangay na kunsiin nga ni High Capreses mga manging trabaho kay Five Gloria mag-open ra imaw ita opportunity no nga mga trabaho posisyon na sa dahil kirang nasambit nga project nga kunsiin nga ni High siyempre yung tinahangan dulit mga tawuan gid kay Five Glo akong dahil kirang mahaba naton nga proyekto nga dinapropose aga do gina ano pagid gina paathag pagid nga ko mangin na benefits sa sambilog na maangkon it aton ni mga taga Bakawso kay hindi yun sanda pagsukton it tipping fee no ako na toll fee abi man na kay Five Glo sa kung sandahay naga haboy ita basura sa daykirang or maga adto sa daykirang igapatigayon nga ding technology nga kay Five Gloria so hindi na sanda magbayad karon aga ginasiguro gid nga mangin na mabaho do bulig gid tira especially nga ni suduyon nga gina problema nga mabaho no kay Five Gloria kay Rosambilog sa mga ano hay do problem hay open abi makaron open dam site eh. Uwa itabon ano lang buwa suod ro aton nga mga nagakolekt na ka ita basura no kay Five Gloria aga do yun do alternative nga ginahiwat or ginapropose makaron it aton nga LGU Kalibo bali ho dai ka nga propose budget na ina ka nga budget ra kay Five Gloria nga nag-abot ita 115 million pesos so dai ka nga proposed budget na kung siya nga ni Mangin loan ka from DBP no aga doon do mga pipila ka mga proposed A5 Gloria aga actually haya may mga dubutuhan nga ni kay naki Five Glo do unang pangutana hay watahagon sit nagalsa git sa yes actually kay nagampong nga ni hay sandatanan ra hay hindi ta magsubot kay wagid wat naguna wa mat ita nag-alsa itada nga alima kay Five Gloria aga tagsikapitan yon nagbuyot it microphone gin explain kay Five Gloria kung alin do ikabulit itray kring proyekto hay di ka tayo nag-amat-amat sa nag-abot it 47 kong boto kay Five Gloria may ina nga dingan eh so at nag-participate pero una matasandaman kay Five Gloria nag-lista mata-mata ng hagan so do na tabo is ginuyap mag-ihapon aga kaya nga nito nangin result kay Five Gloria may una kita nga ano doon ka nga record no nga audio sa day ka nga natabo nga botohan at siguro nga pamatian kay Five Gloria
3: residents of Barangay Bakawso local businesses, stakeholders, gasugot baga kamo nga ipatindog kaya nga proposed solid waste management facility. Kung gasugot kamo, please raise your hand. Alsay talima. Uman, gasugot kamo nga ipatukod kaya nga proposed solid waste kaya nga pasilidad iya sa Bakawso. Kung kasugot ka mo, alsa ka mo talima. Klaro na aton. Di ba kaina, may pakita si Attorney Brent? Datong ato, hay, ibutang ron iya sa Bakawso. Datong atong pasilidad, datong mga pang-process na itong basura. Kasugot ka mo? Kung kasugot ka mo, ay alsa ka mo talima. Para mas madali ay yes or no lang. Sino sa yes? Pati council kay bahan ha. Sino ro no? Sino hindi magsugot? Okay, Secretariat. Alsay, talima, duno. Umay na, kalisod, mag-count. Sure ka mo? Uman, sino gasugot? Para sa paghuyap.
4: Yes,
3: yes, Ana, yes. Haro si, oh, may daywat ako si sir ho. Alsat mayad.
5: Hello. Sa mga kasimaryo ko, ni-explain ka na ni Attorney Gonzalez at ni Attorney Jimenez, ni Attorney Molina.

0: nagunanda kay na kasi advantage kita kara. So, matag baga katon tanan. Na-upta naton. Okay, umanom ni Ma'am Carla.
1: Thank you. Okay. So, kaina no, ginistoryahan nga. Do tipping feet, barangay Bakhausor, gina-process yun, pilang bago yun din ni Cap Ginalabi, so si Kasohon yun. Gina, si Kasohon actually ongoing. May aton nga employment, ilabi man no, ni Attorney Jimenez. Nga taga barangay Bakhausor do i-employ kara i-priority gid nga taga barangay Bakhausor may aton nga mabawasan do aton nga basura syempre ga dinugang ro adlaw hay nagadinugang ro basura so raya ginaproseso na so pangutan na lang gid makaron daya hay importante rin inyo nga desisyon kung madayon daya nga proyekto or hindi nga ni Erokutana, sinoro nagasugot? Sinoro yes? Ato, nagugtan yun na, thank you, Cap. Okay. Sang kalima lang ha, sang kalima. Okay. Steady ang Cap. Di ba kung may mga religion ay buhay man yan eh. Okay. Ila? 4-7. Sino rin no? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Isang beses yung gabot kita, kulang na rayon. Okay, 19 do abstain. Okay. So, 19 do... Huwag matasandat, ano? They refuse to vote. Huwag matasandain. Comment. Okay? So... Okay. So, we'll now proceed to the closing remarks from... Honorable Cesar Lynn Catapia. Palakpakan nato ni Ma'am.
2: So ato no K5 glo na batian naton ro direktoran nga pagbotohan no, sa direktoran nga consultative meeting at gahapon ni 47 kira do mabanaton na intindihan mat siguro do direktoran nga
3: pagpaatag
2: yes purpose ita direktoran nga project na kasi inya ni hay dipatuyuan gid nga direktoran consultative meeting hay para nga ni ipaatag ro detalye proyekto direktoran nga municipal waste to energy kung DPE na technical design, ginistoryahan na K5 law, safety, sa environmental considerations, agating karang economic benefits, at siyempre, pamatian man, yung mga opinion, at ating, karang sentimento, at ating karang pumuyo no, sa Bakhaw, kay may ginpatigayin man, dahil karang open forum, at napamatian man, no, at makatipo man doon idea ko ating karang LGU, kung mga una sa ating karang atong kang barangay no kay Pedro Gloria agud niya matipod ko mga reaction ni atong kang taga residente sa Bakhaw at kung may mga project adjustments ay i-consider kay Pedro Gloria so I think kay the 47 niya ka ay napaatag mataman tanda na intindihan ng Daro. So, boss, itry ka nga nasambit na Project K5 Gloria. So, hinaga lang dito sa atong kaya nga mga public programs, no? K5 Gloria, di pong dando mga babi na tablo na open forum dito sa day ka nasambit ni consultative meeting K5 Gloria. Sa ating nga dugang police report update ng K5 Law, ating kaya din check o out of us PNP, ginpatigayin na, no? Sa dekra na drug test o suspect na kaina no sa ginpatigayon na drug bribes operation mga alas sa crime tara na tablo di ko sa bahin tara isa pagkagay publasyon no sa Banwa it Altabas na kung siya ni kaya nga subject kay ina ay ano pa nag supposed to sa atong kaya nga kapulisan kay una kay mo base sa atong interview no kay President Abinader.

0: ako sa Palma Jr., ako atang karang OIT, ako sa PNP nga, ang matabit influence ra. Ita, makahigilin nga din nun, kat natabo kong na operation, K5, Gloria Rason, nga, may anak nga nakirang nga, ano, dala-dalang nga kutsilyo, K5, Gloria, so akang nga durayimaw, agang hilong, kat din nga operate it aton, nga out of us, PNP, K5, Gloria. Na-recover, no, like, ang day one cliche, na sabu sa anak kang na posisyon kung si Inyani may kapin sa 6,800 pesos o anak kang market value say Friday Gloria at based sa ating information halin sa kapit kung kagabanan man yung nagsugod ya, sa ating kang probinsya taklan ngayon kaladroga ay ito na halin no, sa kapit ni Ilo K5 Gloria at based pag sa background ito ay kang yung nasambit nga subject na si alias Jimbo nga kasadente man ra itublasyon no hay imaukahin mga dati man nga kaso nga nakulong man yan eh kay Five Gloria. So ginawat lang makakon do mangin resulta it drug test dahil kung nasambit nga suspect kay Five Gloria. So far man pag-check man natin sa pipila ka municipal presentation no waman didit sa mabahuan yung responde sa makakon mga dugang reports kay K5 Sandro K5 Gloria. Live via sa Kalibo PNP with K5 Kenneth Lachica. Ako man si K5 Bureau Squad para sa kampiyon na balita sa kabisyo publiko at kanyawan sa Kalibo K5 News FM.
1: K5 News FM Kampiyon Report.
2: Thank you so much kay K5 Velro Squal. Sa naman karang balita, bantayan mga K5 Hinagang Adlaw sa pilang ka mga news and public affairs program it kaungdan, oro kaungdan it nasambitan karon nga balita. Rong update sa rundaya karang ginasugong waste to energy project sa Barangay Bacaw Sur, Kalibo. Ay mabaho o gidmatana abi matuod. Kapin pa kong maulan. Si K5 Sun sa line number 3. Saan naman karang ang mga balita? K5 Sun, stand by.
1: K5 News FM Live Report.
2: Sa kampiyon nga balita, K5 Sandro.
3: K5 Gloria. Ginaaligar nga record nga ginsugod ro. Ita, wapang makilaga karang nga manakaw ro. Sangka establishmento sa bahin kaya ita poblasyon. Ay makaroon niya mangkaroon ni adlaw ita Martes no aga sunok nga ni sa aton karon nga initial nga impormasyon una uta no nasayuran nga awaw uta ba sa insakto karon nga pwesto rong tatlong ka mga vault nga may sugod ang ani ra nga mga kwarta aga
2: tatlo gid man ana gali K5 Sando haboy
3: Roger, K5 yun, no? Nga samtang nagkakalat pa nga ni iba karon ng mga gamit. Sa sugod mismo, ita opisina. So, sa aton kaon yung initial information, sangka assistant supervisor at establishment rong nagdangup sa aton karon nga tayatapan, iti bahay PNP, agud nga ni iparecord, no? I-report kung daya karon yung insidente. Agud man, magpatigayon, iti daya karon nga nagkakaigo ng investigasyon, rong aton karon nga kapulisan, ag sa makaroon nga ni ay presente sanda or padayon pa nga nag-gather ba sandara, ita mga CCTV footages, agud nga matumod baga rong pagpakakilandan o kung identity at daya ko nga suspect o kung responsable sa raya ko nga pagpangsugod sa established pagdala sa ana it daya ko nga vault baga K5 law. So sa makaroon ay nagapadayon para ang dakaw niya investigasyon itatong niya mga otoridad agod niya masayuran no, kung ano gito mga nahabuol kabilugan nga record niya kwarta at makwan man, matumot man rong kabilugan karon nga haiga na nadagasa ita nasambitan karon nga suspect K5 Gloria. Samtang sa aton pag-in nga information nga nag-gather man K5 Gloria no, sa aton nga area na kung siin nga ni sangka sa eskwelahan no sa bahin karon it Libacaw particular sa Guadalupe National High School bangod nga ni ra sa gin record nga naphthalene balls no o kon naphthalina ba K5 Glo nga gin na pagapta or gin kwan baga gin butangan abi it sa eskwelahan it Guadalupe National High School Natalina no sa anda karon nga library ginbutangan ang datag may mga buho ngaron kay Five Blo it Natalina agud nga lima kwan baga mapatayro anay mga insekto baga nga
2: mga ganggam
3: oo mga
2: duwi pag mga ibo
3: oo kung ano pa nga klase dai kon nga mga insekto kon record nga naga kwan baga nagahalit baga sa anda karon nga library do ano abingara do library ginatunga abi maron kay Five Blo bangod ban nga ni kay ginagamit rong doon nga part it eskwelahan I mean it's like a building ginatunga library at may klase pa no
2: kay Five Blo bangod gani sa maliro katunga ay classroom katunga ay library
3: Roger, kay Five Blo. Ang sunog nga ni, sa atong karon nga initial na informasyon na tapo rong dahil karon nga insidente no kahapon kara ita agahon aga mga ni na bangod din sa pagkahakro itay kanya dahil kung nga Naptalin Balls kay Five Blo or Naptalina ay nako kita nandara at nagkayalipong tangani nagsugod sa anda karon nga kung bagay system sa yawas aga to tangani do nangin kabagda kung hamat nag kayalipong sandara rong kapin sa ano sandara eh 11 no so aton kaw nga initial nga information ay 11 rong mga nakahako ito nga hugom agro iba kara limang bilog no sa iba kara nga grade level matana kay Five Blo ay nagagamang ra it daya karon nga ginatawag nga emotional effect o kon katulba bangod man sa daya karon nga insidente sa makaron aton pang ginatinguhaan nga pakipag-angutan naton nung daya karon nga dahil nga tayo tapan no ita Guadalupe National High School kamilugan ita incidente agon ba aro anda kaon nga ikatatigayan nga aksyon ay han ba na kung mauman ba kita blo agro kwan ba nga do nahawat ano pang estudyante hindi nanda ba matakuran no kita blo pag-abot sa tayak kaon nga mga ako abi ita
2: ay basi mahina abi kay 5 sando ventilation kaya kung ma-expose ka abi karon ay nagakahilo kagid mating ay di ba kita ngani karon ay nagabutang man sa aton yung aparador agun yan dito ikot-kot anay ro mga gambong kay 5 san
3: Roger no kay 5 blo ay di ba ngani dati ay
2: nahinungmot ko pa ngani dati ron eh depende abi ron kung ikaw ay mahiluhon gid matana ay mahilo ka timo karon kay 5 san pero bukod man doon imot nakamamatay wa mo man ginakanay galing ay ano ang abi ron nagakahilo ka ro iba ngani karon kay 5 san hay pasensya lang sa term nga atong gamiton natagso ka kung makahugom
3: Roger no to doon nya nito ang bilog
2: K5 san? Okay, talang mga K5 ay mahina ro ana karang signal ni K5 Sandro. So haragali rong ginaturo karang dahilan haman ita nalipong rong raya nga 11 ka mga estudyante sa Guadalupe National High School ay nagbutang ita naptalina ito karang sa andang library. Ay siguro mahina kararo ventilation that's why hay na expose rong rayang ibang mga estudyante nga ni nagsakit ro ugo aga nahilo K5 san
3: tama gid K5 blo no sa ray karon nga information aga sa makaron nga ni hay aton pa nga ginatinguhaan nga pakipag-angutan rong admin no o kon principal mismo ita tagatapan no ita eskwelahan ito Guadalupe National High School kung kamusta so far do ray karon nga sitwasyon ay han baga una gon sa establish karon nga kondisyon rong mga estudyante aga kama naman kung hinaga magabukas do anda karon nga klase no uban pag-resume ita klase ba kay Five Blo sa nasambitan karon nga eskwelahan samtang sa mga dugang naton nga detalye no mga impormasyon kay Five Blo sa aton nga pag-check dinahan man sa ka driver ita motorsiklo matapos kara nga aksidente nga sumunggab no or masunggaban itsang ka kotse ito sa bahin kara it sitio Kampitan sa Banu Barangay Arana sa Banuat Balete mga nakna alas 3 kay ina kararo pa orason no manug alas 3 kay 5 blo rong pang orason ug sunog ani sa aton kay initial nga impormasyon nakaangkon it nina sa anak karon nga ulo anang tuo nga porsyon it abaga aga sike kay 5 blo no gas kay 5 blo sa parte it daya karon nga biktima insigida matakara nag actually bago nag ano kara iskimbuligan imot mga residente ito sa nasabitan nga lugar nga kung sa siin nga ni hay ginanuhan ginbuligan gin papungko gin tawan ba it igtupangot no or dahil nga do mga bukol ba nana or mga hanog nga na angkon ay ginbutangan it ice cold compress kumbaga kay five glo ginhugat tro aton karon nga responders it MDRRMO Balete nagresponde man sa area ro aton nga katapo it Balete Municipal Police Station agud nga imbestigahan ro nga sambitan karon nga aksidente ag haron nga ni no wa man it so far padayon sa makaron no nga nagaistorya ro nga magtimbang karang aparte rong driver it kotse kamanaman rong driver it motorsiklo sa aton kong natatapan it Balete Municipal Police Station para man sa nagakaigo nga disposition. So far din aton nga ay kahatod karon nga report magaling sa aton kong area with K5 Kenneth La Chica. Ako man si K5 Sabi Salazar para sa kampiyon nga balita si Bisyo Publiko ang Kalingawan sa Blue Camp Minsya Itaklan K5 News FM.
1: K5 News FM Kampiyon Report.
2: Thank you so much kay K5 Sandro Zalazar sa anaman karang mga balita. Sa aton yung pagbalik mga K5, dugang naton yung mga mensahe. Detalyat aton karang mga headlines sa pagkapanumbalikan naton. Pagkatapos gamang ipilang ka mga reminders, stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sa eksakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Bayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sanditre Bayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, mga butika. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asalrikan. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duhaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang detex coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag naglumbo ang ako sugar. Kamiyara, ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabuti ka.

0: TC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko may TC alkaline vitamin C. Pagsubong ka nami sa akong paminsara.
0: May TC. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Clinica DioFresh. Kada tapos ligo, Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Sa Clinica DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Nagapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Biotics, Mighty C,

0: Kalipun. Balik kita mga K5 sa aton yung pagpangalaga El Castigador, alas 5.35 aton kirang oras. Sa aton nga oras, ginahatod-gaton, it might be sirong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Sa aton karang nga mga ka-K5 nga sa gihapon ay wa nagamayad-mayad sa anda karang nga sipon.
1: Grabe po!
0: Para sa pag-asgad, it aton nga tutundan, trangkaso, ubo, mga ka-K5. Uy, abo makararo, ginaubo ha! Nom kamot abo nga tubi, mga ka-K5. Agod nga raw infection sa inyo karon nga baga ay matunaw. Ay, syempre, mag-mighty C. Ro, mighty C, rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Ay non-acidic, bangod nga raya himo sa pure nga alkaline.
1: Grabe po!
0: Kunin ka pareho, ito ordinaryo karang nga vitamin C. Raya mga ha K5, hay, pwede natin imnon. Bisan, wakit na karon ita kinaon. Bangod nga ruyon, ay non-acidic. Bisan pa ikaw may problema sa ulcer, may problema kakara sa hyperacidity. Ro, mighty C, mga ha K5, ro, aton karang nga pilion. Bangod nga himo sa pure nga alkaline. Ani ay safe naton ron imnon. Ang syempre nagabulig ita collagen production sa aton nga gawas. Agud nga madali magugat ro aton nga mga nina, madali maguli ro mga bali, mag mighty C mga ka-K5. Ro mighty C nagabulig man para malikawan ro iron deficiency. Kung kugang kita sa iron, kung anemic kita, kung pirmi kitang nagapugaw, hay mag mighty C kita. Ro mighty C hay himo man sa vegetable capsule. Babakay naton ron sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Aga, syempre rong Clinica D3 Bio, the natural, antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Rong Clinica D3 Bio ay manggaranon sa vitamin D3 na makabulig sa aton nga joints, sa aton nga mga kasukasuan, sa aton nga muscles. Oh, magamig kay nang aga-aga. Aga, ginugan-ugan nga mga K5 sa mga ginabiling una. O permi karang ginagubat, may muscle cramps, mag Clinica D3 Bio. Pero Clinica D3 Bio, wagamang ro, nagapapagun sa aton nga tugaan, wagamang nagabulig sa aton yung mga joints, kundi nga ginabuligan man kita nga maging healthy ro aton yung muscles. Agod nga hindi maguya, pag hindi kita makaangkon, it muscle cramps, rundo yun yung mga biling, gubat, mga kita. Aga, ro Clinica D3 Bio man, ay may VCO, nga may medium chain triglycerides. Ro MCTs nga makita naton sa Clinica D3 Bio rong nagasuko sa mga viruses. Kaibahan yon ro flu virus, anuman nga sahay karat virus, infection, rong pneumonia, lung infection, rong UTI, sa mga kababayinan nga pirming ginadisminuria mag Clinica D3 Bio. Ro Clinica D3 Bio ay nagabulig man ron mga K5 sa mga may gugus-gugus. Sa mga abuon ng katog-katog na mabuhay ka na magmayad, puso ninyo Rogel Capsule at Clinica D3 Bio. Agro oil, maghalin sa kapsula, ruyon na inyo nga ipahid. Sa mga may balakuba ka mabuhay, magmayad. Clinica D3 Bio. Tandaan ko pa dati partner, kat elementary ako, ginahinakihan kami permit ni Yogi. Do yun ron, mga K5 VCO, Virgin Coconut Oil sa Clinica D3 Bio. Ag dapat ay piliun naton mga K5 rong may tatak nga klinika. Agod sigurado nga authentic original ro aton nga nababakay. Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, aton nga kotanon una, aton nga mga authorized pharmacies and resellers. Ag dapat ay bukon it blur karon mga K5 ro raya karang nga logo ha. Ay basi kong peke. Bo makararo peke, fake imitations. Dapat may tatak nga klinika rong Clinica D3 Bio. So yun naton si Dr. Robert Impinado, si Ma'am Abigail Impinado. May aton yung free consultation from Sunday to Friday, alas 8 agahon hasta alas 5 hapon, mga K5. Libre ro konsultasyon, waron it bayad. Hindi ang kamo magpakonsulta it Sabado. Bangod nga, what clinic kung Sabado, Sabat day. So ro aton yung schedule, it free consultation, hey, alas 8 agahon hasta alas 5 hapon. Sa mga senior citizen most especially. Kirete lang nga ni Rupensyon, ay kupiton pa. Ay na na kamo mga K5 sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Gamit ro makabagong nga teknolohiya. What bayad karon ro professional fee ha? Libre ro konsultasyon mga K5. Anyong inugbayad karon ay baka nyo lakprutas at tinuga. Ay syempre baka nyo vitamins. Good nga mabaskog ro inyong agawas. O dewang bugan lang, bare months one. Ay sa mga ka-K5 naton, nga araya karang gustong mag-enjoy during Christmas and during New Year. Ay, paano mo ma-enjoy in Christmas o New Year? Ay, base di ka nabutat Christmas at New Year, bangod abusado ka man sing gawas. O, din na ginahambag kahapon, mga K5, ita, pilang ka mga medical experts nga na, nga likawan mo, samtang temprano pa, samtang bata ka, rong sobra nga pag-ininom, itagak. Rong sobra nga panigarilyo. Ay, kaya nga ni Ron, ay, ginahambag natin per me nga, kung magbakal ka mo, di bagat, mga makahilong ilim nun, may nakabutang nga drink moderately. O, ano, ro, moderately, ay, katamtaman lamang. Huwag yung sobra, ka K5. Pero iba ka ito, bukod man kung tait maoy, kung mahilong galing na rusubra man sa gihapon, nga alcohol sa aton nga gawas. Ay posible mga K5 nga bukod it maayad-ayad rung anang epekto. Sunugon ng karuning atay. Imo nga tinai. Aga, kung ikaw ay pagasigarilyo, rin mo nga babae min ko tambutso. Maguwas nga masamad ingipon ka K5. Ay, posible ka pang makaangkon it sakit sa baga. Cancer sa baga. Ano naman yung si Miriam Defensor Santiago, waman kong tayo magasigarilyo. Paano yung makaangkon it lang cancer? Pero ana nga, asawa, hay, change the smoker. Second hand smoke, imaw, mga kakita. Kani kung kamo, sa mga kagakakinaan, palangga nyo rin yung asawa, inyong nga-unga. Ayaw ka mo magpinigarilyo. Ay, pwede matano rin magpanigarilyo ka mo kung di nyo tagin mapunggan. Ay, magpagayo-gayo ka mo mga K-5. Inyong pagpasinghuton sa inyong mga unga na ila taka mong mamatay temprano inyong unga. Ay, dito ginahambag nga cigarette smoking is dangerous to your health. Pag makita mo pa nga ni partner, no, sa daya ka nga kahat sigarilyo, mga picture, mga K-5, with mga nagkaangkon at cancer, bangod sa pagpanigarilyo, yung kangidlis, paro iba unang mga picture ka, no. Pero halaman sa gihapon, Rwanda nga binaligya. At take note, mga K-5, rong Pilipinas, ang bilog sa mga daya ka nga mabahong tobacco producer sa bilog ng kalibutan. Dumaabong nga tanom nga tobacco ito sa Ilocos. Tawas ang bago nato na cigarette smoking is dangerous to your health. Ay, dangerous to your health. Gali, amat, ginabinaligyan nyo. Ay, mas mayad lata karon. May iba man kitang mga igmanghod nga gusto man karang punduhon yun kung na. Ay, delikado man kung noon kung punduhon mo lagi. Kainom ka na yung klinika di Tribayo. Agamat-amaton at punduro pag panigarilyo. Ay, makagampuwas kagid karon mga kakipoin. Kama na itmakagadik, rosigarilyo. Bangod nga rosigarilyo, hay may nicotine. Ro, nicotine, ro yun do, nakaka-addict, hinahanap-hanap ng iyong katawan. Agro nicotine, mga K5, ro yun do, nagasamad sa imong nga ngipon. Kita nyo ro mga nagapanigarilyo, di ba ga, maito mandang bibig. Agro andang ang ngipon, hay madudugaw-dugaw. Ag sa punot andang ngipon, hay maitom. Medyo may uling ba nga ro, no? Ay bangod ron sa nicotine, maghalin sa sigarilyo. Nawat ang ano ko dati partner kat nagpa-cleaning ako, tao man ng yurt ato. Ang bakit aha ko ni Dr. Hay, ah, sigarilyo ka man na, hay. May nicotine man na. Ay, ro, nicotine, galinga ron, mga K5, napapasa, galiron, pamaagis sa ginagamit mo nga, cubiertos. Ay, Spanish term na to. Cubiertos, ano yung cubiertos? Kutsara tinidor. Doon. Kung rin mong ginagamit nga kubiertos, ginagamit mong pinggan, kutsara at tinidor, ginagamit man itawo nga nagasigarilyo. Ro, nicotine, maghalin sa anang sigarilyo, pwede giliron ni mo mapasa. Mapasa kinu. Ngani sa mga kagagakinan, gaban gin mga gagaki nga raho. Mga sigarilyo. Napanuhan ko nga niya sa Banwat Kalibo partner. Di ba may aton nga anti-smoking ordinance? Pamat may mga nakakasunod kita nga ron yung mga tricycle drivers. So, rabbit ako magsigarilyo. Agroanat na paman nga abuhay gina apok-apok. Ah. Pamat ay mapuling kagot imo. Agroanat, anang abu maghalin sa anang sigarilyo. Pamatin pa kung mabasko, grohangin. Huwag edad konsiderasyon sa anda karan nga sa anda nga isigataw. Huwag edad konsiderasyon sa anda nga palibot. Kapin pa kung sa mga public places ka, kung abong nga tao, ayaw magsinigarilyo ka kay Pai. Oh, mahuya ka man. Kasi ibang nasyon may anda ta ito nga smoking area. Smoking area ito sa Japan, may aircon pa. Pero mas mayad gid aron nga hindi ka mo magpanigarilyo, mag-inom ka mo't klinika di Tribayo. Ag mighty sea, gumagawi gro inyong kabuhi. Ay kung ka mo nila magawi gro inyong nga kabuhi, ay sige hala, sigarilyo ka muna. Inom ka muna. At inom ka muna at mga makahilong ilim nun. tagod nga ro inyo karon nga lifespan mga K5 ay nagatagod man. Pero kung palangga mo rin mong ikaayong gawas, kung health conscious ka, mahilig ka sa tinuga, isda, prutas, mga green leafy vegetables, pag-ainom ka tubig, exercise ka, huwag ka nagaduhong sa sangkalugar lang, huwag ka nagatinaman, kahit sigurado nga healthy kat imo karon. Kung nagainom pagid, ikaw ita, daya ka rin nga klinika di Tribayo, antiviral, antibacterial, antifungal specialist. At syempre, Mighty C. Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga K5 ninyo ron mabakal. Ag happy listening, ina kay Sir Jose Nelson Delphine. Good afternoon sa ESU Banga, sa mga K5 naton sa Juliana Mall. Happy listening. Mauganon nga agahon, K5 Glo. Happy listening sa aton yung mga K5 sa Kalibo Car Wash. Sa mga mabuot nga staff, ita Kalibo Car Wash. E naman sa Sea Oil Estancia. Good afternoon. Magjawa ko, tahakita sinong Jonalda. Sa mga mabuot, mga mababihon nga staff, ita Sea Oil Estancia. Agi naman sa Pag-ibig Office, sa mga ka-K5 naton sa Pag-ibig Fund. Siyempre, sanda nga mga gwapo, mga neat and clean. Very accommodating yung mga security guards at Pag-ibig Fund. Ag siyempre, kay Ma'am Bel Tolentino, happy, happy listening. May nataot, tagali ako kay mo, Ma'am Bel. Galing wa kita nagkita eh. Kaya tabi ako nag-aagi sa backdoor. Backdoor. Makita lang kita, Ma'am Bel. Ah. Thank you so much, kida. Happy, happy listening ina kay Ma'am Bel Tolentino. Nga guwapa yun. Maagam pa. Mabuot pa. Ag happy listening man sa mga K5 naton sa Kalibo Public Market. O na sa Numancia Public Market sa may entrance. Happy, happy listening sa vegetable section. Sa mga K5 naton, una sa may Altabus Terminal kay Uncle Boy. Happy listening. Sa aton yung mga drivers, mga sweet lovers, inaman sa CBT MPC Terminal o Yotorong Terminal. Mga drivers naton, itnuman siya Kalibo vice versa. Happy listening kinyo mga K5. Una sa Splash Laundry. Na kay Manong, happy, happy listening. Agya sa mga K5 naton sa Emeralds Gali, nakatune in. Inaman sa Kalibo Shopping Center, sa mga parlorista, aton karang mga mananahi. Mamayad magtahi una sa Kalibo Shopping Center ngayon. Kabuhay yung tagid sanda una ron. Sa aton una nga mga nanay, mga tatay nga nagatahi sa Kalibo Shopping Center. Naman sa aton karang mga parlorista, sa mga gwapo at gwapa. Aga sa mga K5 naton, nakara sa may Uyutorong Terminal Gali. Pamat nalilipatan naton mag-greet mga K5 eh. Sa LGU Malinaw, ina kay ng Marge Salem Imperial. Happy listening, ina kay Ma'am Mary Forico. Sa aton nga Aklan Provincial Capital, kay ng Jeanette Soko, kay ng Belen. Get well soon ng Belen ha. Naman kay Ate Richie Oloroso sa Banwa Karat Madalag. Aga sa mga K5 naton, kay Tayudon Banjola. Happy, happy listening. Agi naman sa Regional Trial Court Branch 2. Sa aton man nga RTC Branch 3. Happy, happy listening. Nakanday Attorney Lina, good afternoon. Sa mga K5 naton sa Public Attorney's Office, syempre sa gwapo, maaga, mabuot. Aga, huwaran nga ama ag asawa. Nakay nung nono, kay Attorney Andrew Julio Kimpo. Happy, happy listening, gid kimo nung ha. Ag sa mga K5 naton sa Public Attorney's Office, nakatune in sa K5 News of Fans. Good afternoon kinyo mga K5. Ayan man gali sa Peralta Law Office. Na kay Sir Alden, happy, happy listening. Sa mga classmates naton mga K5. Good afternoon kinyo. Og sa mga K5 pag inaton sa Rosario Malinaw. Na kay ng Leia Villas, happy, happy listening. Alas 5:48 mga K5. Aton karang oras. Sa aton niya pag padayon. Ginapahayag makaroon na rong raya karanga DILG mga K5 ginmando ita Department of Interior and Local Government o kung DILG rong raya karanga pagpatuman it maximum tolerance ag nagakaigo nga siguridad sa tunga it ginapatigayon nga rally it Iglesia ni Cristo kung INC sa bahin kara it EDSA ay kaina nagpatigayon mga ka-K5 ita rundaya karanga rally rong pilang ka mga miyembro ita daya karanga Iglesia ni Cristo agud nga kung baga mga ka-K5 hay ipakita roanda karanga protesta bangod nga si Senador Rodante Marcoleta hay ga pagkakasuhan ita plunder. Oh. Ay mabuo kita makilayang mga Iglesia ni Cristo, nagahambay Iglesia ni Cristo man na kami, pero wat kami nagasuporta kay Marcoleta. Ag mabuo kay nakarang mga motorista ro nagreklamo mga K-5, bangod nga gulpihan ro anda karang rally. Ay suno kara sa DILG. Ginamanduan makaroon ro PNP nga makipag-angot sa nagakaigong lokal nga gobyerno. Agod siguraduhon nga masunod rong raya nga rule of law. Ag makipag-angot sa otoridad sa rundaya karang nga nasambitan nga aktibidad ay kaina. Mabuta kara ro mga na-late sa andang trabaho. Napiglit sa traffic mga K-5, ing harang panandarong pila karang mga sakyan ay kita mo gid ba. Atat magain mga K-5 sa nagaprotesta nga ron ay democratic country kita. Pero isipon naton nga aro yon ay nagasunod sa insakto karang proseso. Pero iba abi syempre may sugod matana. Kaya ning gidabi kong maging not guilty si Marcoleta ay mabuhian man imo. Si Chis Escudero, si Joel Villanueva, nakataga naman niya pagpasakaan karat kaso. Raya rong mga ginatupag makaroon ito aton karang gobyerno, mga K-5, ay tapin nagahilapit rong raya nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay di karawon kara mag-sayod rutanan. Karawon naton masaksihan, mga K-5, kung sinuro nagasugid din na to. Ay open bagara sa public. O sige, mantawon naton.

51 minutos sulong nagdaliwan sa oras at alas 5. Thank you so much again sa aton karang mga naging partners sa field. Kay K5 Sandro Zalazar, K5 Val Rose Kual, atong navigator K5 Kenneth Lachica. Partner naton sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unaya. Agan man itamon niya President at CEO kay Dr. Ramin Itangoy. Ako rin inyong karang naging alagad K5 Gloria Villas Manyo. Para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko kalingawan sa kalibo. K5 News sa Fan.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Gina Canon. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati na mon nga may TTX 500.
2: Kasi kapila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo sa Subong kadua na.
2: Subong kamusta?
1: O ay niko ginabatya at maskin gamay.
0: TTX 500.
3: Ano blining thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Do apelyido ni sir boy?
4: Oo ah. Mayara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis,
3: gouty arthritis. Sa pagsilingon, ini ang arthritis, daw generic name yan eh. Mm. Naamuning pagtawag na ton, importante ang arthritis, duwa ang pagsilingon. May inflammation ka, kag may pain ka.
4: Inflammation tuga sa mga free radicals.
3: Gusto.
4: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
3: Kag ining pagtigulang na dok sa imong nga mga
4: cartilage.
3: Mga cartilage. Now,
4: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay damo man mga tigulang na wala arthritis. Kay palainom DTX 500.
3: Gusto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton balang nga thumb, may joint na di, oh, amun ipirin ming kalabanan gid, simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka makapress kay sakit ni siya, no? Usually amo ni abi ang prone naton sa pangabudlay pangbugat. That's why nga imagine na apat ka bilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So amo ni pirmi ang pirmi ka strain. Kung nagatigulang kagali doksam, kag nagadyutay naman ang imong nga collagen.
0: TTX 500.
5: Tapos ito masyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa kong tudlo sa mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500.
4: Para ma-prevent Sir GP nga madula ang cartilage. Pero minato na balik-balik. You need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sang DTX 500, bisa matigulang ka kuan
3: persado na yan. And you know what? Siling sa mga pagtuo on ha, ining ginatawag naton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually doksam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo damo sa ginhalinan, pwede halinan, pero suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo bala sang imo nga free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress. Pagi sa pag-apoptosis, imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang cellula sang cartilage. That's why may ara ka sang decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong result?
4: Kinakakontra sa cartilage degradation, tamis.
3: Tamis.
4: Sa ginaya, protein from animal.
3: Oo.
4: Take note ha.
3: True man na.
4: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
0: DTX 500.
4: Before magamit ang collagen, you need DTX 500.
3: DTX 500.
4: Para madipinsan ang mga cellula nga nagapalibot sa imong mga joints, you need super antioxidant.
3: Correct.
4: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa muna ang mga turmeric na, sinamuna, amun ang mga taas ang kwan, antioxidant, and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
0: DTX 500.
4: Here comes DTX 500.
3: DTX 500.
4: Tapos taas ang ano? Ang antioxidant.
3: Oo. Ang
4: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
3: Na, amo na da.
4: So, pirmin nato na balik-balik. All degenerative diseases is caused by free radicals.
3: Gusto.
4: Amo na ang kaaway sa aton lawas na way takabalo. Termin natin upod-upod.
6: Oo, aras na palibot.
4: Termin natin balik-balik mo, aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays. Sila tanan, free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
3: Wala.
4: Kaya nga away ka gano'n mo yan, DTX 500.
0: DTX 500!
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo, nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan. kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:01.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Headlines sa atong balita lokal. 51 anyos nga gagaki arestado sa drug bust operation sa Banwat, Altavar.
6: Tugang headlines, balitang lokal. Peace and Order Council mas hugdanong siguridad sa Banwat, Kalibo. Duka nga kapulisan para sa Kalibo Municipal Police Station, Iga Request.
2: Sa dugang headline, balita lokal. Dating drug surrendery nagpositibo sa drug test sa Bybust operation sa Andagaw.
6: Dugang headlines, balitang lokal. SK Chairman ag kagawad sa Dumga Makato. May pagklaro angot sa isyu sa libreng buga.
2: Headline sa atong balita nasyonal, EDSA gridlock, ginkadismaya it mga motorista.
6: Dugang nga headlines, balitang nasyonal. Siguridad sa Senado, gininspeksyon at direkon nga gatsalyan.
2: Headline sa atong balita international. South Africa nagpaandam sa anti-migrant protesters.
6: Dugang nga headlines, balitang international. 28 ka mga civilian patay sa airstrikes ita Pakistan.
2: Headline sa atong balitang negosyo, 9 million pesos nga illegal nga sigarilyo na dakpan it BIR.
6: Dugang nga headlines, balita sa patagit negosyo. Suspension sa collection at green energy auction allowance gin extend it ERC.
2: Headline sa atong balitang sports. LeBron James posibleng maghalin sa Golden State Warriors.
6: Dugang headlines, balita sa patagit
0: ina balita sports.
6: Game manipulation case gin pasaka kontra sa daywang ka mga ex-NBA players.
2: Headline sa atong balitang entertainment, Cara Delevingne ginsugid rong espesyal nga relasyon kay Amber Heard.
6: Ag Ivy Reyes Padilla umatras sa Binibining Pilipinas 2026.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
8: Wow! May puso.
2: Maayad-ayad nga gabi, Banwat, Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi, Probinsya, Taklan. Good evening, Western Visayas. Welcome mga K5 sa ato niya pagpangalaga, D3 Bio Evening News. Adlaw kita makaroon it Martes, Pecha 30 sa bugan it Hunyo, Dagon 2026. Ginatod ka ito ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio ag Mighty C, rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Live, magiging sa Broadcast Center at 94.5, K5 News sa FAM Kalibo. Kami ro inyo nga mga newscasters, ako si K5 Gloria Villasmanio.
6: Aga kuman si Ko Kif Ibsando sa Luzon.
2: Sa detalye at aton yung mga balita. Una kita mga ka K5 sa aton yung balitang lokal.
0: Balitang lokal. Balitang lokal.
2: Aristado rusang ka 51 anyos nga gagaki nga ginkilaga sa alias nga Jimbo. Matapos mabugaan suspected shabu sa ginpatigayon nga drug by bus operation sa barangay poblasyon Altavas. Suno kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr., OIC at Altavas PNP na bakan rong suspect, itsang ka sa shay it illegal nga droga, kabaylo it 1,200 pesos nga by bus money. Na-recover man rong sambilog pang sa shay agsang kakuchilyo sa ginpatigayon nga body search. Ginabana-bana nga nag-aabot sa 6,800 pesos rong balor it mga nabuol nga droga. Hugot mataang nga ginpamalibaran it suspect nga anarong droga kung siin presente makaroon nga sa custody at Altavas PNP samtang ginapahaom rong kaso nga pagbayolar sa RA 9165.
6: Dugang italya sa itong balitang lokal. Masugtan pa it Kalibo Peace and Order Council rong seguridad sinasambitan niya Banwa. Kasunod it natabong pagpamaril sa Puok Jetty Port. Suno kay sangguni ang Bayan Member Ronald Marte, Chairperson it Committee on Peace and Order, kaparti it ginisturyahan sa natabong pugong rong pagbilog it konkretong tikang, agud nga mapabili rong peace and order sa Kalibo. Nasun nga lumagpas rong numero at kinahanggan nga bantayan it isang kapulis kaysa sa gintagana nga ratio kara. Bangod ka na mag-request it dugang nga personnel, agud nga maputan rong nasambit niya kakugangan, ag mapabaskog rong peace and order sa Banwat Kalibo.
2: Sa dugang paginaton nga detalye sa balita lokal, nagpositibo sa drug test rong tricycle driver nga nadakpan sa drug by bus operation it Provincial Drug Enforcement Unit Aklan ko Hunyo 28 sa Kalachuchi Road, Andagao, Kalibo. Rong suspect nga si alias Bugoy, 48 anyos, residente at barangay poblasyon Kalibo ag dating surrendery ay nabugaan it wagong ka mga sachet it illegal nga droga nga nagabalor tanan it 40,800 pesos. Unagon yung ginako it suspect nga nagagamit imaw it illegal nga droga pero nagpamalibad nga anarong mga narecover nga suspected shabu. Nagapangatubang imaw makaroon sa kasong pagbayular sa RA 9165.
6: Katapusan nga detalye sa tunya balitang lokal. Aminado sa DISK Chairperson Paulo Lusaria ag Barangay Kagawad Lilani Sacramento it Barangay Dunga Makato nga may kakugangan sanda sa pagpasayod kay punong barangay Leo Vigildo Villanueva. Angot sa pagpilit mga benepisyaryo at libreng bugas sa idaom at programang Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang nga sangka Local Government Support Fund. Aminado rong daywa nga sandarong naglista at mga benepisyaryo apang ginpamalibaran nga gingamit rong programa para sa pagpamulitika sa naghihilapit nga eleksyon. Ginpamalibaran mata at daywa kurong dayakon nga aligasyon kaabuan sa mga nakabaton at libreng bugas sa andang pamilya agahom si Gonsanda nga ipakita rong listahan na rong mga nakabaton ay kwalipikado ag kapartet indigent ag vulnerable sectors. Ginpaliwanag matananda nga limitado rong slots para sa mga barangay rason nga pilagamang rong hatawan apang sa mga sunod sigon nga ayuda ay posibleng makabaton rong iba pa.
2: Alas 6:09 sa aton nga balita national hatod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Nakakapikago, nakadetox ka pa. So DTX Coffee Mix, may ampalaya chia seeds in the sugarcane extract powder. Kaya nagabulig sa aton nga digestion, sa aton nga metabolismo. Nagasunog it LDL cholesterol, agod natural ro aton nga pagniwang. So DTX Coffee Mix man, nagabulig agod malikawan ro constipation. Mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan.
0: Balitang National.
2: Nagpahayag it pagkadismaya arong pila ka mga motorista bangod sa grabing traffic sa EDSA, bangod sa protesta at Iglesia ni Cristo kon INC kung siin maaborong na delay sa biyahe ag na late sa andakara nga trabaho. Suno sa mga motorista, pilang oras anda nga nagduhong kumpara sa mga ordinaryo nga biyahe. Apisar nga ginakilagar ang kinamatarong nga magprotesta, nagagaom rong pilang ka mga motorista nga ipatigayon raya pamaagi o sa pamaagi nga hindi makaawat sa publiko.
0: Balitang National. Balitang National.
6: Dugang Italia sa tunga Balitang National.
0: Balitang National.
6: Balitang National. Inatod gato ni D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist. Nagpatigayot inspeksyon si Senate President Win Gachalian sa session hall ang mga committee room sa Senado bilang pagpahaom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga nakataya na nga mag-umpisa sa Lunes. Gitawaan ni Gachalian mga pasilidad, kwarto para sa prosekusyon, defense ag media pati manrong seguridad. Sunukan na haomgon ng Senado para sa hearing ag magapadayon para mga kinahanggan nga ayuson samtang ginapatigayon rong impeachment trial.
0: Yan ang radyo ko.
1: Wow, may puso.
0: Balita International. International.
2: Sa aton yung Balita International, hatod gato ni Extend Food Supplement for Men nga may makarot at glavawaska. Sa mga mag-asawa nga nalisdan makaangkon nito nga Extend Food Supplement for Men, nagabulig sa fertilization ang

0: Nga may mga foreigners nga legal nga naga-star ag nagatrabaho sa South Africa ag nagakadapat nga maprotektahan rong andang kinamatarong sa Idagom Itlayi.
1: Balita International. International.
2: Dugang Italia sa tuong balitang international. Ginatod katon it might see rimas ginpabaskog nga alkaline vitamin C.
1: Balita International. International.
2: Kapin sa 28 ka mga sibilyan rong namatay. Ag 49 rong naninahan matapos ang airstrikes at ground operation Pakistan sa mga probinsya at Afghanistan mangapit sa border at daywang ka mga nasyon suno sa United Nations Assistance Mission in Afghanistan. Ginabayad Pakistan nga ginadudahan nga hideout at mga militante nga grupo doon na karoon nga ginatarget samtang ginhabay Taliban government. Nga mga sibilyan rong naapektuhan at ginkundinarong nasambitan karoon nga pag-atake. Nagapadayon ng tensyon sa border sa pihakit na unang ceasefire deal kung nagtaliwan nga dag-on.
1: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso.
0: Alas 6:12 ang sa aton nga balitang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Balitang negosyo hatod katon mga K5 it Clinica Dio Fresh para sa fresh nga pamatsyagan, fresh nga hugot.
3: Wow!
0: Clinica Dio Fresh rong organic nga Dio Roll-on para protektado kita 48 hours para sa pangmatagalang bango at freshness sa Clinica Dio Fresh available gon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Kinumpis ka ita Bureau of Internal Revenue kon BIR rong kapin sa 101,000 nga pakete it ginadudahan nga illegal nga sigarilyo nga nagabalor it masobra sa 9 million pesos sa sangka operasyon sa Cagayan City, Isabela ko Hunyo 25. Sunod sa BIR, ginpatigayon rong operasyon sa pakikipagbuligan it Philippine National Police sa CIDG ag lokal nga gobyerno. Inabanabana nga masobra sa 82.7 million pesos rong kabilugan nga excise tax ag value added tax o convat nga posibleng wahabayaran sa mga nasambit nga sigarilyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
2: Dugang Italia sa tunga balita sa patagit negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
2: Gin-extended Energy Regulatory Commission o kung ERC ng suspension at koleksyon at Green Energy Auction Allowance para sa Hulyo at Agosto 2026. Bilang kaparte, tikang at gobyerno agud nga mabawasan ng gastos sa kuryente samtang may National State of Energy Emergency. Sakop at suspension ng pagpanukot at 0.0371 pesos kada kilowatt hour agigay patuman itanan nga collection agents, iba ng mga distribution utility, retail electricity suppliers, ag National Grid Corporation of the Philippines.
1: Balita, sports, sports.
0: Sa aton man nga balitang sports, sa tudgato ni DTX Premium Coffee, rong DTX Premium Coffee may stevia agaricus mushroom, aga prebiotic coffee, prebiotic plus probiotic, ag may malunggay. Mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Balitang sports, sports.
0: Posibleng targeton ni Golden State Warriors rong pagbuo kay LeBron James bilang free agent agrong pag-trade para kay Anthony Davis suno sa ESPN. In-report man nga haom sigon nga magbaton it mas manaba nga sweldo si Draymond Green agod tawan it dagan ng Warriors sa nagakaigo nga salary cap flexibility para matuman rong mga planong pabaskogon rong team sa masunod nga NBA season.
1: Balita, sports, sports.
2: Dugang Italia sa itong balita sa patag itin na
1: balita, sports, sports.
2: Ginkasuhan sa Estados Unidos rong dating NBA players nga sanday Malik Beasley ag Ed Davis angot sa sabwatan sa sports betting ag pag-rekon niya manipula at performance sa pilang ka mga hampang ko 2024. Suno sa piskal ginpahayag sigon ni Beasley ag kay rekon nga Davis o anak karon nga plano nga mag-overperform o underperform kabaylo itsuho agud niya mapakinabangan it mga nagataya. Ginpamalibaran mat ani Beasley rong akusasyon ag ginhabang ang isang timaw samtang nagapadayon rong nasambit niya kaso.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.

0: Ang sa aton nga balitang entertainment, balitang artista, hatod katon ka K5 at DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista, kutis malapor sila. DTX Beauty Soap, rong organic antibacterial soap nga nagatap na early signs of skin aging. Para sa mga prone sa allergies, may sensitive skin, DTX Beauty Soap. Available gon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balita Entertainment. Balita
0: Entertainment. Ginakoit model ang actress nga si Cara Delevingne nga may espesyal nga relasyon sanda ni Amber Heard matapos rong divorce kay Johnny Depp. Sa interview sa The Louis Terrox Podcast, ginklaro na nang awasan at relasyon samtang kasagpa si Heard kay Depp pero naging magapit si Gonsanda sa kada isaga kat magapit lang magbugagrong daywa. Binanggit man ni Delevingne nga kung mga tiyempo ka to, ay may iba man nga kadate si Heard, kaibahan si Elon Musk.
1: Balitang Entertainment.
2: Agparaman sa katapusan nga detalye at pagpanglaga dito ba yung evening newscast.
1: Balitang Entertainment.
2: Umatras sa Binibining Pilipinas 2026, roong pambato at Misamis Oriental nga si Ivy Reyes Padilla bangod sa personal nga dahilan suno sa Binibining Pilipinas Organization. Ginarespeto man asigon at organisasyon no andang desisyon ag nagpaabot raya at suporta kana. Bangod kada 35 lang nung nabilin na kandidata sa kompetisyon na kung sa sinakatagana nung National Costume Competition sa Hulyo 2 ag rong coronation night ay sa Hulyo 18.
0: Alas 6:18 mga K5 sa aton karang weather forecast maghalin sa pag-asa DOS
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
3: Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estreja. Ngayong huling araw po ng Hunyo, meron pa rin po tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at ito yung nag-cause ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas. Huling namataan ng low pressure area kanina alas 3 ng hapon sa coastal waters po ng Bayan ng Gasan sa lalawigan po ng Marinduque. At base po sa ating analysis, mataas pa rin ang tsansa na itong low pressure area ay maging mahinang bagyo or tropical depression sa susunod na 24 oras. Simula po ngayong hapon hanggang bukas sa madaling araw, babagtasin itong low pressure area ang natitirang bahagi po ng Mimaropa plus lalawigan po ng Batangas yung kabuuan ng low pressure area. And then bukas ng umaga, inaasahan po na lalabas na itong low pressure area dito lamang sa may West Philippine Sea sa loob ng Area of Responsibility. The moment na maging bagyo ito habang nasa loob po ng PAR at naging tropical depression, bibigyan po natin ang local name na Henry or yung si Henry yung magiging pang-8 bagyo na for 2026 at kung bukas siya magiging bagyo, siya na yung unang bagyo agad for the month of July. Bukod dito sa low pressure area, unti-unti na rin pong nagkakaroon ng mga pag-ulan dito sa natitirang bahagi ng ating bansa lalo na sa Western Mindanao at Southern Palawan dahil yan sa Southwest Monsoon or Hanging Habagat na unti-unti pinalalakas nitong low pressure area. Base naman sa ating latest satellite animation, wala pa tayong nakikita mga cloud clusters sa labas ng ating area of responsibility na posibleng maging bagyo sa susunod na 3 araw. Base naman sa ating weather forecast po sa unang araw po ng Hulyo, that's araw ng Wednesday, meron pa rin tayong mga kaulapan at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na dito sa may lalawigan po ng Aurora, Quezon, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, and Batangas. Umaga pa lamang may chance na po ng mga pag-ulan tulad pa rin ng low pressure area. Minsan malalakas po ito, kaya mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang pinapayuhan din po ang pagbaon ng payong bukas sa malaking bahagi pa ng Central Luzon, Calabarzon, even Metro Manila, and Bicol Region, makulimlim ang panahon at may tsansa na po ng mga mahinang ulan bago magtanghali. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, malaking bahagi na po ng Luzon ang magkakaroon ng maulap na kalangitan at sasamahan po yan ng mga pamisa-misa malalakas po ng mga pag-ulan, lalo na dito pa rin sa mga areas sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro, at may mga localized thunderstorms pa sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang po ang Metro Manila. Temperatura natin sa Metro Manila bukas mula 26 to 30 degrees Celsius, sa may Baguio naman mula 18 to 23 degrees, habang magiging mainit po dito sa may Tuguegarao City hanggang 37 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po, dito sa lalawigan ng Palawan, at dito rin sa lalawigan ng Antique and Aklan, asahan pa rin po ang maulap na kalangitan as early as morning at sasamahan po yun ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil dun sa low pressure area na possible nga bukas ng umaga ay nandito na sa may West Philippine Sea. Kaya mag-ingat din po sa banta ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa. Samantalang natitirang bahagi ng Visayas, somehow mag-improve naman yung weather conditions lalo na sa may Eastern Visayas at natitirang bahagi ng Panay Island. Paminsan-minsan maulap ang kalangitan sa umaga hanggang tanghali at pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, madalas na yung mga kaulapan at mga pag-uulan po. At minsan sasamahan po yan ng mga thunderstorms. So make sure na yung mga kababayan natin sa Palawan at Visayas, bukas magbawon pa rin po ng payong at mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagbuho ng lupa. Temperatura natin sa may Puerto Princesa, Palawan mula 25 to 30 degrees, sa Metro Cebu hanggang 32 degrees Celsius, habang sa may Iloilo hanggang 29 degrees pagsapit ng tanghali. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, umaga pa lamang may tsansa na po ng mga kaulapan at mga pulupulong ulan lamang dito sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at ilang bahagi pa ng Soksardyen and Davao Region. Yan po ay dahil sa Southwest Monsoon, hindi po direktang dahil sa low pressure area or potential na bagyo. Habang natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies naman umaga hanggang tanghali. Pagsapit po ng tanghali hanggang gabi, maraming lugar na po sa Mindanao magiging maulap at sasamahan din po ng mga pag-ulan. Mas dadalas na yung paminsa-misang malakas na ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Inuulit natin, lalo na dito sa Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region, kaya mag-ingat din po sa mga flash floods or landslides dahil ilang araw pong nagkakaroon ng mga pag-ulan doon. Temperatura natin sa Zamboanga City and Davao City hanggang 32 degrees Celsius. Within the next 24 hours, dahil po dun sa low pressure area, posible pa rin ang hanggang 100 millimeters po na dami ng mga pag-ulan dito sa mga lugar po na pinakamalapit doon sa sama ng panahon. We're talking of Quezon, gayon din ang Batangas, pababa ng Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at talawigan po ng Palawan. Pag sinabi natin 50 to 100 millimeters in a span of 24 hours, parang nasa 50 to 100 liters po ito na dami ng mga pag-ulan na posible mag-cause ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at yung malapit po sa mga kailugan at posible rin yung ganong ulan na magdulot ng landslides sa mga bulubundukin na lugar. So lagi pong tumutok sa mga possible advisories and heavy rainfall warnings ng PAGASA lalo na ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. Para naman sa taya ng ating pag-alon o yung gale warning, wala po tayong nakataas na gale warning o yung mga delikadong alon sa susunod na 24 oras bagamat meron tayong low pressure area dito sa may Southern Luzon. So aasahan lamang na hanggang 2.5 meters yung mga pag-alon dito sa may West Philippine Sea, gayon din po dito sa may silangang baybayin po ng Aurora, Quezon at Kabikulan. Delikado pa rin yung ganitong taas na alon lalo na sa mga small sea vessels at saka yung mga nangingisda. For the rest of Luzon, itong nasa may Northern Luzon, gayon din sa may Visayas at saka sa Mindanao, in general po kalahati hanggang 1 meter ang taas ng mga pag-alon. Pero kapag may mga thunderstorms, posible pa rin umakyat sa hanggang 1.5 metro ang mga pag-alon. At para naman sa lagay ng ating panahon simula po sa Thursday hanggang sa Saturday, sa mga unang araw po ng Hulyo, unti-unti nag-i-improve yung weather conditions natin. Aasahan po pagsapit ng Thursday, meron pa rin mga lugar na maulan, kabilang na ang Zambales, Bataan, even yung Metro Manila, Bulacan, Pampanga, down to Cavite, Batangas, Mindoro Provinces, at Palawan. Mataas pa rin ang tsansa na ulan lalo na sa umaga and then sa hapon hanggang gabi ng Thursday, magbaon ng payong dahil po yan sa Southwest Monsoon. Then pagsapit po ng Friday and Saturday, kagaya doon sa natitirang bahagi po ng Luzon sa Thursday, malaking bahagi na ng Luzon na magkakaroon ng fair weather conditions. So ibig sabihin, mag-improve yung weather, mas dadalas yung maaraw na panahon, lalo na sa umaga hanggang sa early afternoon. Yun nga lang pagsapit ng tanghali, iinit na muli ang panahon, lalo doon sa mga inulan natin lugar kabilang ang Metro Manila. Then pagsapit ng hapon hanggang gabi, possible muli yung mga pulupulong ulan or mga localized thunderstorms. So safe pa rin po na magdala ng payong bilang panangga sa init ng araw at sa mga isolated na ulan. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, may daraan din po mga pag-ulan pagsapit ng Thursday dahil sa habagat, lalo na po sa Western Visayas at Negros Occidental, magbaon po ng payong kung kinakailangan. No? Habang pagsapit po ng Friday and Saturday, may aasahan na improving weather conditions sa malaking bahagi po ng Visayas. Magiging mainit, no? Lalo na sa parte pong Metro Cebu at saka po sa may Tacloban, posibleng umakyat ng 33 degrees ang maximum temperature, habang posible rin ang mga isolated na ulan or thunderstorms knowing na nasa panahon po tayo ng tag-ulan. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, dahil pa rin sa Southwest Monsoon, pinakamataas ang tsansa ng ulan sa Thursday dito po sa may Zamboanga City at dito rin po sa may Basilan at Tawi-Tawi. So magbaon din po ng payong kung lalabas ang bahay sa araw po ng Webes. May mga aasahan din po pag-ulan lalo na sa afternoon and evening ng Thursday sa natitirang bahagi po ng Mindanao. Then sa Friday and Saturday, sa paglayo nung minomonitor natin na potential na bagyo, no, mag-improve yung weather conditions sa malaking bahagi ng Mindanao by Friday and Saturday. Yun nga lang, magiging mainit at maninsangan mula umaga hanggang early afternoon, lalo na po sa mga syudad dito sa may Zamboanga, sa may Cotabato, and General Santos City. Then pagsapit ng hapon hanggang gabi, may mga chance pa rin po ng mga pagkulimlim at mga localized thunderstorms. Ang ating sunset ay 6:29 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas ay 5:31 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ako muli si Benes.
0: Thank you so much sa aton niya PAGASA DOST kay Sir Benison Estarek. Mga K5, inyong nabatian, rumanag pangunang nga balitaan sa aton niya pagpangalaga D3 Bayo Evening Newscast. Tuesday edition, June 30, 2026, ginatod ka ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmay TC, rong maskin pabaskog nga alkaline-based sa vitamin C. Sa mga dugang ang balita, mag-like, mag-follow, mag-share. Itaton niyo official Facebook page, K5 News FM Kalibo 94.5.
2: Agi na magkalipat niya sundan kami sa aton niyo official website, www.k5newsfmkalibblogspot.com. Ag sa itong mga social media accounts, YouTube, Instagram, TikTok, ag X account. Ag sa mga gusto man na makitaan rung mga nagapanguna ng mga tourist attractions, yes, sa itong bilog ng Binsay Taklan, bisitahon niya mang rung biyaheng K5 Aklan.
0: Sangagan at bilog ng puwersite, K5 News FM Kalibo. Sa itong niya partner sa technical side, broadcast engineer, K5 JR Unayan. Sangagan man at amon niya president at CEO, kay Dr. Ramil Itanguy. Kami ru inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
2: Aga kuman si K5 Sandro Salazar.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, sige hapon, dalayo ng Diyos sini nga tiyon. Salamatan taman siya siya ang dakong agugma. Bangod siya ang pag-atipan sa aton, pagpakamaayo, ginatagay ka sa mayong atimpo, kagkabay pa, hamuman ka mo. Bisan sa aton nga mga kabudlayan, bisan sa kalisod, lain-lain nato ng mga estado sa kabuhi. Sa ginhapon, dayawang tang Diyos, pasalamatan da siya. Siya nga dako nga gugma, nga iya kita ginpakamayo, kay nga aman, gindugangan pa ang aton hulam nga kabuhi. Amugin na ang pinaka-importante sa tanan. Kay ang importante sa tanan, amung aton ikayong lawas. Halungan taman, protektaran taman sa nagakahalalit subong lain-lain ng mga balatian kag nakadepende ang aton na nga kabuhi sa aton nga lifestyle sa sini nga tinion. Kamusta ka mga tanan? Kabay pa nga sa gihapon ang Diyos nagpakamayo sa inyo. Kag pasalamatan ta siya, permi. Bangod sa tanan nga mga pagpakamayo nga iya ginhatag sa aton. Physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Ining lima ka mga bagay importante katama nga aman. Unas tanan, physical. Kung wala kita ikayang lawas, hindi kita makaubra, perde. Problema na. Dayon, ang aton nga espiritual, aton kang tanan sa Diyos. Agod nga ang Diyos magaupon sa aton, magpakamayo sa aton. Ang aton mental, dapat man. Ang aton nga utok, hindi maguba, labi na sa aton ng mga bisyo. Dayon, temporal, normal na mga temporal na. Kaya importante aton manakinala nun sa mga pang survival. Dayon ang protection o labi na sa aton mga panahon subong. Mga natural calamities, ana, damo na, may bagyo, may linog, may sunog, may disgrasya. Ang aton kasiguhan alam na sa Ginoo. Nga man, pero may kita mga muyo, nga kita atipan sa Ginoo, bantayan kita sa aton mga anghel. Muna importante na si katama, munang lumunta na permi, munang tinutuyo sa aton ng palatuntunan, sa paghatag lamang sa pagpaandam o mga paandam kag mga pahibalo, mga informasyon nga aton kinahanglan sa sini nga kabuhi. Muna nga, kamay pa ang kumutanan, madasigon man sa gihapon. Samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa puno sa Ginoo, sa aton nga kinaandan, pinabatasan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, sa mga sandali po ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagulong sa amin. Kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo at nawa ito ay makarating doon sa mga nangailangan. At pagpalain naman ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, gandin ang lahat ng mga nakikinig sa himpilan pong ito na manawa-anawa ang inyong malalang salita upang maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Pagpalain mo higit lahat ang CEO, Rokamiro Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At itong lahat ay sumot na langin kasama ang pagpatawad sa lahat naming makasalanan laban sa inyo. Sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon, amen. Sa aton pagpadayon subong makuturan, ang unatang pagbasahon amo ang sulat ni Apostol Pedro sa una niya nga sulat sa May Kapitulo 1, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 10, kanami sa iyang mensahe. Aton basahon, ako si Pedro, Apostol ni Jesucristo, nagusulat sa pinili ng mga katauhan sang Diyos na nag-alaplaag sa mga probinsya sang Punto, Galacia, Cappadocia, Asia, kag Bitanya. Matambalon, lakip ang Pilipinas, Asia man ang Pilipinas, Far East. Ginpili kamu suno sa tinutuyo sang Diyos na amay, kag ginpakabalaan ng katauhan pagi sa iya Espiritu. Agod, magtuman kamu kay Jesucristo kag matinluan paagi siya dugo. Kabay nga ang bugana nga pagpakamaayo kag paghidait sang Dios manginyara sa inyo. Magpasalamat kita sa Dios kag amay sang aton ginoong Jesucristo tungod kay
sang iya dako nga kaluoy, iya kita ginhatagan sing bag-o nga kabuhi pagi sa iya pagbanhaw kay Jesucristo. Naghatag ini sa aton sang buhi nga panglaom. Gani, nagapaabot kita sa pag-angkon sang bugana nga mga kaayuhan nga ginatigana sang Dios para sa iya pinili nga mga katawhan. Iya ini ginatigana para sa inyo dito sa langit. Sa indi, sa diin indi sila madunot o kun madagtaan o kun maali. Maalimunaw ini para sa inyo nga ginatipigan sang gahom sang Dios paagi sa pagtuo para sa kaluwasan nga madali na lang ipahayag sa katapusan nga panahon. Bangon sini, magkalipay kamo bisan pa nga karun kinahanglan magpang nalisod kamo sa indi lamang madugay tungod sang madamo nga sahi sang pagtilaw nga inyo ginaantos. Ang tinutuyo sini amo ang pagpamatuod nga tunay ang inyo pagtuo. Bisan pa gani ang bulawan nga sarang mawala ginatilawan pagi sa kalayo, amo man ang inyo pagtuo nga labi pa ka malahalon sang bulawan. Ginatilawan man agud mapamatud-an dayon magabaton kamo sing pagdayaw, himaya, kag kanungganan sa adlaw nga si Jesucristo ipahayag. Ginahigugman ninyo siya, bisan wala ninyo siya makita. Nagatuo kamo sa iya, bisan karon wala ninyo siya makita. Gani dako kag makatilingala ang inyo kalipay, nga hindi masaysay sa mga pulong. Tungod kay ginabato ninyo ang katuyuan sang inyo pagtuo, nga amo ang kaluwasan sang inyo mga kalag. Muna nga importante katama kanami sa mensahe sa pulong sang Ginoo pagi si alagan. Dinhambal diri ang mga panublion ta. Panublion nga kabuhi nga walay katapusan, nga sa pagpahayag ni Kristo iyang dalon ihatag sa aton. Amo na nga bangod sa iyang dako nga gugma, aton man siya higugmaon, aton man siya alagaron. Amo na ang palanublion sa mga alagad sa Ginoo kag ang ila pagkamatarong gikan sa Dios nga aton nga Ginoo. So wala pa ang pagsulod sang sala sa tunga sang mga katawhan. Ang mga manugtunda, si Kristo ang pulong. Si Kristo ang bugtong anak sang Dios. Siya upod sa walay katapusan nga amay. Isa ka ginaugali sa kinaiya kag sa katuyuan. Ang amo lamang nga tinuga sa bukos ng universo nga magsulod sa tanan nga laygay kag mga katuyuan sang Dios. Pagi kay Kristo ang amay nagbuhat sa pagtuga sang tanan nga langit noon nga mga tinuga. Amo na nga naa nga aton ginsapay sa salamatan, dayaon. Ang aton ginong si Kristo upod siya sa amay sa tanan nga mga paagi. Kag paagi man kay Kristo natuga ang tanan, dayon paagi man kay Kristo bangka upod sa amay. Subong isa nga ginpadako upod sa iya. Muna nga diri ginapakita sa ila si ni Kristo nga bisan pa nga mahimo nila isipon ang ila iya kabuhi nga kubos sa 50 katuig pa lamang sa panahon ni Kristo nga diri sa kalibutan kung masahon ta ang kapitulo 8 sa Roma versikulo 58. Ang hambal dito sobra ka palang wala pa gani kung 50 katuig nga edad ni Kristo. Naghabal na si Kristo nga siya na, so wala pa si Abraham, ara na siya. Sumana nga daw kay wala magin sila makijende. Kaya ang iya Diyos nun nga kinabuhi, hindi mahimo nga isipon paagi sa tawhanon nga pagkwinta. Ang paglunta ni Kristo antes sang iya pagkatao, wala ginatakos paagi sa mga numero. Na, gikan sa bugos nga walay katugtuman, si Kristo na hiusa sa amay, kang
sang ginkuha niya sa iya kagulingon ang tawhanon nga kinaugay siya isang yapon sa Dios. Atong basahon kung ginabasa naton ang Pilipos 2 mga versikulo 5 hasta sa versikulo 10. Sang si Kristo nag-agi sulod sang langit nun nga mga gawang, siya naglingkod sa trono sa tunga sang pagsimba sang mga manugtonda. Sa gilayon, natapos ini nga seremonya ang balaan ng Espiritu nagkunsad sa mga gintutunan sa manggaranon nga mga sulog. Kag si Kristo ginhimaya, bisan pa si Maya nga iya, yara sa amay gikan sa tanan nga mga walay katukusan. Apang samtang ang pulong sang Dios naghahambal na nungod sa pagpakatao ni Kristo sang yari siya sa sining kalibutan, naghahambal man ini sing patud na hanungod sa iya pagka pagluntad sa wala pa ang tanan nga mga tinuga. Ang pulong nagluntad bilang isa ka Dios noon nga tinuga, bisan bilang walay katapusan nga anak sang Dios. Sa paghiusa kag saya nga pag-ulup pag-upod sa yamay. Halin sang wala sing katubtuban, siya ang manog patunga sa sang kasugtanan, ang isa nga paagi sa iya, ang tanan nga mga nasyon sang duta, ang mga Hudyo kag mga Hintil, kung batunon niya sila, nila siya, dapat pagkamayohon. Ang pulong kaupod sang Dios, kag ang pulong Dios, antes gintunga ang mga tao, o kung mga anghel, ang pulong kaupod na sang Dios, kag Dios man. Ang pulong nga ginasiling diri mga kuturan, mga kabiyanan, hindi ni pulong nga birbo, kundi isa ini siya sa mga pangalan ni Kristo. Kung basahon ta ang 19 versikulo 13 sa Pinadayag or Apokalipsis or Bukna. Kamo na ang pulong, isa sa mga pangalan. Kay may iba nga naghambal nga ang pulong. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang Word of two is verb, an action word. Pero hindi na siya amo. Kay ginklaro sang Biblia na ang pulong gali is isa siya sa pangalan. Suno sa ato nagili, mit lang nga bersikulo. Ang isa ka tao nagkabuhi, habang isa ka dinahatag nagkabuhi. So, ang isa ka tao nagkabuhi, pero si Kristo, siya ang manughatag sang kabuhi. Isa ka kabuhi nga, pagapatyon rin sa kalibutan. Amo, ano ang ining imo nga kabuhi? Ha? Ano ang imo kabuhi? Isa ini ka alis ngaw nga nagapakita sa malipot nga tiyon kagdayon nagakadula. Ang kabuhi ta subong hindi ka angas kabuhi ni Kristo. Si Kristo napatay pero wala pagali matao gani matapos tatlo ka adlaw na banhaw. Kaya sa sulod lang sa tatlo ka adlaw na banhaw siya. Pero ang aton kabuhi ka angay lang sa alis ngaw. Diba? Muna nga dumdumunta na pirmi. Manggaranon ka man, ikaw man ang pinakaalam sa bilog kalibutan, kay suma cum laude ka, o anuman ang imo natapos nga kurso, dumdumunta ang imo kabuhi alis ngaw lamang. Hindi dumalayon. Nagakadula ka angay lang sang alis ngaw nga nagapakita sa malipot nga tiyon, dayon, nagakadula. Apang ang kabuhi ni Kristo, hindi isa ka alis ngaw. Ini wala sing katapusan. Isa ka kabuhi nga nagaluntad antes pa ginhimo ang mga kalibutan. Gikan sa mga adlaw sang walay katubtuban, ang Ginoong Jesucristo isa sa Amay, siya ang larawan sang Dios. Ang larawan sang iya pagkadako kag pagkahalangdon. Ang pagsilak sang iya himaya. Si Kristo amo ang Dios. Kag sa pinaka mataas na kaulugan, kaupod siya sang Dios gikan sa tanan na walay katutuban. Dios sa tanan ginpakamaayo sa walay katutuban. Ang ngalan sang Dios nga ginhatag kay Moses sa pagbutyag sang ideya sang walay katapusan nga presensya, ginangkon nga iya kaugalingon sining Galileanhon nga rabi. Ginpahibalo niya ang iya kagulingon nga amo ang
isa nga nagaluntad sa kagalingon. Siya nga gin saad sa Israel nga ang iya paghalin. Halin pa sang una. Halin sa mga adlaw sang walay katubtuban. Mikiyas 5, versikulo 2. May tatlo kabuhi nga persona sa langit nun nga pagka nga kahimtang. Sa ngalan sining tatlo, kadalag ko nga mga gahom, amo ang amay, ang anak kag ang balaan ng espiritu. Ang mga nagabaton kay Kristo paagi sa buhi nga pagtuo, ginamunyagan kag ining mga gahom magakuperar sa mga masalundon nga mga sakop sang langit sa ila mga panikasog nga magkabuhi sang bag-ong kabuhi kay Kristo. Ang pagka-Diyos ginpukaw sang kaluoy sa rasa kag ang amay, anak, kag ang balaan ng Espiritu naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang kaluwasan. Pagi sa pag-abot sa pagpuyo upod sa aton, ipahayag ni Jesus ang Diyos sa mga tao kag sa mga anghel. Siyang pulong sang Diyos, ang panghunahuna sang Diyos, ginhimo nga mabatian. Si Kristo mismo nagasiling, ang tanan ginhatag sa akon sang amay magkari sa akon, kag ang nagkari sa akon, hindi ko gid pagsubulon. Kay nagkari ako gikan sa langit, hindi sa paghimo sang akon kabuhuton, kundi sang kabuhuton sang nagpadala sa akon. Juan Kapitulo 6, mga versikulo 27 kag versikulo 38. Saya pangamuyo, yara sa iya, magitutunan siya nagasiling, ginpahayag ko sa ila ang imong ngalan. Juan 17:6. Maluluyon kag mahida iton, mapinasinsyahon kag bugana sa kayo, kag kamatuuran. Exodo 34, versikulo 6. Nga ang gugma na imo ginigugma sa akon, manginyara sa ila, kag ako yara sa ila. 1:16, versikulo 23. Apang hindi lamang para sa iya dutanon nga mga anak nga ini nga revelasyon ginhatag, ang aton gamay nga kalibutan amo ang libro sang leksyon sang universo. Ang makatilingalang nga katuyuan sang Dios sa grasya, ang ministeryo sang pagtubos sang gugma, amo ang tema nga sa diin ang mga anghel naghahandom sa pagtanaw. Kag ini mangin ila pagtuon sa bugos nga wala katapusan nga mga ragon. Pareho ang gintubos kag ang wala mapukan nga mga tinuga makakita sa krus ni Kristo sang ilalin sinsya kag sang ila ambahanon. Makita nga ang himaya nga nagasilak sa naong ni Jesus, amo ang himaya sang masakripisyohon nga bunga. Sa kapawa gikan sa Kalbaryo, makita nga ang kasuguan sang gugma nga nagasikway sa kagulingon, amo ang kasuguan sang kabuhi para sa duta kag langit, nga ang gugma nga wala nagapangita sang iya kagulingon, may ginahalinan sa tagipusoon sang Dios, kag nga sa isa nga mapinubuson kag kubos, ginapakita ang kinaiya niya nga nagapuyo sa kapawa nga wala sing tao nga makapalapit. Sigin suguran ang Dios ginpahayag sa tanan nga mga binuhatan sang pagpanuga. Si Kristo amo ang naghumlad sang mga langit kag nagbutang sang mga sansaran sang duta. Ang iya kamot amo ang nagbitay sang mga kalibutan sa kahawaan kag naghimo sang mga bulak sang latagon. Ang iya kusog nagapalig-on sang mga bukid, ang dagat iya kag siya ang naghimo sini. Salmos 65 versikulo 6 kag Salmos 95 versikulo 5. Siya ang nagpuno sang duta sang katahom kag sang hangin sang abahanon, kag sa tanan nga butang sa duta kag hangin kag kalangitan, ginsulat niya ang mensahe sang gugma sang amay. Karon nidagtaan sang sala ang himpit nga binuhatan sang Dios apang ina nga sulat
kamot nagapabilin. Bisan karon ang tanan ng magintuga nagapahayag sang himaya sang iya pagkahalang dun. Wala siyang bisan ano, luwas sa makagod nga tagipusokon sang tao nga nagkakabuhi para siya kagalingon. Wala siyang pispis nga nagapihak sang hangin. Wala siyang sapat nga nagahulag sa luta, kundi nagaalagad sa iban nga kabuhi. Wala siyang dahon nga sang kagulangan o kung manubok nga dahon sang hilamon apang may iya nga serbisyo o bulaton. Ang tag sa kakahoy sa kakahoyan kag dahon nagabubo sinang elemento sang kabuhi nga kun wala ang tao o kun sapat hindi mabuhi kag ang tao kag sapat sa baylo nagaalagad sa kabuhi sang kahoy kag kahoy sa iya kapwa kahoy kag dahon. Ang mga bulak nagaginhawa sang kahumot kag nagabukas ang ila katahom sa pagpagkamaayo sa kalibutan. Ang adlaw nagapasanag sang iya kapawa sa pagpahalipay sang isa kalibo kakalibutan. Ang dagat nga amo mismo ang ginhalinan sang tanan naton nga mga tuburan kag mga tubod nagabaton sang mga sapa gikan sa tagsa kaduta apang nagakuha sa paghatag. Kabaro kita nga tanan tubod sa tubig halin sa dagat amo na ang kamatuoran. Ang mga gabon nga nagasaka gikan sa iaduhan nagatupa sa mga ulan sa pagbunyag sang duta, agod nga ini magtubo kag magdako. Ang mga anghel sang himaya nakasapo sang ila kalipay sa paghatag sang gugma kag walay kakapoy nga pagbantay sa makalag nga napukan kag indi balaan. Ang langit nun nga mga tinuga nagaganyat sa mga tagipusoon sang mga tao. Nagadala sila si sa sining madulom nga kalibutan sang kapawa gikan sa mga kurtis ibabaw. Pahagi sa malulo kag mapailubon nga pag-alagad nagahulag sila sa tawhanon nga espiritu sa pagdala sang mga nadula sa isa ka pagpakibuubod kay Kristo nga mas malapit sa sang sa ila pagulingon nga may balaan. Pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit sa mga sandali pong ito. Kami po'y numurulog muli sa inyong banal ang luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig at nubayt gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming napakinabangan at nawa aming munawaan ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa inyong kalagayan na mag-ama at ang kalagayan ng makasalanan ng tao at sa inyong dakilang pag-ibig ay aming pinasalamatan ang pagkataon kung saan kami po ay nabigyan ng pagkataon. Nawa mo nawaan namin ang inyong banal na salita lalo tigit ang inyong plano ng kaligtasan. Pagpalain mong ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines at ang Siro Camiloy at pamilya gayon din ang mga kawani. Nanawa, kami ay maging tapat sa inyo. Munawaan namin ang inyong dakilang paniwal, panukala at pag-ibig. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaban sa inyo. Ito ay aming samuthiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesyos.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pila ni mo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Ano bala ang lain nga madulot sang visceral fat? And what do we mean by the word visceral fat? Kaupod ti sinasunong nga diskasyon, si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
3: Kung nadumduman nila, Sir JP, ang aton topic about obesity, na-discuss naton to, Sir JP, kung ano ang delikado sa visceral fat o kung tambok nga nagtubo sa mga abdominal organs.
2: Mm-hmm.
3: Especially itong kuan, fatty liver.
2: Oo!
3: Pero kung naka-DTX 500 kag may TC, kaya na siya kontrolon. Natubuan sang tambok imong spleen, liver, intestine, pero mas delikado ang paglikop sang tambok sa heart.
2: Grabe, no?
3: Actually, Sir GP, bisan pa wala ka buyon, pwede nga magka visceral fat ka. Ina ang ginatawag nga tofi. Kabalo ka kung ano ang tofi, Sir GP?
2: Ano na, Doc? Ang tofi?
3: Tofi means thin outside, fat inside.
2: Ay?
3: Niwang ka, pero puno ka tambok ang imo internal organs.
2: Mm-hmm.
3: Ang problema, Sir GP, kaya hindi mo may baloan nga puno na galis ang tambok ang imo internal organs.
2: Oh.
3: Madetect lang kini kung magpa CT scan ka or MRI. Amo ni ka importante, Sir GP, ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Bangod sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang nagabulig mag-regulate sang mga nag-abnormal nga mga hormones nga nag-regulate sang appetite kag satiety, ang ghrelin kag leptin.
2: Correct, Dr. Ramil, no? It doesn't mean nga kung buyunan ka, may visceral fat ka man. Lain bi ang tambok nga nagaporma sang buyon o belly fat kag sang visceral fat. Bangod ang belly fat or subcutaneous fat nga na-store sa idalong lamang sang panit. Ini ang makitaan man sa mga kamot, sa paa, sa sagang, kay iban pang parte sang lawas.
3: Ang problema, abi, Sir GP, sa visceral fat, ini ang mga nagakusang inflammations. Amo nang rason kun nga nga kun may fatty liver ka, nagahubag man ang atay. Nagahubag imo tinai, pwedeng mahubag yung pancreas or spleen. Amo nang dapat nga adlaw-adlaw gid. Pirmi na mo diri ginawali. Ano ka importante ang taas nga antioxidant? Ano ka importante ang palakaon, prutas kag gulay? Kag ano ka importante ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Bangod ini ang may ara sang anti-inflammatory agent. Silingda sa pagtuon, Sir GP mo, the more nga taas nga antioxidant ang ipasulod sa lawas, the more nga damo ka anti-inflammatory agent. Diri sa Pilipinas, isa sa mga na-discover brehan nga pinakataas ang antioxidant, pinakataas ang anti-inflammatory substance, DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP. Yes. Amo nang kombinasyon nga dapat hibaloon sa mga kautura naton para matap na ining mga inflammations.
0: TTX 500.
4: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX.

0: 50X 500.
1: According to research, ang visceral fat do kramil is about 10% of all body fat.
2: Mm.
1: So kung imo i-calculate ang tanan mga tambok sa lawas, 10% sang total sina is your presumed visceral fat.
2: Mm.
1: Isa sang may dako nga koneksyon sa visceral fat is having type 1 and type 2 diabetes.
2: Nga mo nang kadelikado. Mm. So sa DTX 500 pa lang kag may TC, kontrolado na. So daw hindi ka makulbaan bla nga matubuan ka tambok sa imo atay, imo tinai, sa imo spleen, sa imo heart. Kay nga man naka DTX 500 ka.
1: Pusto.
2: Kung may ara ka sang diabetes, siyempre sobrang sugar sa imo dugo, ini ang use nga energy in the form of glucose ang ginastore sa lawat as tambok
1: correct.
2: Or fat.
1: Correct.
2: Simple lamang solusyon sa diabetes ah. Di mo nang gani permi nato balik-balik DTX 500, may TC, dako ginaya makabulig. Problema sa insulin, DTX 500 japon kag may TC because ang DTX 500 may charantin nga nagamimik sang function, masiling gamimik, ginasunod niya.
1: Oh,
2: ginakopya niya, no? Ang function sang insulin gani ginapanubo niya ang blood sugar kag ginabalik sa normal. Ang importante lang makontrol ang glucose sa lawas kay the moment nga hindi makontrol, piho gina Sir GP. Mahimo gina siya nga tambok. So ako ya Sir GP manugurado na lang gig ko. Inom ko DTX 500, inom ko maiti Sir Pure C, adlaw-adlaw para sigurado healthy ang lawas ko. Hubin pa ko.
1: Ay, katang.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Si Papa ay na!

sakalye kung saan walang masagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakasang sound trip. Mag-ready na sa gabing

Magandang gabi! Metro Calibo, probinsya ng Aklat, Western Visayas. Medyo mahaba ang dun, ha? Syempre, we celebrate today the first half of 2026. Ngayon na po ang huling araw ng unang bahagi ng taong 2026, mga ka-K5. At bukas ay panibagong buwan at papasok na tayo sa second half ng taon. And syempre, tuloy-tuloy pa rin syempre ang ating pag-manifest. Ha? Pag-manifest na sana sa susunod na 6 na buwan ay matupad na natin yung mga pinangako natin, yung New Year's Resolution. Tandaan nyo pa yun yung mga New Year's Resolution, yung mga gin-promise ninyo sa inyong kaugalingon. Hi, kumusta? Si Inhaad to. Well, tomorrow is another chapter, mga ka-K5. So, pwede man, nga imbis nga rin yung New Year's Resolution na nag-umpisa ako January 1, umpisahin lang sa July 1. It's never too late, mga ka-K5. Importante ka ron, hay maka-umpisa guman ka mo. Diba? Padayon niyang ita umpisa ah. Bisan na medyo permilat ama ng inumpisa. What at padayon? Hay, pwede man nga ipromisa nimo sa imong kaugalingon nga makaron umpisahan ko ag padayonon ko un gid kung ano man do mga manami nga pagbag-o nga akon nga gina-target para sa akon nga sarili. Diba? O manabi mga K5, it naga-benefit gid karon kundi ikaw man, agro mga tao nga magapit kimo. Diba? If you change for the better, the number one person nga maka-benefit karon ikaw man mismo. Nga ni kung ano man din yung mga plano, mga manami nga plano sa kabuhi, nga madya, agin lipatan yat, agin kilatan yat ah. Ko unang abugan, o unang first, una niya ni first pa. Ko first 6 months, it dagong 2026. Hay, may 6 months pa man, di ba? Para, again, mahambag naton nga, yes, sa dagong 2026, haumpisahan ko gidmando manami nga pagbago para sa akon nga sarili. Diba? Yan ikong makaroon nga uling adlaw at June ay medyo maguya ka mo dahil nga ni nga another month yung mataro matapos ay medyo huwag itamana it manami nga natatabo sa akon nga kabuhi. Diba? Ay tomorrow is another ano, another chapter and another reason for you to keep moving forward and ano nga ni Ron, hindi ko mapadayon eh. And fight, diba, for your dreams, for your goals in life, tama ba yon? Pero aton karon nga mga pangarap, mga K-5, dapat wagit naton nga ginatinguhaan, kundi ginapakigbato kita baga naton. Diba? We fight for it, mga K-5. Oo. 7:25 ang ating oras. At syempre, samahan niyo po ako sa loob ng 2 oras ng programa dito sa ating paboritong tambayan tuwing alas 7 ng gabi. Welcome na sa programang Tambayan sa Kali 5. At syempre, sama-sama tayo hanggang mamayang alas 9. Kasama po natin dyan ang ating paboritong kape. Ah, walang iba kundi ang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kasama rin po natin sa ating programa ang MyTC, ang alkaline na vitamin C. Perfect na perfect ito, ha. Dahil very unpredictable ng ating panahon ngayon. Kahapon, di ba nga, bilog nga adlaw nga kainit-init. Tapos pag-abot ito alas 9, kung siin pa uli na ko, nagbuhos o mabaskog nga ugan. Grabe ka baskog nga ugan kabi yung mga ka-K5. Manami git ang magkatugog nga may imo nga kakup-kup. Ay, paalin matama na papay kong uwa. Ay, kung sanay ka mat imo, problema ron. Diba? Alin na naman matuod ro kakup-kup ni mo nga nun kung bukon mo matpalangga.
agbukon ka mat palangga, ginakupkupan ka malang, waman gihapon na ipamahaga karon. Anyway, batiin natin si Claire Hanson na nakaantabay sa ating programa. Si Mamelda Baez, happy birthday ko no sa Kambal kay Ken Agmarl Baez. Happy happy birthday ha at sa lahat ng mga nagbe-birthday today. Maligayang bati! Kay Ma'am Colina Fernandez na nakaantabay po sa atin lagi sa ating programa. Magandang gabi. Maligayang pagtutok dito sa K5 News FM. 7:27 on the clock. Tuloy-tuloy muna ang ating mga tugtugan dito sa Kambiyon na istasyon. Ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: D3X 500.
2: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inong D3X 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: D3X 500.
1: Mabali sa mga buti ka.
0: Mataas ba lang ang imo blood sugar?
1: D3X 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: D3X 500.
0: Ang D3X 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Ganagapanupo
1: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Sa Rikard
1: Epektibo.
0: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Gusto ko na.
3: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaag kapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.

0: Joyride man to big gun.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Kidia?
1: Siyempre, naka-extend ko ya.
0: Basta sagad nga driver, extend love.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
2: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum

0: ating memoria. Memory Advance Serum. Ano-ano, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Spore Biotics. Nag-inukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Abangan sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
2: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
5: You're listening to 94.5. 94.

0: si Papa Aina.
1: 7:48 ang ating oras. Kapiling pa rin yung Papa Aina sa ating programang Tambayan sa Kali 5. Narito ang mga top stories ngayong araw na ito, June 30, mga ka-K5. Abaw, maswerte at araw mga taga Metro Manila ay may dugang tanga 85 pesos sa anda karon nga daily minimum wage. Ay, syempre, rupangutana karon sa nasamitan karon nga historic nga wage increase, mga K5. Medyo mabaho matod, no? 85 pesos. Although, abo karang ang grupo nga naghambang nga kugang sa gihapon doon. Pero at least, di ba? Medyo mabahog-bahog. Ay, haman yan sa Metro Manila, agad, ha? Ay, nagadut-dutan yun yan isang da ito. Matawa, pagkikamot dugang nga rason para magdut-dut ito ro tao. Di ba? Punta ay, dapat ay, parehas yang bisan niya sa probinsya. Ay, mo man gid ka kayo, 'di ba? Rong cost of living, rong presyo ito ita mga bagako na us parehas man lang man iya. 'Di ba? So ro yun karon ng pila ka mga reaction man. May mga nagapasagamat dahil syempre gina estimate mga K5 nga 1.1 million Filipinos sa Metro Manila nga minimum wage earners rung maka-benefit sa nasamitan nga wage increase. Siyempre, sa bilog man sa mga gina-istoryan sa makaroon rung surprise. Aba, may pa-surpresa rung INC mga K5 nga naghiwat karon it rally sa EDSA nga nag-cause nga ni it traffic sa Metro Manila. Ayan. Nag-deploy ang mga otoridad ng daang-daang polis at ilang kalsada ang pansamantalang isinara bilang bahagi ng security measures. Mahigpit din na seguridad sa paligid ng Malacañang. At sa estimate no, maabot sa mga around 15,000. Ang isang kira yata ko, 15 million yata. Medyo kugang taron para makaano sanda. Maka-create it kung anuman nga big change. Pero anda karon nga ginaplano mga ka-K5. So ro yun ay sambilog sa way it pagsuporta nanda kaysa na Toro Dante Marcoleta nga makaroon nga Domingo ay ginahuring-huring nga pagkakasuhan yon sa Sandigan Bayan. It plunder complaint nga may kaangtanan sa donasyon nga ana karanga na baton sa 2025 elections mga ka-K5. Sige. Sa bilog pagid sa mga ginaistoryahan makaroon, oh yeah, mas maraming Pilipino ang lumilipat na sa solar energy. Bisan ako man, kung may kwarta ako, ma-invest kita ako mga ka-K5 sa solar energy para hindi ko takon mag-ugtas. Diba? Aside sa kamahagon at ginabayran mga ka-K5, ayro mga power interruption nga ra. Idugang naton ng mga scheduled plus unscheduled power interruption. Madali kita mag-init aton nga ugo, no? Kung may mga unscheduled power interruption. Ay, syempre, sa kainito, nabit panyempo makaroon. Ay, syempre, kung aton nga trabaho ay nakasalalay sa electricity, sa internet, kapin pa mga virtual assistants, mga online jobs, ah. Diba? Makaugugot, gidarayon, mga ka-K5. Kapin pa kung rochempo ay kay. Pero, kung ano nga to, kanina, nag-brand out to nga 13 hours. Nga brand, hamakon mo't aron. I think ko ano eh, ko Domingo, ratong-atong brownout nga grabe ta. 2026 yun ay mga mawarundo yun, gapon nga brownout nga. 13 hours kat imo nga. Mag-ilinan to sa kainit-init pa man mga ka-K5. Diba, batsyag nyo gita sa kainit. Makaroon gita. Rong pamatsyagan ko Domingo ay kainit-init. Medaro ibang parts it kalibo ay what at power interruption ito sa I think Banga Balete o apektado ang mga ka-K5 hasta ito man sa Kwan sa Alta Vas. Marundo yon ayawang kat binalik-balik bilinaktas sa sugod it bagay no ag bilinukas it ref. Ay wakan mapagkaabalan eh imo nga cellphone low budget man wa mat internet mahina signal. kainit-init para tiyempo. Maligos ka man, pagkatapos 5 minutes, haron yung mataring hugas. Ngani ah, kung may makatipon-tipon ka mo, mag-invest ka mo sa solar energy, mga ka-KF, mabaho nga bulig. Oh, speaking of mainit, eto muna, pag-amig-amig kita, may kunta kong abo aro nagalibod-libod ng mga ice cream vendors eh, no? Makapabuhin-buhin sa init ato nga na batsyagan, especially kung brown out. Magandang gabi sa ating lahat.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatats, mga buti ka.
1: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni. Amo ni siyang ginamaksak. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akong tiil, doon may gatuslok-tuslok. Ang akong puntas, ang kamot ko, doon may dagom. No?
2: May kakama nga subay.
1: May kakama nga subay. May
3: kikigil. Ang lahat na matabo, sir boy, kung hindi nakabatsyag ang imo ano.
1: Amo na ang lain sa
3: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
1: Natunok na ko.
3: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
1: Correct. Number one, gid.
3: Isa malanggid ka paguba, sir boy, ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves. Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na na gatong.
1: Correct. So ano ba lang cause ng neuropathy? Number one. Number one, ginmention na ni Doc Lamil, is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load, yung isa ka virus.
3: Kapag atake na sang kwan, sa imo nga nerves.
1: The nerves, mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo, Epstein virus. Number three, you are a alcoholic, meaning to say, adlaw-adlaw ka gainong.
3: So, paano makabulig ang D3 Bio, sir boy?
1: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic retinopathy, sa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
3: Kontrolon niya
1: ang imo blood sugar. Paano?
3: Grabe, of course. No? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Paano ang paninisis ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas, mga buti ka.
1: Paano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides, okay, ang imo blood sugar? Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Ginahinay-hinay niya.
3: I-correct niya ang insulin resistance.
1: Correct.
3: Kung nakainom ka D3 Bio.
1: I-collect. Ipanamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matay maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang nga glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang insulin, dulong dayon.
5: Ang ibagay, sir, kung naka-D3 Bio ka, huwag ka ganda mag-kaon. Dabusog ka bla.
1: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides, gahatag instant energy. But there's more to that, no?
3: Kabalo ka, sir boy, ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, gid kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang mangihi ka na lang sa, no?
1: Oh, hindi mo na makontrol,
5: hindi
1: no?
5: Makontrol
3: why,
5: no?
3: Why na? Patay ng nerves nga ga-connect sa imong brain kag sa imong urinary.
1: Why na wiring?
3: Take na. Note, ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablo ang composition sa na, sir boy, it's fatty materials. It's
1: correct, no?
3: That D3 Bio nga may ara good fats, ganaris na siya.
1: Correct.
3: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo ano, daw kuhanin mo ang nerves daw kurente bla.
1: Kurente. Patanta wiring mo.
3: May
1: covering. D3 Bio ang gakover sa
3: nerve. Tapos sa sulod ana, may dendrites and ang isa axon goro.
1: Axon dendrites.
3: That axon, ang axon, amo nang zagko nga fibers. Ang dendrites, amo nang gagmay.
1: Gagmay.
3: Di kung puno ka sang D3 Bio, sumanaris ang imo nga nerve, sir boy.
1: Correct.
3: Once nga manaris ang D3 Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
1: Correct. That's the main.
3: Ginarish gid niya ang imo nga nerves. So kung permi ka ga D3 Bio, ganarish ang imo nga nerves. Hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3 Bio ka.
1: D3 Bio ka.
3: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili mataki, expert da ang gwan.
1: Amo na yung D3 Bio.
3: Antibacterial, antiviral, antifungal.
1: Antifungal? Tanan, no? Antiparasitic. No?
3: Ang mga bintaha kung nakainom ka sa D3 Bio, yung mga ginang pinaka-importante.
0: D3 Bio!
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas, mga buti ka. D3 Bio! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world. via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.9 K5 News FM Bacolod. 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Si Papa ay na!
1: Hey, hey, hey. 8:21 on the clock, second hour na natin programang Tambayan sa Kali 5. Kumusta mat-anat sa mga timprano, gakatulog, makarang gabi? Ay, excited yun at magsugod inaga! Saan na karoon nga trabaho? Wow! Ano ba ang motivation ninyo ngayon sa pagpasok ng trabaho? Bakit kayo na-excite na pumasok sa trabaho? Diba? Sana naman lahat ay excited pang pumasok sa trabaho. Kasi hindi lahat ng may trabaho excited na pumasok eh. Diba? May una karon nga nagasuksok po sa that uniform, gasuhusan sa trabaho, no? Gapreparar pa ang sanda, gaplancha pa ang uniform, ano tagang inaisip ay excited yun sana mag-uli. Gaplancha ka pa nga ang uniform, excited ka uti yung mag-uli. Okay lang mataran mga K5 kung mga once a week or twice a week ay medyo ginatamad ikaw magsuod sa trabaho. Pero kung adlaw-adlaw lat, ginatamad ka, ag sa bilog nga dagon, 365 days, wa kagit imo kabatsyag nga ginahuguran ikaw magsugod. Sign yut aron. Sign yut nga mag-resign kagut imo. Diba? Imagine, adlaw-adlaw mo na tagniinto imong sarili. Sugod ka sa trabaho nga wa ka man naila. Diba ka? Pero again, pag mga once a week, twice a week, or let's say sa sugod isang bugan mana, syempre may aton nga sugod mana nga 20 days or 25 days kung sa private sector. Tamaron ka abi mana di karot mga lima or butang tagit abi mana sa pugo. Katunga at imo nga sugod ay tinamad. Kabaton-baton pa mata siguro. Kasi may una kitang ginatawag. As I have mentioned kanina mga ka-K5, may ginatawag kitang mga lazy days naton. Diba? Ano ro lazy days nga ron mga ka-K5? Actually, dayahin nag-remind ka ton nga okay lang man kung amat nga mag-slow down man kita, mag take a break sa aton karon nga always busy routine. Problema nga ni Karun, bukong mat-busy rin mo nga trabaho ay. Pero may kagihapon nga lazy day. Diba? Pero haman yan yung may lazy day. Mga times, mga K-Fab nga, wakagit imo, nagabugtaw ka pagkat imo ay gina-imagine mo tagaging nga nagauli ikaw halin sa trabaho. Ito ay hindi para i-encourage ang pagiging tamad, kundi para ipaalala na mahalaga rin ang rest and recovery. Kinahanglan man nga mag-recover do aton nga gawas. Kung mga robot, bisan robot, yari bisan computer, nga ni mga K5 ay nag-overheat. Bakit na pabaga nga mga tao man lang? So, ano ang mga dahilan kung bakit okay lang magkaroon ng lazy day? Ito ay nakakatulong sa ating mental health. Minsan kailangan lang ng utak natin ng pahinga para mabawasan ang stress at burnout. Para mas gumanda ang ating focus, kapag well-rested ka, mas productive ka sa mga susunod na mga araw. Yun. Ngayon na, ginmatabing times nga, sobrahan ka matkahugod, no? Ginapugawan mo gid hasta nga hindi matapos rin mong ubra, bisan alas 2, alas 3, alas 4, or bisan kumat makatugog. Basta matapos mo ang resang kabagay nga you are passionate about. Ay, manami man sa pamatsyaga, no? Pero may mga times, gud mata nga, what, ay nagaganar imong utok, imong creativity, ay madja-zeroed, ah. Diba? Kasi kinahangan mo man nga magpahuway para ma-restore ni mo imo karon nga focus. At kinakailangan din ito para makabawi ang ating katawan. Ang sapat na pahinga ay tumutulong sa muscles, immune system, at overall health. At syempre, nakailangan din ng quality time para sa sarili o pamilya. Pwede ka manood ng movies, magbasa ng mga libro, matulog, di ba? Isa na paghinambay natin nga matuhog ang manat bilog nga adlaw, that's a form of recovery din mga ka-K5. Ang simpleng pakikipagkwentuhan sa mga loved ones. Hindi lahat ng pahinga ay katamaran. Ang pagpapahinga ay bahagi ng self-care. Hindi ibig sabihin na wala kang ginagawa ay tamad ka na. Rest is also productive, mga ka-K5. Ngayon kung nag-rest ka mo, dapat 100% nga detached ikaw sa imo karon nga trabaho. Bukon it nag-rest day ikaw, pero hala ka mang silinabat it mga tawag halin sa kumpanya. To the rescue ka man gihapon sa mga problema. Diba? Pag na mga rest day, dapat absolute rest. Kapag marunong kang magpahinga, mas handa kang harapin ang trabaho, pag-aaral o anumang hamon sa susunod na mga araw. Sa akon nga kwan mga ka-K5, sa akon nga pag vlog-vlog, eh, madyan na sa rest day, ako at mga gadewang Domingo, ita. Mayroon naman nga times nga, sunod-sunod na ako nga content. Mayroon na sa sang-adlaw, nakakadaywa, gida. Makaroon ka daywa, dewang Domingo. Nga wao tayo ka-upload. Ay, doon yan ikong amat kung nasusubrahan ka man sa pahuway, ay mas nagaano, mas nagiging kwan, deactivated ro imo karon nga mga creative neurons. About neurons. Diba ga? Ngani kung sa momentum mo ka man dapat ipadayon, piliton gin. Diba? Paano ka ni magpadayon? Hay, nanom, barya-barya lang man abi magtao si Lolo Mets. Oo. Sinabi pa karon nga mag-focus ka sa ibang bagay. Oo. Manigosyo lang ani kita karata itlogan. Diba? Doon to viral makaroon sa social media. Negosyo it mga paitlogan nga rat manok. O galing, nabalitaan ko last week na to, nag-oversupply yung kunot itlog. Para manabi rin mga vlogger nga ra, makahambag man nga, ara mana, grabe mana, rokita mana sa makarang negosyo. Para kang mag-viral doon na karon yung video. Hay, kabaabong na yung ganyo, tanan nyo, nag-invest sa itlogan. Babong itlog, o at nagabakit itlog. I mean, padayon mata sa Gyapon, ro, mga manugbakit itlog. Pero nagpaganobra rong supply. Diba? O yun dumalison. Yan eh. Kamo mga K-Fib, kung nagasugod ka mo sa isang ka-business venture, dapat kit bukon pat masyadong oversaturated. Piliun yung katasang kiri pagang rumang interes. Ay kung doyon man ang itlugan, madya. Kung ano, madya. Medyo agang-agang eh. Pero depende man sa inyong lugar. Malay mo ta, basi sa inyong lugar, sang kiri pagataan na rumang itlugan business. So worth it pa mata. Pero kung abo ni mo nakikita nga marundo yon nga abong naganegosyo, eh basi malisdan ka, masama diyan ng mga itlog. Wa gihapon na baligya. So importante gedrong research kung kamuhay naganegosyo. Oo. Sige. Doon man lang man doon. Amat kita, tamad kita sa aton nga trabaho mga K-5. Nag-iisip kita, ma-business lang abi mana ako. Patindog lang mana ako at bisan food cart mana it coffee. Ay nahilig ro. Pero sabi mana makaron, patindog at coffee shop nga hagos. Tanan niya kantoy sa kalibo may coffee shop. Okay mataron mga first one year at basit ang kilikon ka matimo. Dahil siyempre, curiosity itawo, nagbasimayad ka sa marketing. Pero medyo malisod, medyo oversaturated yung tama karado. Coffee shop, mga ka-K5, sa kabuabo, may coffee shop, may mga cart-cart nga rin nagabaligat kape. Kung amat, pabaratuhan yun, may tig 37, may tig 27. Kasi mga nangat, tig 7 peso lang ron. Diba? Ano pa man namin nga inegosyo ay... Namin mas gihapon siyempre ro food business no. Kasi siyempre adlaw-adlaw taron niya ginausoy tawo rong pagkaon. Makaron ay siyempre ro mga tao very conscious sa nga health. Why not mag-try kamot negosyo nga healthy foods ro inyo nga gina-offer. Oo. Kapin pa sa mga inyo karon nga pwesto ay magapit sa mga opisina. Ay makaroon abi ay syempre very conscious yung tao sa mga ginakaon ay puros lang mana barat, mas barato ta abi mana makara mga cafe pero fast food kaysa sa karinderiya, diba ga? So nag-ausoy permit healthy options rung mga tao. Anyway, 8:30 on the clock, tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito naman sa Kampiyona Istasyon. Ako po si Papa A at yung K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirme gakatol imo mata, indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Barangay Kagawag, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre, Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
4: Ga? Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gaan. Gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup.

0: klase natin ang ating memoria.
1: Ng Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
1: DDX Beauty Cell.
3: Ako si Katrina. Gahin na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Cell.
4: Mabakan sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinicon, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinical DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Bionics.
11: Mighty C. DTX Coffee Mix.
12: Free Bio Coffee.
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Herbal Oil.
15: Clinica Deo Fresh Roll-On.
16: And many others.
17: Plus, sa Clinica Deltanativo, Medicina, and Wellness Center,
18: may free check-up ka pa.
19: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
20: Clinica Deltanativo, Medicina, and Wellness Center.
21: You're listening to 94.

0: Si Papa ay na!
1: 8:51 on the clock. At syempre, huling oras na lang ng ating programang Tambayan sa Kalisingko. Atin po sa atin ang paboritong kape ni Papa, walang iba kundi ang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ito po ay nagtataglay ng Ampalaya, Chia Seeds, and the Sugared Sugarcane Extract Powder na tumutulong upang linisin ang mga toxins sa loob ng ating katawan. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. According sa ating Philippine National Police, no, umaabot sa 16,000 ang crowd estimate sa pagkilos ng INC sa EDSA. That's as of 6 p.m. So, sangkire, di ba? Kung ang nakaroon nga goal is makakreate it, matawag natin nga monumental change, di ba? Pero we'll never know. Hindi natin alam kung hanggang kailan itong kanilang isasagawang kilos protesta doon sa EDSA, mga ka-K5. At kanina nga ay parang nakasecure na sila ng kanilang permit. So we're just hoping for the best para sa ating bansa, mga ka-K5, na talagang itong mga kaganapan na ito will ultimately lead to a better Philippines. Diba? Kahit na nag-aaway-aaway ang ating mga lider, diba? Sabi man na makaroon, mga K5, sa administrasyon ni Pangugong Marcos, ana man na karoon nga ipapreso rung mga kontra nana sa politika. Mga kontra gat, ah. What if nga rumadaog man na sa 2028 elections, hay kontra man kay PBBM, ag imaw man ipapreso manana rung tanan nga mga kaalyado man ni Marcos, nga syempre may una mataron nga ebidensya nga nagpangurakot or kung naano nga saga sa aton karon nga batas, mga ka K5. Pero good news man lang karon, bisan yung maglinaway sa na, at least hay may napipreso. Diba? Nga mga kung sino man nga mga nagkasaga sa aton karon nga laye, nagpanakaw or kung naano paro na, mga ka K5 nga mga non-bailable nga mga offense nga mapriso kita ba siya na hindi makapagpiansa, kasi what piansa ro anda karon nga ginhimo karon nga kasaganan, mga ka K5. So royo dinhi natawag dayon nga divine justice, nga kung sa makara ay ro mga napipriso, hay ro dati nga mga kaalyado nga kontrago ni PBBM, basi maabot man do time nga base, ha, ro mga kaalyado man makara ni BBM rong mapriso, sandalang ro magkwan mag prisohan. Diba? 8:54 na ang ating oras na, para ko'y pansamantalang magpaalam. Adios, see you around. God bless us all. Enjoy the rest of your Monday. Ay, dali igang bago kita malipat. May aton pati ka nga mga pahabol nga mga pa-shout out gali, mga ka-K5, ha? Batiin natin ng magandang gabi, nakaantabay sa atin si Ma'am Nene Cortez. Hello po, good evening. And likewise kay Ma'am Rosaline Silorio, nga nag-shout out ko no kay Sir Michael Silorio. Ayan. Kay Mama Bibing, una karon sa Altabas, good evening. At kay Sir Jose Nelson Delfino, na matakaroon sa bang. Thank you so much for having us on the radio.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Paano ka buligan ni D3 Bio para magka-quality sleep ka?
4: Ang pagtulog is really important. It is in sleep that we repair ourselves. We give our body the opportunity para mag-repair sa aton lawas through autophagy to apoptosis, everything. All of that happens during sleep. Today, ang topic ta, the benefits of D3 Bio to sleep. But sleep also showcase the ability of D3 Bio. Sleep forces you too fast. Huwag ka makita katulog ng kakaon. So, huwag ka makita sina. During sleep, you do fasting. Gandar ang ketogenic. Gandar ang ketosis sa imulawas. Ang ketosis basically helps your body, no? Not only provides energy for your body para magtulog ka, para maimo ang pag-repair sa lawas mo. Ketosis also gives repair through its antioxidant value to BOHD nga term ni Sir Kevin, no? But nga, ang D3 Bio importante. Kag nga, ang sleep importante sa aton. Dok Ramil?
5: Importante na sa ako niya. Ako ya matulog ko ya. Hindi magnubo 8 ka oras.
3: Wow.
5: Gakalipay ko siya ang ka oras. 8 to 9 hours. The best na siya.
3: Champion.
5: So, masugot tag sa hindi. Kung pala inom ka di tribayo, ganami in tulog mo. Kag, siyempre, so kung ano ka importante ka kaong ka, dapat matulog ka man.
3: Correct.
5: One. Para nga, nami ang imong nga mental health.
3: Correct.
5: And your physical health. Kag, Sir Boy, Silindery, nga ang nami nga tulog, kaya niya i-recover ang mga kakapoy nga nabatsyagan mo.
3: Correct.
5: Dali ka mag-ayo sa balat yan kung nami ang tulog.
4: Kag nami ang imo immune system, Doc. Kung nami imo tulog. There's a reason.
5: Dapat ka muna tudlo tayo sa gobyerno.
4: Correct, no?
5: Para malayo ka sa balatian, di ka dali-dali matapikan ka mga kagaw, dapat tulog timprano.
1: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio with Physio!
7: Ako si Ana, before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, itatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga butika!
5: So paano ang D3 Bio makapanami tulog? Amo ni ang story behind. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides. Ang inang medium chain triglycerides makadto sa imong tinai, mabulig sa imong probiotics or imong good bacteria. Kag once nga nami ang function ni good bacteria, maproduce na siya sang serotonin, Sir Boy. And that serotonin amo ang precursor para paghimo sing gitawag melatonin. Kag ining melatonin amo na ang gapanami imong tulog. Nga naka produce ang nami nga melatonin tungod kay gainom ka D3 Bio. In short, kung pala inom ka D3 Bio, nami imo tulog.
3: Gabi.
5: Panalito pa yan, Sir Boy, dapat dulum-dulum ka tama.
3: Correct.
5: Para basdamo pa gid himuon nga melatonin.
3: Correct.
5: So, Sir Boy, amo ning natural nga paagi magka nami imo tulog. Ang iba niya grabe nang imna na sleeping
4: shot pills. Nang ila ya.
5: No? So, ang D3 Bio natural gid yang pamaagi, no? Hindi bot pangop nga pag inom mo dang D3 Bio nami din tulog, no? Kinainom ka nay dam mo, kinanglan, imuon mo nga habit, Sir Boy. Mga panlagan mo, 1 month after, 2 months after, nga sige-sige mo inom sang D3 Bio, amo nang gapanamin mo tulog. So, aliwat, ang mga tryptophan nga protein da, gina-convert na sa imo probiotics into serotonin, din serotonin, mahimo nga melatonin, amo nang nami tulog once nga naka D3 Bio ka.
4: Correct, no? So, hindi ka na magbakal melatonin, hindi ka na magbakal sa mga ginatawag nila, mga antidepressant in order to sleep. You just need to take D3 Bio regular early, ambal ni Dr. Ramil. But take a bit, twice or thrice a day. After 2 to 3 weeks, you'll see the benefits of it. Way labot, ginbulong mo ng lawas mo sa trangkaso, sipon kag ubo, nagnami pa ang imutulog sa D3 Bio.
5: Once nga nami imutulog, Sir Boy, hindi ka basta-basta matapikan balatian.
4: Correct.
5: Amo lang sa mga tigulang, importante gid, inom gid D3 Bio, para at least bisan paano, madugang-dugangan ang inyong melatonin. Kay once nga tigulang ka, ganun po na lang ang production sa melatonin.
4: Correct. Mas nami, galing natural sleeping pills, D3 Bio.
8: D3 Bio.
1: D3 Bio with Bisyo.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Bisyo. Ang Bisyo. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Across the land. Across the seas. And across the nation.

0: Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Upod natin sa atong nga programa sa impormasyon sa ikaayong lawas, si Brad Paul, kag of course si Sir Boy Solweta. Na diri natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat natin himuon kada aga? Kinanglan ta mag take sang DTX 500 of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo, Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor.
1: Mm-hmm.
2: Tumor o bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Hibaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini ano tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga, kag nagasugod sa lawas ang tumor. Kulol ba, an engineer, may bukol tubo sa lawas mo? So, istoryahan ta karon kag kaupunta sina ng diskusyon si Sir Boy Solweta. Ako si Jean Paul Linaroso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Jean Paul, good morning, engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, ang aton KSS supporters and Slow Lab supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500, no, amo ninging sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imong bisyo, sa imong pulaw, sa imong tanan-tanan ng mga negative, ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali ang pagtigulang sa imo selula. So kung gusto mo maiwasan na layo ka pa sa diabetes, kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas, para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no? Para makabatok yung immune system, no? Karon i-discuss na ito upod kay Sir JP. And of course, kung masakit ka na, nakasulod ng mga mikrobyo nga gadalas ang tragtaso, ubo, sipon, kagilanat, kung ano pa nga masakit, kaya gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, oh, hindi ka pa sakon matipara, 45 pa na, nagsugod na konti para, ha?
1: Uh-huh.
4: Mag eye care drops, no? Ining eye care drops, well, basically protects your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga tapos nga mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day, kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Sandaan ang alan, eye care drops available na sa Mamon Pharmacies and leading drugstores.
1: Well, nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginambal niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, ganta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal bla nga.
2: Oo, kinangla mo na kay mga gaka-appreciar mo sumong kapalaw, ay nga kapalaw, ay nagid.
4: Oo.
2: Daw may buro ng mata mo. Mga sa una, daw gwapa pa to sumong do, hindi na. Storyantang tumor, engineer.
1: Aha. Uh-huh.
2: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang.
1: Uh-huh.
2: Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may magambal si Mrs., niya tanan kwa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-idula, Sir JP.
2: Aha. Uh-huh. Saktan gid. Daw lugits naman ang bukol si mo, daw naman iban. In a way, engineer, tumor, amuning bukol sila ko gatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa, okay na natubo bukol kisa sa imong pan, nga
1: maskulo?
2: Panit o di
1: okay.
2: Ito ba si hubag lang man. Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: abaw,
2: tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay, tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok. Naguro, mas balkagin nga taugon mo, tanan nga mga anghiles mo. Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita anay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Tan. May magitubo nga bukol, kinimo sang doktor na lantaw yun na anay.
1: Oo, oh, ginakuha niya.
2: Kisa ginaikapikap niya. Oo, oh, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ultrasound anay. Magamba ka binga bukol engineer, it could either be unay nang i-roll out hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kay ang bukol pwede siya mangin cancer. Okay.
1: Kung hindi magapan.
2: Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung inisya ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo
2: kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta. Okay? Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasis na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na,
2: oo, no? Nag-metastasis na, that's why.
1: Nga nagalaton ka pang laton na.
2: That's why stage 4 na siya. Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang laton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Mm-hmm.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi, general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Unwanted nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiyan mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Inibala cancer. So, hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsi pa na, sir.
2: Ginabiopsi pa.
1: Okay.
2: So, kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, o munang cancer, or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira, mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always, hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of myomas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do,
2: hindi
1: mga...
2: ni saya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga madako nga madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay magapang na to, matinapik na to sa imo ibang organs, i-compress yung organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually, do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gi kamo DTX 500 para malikawan ta ni engineer.
1: Correct, correct. Oh.
2: Inom kahubin ka pa. Hindi kay pag 50 mo mag-inom.

0: it could either be water, could either be
1: pass.
0: Ano pa na? O, pass. So cyst, dawag.
1: Okay.
0: Now, ang importante, engineer, amo ni, kanamit na ni ko ni follow up ni Sir Boy sa Ditribayo, karon ba? Mm. Ining role of apoptosis, apoptosis. Mm-hmm. Apoptosis. Kay dapat, ang imong nga cells, kung naguba na na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
0: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
0: Malysis na siya, abi. Matunaw siya. Ang aton immune system may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
0: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may ara man reproduction dayon sa mga new cells.
0: Uh-huh. O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang nga program cell death.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
0: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ila man yang compound.
1: Sa ila koloni.
0: Oo, may ila sila yung koloni, compound. Amo na, engineer. So, nagsugod gid ang mga bukol sa abnormal nga cellula.
1: Uh-huh.
0: Paano ga abnormal ang cellula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic yan.
0: O, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
0: Mga canned foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo. Mm-hmm. Chemical sa salin sa sigarilyo mo. Asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
0: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala, mm-hmm. Mercury can cause cancer, ang lead pagid ining tingga bala
1: tingga.
0: So kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka, radiation can cause cancer. So ang pinakanami proteksyonan tagid ang aton nga cellular, engineer.
1: Mm-hmm.
0: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag DTX 500 ka, because again ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
0: Ang isa ka cell mangin dua. Uh-huh. Ang dua mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 becomes 16. 16 becomes 32. 32 becomes 64. 64 becomes 128. 128 becomes pila?
1: Millions na after some time.
0: 256.
2: Ang ito ginausal ko mo, 256 plus 256.
0: That's already around 512. 512 is. Mental na yan. 512, 1024.
2: Sige na.
0: 2048.
1: Dugay-dugay.
0: Ikaw may mamagutong ko.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang napituan.
0: In other words, engineer, ang point is, nagadamo. Because of multiplicity, cell division.
1: Mm-hmm.
0: So nami engineer, alagaan tagid Sir Boy ang aton nga cellula. Mm-hmm. Amo ginag pinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us kinanglanon ta sang antioxidants para buligan ang aton cellula.
2: Prevention.
0: Mm-hmm. Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permi utan. Amo na ambal permi sa mga doktor, kaon permi utan, kaon prutas, because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fiber sa utan, agud siligan nyo tong imo nga tinahi,
1: mm-hmm.
0: Hindi ka to magka-polyps, hindi ka magka-problema, hindi ka magka-colon cancer. Antioxidants makuha ta sa prutas kag utanon, taas nga antioxidant pagod may aratay pang bato. So kung dalang alang tada, DTX 500. Kagparisan, give permis ang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kagid para nga bakod ang imo nga immune system. Disiling ko na, for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
0: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi ka da magsagay painit, kaya mm-hmm. Because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan, likawan mo ini, bisyo, exercise ka on, live a healthy life, iwasan ang bisyo, hindi yung pa-stress, and take a lot of DTX 500 religiously every day, kag magparisan mo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Sir Boy Silueta, may mga sayings bala.
0: Okay.
1: Kapag malusog

0: og ang pangangatawan.
1: Bikwanay, anin mo ang butas kung walang papasok.
0: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Amo kinanglanta, maging healthy kita.
1: Ano tuliwat?
0: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
2: Meron ako.
3: Sa famous man nga ano nga saying alin kay DC.
0: DC.
3: Kapag tumibok ang puso kay Dona Cruz.
0: Kapag tumibok ang puso.
3: Anyway, now moving forward. Kanami isang lecture ni Sir JP nami ipapasan.
0: Namo
3: na ginaulat ko gid.
0: So apoptosis
3: ang role ni Dietri Bayo.
0: Okay.
3: Doon na encourage ko magap mo. No, so nagkanto di sa Sir JP preparado sang iya cancer lecture.
1: Memorize na iya.
3: Gingaan niya ko sang ginatawag niya.
0: Impromptu.
3: Pangpagana.
0: Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman. Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman.
3: Memory na iya. Pangpagana, kung anong naman bala mabulig ni Dietri Bayo, kung iupod mo ang Dietri Bayo sa DTX 500, kontra cancer.
0: Oh, correct.
3: Again, ang amon din mga produkto, nga tawag ni Super Trio, kay may mga synergistic effect na they help each other and enhance mag-Dietri Bayo every day. No, hindi lang kontra tangkaso, ubusipon, kagilanat. Para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang ang ara sa sulod sa lawas. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga trangkaso, ubusipon, kagilanat, nga dalas ang mikrobyo, kag you could also prevent na the formation of cancer cells na mikid kung gainom ka Dietri Bayo. Gusto ko mag-ayo, mag Dietri Bayo.
0: Salamat Sir Boy, ang Dietri Bayo makabuligid, pero kinanglanta man healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunsing healthy foods, Sir Boy, exercise, kag i-manage mo ang imo stress. Amuning kinanglanong gid naton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang Dietri Bayo adlaw-adlaw. Sige. Before anything else, Sir Boy, kinanglanta man maging healthy ang aton nga skin. Dapat pugi ta, medyo maganda ta, kag maayo ang aton appearance, Sir Boy. Kinanglan maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, te ara Sir Boy, ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa aton skin, moisturize ta maging healthy, Sir Boy.
3: Kay nga, kay may VCO nga kaya tapdaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha? Kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties, kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why mag kun ini nga habon ginusaan mo ang DTX Beauty Soap, Beauty Soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kin mismo ang source ng pagbasa mo lawas, gintap na sing ining habon. Regarding beauty properties, kampyon, may papain nga gapaputi sing imo skin, may ara guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sang tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sang collagen that helps repair your skin. No, lalo kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
0: Pero kinanglanta man Sir Boy, ining speaking bala sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok Sir Boy. Mostly causes ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, for ventilation, mainit nga panahon Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata bla Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta sini Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica Diofresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else, tinluan mo anay imong ilok Sir Boy, ha? May anti-perspirant kita nga ibutang or ginawa natin dyan nga deodorant ining Clinica Diofresh Sir Boy.
3: Kaya may VCO man yung kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas yung tawag nga underarm body odor, you know. That's why this deodorant Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness. Gamat-amat paputi ang imo skin sa imo ilok, Kay rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica Deo Fresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag-Clinica Deo Fresh. Kung gusto mo yung nami man niya ang imo, kuha ang imo, nga tawag nga health sa imo eyes, mag-eye care drops. Ano nga, eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself, but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero na, may pang mo vision. Layo ka sa pagkaburon. Doon si engineer ka, layo pa lang.
0: Uh-huh.
3: Ka, makita in akong medyo kangay-angay ka. Hindi. Kung ikaw, naka-eye care drops.
0: Okay nang lanta. No? Maging, daw hindi bala dry blaster boy ang aton nga eye.
3: Mm-hmm.
0: Ah? Kinang lang, taon man ta, kung mga healthy foods man, sir boy.
3: Panami, mas
0: carrots.
3: Eye care from gambal ka, eye do ka la, inhaw. Ha? Pero anyway, no, kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
0: Correct.
3: Gapangapi ka early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no, iban ka pagpagana anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
0: Sa balay, sir boy, aga pa may gapanuktok na, gapangita na sang DTX coffee mix.
3: Mm-hmm. So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pada, kampiyon ng sabos ni may chia seeds gangatin lo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer, no? So duwa ka kahit therapy ka. So nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan, ha? So pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants kag mga vitamins sa imo nga food.
0: Mm-hmm.
3: Dapat mag-Clinica Probiotics, 80 billion colony forming units of spore forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin, amuni ang gapanami sa aton mood, no. And of course ini mga B vitamins hindi lang ninami sa mga ugat-ugat mo para layo kasi ginatabang ng neuropathy, nami man ni sa imo brain health. And of course kabalo naman ta mga happy hormones na amuni ang ginahimo, amuni ang gapalipay sa imo, no. And pinag-importante kita yeah, for me, nami imo digestion ko naka-Clinica Probiotics. Nami ang imo metabolismo ko naka-Clinica Probiotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa Clinica Probiotics. Gaamat-amat pa. Amat-amat naman ni Wat Hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower.
0: Uh-huh.
3: So kung may mga melon amoy ang mga flower dyan sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amoy niya sabat, no, mag-Clinica Probiotics. Basically, ginabalik niya yung natural flora sa inyo da, sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
0: Ang introduce ko man, sir boy, extend food supplement for men.
3: Mm-hmm.
0: Mayo ining supplement para mag-increase ng atong libido. Sexual desire, blaster boy.
3: Mm.
0: Best supplement pa ni para sa atun nga stamina kag energy, sir boy. Ti para sa mga lalaki, labi na gid sa atun mga senior citizen, inang mga nagalaylay kag nagadunglay nga junior, sir boy. Kinanglan magauntay. Magamit kita sa Extend Food Supplement for men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, sir boy. Natural testosterone supporting habit, sir boy. Ginapanami ang mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad. Mag-extend food supplement for men, nami isang daloy, isang dugo. Ang dugo nimo amo ang pinaka life kuno sang tao, sir boy mo.
3: Mm.
0: Ang dugo kay nga kun wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton, sir boy.
3: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo. When it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki, no, in performing loving-loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala mo sa masista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan, kampyo ng hagod ang ginahatag sa tired muscles. Kung mga kasukasuan mo da, no, para makuha na ang inangin habang ginahimas ka da, ginamasahe kada
0: sa
3: DTX liniment oil, no, kampiyon man yung aromatherapy. So kung may, may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX liniment oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
0: Dalang sir boy, uras ta medyo bitin agad ay mo mga parting words, sir boy.
3: So hindi kita maglipat, no, adlaw-adlaw mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sir, ang gatawag, hubin ang tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system, gamatamat ka paputi, nami tangang imo skin. Mag Eye Care Drops, no, ang Eye Care Drops amuni ang ginatawag naton para maandaman ta aton mata. Mag usas ang Eye Care Drops with all the minerals and vitamins for your eyes para layo kasi nga tawag ng mga anomalies sa imong mata. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Pon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
0: Okay, Lunes nga adlaw subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operations, Sir Eljan Castanyo, kag ang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Rony Albao. I-albaw mo. Salamat sa inyo pag-upod kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian sa tanandra nga Barangay 35 nga mga senior citizen. Mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupo ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores

0: C3 Bio.
1: O si Karen, damog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga buti ka. D3 Eggs 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
4: Opo, nga akong mga TL o mga pamakit ilihok.
3: Sa pagkadungog na po sa D3 Eggs 500, akong gi-double dose. Mga kapsul sa buntag, mga sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga pamakit. Epektibo kayo ang D3 Eggs 500.
0: D3 Eggs 500.
5: Mamali sa mga butika.
0: Mataas ba lang ang imo blood sugar? D3 Eggs 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? D3 Eggs 500. Ang D3 Eggs 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. D3 Eggs 500. Asal rikas. Epektibo. D3 Eggs 500.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Bold Superman for Men.
1: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya.

0: sa mga kababaihan.
1: Formbiotics.
0: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Formbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Formbiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikodang nagamit ko sang DDX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty C. DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Herbal Oil.
14: Clinica Deo Fresh Roll-On.
15: And many others.
16: Plus, sa Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center,
17: may free check-up ka pa
18: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
20: You're listening to 94.5 K5 News FM.
21: K5 News FM.
22: Hey, five! Galinga one time!
23: Gapati, kabalanga, ang babayi mas gagwapa kung magtigulang.
24: Ah, huuwi.
23: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
24: Ah, oh, nugay dagani, kabataon pa gani si Muga.
22: Hey, five! Galinga one time! Kaaga pamati ka sa K5 News FM.
25: Nagpamati gina ko sa K5 News FM kay kada adlaw gusto pa ibay gina ko sa ila drama. Kung may sadya gani nga storya, doon ginakulit man akong kilid kadlaw. Kung subo gani, doon lumaw-lumaw man akong mata. Ako gali si Ted and Manuel sang Pavia Iloilo, tunay naka K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
26: Wow, my puso.
22: Ang kampyon nga istasyon,
27: K5 News FM.

listening to K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, bati namon nga may TTX 500.
2: Kasi sa kadlo, kapila ka maginan?
1: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
2: Subong, kamusta?
1: Huwain na ko ginabatsyan, maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
1: TTX 500 lang, amugin na ang makaayos sa aton.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Basi bala nga taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon, upunta siya nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Basi sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
4: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa kabulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
3: Oo, gusto. Ano?
4: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Kunin lang na bulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom dito TX 500 kag may PC or pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi mo kabataan taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
3: Tapos na bulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
4: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Unlock kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis.
3: Amo na ta.
4: Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka.
3: Oh.
4: Amo ginipirminyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka.
3: Mabulag.
4: Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink, Sir GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or pure C? Gagari pa, nugunan pala sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag pure C. Nga mo tani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
3: Gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
0: DTX 500!
5: Jules 7 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Kila sa una ang imo blood pressure?
5: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500!
6: May budget sa JP sa tamis pero sa DTX wise ang budget.
4: Amugin ang tao, no? Doy, bakal na mo na DTX pure sick at by TC.
3: Ostogin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa katong mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isasulod ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa katong vision o kon pananawan. Kag kon malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga maging irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kung mabulag ka, bulagin.
4: Kung may kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo?
3: Islan na, no? Wala na chance ang mabalik
4: na
3: pa.
4: Na mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga, hindi mo may baluan, bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galit, ito ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, huwag ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May balaan na ni mo kay nga diabetic retinopathy kung do pigaw na imo panlupan.
3: Sugod na buron, ano?
4: Gaburo na.
3: So, munang masubo, actually, Dok, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
4: So, kung diabetic ka, hindi pagulat nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom gidya DTX, inom may TC.
3: Bisan hindi pa, Dok, diabetic, ha? Pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bangon sa diabetes. So, good ka na.
4: Amo na. Nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag may TC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetic ko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
3: Ko da, Dok.
0: DTX 500.
7: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka DTX
7: 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilang
8: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Channel.

0: ang kampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isang atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal, para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epic. DTX 500.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan! DTX 500! Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes. DTX 500! Highly recommended ng mga eksperto. DTX 500! Mabibili sa mga butika.
3: DTX

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako di magpabiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby, masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kagmanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement Formula. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman.
6: Spore Biotics, nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: So na,
7: magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadyan na gid ako sa budig sang DDX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagpote, gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
0: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. Nagkapangita ka pala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
2: You're listening to

ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM on Longapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapot ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
4: Oo, hindi lang carots. Oh.

0: sa ikaayong lawas.
1: So di makalipat ha, sa resurgence sining ginatawag na ton nga pandemic, magpabakod sa imo immune system. Pinaka the best the prophylaxis ka mo. Unaha gid sa listahan nyo ang Mighty C and Pure C. Ang mga doktor gahambal, once taas imo vitamin C, makabato ka sa tanan nga infeksyon. And ang pinakanami sa tanan, hindi lang kay vitamin C ang aton ara sa aton arsenal. We also have D3 Bio, the best sa bakterya kag viruses. Mag D3 Bio ka, kainin lamang ang D3 nga may virgin coconut oil and the only virgin coconut oil nga may paaman nga D3. Mag DTX Farmadid as well para sa pagpabakod sa inyong mga selula. Kung si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ang mga madulot nga kalainan no sining aton nga oxidative stress. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Oy, Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Good Dr. Ramil.
2: Sa atan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Istoryahan ta subong, paano makaapekto sa dieta ang dieta sa immune system. Masamin na itong ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga, may mga pagkaon, abi, nga makapahuyang sa immune system. No? May mga pagkaon makapahuyang sa immune system, may mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Isa na nadira, your vitamin D3 and D3 Bio. No? With your vitamin D3, makabulig ina, boost sa imo immune system by no? Making your bone marrow, which is the production site of most of the immune system cells, ginapabakod niya ina. That's why makabulig ina sa aton immune system. Now, duwa ang line of defense ang immune system. Pero may tinigihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amon ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amon ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of adapt or innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa ibusin kalawas.
3: Sir JP.
1: Oo.
3: Bisan Sir JP, ang luha tagani, mataw na siya nga innate.
1: It's also part.
3: Protection na sa mata, hindi makasulod ang kagaw.
1: Bisan pa dok, ining aton nga mga balahibo sa ilong. Gatraps ang particles. Ang mga cilia sa aton nga mga membranes. Amunin gatraps ang mga particles. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabukusan sa specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ang kagaw. Diri na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
2: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
1: Gusto.
2: Paborito kaon man sila bla. Di ba na discuss nato nang ligad nga mas paborito sa imong immune system mas unaho niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
1: Gusto.
2: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya, kay ma-oxidize na to mo. Imo lang lawas ga oxidize sa so, ilaman nga mga ano? Selula ma aton selula galuya man. Di kung amo na ang mostly nga ginapasulod mo, di sigurado gid yai.
1: Husto. You know what another
2: hina imo immune system. Amo na kapila na balik-balik ng mga results. Hindi magsigi countam is kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
4: DTX 500. Sa Edin Grace Paglimutan, 45 years old, kagahilamunan, barangay 1.

0: 500. What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sigita kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
1: Correct.
0: Which is gaga...
1: Mas damo, gapista, ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
2: Gakapatay sila, Sir JP. Ang good bacteria naton.
0: Ang siling sa research na tundok, ang kontragid sang aton immune system, ang western type diet. Wala sa vegetable.
1: Mga pasta na mo.
0: Pasta.
1: Ang mga European. Ang mga Italian lang.
0: Italian.
1: Hilig na sila sa mga
0: meat.
1: Pasta.
0: Meat. Sus.
2: Ang ilang nga pamawa na donuts.
0: Mga processed food.
1: Mga pagkaon. Tiluya, gini mo immune system. Mga muna yae. Pero kung palainom ka dito X500, palakaon ka prutas, palakaon ka gulay, ah, grabe ka stroke. Bakod ka tama ang mga immune system.
0: Sus, ang advice gani nila, Doc, kung pirmi ko no processed food, ang mo ginakaon, gamikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosids ka, pirmi na lang amon, ang imo nga balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no?
2: Correct.
0: Anong imoon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
1: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. Slave kita sa itong appetite. Once nga... sleep ta sa aton appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, dapat kabalutan nga, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500, may disease, ano's pinaka mayo. Ang ginakabalaka na ito ni Subong, basin may isikyo naman blawang kuhan. Kay grabe gasurip mo. Sobra libo na Subong ang iya ka-occidental, Negros occidental lang na.
0: So dasig na kayo. So that's why, Doc, sa mga kapin pa sa mga ining vulnerable bla, may mga edad ka na, and then frontliner ka, dapat kaon gid permi utan. Tulog timprano, kaon utan, inom damo tubig para ma-flush out ang mga toxins. Hindi sagay inom anay ang mga vices by ida anay. Hindi magpulaw and mag DTX 500 doksa.
2: Pag may TC kadadlaw.
0: And may TC or pure C.
2: Dito bayo. Kadadlaw, hindi ginabagalimtan ng tatlo
0: niya. So that may bulik aton ng immune system. Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Hindi ka mag-expect
1: healthy diet plus a healthy supplement.
0: Inablang famous mo ginambal permidok. Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. See?
1: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon, doctor na.
0: See? And if you eat wrongly, you need a doctor. Simple lang man na. Ara permi sa aton ginakaon. Pero kung di ka mo magkaon sang healthy, okay man na. Para nga kadto ka mo sa clinic, para sitahan ka mo namon.
2: Ano nga bali, Sir Kevin, di ka sagi kaon sang pagkaon halin sa plantable. Kung dihan lang dyan sa...
0: Tanong.
1: Plant
0: dyan. Hindi ka magkaon sa galing sa plant na mariak mo.
2: Mga process na eh.
1: Planta.
0: Planta. Thank you, Sir Kevin.
2: Plant-based yet, plant-based.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
4: Ginakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywa. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
5: Sa kadlo ka pila ka maginan?
4: Sa pilmero, katatlo, sa Subong, kaduan.
5: Subong, kamusta?
4: Huwain niyo ginibatsya at maskin gamay.
5: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
4: DTX 500 lang, amugin na ang makaayo sa aton.
3: DTX 500! Para sa libre nga check-up, bisita halan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Tisige, ang nanong bisan nanong mo kaon sang utan, hindi kini masarangan ang bawas ang ilok mo. No, uh-huh. Ito hindi na naya utan makabulong da. Boy,
1: proper hygiene. Maligo ka gamit gi Santon Plus Herbal Soap.
2: Oh, kadadlaw.
1: Kay may ara na siya BCO. Damo siya madidikakaw, may bayabas pa na sir boy. Oh, may mga antibiotic na, mga antibacterial properties ara gid sa aton Santon Plus Herbal Soap. Ko once nga inusnos mo na sa inusnos gid ba? Nusnos sa imo ilok, sa imo lawas.
2: Grabe ang
1: mabuhay na ang mga mapatay mga kagaw.
6: Matay ang mga kagaw.
1: Plus, tapos gamit din ka sa imong klinika Dio Fresh.
6: Ang imo favorite deodorant. Gatag siya mo 48 hours of freshness. Klinika Dio Fresh with VCO gapo, no? So tap na on tanan nga microbio nga gakos ang imo body odor.
0: Ang silingon ni Dr. Ramel Goro, Sir Boy, ang Santon Plus Herbal Soap, enough naman nakapatay sa kagaw. Ah.
6: Enough.
0: Kali hindi man pwedeng, hindi mo pagbanlawan. Kagalala na pirmi. So meaning to say, ang D3, ang ining klinika Dio Fresh, amo ni siya ang nagamintinar. Ah. Nga, throughout the day, ara na siya.
2: Fresh ka whole day.
0: Unahon mo sa Santon Plus.
2: Ibutan tapos paligo. No? Hindi lang nagapahamot, ako hindi nagapaputi pag it's your boy.
6: Correct.
0: Kung kulang ka sa exercise, no? Kag gusto mo maglaban ka sa sexercise, kag kulang ka exercise, for extend food supplement ang para
6: paborito
0: sa
6: ni Engineer Albaul, extend food supplement. Gapanami si mo blood circulation. Kung nami ang blood circulation mo, nami ang deliveries sang nutrients, nami ang deliveries sang Mighty C, sang DTX 500, kag D3 Bio. That's why extend is very important, no? As a food supplement. Well, labot na may paaman pa. Kung naman ni Sir JP, may paaman nga flagpole, no? Once in a while, no?
0: Hey, Sir Boy, nakibot kiko Vlad Ocramel, may mga kapihan na gilisubong ang serve yung DTX coffee mix.
1: Wow.
0: Kibot ko hindi lang kalikay native.
1: Ang resort ni Sir Boy sa Don Salvador. May paman nga, no?
6: DTX premium. May
1: trans tapos paman DTX coffee mix, DTX premium.
0: May ara ya DTX premium, no? Hindi ko gusto mo nga gakapi ka, nagabulig ka pa.
1: Bantayan ang pag-open sa kwan.
2: Hayong, may rayo.
6: Ang sigurado ya, ang DTX premium. Ang resort, andiyan mo pala. Ang DTX premium, available, no? Kung gusto nyo medyo mag-saucy, i-treat nyo ang lawas nyo for something really taste good, no? Okay, may gano mushrooms ni, kag stevia, ang sweetener si ni, kampiyon ang ginatawag nga DTX premium. And of course, sa mga suki ni Sir Eljan, alagigigapon ang original. No?
2: DTX coffee mix,
6: no? Right, ang yan is ni Sir Rod siya kani.
0: Ang DTX, ang
2: Rayo
0: coffee mix.
2: Gabulig ka na. Gapangapi ka na.
0: Kita mo mayo, subong ang health condition ni Sir Rod, sa ga Rayo coffee.
6: Buwangan ang puso.
0: And of course, lastly, sa mga palanakit sang lawas, hindi mag-inom diyon pain reliever, unahaan ay magbanyo sang
2: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sa mga gusto nga magsunod kay Engineer Albaul, ang sikreto ni Engineer Albaul nga feeling young, looking young, nakapanaya. Naka-extend.
6: Extend, food supplement. Habang ginaulat ang epekto ni
1: extend. Kamu namin ang circulation, Sir Boy mo. Madulong ginyan tanan nga sustansya sa imulawas once you have a good circulation.
2: Correct, no?
0: Alright. Sige, now, storyanta, ano bala ining caprylic acid? Another arsenal, another power nga ara sa D3 Bio.
1: Nga wala sa plain D3.
0: Wala sa plain D3.
1: Yes.
0: Ini naman ato.
1: Caprylic acid.
0: Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
7: Talk ni Doc.
6: Thank you, Sir JP. Ang aton pinang minastoryahan, si lauric acid. Nga gihimo mo na laurin.
1: So meaning, Sir Boy, hindi tanan nga acid makahalit.
6: Hindi tanan nga acid makahalit. Kaya inikinastoryahan ta, fatty acids ni siya, no? It's a kind of fat. A good kind of fat.
1: Isa ka acid nga hangahalin sa tambok.
6: Alin sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Ano bala nga ginarekomendan ang caprylic acid? Ano ni siya ka-safe? Ay, ara man siya sa breast milk. No? So safe man siya, no? Ang aton breast milk may labot

0: cellula against bacteria, against virus. Amang nami sa lauric acid. Mm-hmm. But caprylic acid, ang nakanamilas caprylic acid, especially kung ga-travel ka, dasig siya ma-change to energy.
1: Correct. Correct.
0: Pero hindi lang nga ma-change energy siya, sir boy. Antibacterial man.
1: Antibacterial. Kampyon nga antibacterial, kampyon nga antiviral and antifungal properties ang caprylic acid. Kampyon. Once ma-convert ni sa to monoglyceride, si lauric acid, mag-imo sa monoglyceride, ang guha niya monolaurin. Si caprylic acid, kung ma-convert sa monoglyceride, anong guha niya? Monocaprylin. Monocaprylin specialized in hepatitis C according to research.
2: Antiviral.
0: So, kung malainom ka ditribayo, malikawan, or kung may hipasi ka da, kaya niya ma-correct.
1: Correct. Yes, Dr. Yes. Sam.
2: Pwede gid mapanubo ang viral load.
1: Viral load, which is really important. If you have hepatitis, the most important thing to do is to lower, to control the viral load of hepatitis.
0: Para hindi na hindi na perdihon ang imo atay.
1: Correct. Kung once magdamo sila, ay na, no? That will cause usually cirrhosis. Scarring of the liver, ang ginaprotektahan ta, no? Kalanan hindi matabo ang scarring of the liver caused by hepatitis, ti ara na kaditribayo. Kay may caprylic acid, nga gihimo monocaprylin.
0: Pero dasig lang sila magstay sa imong cancer boy.
1: Dasig lang.
0: Okay, himuon din siya energy.
1: Energy siya dayon. Amogi na ang iya second major role. It provides you instant energy. So what do you get?
0: Instant energy nga hindi magpadako sa imo buyon.
1: Buyon. Gapan na.
0: Dalamin, no? Ngita kapag kaon nga ga-energize ka, pero hindi magdako imo buyon. Kaya ang carbohydrates, sir boy, ga-instant energy man, pero masobrahan, madako buyon
1: mo. I-store yan, no? Ang medium chain triglycerides cannot be stored by the body. It should be used. Kaya amunin niya ang iyaya function. Ginausal gini siya as a source of energy by converting them to ketones. So ano ba nakatabo kung mag-inom ka D3-bio? You get the benefits of lauric acid and monolaurin. You get the benefits of of caprylic acid and ginatawag nga monocaprylin. So anong ginahimo sini kung gamasakit ka? Sampon, nagilanat ka. Nagilanat ka. Hinom ka D3-bio. Pag inom mo D3-bio,
0: Pilang suggest mo, sir boy? Every
1: 2 soft gels every 4 hours.
0: Wow. Siyempre, may lanat ka na mo.
1: May lanat ka na. So, therapeutic dosage na niya. So, ano bala kung
0: especially ka nang wala nakagana kaon.
1: Energy. Ang muna ang punto ko, kay gamasakit ka, wala kagana magkaon. But your body needs energy. So, ang energy source mo, ara na sa bulong mo para si...
0: Bulong pa, energy pa ni mo.
1: Energy
0: pa. Ang D3-bio.
1: All in one, ang D3-bio. You cannot find that.
0: Kita sa plane nga D3. Amo na ganing permina mo gina-encourage ang mga listeners natin. Kung gagamit man na lang ka D3, sayang.
2: Oo.
0: Gamit ka na lang ano.
2: Isli na ng plane nga D3.
1: Proven and tested ang D3-bio when it comes to infection, no? Lalo na viral and bacterial infection and fungal. Basta kabalo ka lang mag-usar, no? Kung ginaubo ka, ginasipon ka, gayhilanat ka, taas ka, take your time. Pailinata ang lawas mo. Lots of water plus D3-bio, 2 ka capsules every 4 hours.
0: Correct.
1: After a day, makibot ka, hindi ka gutom, pero namalhas ka.
0: Especially
1: na.
0: Especially ang kabangdanan sa imulanat is respiratory viruses, bacteria. Wow, kampiyon gina mo.
1: Kayang-kaya
0: ni D3-bio. Sa mga ubo, mga bata abla nga daw, pag-start pa lang, ginaubo na, ginasipo na.
2: Pwede sa mga bata.
0: Patap na ada yun. Kabalo ka ang pinaka-dabes kapag tap na. Wala pa ubo, wala pa sip-on, paimno naman.
3: D3-bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3-bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3-bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3-bio, mabakal sa mga butika. D3-bio, D3-bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3-bio with Physio. Kuweks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
3: D3-bio, ang D3, yung may Physio. Yung may D3.
6: Para sa libreng a check-up, bisita halan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo.

0: Medicina and Wellness Center, Roa Siri, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Prevention is always better than cure, no? Ambal nila, no? That is the power of D3 Bio over any ordinary vitamin D3 supplement.
2: Basta mahilanot ka, Sir Boy, na aminig yung D3 Bio kay siyempre ginapainit niya nga itong lawas eh. Meron sa singin ito, thermogenic effect nga ginasterilize niya ang bakterya nga kabagdanan sa hilanot.
1: Correct, Doc Sam. No? Kung si Sir Kevin pa, D3 Bio is like a super oil nga ara sa salakyan, no? Ang super oil sa salakyan, di lang ni siya ga-lubricate sa aton mga pistons, da, kag sa mga balbulanyo, da, ini siya ang super oil ni, ginatinduan niya man ni, ginarimove niya mga sludges sa imo engine, no? Ginapagwa sa imo lawas. Kung may gatuktok sa sulod, kwaon man na sa nami nga engine oil. D3 Bio is the ultimate oil for your body. It does not only protect yourself from infection, from any kind of infection, it also provides energy. By providing energy also, it cleans your brain. Imagine that. Di ka kita, food supplement, nga ginpaayo ka na, pati ang brain mo gintinluan. By removing beta amyloid plaques that causes beta amyloid degrading diseases. Ano na siya? Alzheimer's, dementia, ina na mga masakit.
3: Important. Ang nami pagit sa D3 Bio, Sir Boy, is ang iya caprylic acid ga bato sa mga yeast infection.
1: Correct. Specialization niya man na, no?
3: Anti-fungal, Sir Boy.
1: Anti-fungal. In and out. Fungal infection sa sulod, sa lawas.
3: Sa mga baba mo.
2: Sa lining na to.
1: Lining mo.
3: Abiskan mga uncandida albicans. Sa mga...
1: Correct.
3: Yes, infection sa makababaynan. Kaya gid.
1: Kaya.
2: Even sa itong seal wall, katapik na ang fungus, Sir Boy. No?
4: Yung laki sa dok, yung yeast, ubo mo nga hindi madula. Minano ka antibiotic, hindi kaya madula.
3: Tagi
4: ko na mo. Sus, gin swab ko dok, gin lantaw, gin culture test. Yeast, gali diya nga kung infection. So, araya,
3: araya makakuha. D3 Bio. Virus, igo. Bacteria, igo. Fungus.
2: Higo man.
3: Even parasites.
4: Even parasites.
2: Tanan.
4: Bitokon, galing na pwede.
3: Kung pala inong ka D3 Bio, tanan nga mga bitok, kaya patay na yan.
2: Even ang mga fungis, gatubo sa mga tail, Sir Boy. Inigatog at the foot.
4: Oo.
3: Ang iba niya mga kukun,
4: dira, ga...
2: Gagabok ng kuko.
4: Mga protozoan na.
2: Pwede ka ng D3 Bio.
3: Ang kuko.
1: Ang muna ang cause ng mga fungal infection na.
3: Checklist
1: number one. Nga, mausar ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body, maka bato sa akon masakit nga, konsentrado, kay wala activity ng akon chan, nami ang autophagy ko, nami ang pag-repair sa akong lawas. The advantage, ang D3 Bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3.
4: Ma D3 Bio ko, Dok Sam, kag hindi na ko mag D3 nga plain. Kay ang D3, wala yan nagapanubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang nagapanubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Tidin ka da sa pag-inom mo sang D3 Bio, ang purpose mo patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pa da, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL. Ina wala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 Bio.
2: Rego. D3 Bio, pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nga produce sa sanginatwa glycogen. No? Mm-hmm. Pero kung naga D3 bio kita kadadlaw nga itong atay, hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 bio eh. No? Right. MCT. No? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang atong nga atay. Hindi siya makuha.
1: Overwork.
2: Niya. Overwork. Mm-hmm. O, tungod nga siya nagpagwas ang glycogen. Kung damo ang glycogen at ipilakadlaw makuha siya, maguba, mabankrap. So D3 bio, ang stored nga glycogen sa atong nga atay, gina-store lang.
3: Gina-store yan.
1: Gina-maintain.
3: Conserve boy, kung D3 lang, it's all your active immunity. Mm-hmm. Your active immune system lang ang iya inarish. Mm-hmm. Pero kung D3 bio, duha iya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Uh-huh. Imagine ba? So si D3 makantosin mo active immunity and your BCO or extra virgin coconut oil makantosin mo cellula for your passive immunity. Pag abot sa ano sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malat-hulat lang na sila. Dito pa lang sa cellula, patay ng kagaw. Maghimos na lang sila. Uh-huh. Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
1: Kay controlled ang infection.
3: This immunity nga gakanto na mismo sa imo nga cellula. Daw barangay tanod.
2: Correct.
1: Daw controlled ang infection?
2: Control.
3: Kung kaya na makontrol sa barangay tanod ang barangay, makanto na lang tong polis kag magano,
1: mag-record na lang
2: record na.
1: Kag manghimos ano.
3: Pero kung wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawag kaya polis.
1: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system. Biskan kampyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani na
3: cytokine storm. So, sa military term, ang D3 bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
1: Correct.
3: Lain gidya kung may backup ka, may auxiliary ka. Iya matamaan
1: kung sa panahon ng
3: mga organic na mga soldado. Correct. So, di na nga passive na tungod kay ara sa BCO, imong gininom.
1: Correct.
3: Nangin passive siya. Mm-hmm. Kaya kung hindi na ni mo inumon, wala sang may matabo sa boy.
1: Ang BCO nga ala lang niya sa D3 bio.
3: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 bio over sa mga plain nga D3. Kay plain nga D3, dito lang na sa mga immune system. While D3 bio, your immune system and your cellula, mga cellula.
1: So meaning, all angles sa immune system covered.
3: Correct.
1: Passive and active.
2: Active.
3: Sige. So, di ba ka nami, kung gakuan ka, ditribayo ka.
1: Ditribayo
3: ka. Amo na, sir boy, ditribayo nagigusubo.
1: Putik tahi ang lawas, mag-ditribayo na.
4: Upgrade ka na.
1: Putik tahi ang lawas.
3: It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang ditribayo.
1: Mm-hmm. Hamak mo na. Mininga mo nga study? Kalagi, gano'n?
3: Kind of studies. Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
1: So this is FDA approved product, gintunan studies, backup sang Ateneo, UP, makita nyo tanan, extra virgin coconut oil has been studied for 40 years. So amo nang effect sang D3 bio or over ordinary vitamin D3.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: na po? MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay palan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawas. Para sa mas astig nga performance.
0: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Nako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
4: Clinica D3 Bio.
6: Clinica Sport Bionics,
4: Mighty C,
6: DTX Coffee Mix,
4: Free Bio Coffee,
6: DTX Beauty Soap,
4: DTX Herbal Oil,
6: Clinica Deo Fresh Roll-On,
4: and many others.
6: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
4: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
6: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga K5 at ang oras, alas 4:38 na itagahon, nagising na mga K5, morning na!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamadyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: Well, good morning mga ka-K5. Gising na may nga gawang saling mga tagpamati sa kabilugan niya probinsya at akagan o'y makarang July 1. Yutaan na mga ka-K5. Good morning, kid. July 1 na 2026. Good morning, mga ka-K5. No? Kasi, baya ka mo, kung matapos sa July 1 niya, July 2, uta. Grabe man yung trivia, Mike, no? Anyway, good morning sa aling mga tagpamati sa bilog karon niya, probinsya, takan kabilugan, makaroon niya, banwa, ita, kalibag. Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, Meda niya gaon sa ating mga tagpamati sa bilog nga probinsya at akan 17 municipalities sa kabilogan makaroon niya sa bilog nga kalibutan. Magkita sa bilog nga kalibutan pagi sa ating official Facebook live. Live programs dash K5 News FM kalibo i-follow, i-like, agi-share para mangin updated sa mga balita, lokal ng mga balita, national, pati sa ating mga international nga mga senaryo mga ka-K5. Yung anchor man sa talasay sa gahon, K5 Michael Silorio sa ating programa.
0: Itang K5 sa umaga.
1: Yamang sa ating nga.
0: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: Ag sa programa.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Good morning again mga ka-K5 sa ating pag-ililiba. Ano raton yung mga nagapanang mga balita sa mga negosyante? Good morning gali ha sa ating yung mga driver, sa mga nagapamati, makaroon sa mga panimangay, nagapamati sa mga radio. Good morning. Ano raton yung nagapanang balita? Headline. Una kita mga ka-K5 sa ating karoon yung mga balitaan. Iya kita sa ating mga headlines sa mga balita lokal. Resolusyon para pabasugon ng seguridad sa mga eskwelahan sa probinsya at Aklan gin aprubahan it sangguni ang palalawigan. Pagpatinog it bahay pag-asa para sa mga minor de edad gin planuhan sa ginhiwat nga Bisan Order Council meeting. SP Aklan nagpatigan ng legislative inquiry sa sitwasyon sa Libakaw Community College. Mayor Joris Bautista sa Sokro nagpanupod karot metal detector sa mga eskwelahan. Dugang pagkain natin makaroon nga mga headlines sa 2014 nga mga sakoit bugas para sa atin karoon nga mga pinalangga nga mga kalibunon kin panupod kahapon. May atamang police report, may balita sa Newsroom Department, sa ilo sa mga balita nasyonal. Mga kasong agin pasaka para maghipos ako suno kay Marcoleta. Iglesia ni Cristo kontra sa pagpasaka at kaso kay Senador Marcoleta, mga ka-K5. Sa ilo sa mga balita international. 14 ka maunga patay matapos mahugos usang kabubungan itsang ka-eskwelahan. Birthright para sa Amerika, ginpaboran it matas nga korte. Nako, kung ito katingi o nga, sa pagpahayag it korte, ay tama lang nga mangin citizen ka mga ka-K5. No? Nami ta. Dahil mga balita, ginatod ka itong makaroon ita, DTX Coffee Mix ang healthy nga klase, ka pinakakapi ka, nakadetox ka pa. Mayana karon niya chia seeds, mayana karon niya ampalaya, mayana pagid nga DSO, the sugar, sugared cane extract, sang kapapait nga party tubo para masukan do mga diabetes. Mabakayo sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Revender Building Osmania Avenue, Calibo Aklan, sa Prente Dating Garcia College of Technology, mga pitman sa ABL Sports Complex. Mga ka-K5, una kita sa ating mga headline balita international. Hi, gising na, good morning!
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Supreme Court makaroon it America, hambang na nakara. Supreme Court has ruled that babies born in U.S. have constitutional right to citizenship, rejecting Donald Trump's bid to end 150-year-old policy. Yan. Dahil taro manaming balita, oh. Ano ko, no? Makaroon do Supreme Court kasi kinontra na, so according sa report, wakaran na ilaro presidente at Amerikan si Donald Trump kung igto kay unga, hay, automatic citizen ka. Pero dayagot ang laying nga 150 years old yun na. Nga, makaroon yun, paboran it Amerika. Nga rong mga unga, nga iunga sa Amerika, kami ginatawag na constitutional right to citizenship, mga ka-K5. Sa desisyon karon nga 6-3, Chief Justice John Roberts ruled that children born in U.S. to parents unlawfully or temporarily present are citizens at birth under a 14th Amendment. Yun. Ngani pag inunga ka, ito automatic o tagalirang kwan giti mo. American citizen. Kaling that's why kung namat na mga may unang mga naga pangasawang kung namat mga Amerikano sa mga Pinay, hagahana pang gahambat, I love you, I love you too, tagagi. Ay, magtiniis kamatod nga. Sa bagay, kung siin matering na ilan, eh. Kung namat, magtiniis kamatod sa Pinoy nga. Kung namat yun ay, wagon ita trabaho ay pag binugbugon ka pa ay. Di ba ga? Kita mo makaron makaron ta ngani gaban ta katon westernized ta. Bisan pada tawan ka tsaywa nga ron ibisan mga 40 tara hawak pa sa halin sa Amerika o sa US sige na pa-repair gid ay. Kwan ta manan, yung original ta man ray. Maroon yung dakita, no? Aga, usually, under gin matakita ka doon Amerika, mga kano. Nagro-rebuild yung anero mga haunan natin ka mga ninuno. Ako, di kita rin mamuno. Tapos, ang mukhaon ay abo tang nagpanakaw sa gobyerno. Nga na, mayad, araw. Samtang duwan natin yung mga balita sa nasyong Pakistan, 14 ka mga inungar o patay. Matapos, nahugos, narububungan, di kara sa may Lahore. Collapse man na rububungan di kara sa andang sa eskwelahan sa isang ka-private tuition center sa kana mga kefis sa Pakistan City. Pero mga unga ay nagapangidaron it 10 years old mga ka-K5 kay Goy man. Ay kabay pa nga nora daya nga hindi unta madugan nagmag may manabat kunta kara mga ka-K5. Ikon mga sa Pilipinas mga nahugos mga project ngan contractor ka taro sa gaon kon. Pero rogin, umpisahan ta na ito ay. Kung naman, DPWH sa Tarusagaon. Pero ako, what sa naksayin ko pagpaniubra, pag-ubra at budget nga rin ay. What, ang anigin na kiyaha? Tema, balita ka natin ka ito. It extend food supplement for men. Manggaranon sa amino acids at phytonutrients kinsang kapanit makarut at klavuwas ka. Nga makabulig para masolusyonan ng frigidity erectile dysfunction. Nagapataas pagdit potensya at passion. Mapagagaki man o kung mapababayi. Nagataw man it ekstrang enerhiya, nagapataas man it libido, nagataw man it ekstrang performance. Mabakayo sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, iyaron sa atong Revender Building Osmania Avenue, Calibo Aklan, sa Prente Dating Garcia College of Technology, mga pitman, sa ABL Sports Complex, mga ka-K5. Sailo kita sa mga balita nasyonal.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Teko natong balikan, no? Tama, kung yun na kita, mahilig kita sa mga Amerikano man, eh. Siyempre, halin pagidangani ka to, eh. Sakop kita at Amerika, may Japan. May Japan, may Espanyol. That's why ratong mga itsura. Kasi original itong mga aborigines. Aborigines ang mga nag-istar iya. Mga atit, ah! Una, sanda makaon sa Boracay, no? Mga ita na itong maigmangod ko sa insinyo itong nagpatipagaag. No? Agtawan man sa natyugta. Maka na ginabawi man. May una ako nung claimant. Anyway, dati mga ate, that's where itong maitsura, mga puti o takita. Kasi medyo South Africa man doon, may mga British may karoon nag-add to dati, basahin yung history. That's why ro, South Africa puti, pero tawo. O, agiya sa piyak nga portion of Africa, itom. Ay, anyway, parehas mo lang gihapon doon kita nga tawo man doon. Ay, tamo kita mataan nga rin mga maputi. Dadaan ko, sir, sorry ka doon nag-invade. Ano ka to? May Espanyol, may Hapon, may Kano. Parehas ka ang lulo nga to. Pilang beses ka ni Ginsugid ka ang lulo nga to. Ay, akong tang lolo, Espanyol ta. Oo. Pero pagbaho ko, wako ginahimana ra itsura. Pagbaho ko tamin kay Alden Richard, rang itsura. Kagayo-gayo ta. Good morning, Ani Manny Alanza. Good morning, KK5 Michael Jewel Vire. Good morning, Sir Mike. At sa mga suki mo sa kahanginan sa Facebook Live, shout out ko lang ang mga kaibahan ko iya sa Plant and Bread and Butter Tinigaw, especially sa Engineering Department, Sir Mike. Oh, good morning, Jewel Vira, ya. Ang sa imo karong mga kaibahan, una sa Bread and Butter. Yun. Kaya ako nanay ka tong amigo nga may na hambay nga ni ka ako yung mga kilaka ka tayo. May hugom, tama na ra, kilikili man na ni Kwan. Ni Maura Abi. Okay. Hay, hambag ang mga kong nga ano, hambag ang mga kong mga manamit tama, ano man ang hambag, hambag ang mga kong mga manamit tama kong prayer, imong body spray, ya. Mahomot at tinapay. Ano man ang tinapay? Ay, amoy putok. Benji Antaran, ikagoy. Good morning, Sir Mike. Pero may kitang kapinamati. Kimo iya sa Lapnag. Oh, good morning sa Banuat Banga sa Lapnag. Makaron mga ka-K5. Rodayng Iglesia ni Cristo. Ay, ano ra mga ka-K5? No, nag-rally sa nakahapon. Nag-rally sa nakahapon mga ka-K5. Igto kara sa Manila. I don't know kung sige pa makaron. Oh. Ay bangod nga ni sa rondaya nga plano karang filean it kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta agi na describe karang distortion sa aton karon nga layi ag parang ano ra daya karon nga taguon man naro corruption sa gobyerno. Sa bagay nga ni kun imong tanawon mga ka-KFM matod sa kabuabong may mga akusasyon nga ra kandaruna ay kun sino ro nagahambag makaron it daya karon nga bold niyo paghambag harap-harapan baga daya sa madami sandar nag daya nag-imbestiga baga sanda man aro mga involved sa corruption imong paginakasuhan. Datongan ning 18 Marines nga to mga K5 eh matuan ang dagin patawag agi kato sa andang blue ribbon nga tagun makahambag kasi ay kapartit at mabug that a crucial statement igabuhi anit Marines kulih ko tangara kay Kayitano latang ni ginimbitahan mong maon baga. Ay, what again natanawa di karakon, ano mataraton nga religious beliefs eh. Actually, roaton nga 1987 Constitution, may ginahambang separation of the church from the state. Dapat do, simbahan, hindi ta magkialam sa, ano ra, sa dayang gobyerno. Baga. O galing hay, kung imong tanawon, makonbukon man tanan at ginahambang nga, iglesia gata. Bukon, laban taman na ra, itbilog nga, nasyon, hambay ko, ako nga nabasa kahapon. Oo. Ay, abo tanganig to nag-agto eh. May nabasa nga niyo kay Libisting at itong laban naman at nasyon. Dami jumawarin niyo tabaga. Ay, ito ako nang hasta siin baga pilang adlaw baga matapos, right? Ay, sa nagkakinatabong arang mga K5. Abo ang discontentment at daya karang sa pama. Feeling ko iba karariya ka ito. Mga Pinoy, mga injustice o tagakinatabo. Ang statement read by INC spokesperson Edwin Zabala amid the rally at sa People Power Monument, the religious group said it was not against the enforcement of the law but opposed what it called the misuse of a legal process and concealed alleged wrongdoing. Tama man. Ano ko no? Hindi ah. Aba na nakara, kakinbasa na nakara, wa tama na kami nag-kontra sa dayang pagpatuman itlayi. Agwa tama na may kami. Galing ramon tama na ginakontra dahil nga saga man nga proseso legal naton pagkatapos ay rodaya man ang ginatago or saga ang mga nga hinimuan bukod niya actually bukod niya siguro tsandaray abo nga mga Pilipino bisan sa mga daya karon niya daya bayang ano ra una naga hipos-hipos ya ngay anang tagipusoon medyo magupok ko tasa naga kinatabo makon aba na the Iglesia ni Cristo is not against the law but we opposed twisting it especially if it goals is to cover up corruption. Tama man wa tama na kami ka kontra sa daya karang nga laye. Ramon naman ang nanawayan ay ginagubag daro laye. Oh. Mas kapin nga, suno sa, nang, sa report nga ra, rokatuyuan man ha, ay tabunan do panakaw.
2: Dito, K-K-Fly sa umaga.
1: Nga ni kalisod-lisod na makondato nga nasyong Pilipinas. Actually, abi, ay bisan sa mga simple nga. Ikato nga niya, sa, actually, ro, kun amat ani do daya, uta kun amat karang corruption halinda sa pinakanaba. Bisan sa mga ano anay ka to ha, may mga contest karon mga unga. Mga slogan making contest. Ay, pabayan mo, tro nga, mag-isip mo, kakunta kung ano raan ng sugod ka ng ugod, kasugat na mga slogan. Ay, may una, tanga. Ginasugatan na ta sa itlapis do cardboard. Ah, pagkatapos dato la, tara sundon to nga. Oh, ay, dumaogman mo to, no? Pero bukot halin sa nang sarili. Pag abot sa mataas sa kompetisyon, nga nga. Pero sabi ko, doon napakasimple kunta nga mga tawan na to chancer o mga unga. Ay, intrahan at mga magugang. Agromaslison pa nga ni, ay, kataya pang una, pauna, pagatra, mga anda pa nga, mga teacher na ikaturga, intra. Ay, kasubo-subo na mga kon. Nga ni makaroon ka kinatabo sa Manila nga ra. Wata natin ginaistoryahay kung ano atong religious beliefs. Pero ginaistoryahan nyo takara makaroon, hayroon dahil makaroon presente yung nagkinatabo man sa nasyon. Laban na ito ng lahat. Suno sa kay Liveste Habasa kumataha. Samtang daliang, una si K5 Romy, daliang. Manuel Nemes, good morning ka K5 Mike. Watching live in situ, Igbao, Handod, Libaka, Waklan, pa shoutout man do akon nga pamilya kay Uncle Rami Navales, ag sa bilog nga pamilya sa situ, Agangka, Barangay Pinunoy, Libakaw, at mayad-ayad nga agahon ag pagpamati. Oy, ganun may balita kita, naghiwat legislative inquiry ro sang guniang panalawigan para sa Libakaw Community College. Kanay, busy, Los Bis pamatayin, good morning Sir Mike, ag sa akon nga manghod, ang mga unga, oy, good morning tanan kinyo, ako nasa aton, no. Ag kay Sir Isagani Ritero, good morning! Alas 4:52, itagahon do oras si K5 Romy, buong taro balitang lokal.
2: K5 News FM Live Report. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Grabe, medyo linggo ng wika nga ngayon. K5 Romy, good morning!
3: Mga 1970s.
1: Oo, mga 70s doon, K5 Romy, no?
3: K5 Mike, sa aron nga tipon ng mga balita, no? Unahon tayo sa aron nga Kalibo Pinpin Station. K5 Mike, gin-release na kahapon, ronday karang suspect na sa ronday karang nga pagkapamaril na nakaburi ka sa may barangay Puok iya sa aton nga banulit na Kalibo Pinpin Michael. Ay ronday karang suspect kay gin-tagay nga gibulan matapos karang nga ma-inquest sa aton karang nga korte. Alin mo, ta K5 Mike, ay nakapiansa ta sa balor karang nga 10,000 pesos kay Michael.
1: Do, suspect na tukat sa Puok?
3: Puok, oo.
1: Ano ba ang kaso ginpasaka ay?
3: Pero ginpasaka karang kaso, itaton nga PNP ay porter kay Mike.
1: Oo.
3: Kaso ay sa pag-evaluate ko aton karang korte.
1: Fiscal.
3: Fiscal ya. May nahugda sa homeside kay Michael. Ang siyempre, nabilog pa abe, nag-surrender, tarunday karang suspect, nabilog pa rin nga
1: mitigating.
3: Nag-mitigating siya na karoon nga kaso.
1: Mm.
3: Ang siyempre makarang sipot kay Michael kung ikaw ang pubre, ay may imo nga certificate of indigency, isipa lang imo bayaran despite na pa kung pila matari imo nga kaso nga dapat nga bayaran kay Michael.
1: Pobre, ang ane, makaon kay Febromi, ay, ang may kaso ay ginamangayo ka certificate of indigency para magnaba rin mong piyansa, di ba ga? Oh, pero may mga manggaranon tangani nga ron nga ginaakusan it malita nga wag di anit kaso.
3: Absuelto pa.
1: Oh, medyo absuelto pa ngani na technical pero kaso ginfile nga to ginainusoy ko aniro balita kasi gina technical eh. Oh, sige go ahead.
3: Ako na ginakuan masandaron dina stress man ri ba kon high blood.
1: Ay madali gataron ay pag
3: madali ron.
1: Kon pagkatapos karon niya magbailon do administration ni madali gata mag-isip rod bagong masakit. Oh, di ba ga? Sige.
3: Ay wat katapusan niya naghihapon nga pa. Nga investigation pati sa mga makaroon ng Spy Mike.
1: Nga ni,
3: Pero kitang mga ordinaryo nga mga Pilipino ay...
1: Dakop lagi.
3: Oh, kulong sa agarang.
1: Pati ro, ga, hampang tong its na matyan, dakop.
3: Mga magugang nga, nagpupa, pangkota, pupakalipay, kinta, gano'y paanda malakot ang kalipayan o kalibangan ay...
1: Dakop, pati ito ga bula-bula, ga paripang, at mga sangkilong litsyon, dakop. Wow,
3: and then, in short, tay, dahil malaro ba daog ito birno? Hindi siya nakadaog ko sa mga may mga pangalan si Babaw.
1: Mga gungan nga to, ay, wagid, absuel to.
3: Ay, sinabi ko, matukit pa yung microhostage siya man ko, nabi sa Pilipinas pa.
1: Tapos ay, sakyan pa it mga liptist nga rara yung nagtawaan ka at armalite dun sa kakas, bukid rin dun, ay.
3: Nag-gain yun tayo, no. Korea na yun, ay.
1: Oo. Sige.
3: So, K5 Mike ay naka-counter on the ng suspect naka-guaw na kikahapon K5 Michael. Agbasi man natin ron, of course, no? Sana matakarong depensa K5 Michael ay depensa mata, no? Sa lugar na nakarang pag napahayag si Pai Michael.
1: Oo.
3: Dahil nga rin yung victim nga rin. Kaya nga rin nga sandupo during the time nga nag-agir ka rin sa may portion ko aton ka rin nga may barangay buok.
1: Mm.
3: At wala sa aton ka rin nga G-Porta kay Pai Michael.
1: Kay Febromi? Kay Febromi? Doon nga ni Hambang, siguro kunwa natahabaril to. Although wa kita naila, may namatay eh. Pero kunwa natahabaril to. Abo to siguro hagabo kung umangon nga to.
3: Oh, posible to kay Pai Michael. Dahil kung wala yung murikaro nagmag magtiyog-tiyog yung kay Pai Michael.
1: Oo.
3: At siyempre, kung anong kita karon ibang hindi na may likawan nga, hindi na naman masagi kung ano una makaatubang, eh, posible taon kay Pai Mike.
1: Oy, kung hugaton mo, taro pulis ka tayo pagkaaga, pati sa nag-abot, ito sa andang station sa Puok.
3: Oo. Ay kita mo kung hamba itatong mga teenager na to, kung may pulis na dito sa area, di, pulis nga nagdagagan.
1: Correct. Kaya
3: mas nagdagagan sa Runday, karang suspect na si Pai Mike, kailan ipangay pulik.
1: Yan eh. Tama, taron.
3: Ay medyo related, adire ang pangyarang kay Pai Mike, medyo may anang nangkiri nga connection tayo nga suspect sa ato nga INP.
1: Oo.
3: That's why nga medyo may una mo nga pinabit-bit niya armas before.
1: Mm.
3: Kaso lang wait one eh.
1: Wait lisensya. Wait
3: lisensya kay Pai Mike. Naglakas loob na siguro yung maroon nga nag...
1: Respondi lang. Hamba,
3: nag-respondi din mas ko hambang nagpahiro-hiro kay Pai Mike. Siyempre, isa sila man na siguro kay Pai Mike. Siyempre, tama siguro pag mahamba nga sa iyong lugar, may tao nga nagawala at may nagamakaroon at kung kaya man lang imong at naon ay bulitin mo kay Pai Mike.
1: Oo.
3: Kaya na siyempre, abiro na yung disgrasya dito, abiro na tayo karang biktima nga kasi nga kasi na siyempre pulto matod na may ginapatsag na problema sa nang pinino ay siyempre kumalabit ka ita Diyos na dapat natumbuon.
1: Oo, rakabuhi.
3: Wala na karoon kabuhi at may atot ang layin na gagubern. Regardless kung ano man to katayuan katon ng mga ibang hod. May bigyan nga pangapuhi sa kaliputan kay Pai Mike.
1: Kay Febromi, so, bukong tabi mo train do suspect nga rang magnegosyar sa mga mauron nga rin. May pulis na kong taon na, mga pulis nga rin.
3: Civilian tabi, mawag.
1: Oo, oh, will train taron sa pagnegosyar it mga mauron nga rin. Kung may pulis ka taig to.
3: Oo, so, may ato ng otoridad, posibit aron nga nanegosyar ta. Kung baka may tumplantation sa bago ro, pag tinatabo nga pag buhi itong dahil karoon nga firearms o pagtagupok ko Michael. Ay tawa ay naga pinsama na atong pinpin nga tumatapon sa punta nga itong ano to. Explanation man ay
1: sa punta ng dulo siguro sanday.
3: Oo. Ay, isa nung explanation na natabo o incidente kay Pai Mike.
1: May lang nga ni naghambag sa nakaroon nga uwat at pulis ay kasi humambag kauna karoon nga una sandag tapos uwa man karespondi.
3: Oo.
1: Oo.
3: May kung matood kung may nagkapantay sa matood ron, ay hindi matabo matood ron. Habi ako yung tarong siyempre.
1: May interview nga niya ako dati kaon ka to, may tinakawan, na aking taro guard, iyaman ako eh.
3: Katulog.
1: Wala ka galima ako naman nahadugaan.
3: Umipos
1: nga. Sige pa
3: tayo. Matood pero tayo mong pagkauna ay useless man gihapon kung wak mapinaubra.
1: Oh, may unang pakaaga man na kami una. Pakaaga kamot ano, tugog. Sige pa tayo.
3: Pero naging kanyang dahil, naging leksyon yung makaraman niya sa aton sa Kalibora. Karoon nga, no? Makita natin nga, makarang simpo kay Pai Mike, nakita natin ang upisa natin nga natabura yung shooting.
1: Oo, hi.
3: Ay, agos, agasin pa nabi sa, siyempre, natabu ato sa takluban niya to kay Pai Mike. Ay, medyo tanan natin ng mga matataw ng lugar yan sa Kalibo, may mga posting ang kita nakikita.
1: Oo. Ay, dapat, abi ko na ako taki Febromi. Kung ako gata, dugangan taro pag hire it police. Hinano, abi kalisod-lisod ka man makasugod nga sa police.
3: Oo. Oh, buabo ka na agyan, bupang gastos.
1: Buabo, taring agyan. Buabo pa taring mong agyan. Uwa, tagagi kon, pag abot
3: 18 pa rin.
1: Oo, pagsugod sa kuan, nagkon physically fit man lang, mental, nag physically fit man lang, pati sa militar, sudlan niya agya, good conscription baga. Hinano, i-apply ka man sa militar, kung amat mayong mga pila man, sobra pa si pelikula ni Sharon Cunita man.
3: Oo, grabe, Rupan. So, stricto pag-abot sa medical.
1: Oo, sige.
3: Pero, binaw. So, kita yung Mike ay, itong kaso nga rahay, of course, no, sa court yun, kita yung Mike, malipindi yung takandara, no, sa tagasak na mga abogado, mag-asamta makarahay, temporary, kumusa dyan yung kaso kita yung Michael, sa randay ka rin nga, suspect kita yung Michael. Samtang sa dugang gihapon nga balita, kita yung Mike sa magkano wakarat na malinaw, sa kaagad kay Mike Kararong naristo no, sa kaso karang na oras ng wanted person tatay karang pag-spoiler sa anti-smoking at vaping ordinance sa may poblasyon malinaw kay Michael kahapon naristo na ay karang suspect no agin mission pantaray at matapos yung mga nakpan na ay before no tatay karang pag-binagarilyo agin pasakan at kaso kay Michael na nagawa na karang kaso alin sa aton mismo karon nga National Capital Judicial Branch sa Manila patangan ikipay may kada kaso galing ara sa Mandaluyong City kipay Michael kurag taliwan nga junto nagwaran na karang warrant of arrest 500 pesos will put tama to kuyan siya kipay Michael kaya ang buday kung may mga kaso mga rin maawat sa mga karang arambat atin nga may mong kaso malang may nababatod mga nito kasi posible tara nga may natabot na karang awat na masettle siguro pinayaran ni Kero sa karang kaso that's why yung mga pangalaugan ta itong dahil koron nga warrant of arrest kipay Michael samtang dugang gihapon nga balita ay tama ka lang kipay Mike rupag imbestiga itaton mismo karon nga iba PSP kung sino gidong responsable sa nanday ka nga pagsuhod sa sangka commercial establishment ikaron mismo sa may poblasyon ibahay kipay Michael at tapos kani kara sa pagtanta kit investigation ko aton kara nga PNP nga runday kara nga commercial establishment ay na may nagbalak kay Pag Michael doon ta kara nga mga gamit so mismo papero mga bolt kara kay Pag Michael ay mitukin at pakialaman nyo ta ang makarahay kinasikyar doon CCTV footage itatan kara nga otoridad kung sinugid doon responsable ng mga tinuga nga nagsuod di karoon sa nasabitan karoon nga commercial establishment. Hindi, pag hindi maka-establish sir, kita may kung may una agad bang naduga mga gamit or kwarta na nilo pag hindi matit-report kasi hindi karang PNP bangon sa patayin karang pag-investiga sa nasabitan karon nga nagkaso kipay Michael. Samtang sa dugang gihapon nga balita kipay Mike sa katapusan sa may banwa karat Altabas, no? Natigayin karang nga gin padaom sa ginatawag karang drug test rundahin karang suspect na matapos malakpan kahapon sa pagbarigya at katilikal ka ng droga sa may barangay poblasyon sa Banwak at Altabas, kipay Mike, no? Matapos ng likahapon ng gitagayin ng operasyon, ay minatabutan ka ng Michael nga resistance sa part kung dahil ka ng suspect, nga si alias Jimbo, no? Alias Jimbo, nga po siya ay ipalil ang karang mabunaan do aton mismo karang operatiba. Matapos ka ni karang nga naghahanap yung mga magkapot kutsilyo ay sunok sa rundahin ka ng suspect, kuat ako rin mo nagagamit kung dahil ka nga druga kay Michael.
1: So masukaw tayo mo sa polis kung ta?
3: Masukaw tayo mo, oo.
1: Ay, kung makabuno tayo mo. Polis ay basi, kung haning tayo mo makaroon kung...
3: Dugangan tayo kato kay Michael.
1: Oo.
3: Nagwabit trabaho rin dahil ka ng suspect, jobless, pero may ginasugid yung makurong trabaho. Nangarang ginatunan ka itong simpo nga naalis tayo mo kahapot kay Mike.
1: Gulpit so, ang nagtatrabaho ah.
3: Oo, ay basi trabaho no, sa pagbalik at droga. So nabuga na karang kay Michael, orong mga sasye itong dahil karang siya budaywa ka mga sasye na nagabalur ka at may kapin sa 6,800 no ag roana karang mga supa anong ginasupayan kapit Michael ay buko niya mag-iya sa may parte kara ita taklan kundi mangin man sa may parte kara ta kapis sa kipay Michael
1: so may mga branches may mga branches tema rito
3: oh yung mga branches matutig mo ito sa pagbaligya eh. Namayapit mo lang kami rupa niya ron. Altabas, siyempre, bondi rin kipay Mike. Pila naman siguro kilometro ay aron na Iruha City o kipay Mike. So, rin kipay Michael, no? Ag mabuhay man mo ang ginamonitor da. Galing anaman taron nga alibay, no? Ngayon mo ay gindakop na wa sa lugar at buhay mo gagamit. Ag rin kipay Mike, no? Ay wawa pa man resulta. Ang padami mo kung dahil ka ng aton nga crime lab, no? Sarang dahil ka ng drug test. Ag kama siya rin kon. Imo ay nagagamit aside sa nagaduso itong dahil karon nga illegal nga droga ni Pipe Mike. Mga balita halin niya sa mga area ako si K-Pipe Romy Kahilig para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo K-Pipe News FM
0: K-5 News FM Live Report.
1: Abang si Amat K-5 Romy Kahilig sa kampiyon nga mga balita no? Dayang natabo nga sa Altabas na nura sa dayang puok nga ra. Although, wa kita nailay, may namatay. Eh, pero medyo, gusto man ito magpasagamat kasi na-prevent gagiro dayang, o na-preempro dayang pag-gabo, pag-pag-gabo, dahil may diferensya sa pinino. O, dahil nga ni, ginambag, kung may pulis o na eh. Basi, kung do pulis lang, taka na ron nakabaril, o kung do pulis ka na nakanegosyar. Galing sa, dapat well-trained, taka ron na nag-negosyar, especially may diferensya sa pinino, ay, paano mo negosyar ron na may diferensya sa pinino? Ay, may mga kilaga nga ni, nga kita, may mga tao nga ni matino, nga sobra pang kaumangon da, decision ka uli eh. May kilaga nga ni, oh, nakatapos matiskwila. Medyo mayad man kong istorya hon. Galing ko ni mo, tayo mong ka-istorya? Ay, mayad pa nga ni ma kong ka-istorya, ro may sama, draugo ka, matino pa. May mga tawot, abing matino, katatanawan, pero may tama, draugo ba? Oo. Malisod dai, may una tamatang matino ba pero sobra pang kumangon kun imong istoryahon magko. Ay mas kabin pareng may diferensya nga ra no. Ani ka bay nga nagserbing leksyon dag matawan ni ta dugang nga pulis banuot kalibo. Oh, buag kabay kun ta magumo lang magsugod sa pulis basta eligible ka mentally ag physically fit ka. Danya ni may proposal nga ning atong pag-abot 18 years old automatic lista ka sa militar. Oh, sige, tagagi, good. Kung sino na ila mag-militar, ay. Di ba ga? Anyway, good morning, ani. Weda Inan, good morning. Good morning, man. Franknel Billiones. Good morning, Sir Mike. God bless ka, tantan pakitamyo. Please, Sir Mike, kay nang Lorena Ikinia. Ita banay-banay, malinaw. At si paring Nexon Imperial et Rosario Malinao, thank you. Halin kay Frank Canil Billiones. Good morning inakinyo sa Rosario Marinao, Nexon Imperial at Lorena Ikinya et Banay-Banay kapamatisan. Selki Apleha. Good morning ka kay Five Mike. Pakigreat man do tempura sa family sa Tibiawan, Makato. Sityo Manggatong. Oh, sige, good morning sa Tibiawan, Makato. Sa ating pagbalikdugang ang mga balita, daya man nga rin mga K5 mga mga balita sa mga rice sa program ran sa may na sa may, ano dumgar ato kahapon yung may mga interview nga to agro dayon makaron nga sanggo niya panlalawigan naghiwat kat legislative inquiry balikan nato nung tanan aga plano pagpatindog kara it ano bahay pag-asa balikan taran pagkatapos at mga reminder standby
0: K5 sa umaga TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
5: Kanus ani mo na ibawaan na kay diabetes?
4: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
5: Ano sabi mong dosage sa DTX
0: 500? D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
7: Ang topic ko is about ketones.
8: Pag ketones ang paghambalan, sir boy, ketones sa D3 Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia, Parkinson's, Parkinson's disease. Aside nga ginano niya, ginanaris ang imo nga brain cells, ginapagwa ang tanan niya mga toxin.
5: Nga nagakos ang migraine kiss. Sakit sa ulo, kaya ni D3 Bio.
9: Ginakwa ang basura si mo brain through the glympathic system.
8: Through glympathic system.
9: Ginahatag energy sa brain mo through ketones providing your brain more efficient.
8: Amo ginang kanami sa D3 Bio, sir boy, over plain D3.
9: Amo ginang advantage gina, no? So, besides ketones, besides ngagapan nami isang aton kidney, ngagapan nami isang aton blood sugar, kung nami ang aton regulations ang aton blood sugar, layo ka sa diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagidbala? Ang D3 Bio, first and foremost, kinimbinto ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw, gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat, nga wala unta, tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina. D3 Bio mo na, tungod sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Those kinds of monotriglycerides basically kills any kind of viruses
8: and bacteria.
9: So, and even fungi.
8: May hipabika, hipasika, tanan nga mga viral load nga way kakabalo, kay way nimo mapacheck up kung ano tong mangalan nga ara da sa virus sa imo lawas. Kung adlaw-adlaw siya gainom di tribayo, sir boy, adlaw-adlaw man niya patyo ni nga mga virus
10: kay bacteria. Ganun bo ang viral load?
8: Because of the MCT.
9: Kanami, some point
8: monolaurin, monocaprilin,
9: and monocaprin, no?
0: D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, ka.
9: Ang D3 Bio, kapadasig sa imong metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imong metabolism, listen, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say
8: because of thermogenic effect.
9: Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tao usually ng mga pigado gid, why ni kwarta magpa-lab test, no? When sa ambal ni ay basi virus ni bacteria ni why ki wala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man inom sa mga antibiotics, eh di man lain man na, no? Kalanan ang antibiotics siya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3 Bio, Why yan? Why niya side effects?
8: Kaya na ka namin, Sir Boy. Wala ni resistance.
9: Why niya resistance?
8: Oh. Di siyempre, ang munulaw rin niya, ano pa yung resistance? Kaya na siya mahimo pagpalapit sa munulaw rin, wasaag na siya.
9: Because munulaw rin, by nature, is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Munulaw rin is present in breast milk to the form of lauric acid.
7: Kaya na, may lang sang detribyo, Sir Boy, nga natural antibiotic, anti-virus, kag anti-fungal, nga hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas na ito niya.
8: Kaya hindi mapatay ang good bacteria.
9: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
8: In short, amuna lang, Sir Boy, ang monolaurin, hilo sa tanan ng kagaw.
9: Oh. Correct.
8: Amuna na.
9: Kung gailanat, kung kasipon, bacteria man, virus man, imonolaurin mo na ara sa D3 bio. So, diin ka pa bala, Dr. Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga gabus lang sa immune system.
7: D3 bio na.
8: Kung D3 bio ko kay may bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
12: D3 bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
12: D3 bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 bio.
14: O si Karen, kadamong isang akong hair fall, hindi manami. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 bio kang naghining akong buhok kang nagkinis ang akong kutis.
12: D3 bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
15: Pamakal, sumang buti ka.
12: D3 bio. Health news.
16: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang Kampiyon sa Balita.

0: Makaroon sa rin ang mga balita, mga ka-K5, alas 5, alas 5.13 na tagahon, makaroon natin nga oras sa ating pag ililiba na yung mga balita, ginatod ka makaroon ni D3 Bio. No, D3 Bio, saan ka health supplement, pinaghalong a virgin coconut oil, like vitamin D3, mga parehong kilangang may natural like antimicrobial properties. Pero kombinasyon nga nagataot mabas kung nga suporta sa immune system kung nagabulig sa gawas para sa kanon nagkasarisaring infection ng mga viral bacteria like fungal. Pero VCO matay kilang malauric acid sa fatty acid nga may kasarang nga pumatay at harmful pathogen sa gawas. Samtang ro vitamin D3 matay importante ng regulasyon at immune system response ag atong tuga nagkasukasuan. Sa mga pagtuon, doon nagkakaig yung level at vitamin D3 sa gawas, pwede mo ma-experiensyahan do respiratory infection ag ibabagin nga inflammation-related condition. No, pwede rong maduga, mapanaba nato, no. Sa regular na pag-inom ng D3 Bio, pwede mo ma-experiencehan do manami karon nga resulta kapares kumabas kung resistensya, madasig nga pag-recover sa ginabatiag, protection sa mga mikrobyo nga nagataot masakit ug sambilog sa natural nga pamaagi para pabasukon daton nga gawas adlaw-adlaw kontra man sa anuman nga mga bagatian. Mabakayron sa atong klinika da Alternatibo Medicine and Wellness Center, Refender Building, Osmania Avenue, Kalibo Aklan sa Prente dating Garcia College of Technology ug mga pitman sa EBL Sports Complex.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Hey, good morning, my classic, my opisina, mga ka-K5. Ministorya ko kahapon. Man man ton man na K5, may mga bayi man nang mahilig sa gwapo. Well, bukam siguro mako tanan, pero mostly sa bayi mahilig sa gwapo. Oh, di ba ga? Ay, kung amat doon ay may nagapangasawa ka nda, yat aman na kita sa gwapo na alin naman na ro. Magawaay man ako. Diba? Tapos kung hinabdosan yun it gwapo, tapos ay maging single mom, mahambaw na yun siya ng, pag-arihas mo lang man ang mga gaking, manugluko. Ay, pag-arihas man lang man na sanda tanan. No? Ay, pati, tama na kitang pangit, nagahigot ah. Ito ko tama man, no? Nagapangabuhi, gadagan kalat imo nga nito ita pinamisok sa binit ay waman kimot nagsapak ay katanabdosan man imo may gwapo ambo ng tanan man ang aki manugloko pati tapangit dagahig pati tamakon ako ito na nagahinipos dagahig at imo rin dun hay kanamito yung hinigop kapi no may trivia ako kinyo mga ka-K5 ah. Sino kinyo rin mahilig maghahan nakasayod ba ka mo nga rin dayang paminta nga rang pino kat ginabutan naton sa batsoy, ginabutan naton sa gaha no. Sa ato sa mga ginagaha naton, dang pamintang durog nga ginahambag mga ka-K5 o pamintang atag pino, durog gid abuyang aron kat pinulbo. Sa ibaga kamo kon sain maghalin don no pamintang durog. Sa pamintang buo gali. Grabe ta man ang trivia rin man.
1: K-K5 sa umaga.
0: Buwanta ni mga kampiyon yung mga balita sa ato yung newsroom department bago ro dayang ano raro, iba pag naton yung mga balita, makaon mga ka-K5 ba? Dan yung may legislative inquiry nga raw eh. Buntaan na yung makaon mga ka-K5 no. Balita nasyonal, senador ba makinubukon it pabor sa total ban sa video games? Ag Pilipinas gakip sa pinaka-worst human rights performance sa kalibutan. Kampiyon nga mga balita, K5 Teresa, good morning.
2: Bukon ni pabor si Senator Bam Aquino sa hagna nga pagbawal sa mga video game sa nasyon Pilipinas. Angot kara, ginadaso it nasambitan niya senador rumasugot nga pagpatuman sa age restriction agad niya maprotektahan na rung mga inunga. Sano kay Aquino, maabo nga mga pagtuon aron nagapakita nga uwat malinawa nga koneksyon rung paghampang it video game sa mga insidente it school shooting. Bangod kara, ginpunto ni Aquino nga bukon it blanket ban rotama ang solusyon sa nasambitan nga issue. Ginpunto padugang it senador nga dapat nga hugtan arong pagpatuman sa mga regulasyon sa mga video game store imauman sa mga online platforms agad nga masiguro nga hindi madaling makabakal o kung makahampang it mga games nga bukon it santo sa edad it mga minor di edad. Dugang baliteng nasyonal na ilista man rong Pilipinas bilang sambato sa mga worst human rights performer sa bilog ng kalibutan. Matapos nga makabaton, itmanaba ng marka sa parehong kalidad, itkabuhi ag proteksyon sa mga pagpang-abuso base sa Human Rights Measurements Initiative 2026. Nagkabaton it score na 74.9% rong Pilipinas sa kalidad itkabuhi base sa Income Adjusted Benchmark na nagasukat sa access itpagkaon it edukasyon, healthcare, pabahay at trabaho. Suno sa HRMI na kumpara sa ibang mga nasyon sa Southeast Asia, mas manaba rung performance at Pilipinas sa quality of life.

0: K5 News FM.
1: Selo sa mga balita international, anong papatay sa pagpamaril sa Germany? Suspect arestado matapos ang magpagagas sa kapulisan. Aga, US, aga, Iran, nagatubang sa Qatar sa isang kanegosasyon. Kampiyon niya balita kay Febrio Trico.
2: Anong ka mga tawurong patay sa pagpamaril sa Sangka Youth Welfare Center sa State Germany? Naguntad rong insidente sa Dunkerstrasse. Kung sa siin insigida nga namatay rong limang ka mga biktima sa pasilidad ag namatay man sa ospital rong sambilog pang biktima. Madasig man nga nadakpanit mga pulis rong suspect matapos nga magpagagas sa otoridad ag naharang roan ang sigakyan matapos masamaran it kariton. Suno sa otoridad, personal nga bagina rong ginatanaw nga motibo sa krimen ag white indikasyon nga may kaangtanan raya sa terorismo. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, may ginhiwat kahapon karang adlaw nga sangka emergency meeting sa Qatar sa tungait Estados Unidos ang Iran para mapunggan rong dagay niya kinagamo sa Middle East. Kasunod it pagbagayluhan it pag-atake it mga missile strikes sa Strait of Hormuz kung nagtaliwan karang Domingo. Ginpahayag ni US President Donald Trump karong Iran ro naghinyo sa nasambit nga meeting ag ana karang ginpadagarong envoy nga si Steve Witkoff ag Jared Kushner sa Doha para sa tinutuyo nga denuclearization. Angot karagin pamalibaran man it Iran ro pag-angkon it direkta nga pag-istorya sa politikal. Suno kay Iranian President Masoud Pezeshkian, nagpadagagamang sanday technical team para asikasuhon ro pagbawi it anda karang $6 billion nga frozen assets nga una sa mga bangko sa Qatar. Balita rin sa K5 News Center hatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Abong salamat K5 Rio Trico sa kampiyon niyang mga balita. Pirmi itang may nagagawa ka ng mga balita international news. Pirmi nga inistoryero, Amerika nga raagwano, deng Iran, tapos mga naan, buumbahan sa nadain. Hindi ko tayo maintindihan. Matat maura, tas ang daigdara. Oh, magapit lang man na matapos doon. Deng negosasyon nga, nakatagana nga pirmahan pagkaaga, mga naangan, ay, babasa mo matay. Iran man na, strike the US bases. And, lahat na sigit sa nadain, mga matiga, tatungo. No? Ay, kay Sir Jex, o kate Terrazona, good morning, ha? Gakit kay Mrs. mo, kay Ma'am Jonalyn Terrazona. O, good morning, kapamati, sanda. Thank you, good mga sir, ag ma'am, ha? Dali, ang Quales Concepcion, good morning, ka K5 Mike. Ma'am, good morning, ha? Sa Banot Balete. Jenilyn Tonel Marte Fernandez. Good morning, ka K5 Mike, ag sa tanan nga mga listener mo. God bless lang, Kimo. Thank you, ha? Kay Ma'am Leia, ag Boy Regalado, good morning, ha? Sige, sa aton makaroon niyo pag padayon sa Otsando, New Washington. Ato, Rose Tom Bake Shop. Good morning, bro. Monitorya kami sa pagsangan banga. Shout out lang sa bilog ng persa. K5 News FM, kalibo and more power kayo tanan. Ay, manami. Dayang, anong aramay? Daro mga bake shop nga, timprano pa nagabugtaw. O, timprano ba't siya nagabuyot muna eh? Siyempre, sa lansan siya, nagabaligya sanday. Usually, may mga bakery nga rakon amat nga. May bakery, anay ka to nga, anang best seller nanda. Pero may gidang ubos, ay daya nga kwa, no? Pandikuko. Batian ninyo lang istorya nga. One time, nagapilaw ito ng mga tao, magdugum-dugum. At ega, bakit pandikuko eh? So, swat at baligya. E, na, kwa, mga tao, wala. Uta, lasay, manawa, taga po, magbaligya ang pandikuko. Gumawa, taga na, boss, sorry kita ha, ma'am, sorry. Kasi wa kami kagat pandikuko. Absent man sa bilog namon nga. Daya karon yung empleyado. Ang bayad ko mga tao, ayan siya naman, nag-absent ay rin yung man ng bakery, right? Bukon man na sir, kat aroma man nalataman ng gabulig-bulig mo lang man na riyan nga ni Ron, ay absent man na emo. Ay absent galit man na emo, ay una man galit man na bakery naman, hindi tako mo kagaha. Ano man na nag-absent nga tayo, dato abiyo man na sir nga nag-absent, imo man na rugasupa, man at niyog na palaman sa pandikoko, ay wa man at gasupa, wa man na kami kaobra. Nasupa ron ay, wah, joke taron. Ginagaha taron ka ba? Tasupaon taron ko. Kasi wat at mag-out pandikuko man. Jaisa Aguelo, good morning ka K5 Mike. Pa-shoutout man niya sa Pudyo, Tangalan, and God bless. Makaron mga ka K5 no? Nagpatigayon ka raman, ita ron daya makaron nga. Dayang, ano ra mga ka K5, madaya karon nga legislative inquiry. Ro dayang, sangguni ang palalawigan. Daibahan karon do, dayang, ano ra, Committee on Education, Science and Technology, kay Bando Committee on Youth and Sports Development, Roles and Ordinances, Laws, Roles and Ordinances, naghiwat karon ita legislative inquiry sa dayang status makaron ita rondaya mga ka K5 nga no dayang libakaw College of Science and

0: technology science, takamon ka turo, elementary ako, kuli ko tayo, science ito ako ni pronouns. Etymology gani siguro ginatawag rin. Sa, sa nasabi tayong inquiry, gin-initiate karon ni Honorable Mark Vega Kimpo, nag-focus karon sa requirements identified ita Commission on Higher Education kasi may mga requirements o COPC nga kinahanga ng dodaya karon nga CHED para matawan sa nat-permit da o dayang COPC nga mag-operate sanda, abimana, no? Kasi sa bilog uno karon sa akon nga nabuong information na siyempre rodaya karon mga plantilla position, abimana, mas kaping kung college, dapat karon na ginatawag mga college professor. May mga PhD katimo, agdaya karon may mga masteral katimo. Oh, ay siyempre, kung mga uwa, taron, ay siyempre, hindi, taron mahambay nga rimong kalidad at edukasyon ay press ka to ga college kami, raamot ang mga maestro, mga professor ta. Oh, tang nagmasteral ako, galing wa katapos sa akong nga masteral eh. Oh, ninom tang tuba abe. Sa masteral naman yung mga doktor ta. O may mga PhD ta. Oh. Ay, moron taron, kasi sa posisyon dun eh. Oh, di ba ga? So, may doon yung nagpatigay na kung ano karon mahiwat, mahimo karon nga bulig, itaton man nga gobyerno provincial dahin, basi madugangan ng daro budget. Kasi daya nga rin, libakaw nga eskwelahan, libakaw science of the community college na rahay, ano rah, daya nga ginapadagagan da it local government unit it libakaw. Ay kung manaba, gilang madu budget, it sang kabano, ay paano ni mo mawa? Maswelduhan ni mo kung may mga PhD o dahil may mga masteral, labi man na nga, ay paano ni maswelduhan ni mo ron it mga tig 20 ay? So, diba ga? Ay, sweldo na mga 50 siguro. Ay, siyempre, kinangan at budget. Base mabuligan, no? Ag sa mga inunga nga ra, ay, pangamuyo ang ayoko mo ito, duga at paggaom. Magkabay pa nga ma-accredit kita at ched pagid, no? O, sige. Samtang, duga natin yung mga balita. Dulokal ng gobyerno ko Banuot Calibo, sa pagpauna ni Mayor Juris Bautista Socro, nagtao pagid mga metal detector sa pilang ka mga public school, no? Iyas sa Banuot Calibo para pabasugon na yung security aga daya karon nga daya nga security measure sa mga inunga nga ra. Yung pangunahan karon ni Mayor Juris so pagtaw ita daya karon nga so daya nga metal detector kay bando DLG aton nga PNP mga kakaibabay. Congrats kay Mayor Juris. So, kasi what napaka-importante ro seguridad it mga unga. Kasi ro din nga ginahambay ni Dr. Cerizal Cato ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero kung buhay tabi si Rizal, pwede ko tayo mga istorya. Ang bagon kayo, oy, pag-asa ng bayan, sir, ito mga pag-asa ng bayan, ito, gapinanakaw, gapinamaril, ito, iba. Dahil sa laying aron niya gin, ubra, kasalig nga hindi kasuan. Din nga ni Kato Hambay, kakon maka, pag, di, may mga recognition nga ra, pagpanaog ko halin sa stage ka to. May naghambay kakon man si Michael nga sa uli, pwede tama magpolitiko ra. Aman man, dahil permit, aman ang may honor, bukon man na purilo ni. Oh yara, akong tanga joke karon is apply to mini but not to all. Ah, bukon matatanan abo tanga mga public official ng mga mahugod para sa sambayanang Pilipino. Dahil mga balita ginato ni Dita X500 ang superior antioxidant supplement nga abong benepisyo sa ikayong gawas nagapangon ng epekto ginasukan ng oxidative stress sang kaproseso kung sa siin nagkasama do silyo labangon sa sobrang free radical sa mga molecules ang nagataot premature aging ang nagkasari-saring mga masakit. Pagi sa mataas ng antioxidant content nakakabulig rong Dita X500 nga proteksyonan do atong silyo la para hindi ra masama ug nagiging healthy ra atong organ ug atong immune system. Maliban karon dong Dita X500 may potential nga suportahan do type 1 ag type 2 diabetes nga tawo. Bangon sa anang mataas antioxidant content, pwedeng mapanabad ang inflammation nga nagabulig sa regulation blood sugar level, parehong importante para sukan do mga diabetes. Sa kabilugan dong DTX 500, bukod niya man nakakabulig sa pagdetoxify, gawas ko na yung nag-serve nga suporta para sa healthy nga metabolism, malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kapresko diabetes. Siyempre ro, ang partner karon is vitamin C. Bo, kinahangan na to at vitamin C mga K5. Inom ka mo at vitamin C mako nag-amat-amat at inugan. Agmanami kita kung imong imnon alkaline niya vitamin C which is makita nimo sa Mighty C. Mas pinabasko ka klase vitamin C. Ah, ginadugangan do collagen production para sa atong gawas. Nadupabasko ka atong resistensya. Ah, hindi kita pagsipunon dahil mabasko ka atong resistensya basta nagainom ka it Mighty C. Kay bando daya ka nun nga DTX 500. Mabakayo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Refender Building, Osmania Avenue. Kalibo Aklan, Prente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex.
1: Dito, K5 sa umaga.
0: Ay, alas 5.28 na tagahon do oras, Jai sa Agwelo. Good morning ka K5, make shoutout man iya sa Pudyo Tangalan. Good morning na sa Pudyo Tangalan. Ha. Kita mo tara atong listener K5 friend, may madalag, may tangalan, may Pudyo, may tiba ka ba? Kung gumanda magagan, ako't gobernador. sa ulihi, no? Ayos ta, no? Tapos sabi man na masaka din man ako sa ito sa legislator din ako sa uliag. Magbinaton ako't malita ba? Rostom Bake Shop. Ha ha ha. Pandikoko man ang sinupa. Hindi, joke. Malatara ako niya to. Aro pandikoko ginagaha. Tara palaman karon. Actually, paborito kong kanon gida. Pandikoko na ilag. Itang kanon. Ay, bisan may imo patangani nga mga bisan may imo matangani patanaw na nga mga daya karon nga mga chipon cake kon may pandikuko daya imo la tari imo nga pandikuko dayon ko. Daliyang ha. Good morning sa Robelo family ba. Si uman ko niyan. Isungguran kita kang mga kampod na sa Banua Itabanga. Makumot abong butante ron. Medyo mag-gobernador gitan siguro ka rin. Sobrat, agisan na 80 nga butante ron. Makumot on. Ay, akon pang magkampod ko naman tayo mga tatlo para ng nubya. Oh, i-time stream mo ron. Hay, bat ah. Hayag to pa sa Makato, bat ah. Good morning ha, kay Vivian, kay Rodante, kay Dagul, kay Nungrike, ag kay Nanglimi, ag kay Kuan pa. Kay Luwilin, kay, kay Kuan pa, kay Panoy, na kay Nanglimi. Ag tanan sa mga inunga, good morning. No? Ag kay Jojo ba, si Jojo ang nararaanong sekretarya, ginakarapiro mikiro, mamamit ang trabaho. Jenilena, Tonel Marty Fernandez, good morning, kay K5 Mike. Shoutout min kami sa Minaleso Fernandez family, si Lori, ag Marty family, ag kay Nong Ramses, ag si anang asawa kay Arlene Gonzalez, ag sa akong asawa, kay Nunoy, ag sang unga. Salamat gid K5 Mike. Thank you man ha. Ni Jose Nelson Delphine, sa Banuat Banga, palagi nakikinig sa lahat ng programa nyo sa magandang balita sa umaga. Number one, kampiyon kalingawan sa Kalibo, K5 News FM, God bless you sa inyong programa. Sige, sa ating pagbalik, mga ka-K5, dugan natin yung mga balita man. Balikan natin, hariba pag yung mga balita. Makaroon na ay nagpasay resolusyon do sa ngunay panalawigan para pabasugon pag siguridad sa mga eskwelahan. Balikan tabaga pagkatapos at mga reminder sa 5:31 na tagahan do oras, mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga! Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.

0: Sugar Drops. Epektibo, igkatama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, asal rikas, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang Ibu dugo? DTX 500, masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatindlo sa Ibu mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka nami sa kon paminsari.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: sarap ng ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM.
1: Alas 5:36 sa gahon do oras.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Dahil mga balita ginatao katon makaroon ni ita Dita X Premium Coffee with Agaricose Mushroom for Cancer and Heart Disease ag with Stevia. Pampatamis na Stevia mga K5. Mabakay sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Defender Building of Many Avenue, Calibo, Aklan. Prende dating Garcia College of Technology ag magapit man sa ABL Sports Complex.
2: Balita K5 sa umaga. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Oy, good morning mga ka-K5 ba. Dungan naton yung mga balitaan. Kondo aton nga mayor, si Mayor Joris Bautista sa Kuroit, Banuay, Calibo, nagpanupon itdaya karon nga metal detector sa pilang ka mga public school sa Banuay, Calibo. Makaroon man, arusang ko rin palalawigan, nagpasama ni isang ka-resolution mga ka-K5 nga gusto man ang dakarang mapaligon pag inagpabasog kundi security measures para sa aton yung mga inunga. Pagi sa resolution 7-7, hindi, bukod at daya. Ah, daya. 7-7-2026. Resolution urgently requesting the Aklan Provincial Police Office in coordination with the Department of Education, Schools Division of Aklan, private government school administrators and local government units to immediately increase police visibility and implement strategic security patrols in all public and private school in the province of Aklan to ensure the safety of student, teachers, and school personnel. In short, ginapabaskog ro siguridad sa mga eskwelahan, ayo ra sa aton, paagi sa aton yung mga kapulisan, mga ka-K5, nga magbutang it mga police para sa police visibility. Visible bang makita ro police? Usually, eskwelahan matawurong lugar, gaban estudyante. Pares ko po, OGT Port, adlaw-adlaw babong tao, dapat may pulis. Oh, ay nanay, nagbutang pulis kat may habaril yun ditong komangon. Anyway, bayro na to ay at least wa na what naglala ro sitwasyon baga. Malala ani konta may ano. May natabo ay. Pero so no, sa pilang ka mga well-assessed nga ra ba si sumud aton nga tandem abi. Whereas man the recent shooting incident in San Jose National High School, Tacloban City and stabbing incident in Cavite National High School, Cavite City, Betel Academy sa General Trias, Cavite, which resulted in the multiple fatalities and injured, had underscored the potential vulnerability of school to act of violence and need for urgent preventive measures in all local jurisdiction. Nga nira natabo man ang pagpamaril, pagpamuno sa ibang eskwelan, sa ibang lugar nga to, presko Cavite, Tacloban man, ay nagapakita. Nga nga, daya karang madali, no? Nga, mabiktima rin mga eskwelahan, no? Vulnerability. Sa daya karang klase it mga violente karon nga mga dayang hinimuan abimana. Whereas man, while the tragic incident occurred outside the territorial jurisdiction of the province of Aklan, it serves as a serious warning and calls for proactive measures to enhance the safety and security of students, teachers, school personnel, and the visitors in the educational institution within the province. Although man ay wat man na sa higabot sa atong teritoryo na ito, magayo ta, bukod na atong teritoryo, pero sambilog man na nagaserbi man na rang daya kunta karon kun katon babala o nga maghimo kita ita tikang mas timprano pa para nga mapaligon nag maprotawan ita proteksyon ng seguridad ng mga estudyante, maestra, mga tawuhan it mga eskwelahan, mga bisita, especially sa daya karon nga mga eskwelahan sa probinsya Takan. Ayon nga ni ray proactive nga ginatawag o ay mas med aron nag-action kita mas timprano mga ka-K5 ba manami ray. Wa pa man sa K5 Fred, nga ni Ron ay aprobado resolution niya ra sa post at sanggod ang palalawigan. Ay, may iagali karang accidental firing man, no? Sa Banuat, Altabas. Oo, rubiktima ka rin si Ricky, 31 anos, taga Kabugaw, Altabas. Sa tuong nga batiis na ng igo, confined sa hospital, caliber 22. Oo, accidental firing. Tapos may vehicular accident man, nga natabo niya sa may bulwang, ayam man durason. So, you know, ay naglikaw sa ayam ay natumba. Oh. Wa pa sanda kay Fred, wa pa. Wa pa man daran diretso naton dayng resolution niya right sang gudang palalawigan balikan naton na. Alas 5:41 na ginahugat naton no K5 kumusta. Whereas schools man are constitutionally protected and community valued safe spaces for learning and development that must be safeguard from criminal violence and other threats that disrupt education and endanger lives. Yun. Kanamiton mga ka-K5. Nga niro eskwelahan, Aura, ah, nagon. Sige. Line number 7, K5, Eastern Visayas. Good morning!
3: Ilo-ilo mga ka-K5 dali sa ato sinigang pangtalaga K5 ilo-ilo itasubong ang
4: dito sa MCR
3: ang pangalan diri
5: i-check na yan ilo-ilo
3: abong naglupas ka dali kinimano
4: minimum wage
1: nagasalin abot sandara to nano ta to dali yang oh sige K5 Red balikan abe
3: come and good morning Sir Day Babes and Sir Robert welcome and good morning.
4: Welcome and good morning, Pilar Capi, Sir Jobert Lago, kampiyon Sigdambo niya pang kampiyon Monday kinitinitan ng Montian kay nakapangapin na kami dito X Coffee Mix. Back to you, Capis.
3: Thank you so much, Bacolod, Sir Babes, Sir Robert. Kanamis ang signal niyo dali. Huh? At hagpaprobasin sa kapon, wala akong nakaupod sa inyo na dula ang internet dali sa Banwas ang Pilar. Kasi nga dali, check ko, mga ka-K5, ang aton sa ninyo partners sa Sudan sang Iloilo, ka-K5, Rick Sorita. Sir Rick, good morning, welcome.
6: Good morning, SM Jubert. Mga kapon, kit anay man kita ba? Kahit kita rin, nada tamyawa lang. Bayong signala, baskogang signala. Naka-D3 bayo, naka-D3 bandit, naka-Mighty C. Balik sa'yo mo, SM Jubert.
3: Thank you so much, Sir Rick. Kanami sa papaniyaga ni ABP kapon dira sa La Paz. No, sa kahit tita Rina, manami nga utan kag pagkaon naging preparar. Good morning. Halin sa Iloilo, sa ilo kita sa probinsya kang Antique. Antique, good morning. Go ahead, please.
7: Good morning, SM Jubert. Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Maturga-turo talitheja sa probinsya ka Antique. Nami amo naga kay nakapangapi kami aga pa ka DTX Coffee Mix. Balik ka rin mo, SM Jubert.
3: Tuman kaklarong signal sa Antique, Sir Milmar. From Antique, silo kita sa probinsya Itaclan. Sir Michael Calibo, go ahead, please.
1: Good morning, Sir Jobert. K5 is from Visayas, Antique, Rojas, kag Iloilo, kag Negros Island Region. Kampiyon ng signal, naka DTX Premium Coffee ako subo. Kag nakamighty si na, kay maulan-ulan di sa amo na. Balik sa imo, Sir Jobert.
3: Thank you so much, Sir Michael Calibo. Kompleto ang aton sining grupo, mga ka-K5. Umpisahan natong dribble ang bula. Unahon nato na ang probinsya kang Negros Occidental. Bacolod, Sir Robert, Sir Babes, go ahead, please.
4: Mga balita na Mondria sa siyudad sa Bacolod, mga ka-K5, mayo lang kayo nakaluwas ng isa ka-minor de edad nga babae ho. Matapos nga ginlothang diri sa may bahin sang Bacolod City Government Center. Magsiling ka Bacolod City Government Center ang City Hall bala na Monday apapangs K5 Western Visayas. Mga ka-K5, sunod kay Police Lieutenant Rafael Palacios, Officer in Charge sang Police Station 4 nga sang nalothangan ining minor de edad nga babae. Gilayon ining gindespondihan ka gindala sa Balay Bulongan ko sa ospital kagin patigayon ang operations. Maayo naman subong ah, why naman problema ang ining biktima kay luwas naman sa katalagman. Mga ka-K5 si alias Queen, mga ka-K5 batapos makaangkon sa duha kapilas sa tiyan halin sa pagpanglutang sang sospechado nga si alias Ace. Dugang pa ni Palacios nga sandig sa ila sining initial nga investigasyon. Ginsundan sang sospechado ang biktima kag ang abyan sini nga lalaki sakay sa motorsiklo matapos ini nga magpanaog sa bus halin sa ila sini nga puluyan sa SOAR nga bahin sang Negros Occidental. Nagapadulo ang biktima kag ang abyan sini nga lalaki sa isa kakalanan sa atubang sang Bacolod City Government Center para magpaniapon kag dito sila ginpalapitan sang sospechado ka ginpamangkot ang babae. Amoy ni ang migo mo ginatinguan sang babae nga idaho ang cellphone sine sa sospechado para pamatud-an nga wala sila sang relasyon apang wala nagpati kag natabo gilayon ang pagpaglutang.
8: Sensitibo nga balita sa mga naga-inlove da nga mga minor di edad. Ginapahanumdom sa inyo sa inyong ginikanan kag sang ahensya sa atong gobyerno na kung may mga problema nga depresyon magpanugid sa inyong mga ginikanan. Siyam katuig nga akong grade 9 student na ginbulagan sang iyanubya nagpanginmatay, nagbilin pa siya sang sulat sa iya palangga nga nubya nga kontani kung may makarelasyon ka man sa sunod, hindi mo pagpasakitan. So, sensitibo nga balita, kinahanglan diri ang counseling sang DSWD kung may mga problema na kaangay sini.
4: Amo ng mga balita, alam mo dira sa siyudad sa Bacolod, Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
3: Thank you so much, Bacolod, Sir Robert, Sir Babes, mga ka-K5. Grabing balita sa Bacolod, ang paghigugma. Ah, bata pa, mga ka-K5. Alin sa Bacolod, silo kita sa probinsya kang Iloilo. Ang ato sa ninga, Bianca K5, Rex, Sorita, kagbe-break, Iloilo, Guwepis.
6: Madalag ko ang balita dari sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. May grade 10 na student dito sa Balutak Nuevo nakuaan sang pusil sa sulod sang iya sa ninga bag. Now, nakabaton sang report ang mga manudlo sa Balutak Nuevo sa isa kablutuan gin report sa pulis naton pag-check sa bag sang sining grade 10 student nakuha ang isa ka .38 caliber revolver kag may anom pa kabala mga ka-K5. So, arin subong sa pag-inakop sa DSWD, didepende na kung may discernment kati 15 anyos nga kung bala kabalo siya sa mga konsekwensya sa pagdala sang pusil. Sa piyak na bahing kapon na patawag sa press conference sa ngamon sining Department of Education Region 6. Kag sabilog sining atuig sang school year 2025-2026 naka-record ang DepEd 6 sang 966 kamakaso sang bullying. Now, diri sa may Western Visayas, ang may pinakamadamo diri nga kaso amo ang syudad sang Iloilo. Mayara sang 452, nagasunod diri ang Capiz or ang Guimaras. May 213, nagasunod ang Iloilo, may 96, ang Capiz may 89, ang Antique may 76 mga kaso, kag ang pinakamagamay din nga kaso, duha lang gid kakaso sang bullying sa may probinsya sang Aklan. Amo ni madalag kong balita diri sa amo na sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa imo SM Jobert.
3: Thank you so much partner kay K5 Rex sa Iloilo mga ka-K5. Halin sa Iloilo sa Iloan naton, kamusta ho na to ng probinsya kag Antique with Sir Milmar kag K5 Nelmar, go ahead please.
7: Mga nagapanguna namon nga balita diya sa probinsya, masubo nga balita, may isara ka 21 anyos nga college student ho. Sa may Hamtik Antique, sos ano man imo, K5 Western Visayas, nagainom-inom, may mawa ka ng mga grupo, mga barkada, na tumbahan ka pader nga ginabanta, 2 metros ang kalaaka taasen. Pulpe lang natumba sa dyang biktima, gindara para sa ospital, o garing ginbawian kang kabuhi ang dyang 21 anyos. Diyan sa may San Jose de Buenavista, particularmente sa Barangay San Pedro, nag-viral sa tulad ang reklamo kang isara ka concerned citizen nga nakit-anak kuno mga pamatanon sa sulod kang tamburong, no? Nga nagahimo kang kamalamalahan. Himo bla kang gasipal kang klayo, no? Di karon ay ginbisita kang K5 News team ang lugar. Ang tamburong nga ginahambal, tama kabahal-bahal, gali kag pwede lutsan ka, tapos magtindog ka pa sa sulod. Ang tawag na box culvert nga, ang box blang nga tamburong ra. Yan. Tapos sa sulod, may mga irimno, may mga bote. Kay irimnon, kag may mga kaha, kasi grillo. Di sunong kay kapitan, pa-intensify na pa kuno ang pagrunda ka mga tanod to. Kag bantayan kumayad nga hindi paghukmungan kang mga kabataan. Para mga balita namon dyan sa probinsya ka Antique. Balik ka rin mo, SM Jubert.
3: Thank you so much, Sir Milmar sa Antique. Halin sa Antique, mga ka-K5. Diretso kita sa probinsya sa Aklan. K5, Aklan. Sir Michael, go ahead please.
9: Morning liwat, K5, Sir Visayas, Negros Island Region. Parang hugdon pagidang siguridad sa mga eskwilahan, mapapribado man o kon government school diri sa probinsya ng Aklan. Ang sangguniang palalawigan nagapasa sang resolution na 727-2026 nga nagaayo sa aton Aklan, sa amon Aklan Provincial Police Office in coordination sa aton Department of Education kag mga school administrator kag mga local government unit nga dugangan pagid ang police visibility sa ila mga area of jurisdiction kag implementar ang strategic security patrol, no, sa aton nga kapulisan sa mga pribado kag pampubliko nga mga eskwelahan. Angot ini sa natabo nga shooting incident, although dito ni natabo sa Tacloban kag sa Cavite kag wala ini sa probinsya Aklan pero nagaserbi ini nga serious warning according sa resolusyon nga kinanglan mangin proactive ang sangguni ang palalawigan kag ang aton nga mga kapulisan kag ang mga eskwelahan para sa safety kag seguridad sang teacher kag mga estudyante kag mga bisita sang mga bulutuan diri sa probinsya ng Aklan. Dugan naton yung mga balita pagid no. In terms of security, ang amon mayor diri si Mayor Juris Bautista Socro sa Banwa sang Kalibo nagapanghatag sa mga metal detector sa pila ka mga public school diri sa Banwa sang Kalibo para man nga masiguro gid ang wala sang mga armas nga madala sa sulod sang mga eskwelahan mga ka K5. Kag dugan katapusan yung mga balita sa natabo nga shooting incident sa Barangay Puok diri sa Jerryport diri sa Banwa sang Kalibo. Mas hugtan pasubong ang seguridad kay damo na tawo kada hapon kag aga ang nasamitan nga lugar kag kun sa dinggan ni according kay SB Ronald chairperson sa Committee on Peace and Order sa ginhiwat subong Peace and Order Council meeting pag mag-aayo sila sang dugang nga mga personnel mga police personnel nga magmaintainar man sang Peace and Order sa nasamitan nga area. Mo na mga kampiyon nga balita balik sa imo Sir Jobert.
3: Thank you so much sa K5 Michael sa bayan sang Kalibo Aklan. Diri naman sa amo sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas, pangod sang asod-asod nga raid kag pagpatigayon sang pagpangdakop sang aton sini magkatapos sang kapulisan. Suno sa kay retired Colonel Primo Gulungay ang amon sini nga consultant sang provincial government mga ka K5. Ang tulog sa amon sini nga mga preso kon PDL sa Capiz Rehabilitation Center shifting na. Mga ka K5, rason diri mga ka K5, sunod sa report, hambal ni Colonel Primo Gulungay mga ka K5, because sa mahinay nga disposisyon, sa kaso, sa pila ka mga preso, amo ni sa mga factors mga ka K5, ikaduha sa kadamuon, sa nadakpan sa aton sa makapulisan, upod ang pidiya mga ka K5, sa nagagamit sang illegal drugs, kagpagbitbit sang illegal nga armas. Amoy ni karon nga natinguan kag nagahinyo ang aton sini makatapos sa kapulisan nga mismo magpartisipar ang mga ginikanan para nga hindi maglala ang problema sa illegal drugs diri sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Samtang duga nga kabalita diri sa amon area mga ka K5 ario isa ka drive-in hotel ginkawatan ang counter. So no, sa report sa ang Rojas City PNP nga ang ining nasambit ng drive-in hotel dira sa barangay Bye Bye Rojas City ang nagkawat mga ka K5 suno sa impormasyon amo man mismo ang isa sa mga guest sang nasambit nga drive-in hotel mga ka K5. Gin-chikyar sa CCTV, kitang-kita gid ang nasambit nga suspitsado maka K5. Lalagyoy, bit-bit ang 14,000 pesos nga kwan. Alas 5.52, way na taoras. Buwas naman, mga K5, partners.
9: Okay, buwas naman, sir. Thank you. Mga K5, nabaden, nakabilagan yung mga balita sa Negros Island Radio na sa aton karon nga daya karon nga Western Visayas sa mga ka K5 no. Sa ating pag ililiba makaron nga agahon no? Syempre pa no dali ang bawasan ani naton do pilang ka mga daya karon nga mga mensaheng makaron mga ka K5 ay kabo pataho. Merle Latore na Elgas. Good morning po. Good morning man mama. Thank you gid. Aga Benji Zonio, good morning K5 Mike. Happy monitoring lang Sonya family. Itnyo Buswang, agay Aya, Butchok, Micah, Lorely Joy, agay Shane. Sarap talaga ng DTX Coffee Mix. Yes, yes sir. Naka DTX Coffee Mix gali. Thank you. Roselyn Silorio, good morning K5 Mike. Pod, good morning ha. Shout out sa Silorio family. Good morning kay Nay Nancy, aga Reynaldo Regalado, ita Daha Norte sa Banot Banga. Good morning. Well, kasas pagkatod mga balita, K5 Romy kahilig sa balitang pulis. Aton yung Newsroom Department, K5 Rio, try ko balita international, K5 Teresa, igid sa aton nga mga national news. Aga, Technical Engineering Department, K5 Fred Batoy. Sangan ka mong station manager, ma'am Gloria Villas Manio. Ag sa among CEO kay Doc Ramil Oy, good morning. Inagang man, 4:30 to 6, ililiba kita. Sagyapon ako si K5 Michael Silorio para sa kampiyon yung serbisyo publiko. Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
10: K5 News FM.
11: Shopping the lives of the Filipino.
10: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
11: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
12: Ang imong sugar sa una, pila man?
11: 300.
12: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
11: Mga duha pa kasi man na kapin.
12: Pila imong nainom DTX 500?
11: Pag-yod ka sab.
12: Duha ra ka start? Yun sa manong pag-inom?
11: Tumultag og gabi eh.
12: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
11: Oo.
12: Yeah, pila na may sugar ni Moron?
11: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
10: DTX 500.
13: Ano pa ang mga added benefits ang DTX 500? Na isa-isa unta naman Sir GP, Sir Boy, Engineer, ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Sir Boy?
14: Ako yan nag-inom kaya DTX 500.
13: Nga man?
14: Kag Mighty C. Amun ini may dako nga mabulig sa akong pangkreas.
13: Correct.
14: Especially mga tao na may family history sa diabetes. Uy ha, ang oxidative stress kang nag-cause ng inflammation kung ini magapadayon.
13: Kung may diabetes ka, Sir Boy, daliga katiglo ang pangkreas. Hago bla ka tama. Hago ang pangkreas.
14: Ini tungod nga kulang ka sa antioxidant, Sir JP. Ini nagaresulta sa pancreatitis or inflammation of the pancreas. Ini bangod nga ang pancreatic B cells nga susceptible sa oxidative stress tungod sa mataas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS, a type of free radicals. Kung jutay ang imo antioxidative enzymes, ang resulta sigurado. Type 2 diabetes ang top-an mo, tibudlay na.
13: Correct na, Sir Boy, no? Bangod nga ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang dulot sang steady supply sang super antioxidant sa imo lawas. Meaning pa, hindi dali maghubag yung pangkreas, dili ka dali magka-cancer kung puno sang antioxidant or puno sang DTX 500 kag Mighty C ang imo nga lawas, Sir Boy.
12: Husto, kadamo na sa mga may mataas nga blood sugar kag mga may diabetes nga nagpamatuod sang ka-epektibo sang DTX 500 kag Mighty C sa pag-manage, pagtapna sang blood sugar levels. Kung pangkreas pambato, no, sa pancreatitis ang gusto ni Sir Boy sa DTX 500 kag Mighty C. Ako ni Dr. Ramil is ang capabilities ni DTX 500 sa pag-amlig sang atay. Sa may mga fatty liver da, ang DTX 500 kag Mighty C makabulig sang dako sa pagpakupos sang inyo nagahubag nga atay. Isa sa mga rason kung nga nagahubag ang atay is oxidative stress. Grabe ang igo sini sa imo liver.
13: Wow, so amo na sa mga palainom da, no? Take note, kung gainom manggig ka, dapat inom ang DTX 500 kag Mighty C. At least, ginainom nyo, agod nyo may ara man tani isang mag-neutralize sa mga toxins sa mga ginabubo nyo sa inyo nga atay.
10: DTX 500!
15: Gina ka, no, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka batinamon nga may DTX 500.
16: Sa kapila ka mag-inom?
15: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
16: Subong kamusta?
15: Huwain ko ginabatsa at maskin gamay.
16: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
15: DTX 500 lang, amugin na ang maka ayon sa aton.
10: DTX 500.
17: Dugang ang mga benefits, iniblak may problema ka sa thyroid. Ang DTX 500 gag Mighty C kinanglanon gid. May tuman ini ka dako nga role sa aton nga thyroid. Pagon ini maigo sa oxidative stress, magka problema ang imo nga T3, T4, TSH. Amo ni mga hormones na kung ini abnormal, dako epekto sa imo kayong lawas, no?
13: Either hyperthyroidism or hypothyroidism in general.
17: Doon sa problema, no? Inisang metabolism, na kung na hyperthyroidism,
13: ganiwang ka,
17: dasig ang imong heartbeat.
13: Correct.
17: No? Kagamudlak.
13: Gamudlak. Abi ni mo, akig sa simo.
17: Correct, correct.
13: May hyperthyroidism. Ang hypo naman, permi ka kapoy.
17: Ganiwang ka.
13: Ginapanognawan ka, miskan tambo ka.
17: Correct, correct. Wala gana. Wala gana magkaon, kamudlay ka maginaw. Pigaw ang imo nga memory.
13: Pigaw pag memory. Di ko naka-detect 500 engineer kag may TC, malikawan gina.
17: Correct.
13: Normal lang imo nga no. Thyroid,
12: dapat lang. For only 14 pesos ha. Amo na protection nga matag sa imo.
14: Kag hindi lang amo na. Amo ko naman ang oxidative stress makahatag man high blood.
13: High blood pressure.
14: Problema ka man sa arthritis. Healthy kag imo ang brain mo, healthy kag ang liver mo healthy kung naka-DTX 500 ka.
13: So malikawan ang pagdako kag paghubag man sa imong nga prostate gland. Te, madamo gid nga benepisyo kung gainom gid ka DTX 500 kag Mighty C. So hindi na magulat nga magbalatian ka, i-DTX mo na, i-Mighty C mo na, mabuligan pa imo balatian, gahubin ka pa.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:02 itagahon.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Headlines.
19: Para sa ato yung mga headlines sa balita lokal. Subject sa drug buy bust operation sa Altabas, nakipagpukutan sa kapulisan. Datingon nga nakulong sa iban nga kaso.
20: Headlines, balita lokal. Bago sa ginaligar, uwa pagbayad sa buwis, grocery store sa Kalibong, ginpasara it BIR.
19: Ugang headlines sa aton yung mga balita lokal. Aklan, uwa pa'y kumpirmado nga kaso it ASF. Hag racers at traders, ginpakalma it off vet.
20: Sa 19 anyos, nagagaking wanted sa pag-apas sa omnibus anti-smoking vaping ordinance na aresto sa Poblasyon Malinaw at mga otoridad.
19: Headline sa aton nga balita regional, nagakaagnas nga bangkay sang ka-tricycle driver nasa puan sa syudad it Iloilo.
20: Ang balitang regional, college student na tumbahan it pader samtang nagainom-inom sa hamtik antike.
19: Headline sa aton nga balita national, President Marcos ginabi-abirong bagong US sa ambassador.
20: Ang balitang national, dating DPWH Secretary Bunuan nagayo it state witness status kabaylo it tell all sa flood control anomaly.
19: Headline sa aton nga balita international, US envoy sa Doha para sa US-Iran talks pero wa pa it direct meeting sa mga Iranians.
20: Sa balitang international, 3-0 patay sa magapnagod nga pagbaha sa Accra, Ghana.
18: Balitang negosyo.
19: Headline sa aton nga balita sa patagit negosyo, magahagon nga durian ginabarat agina panaolang sa Singapore ag Malaysia.
20: Ang balita sa negosyo, Chinese tycoon going way ginsentensyahan ni 13 anyos kapag kakulong sa Estados Unidos.
18: Balitang sports.
19: Headline sa aton nga balita sa patagit hinampang, Ja Morant not trade sa Blazers.
20: Nga balita ang sports Warriors, gintinghuaan nga baboy si LeBron James sa Anthony Davis.
0: Balita Entertainment.
19: Headline sa aton nga balita ang showbiz, Harry Styles nag-collapse sa stage sa tunga it grabbing init sa UK.
20: Nga balita ang showbiz, Hollywood director nga si Kyle Rich kulong bangod sa pagpanglukon sa Netflix.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
19: Alas 6:07 ron aton nga oras. Magka K5 nirabatiano nga pangunang nga headlines ginahatod gato ni DTX 500, D3 Bio Mighty Siag DTX Coffee Mist. May dahil niya agahon na Banwa ita Kalibo. May dahil niya agahon na Probinsya Itaklan. Good morning, Western Visayas. At lawak na makaroon ita Miyerkules. Petsa 1 sa buwan it Hulyo dag undusmela 26. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
19: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
20: Man si K5 Regilin Tornino.
19: Ag sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
0: Balita lokal.
19: Naghanap pa nga magsuko sa kapulisan ro 51 anyos nga subject sa ginkasang nga drug buy bust operation. Kahapon karait agahon it Martes sa Hunyo 30 sa Barangay Poblacion sa Banwa Karait Altabas. Sa interview at K5 News FM kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. OIC at Altabas Municipal Police Station, nakipagpukutan pa sa mga miyembro ita kapulisan rong suspect nga si alias Jimbo nga residente man it nasambit nga lugar. Una si Gunraya sa influensya at makahilong nga ilimno nag-armado pa ikotsilyo ag naghanap pa nga magagabot nga insigida man nga napunggan it mga nag-aaresto nga kapulisan. Incompromised hepe nga dati yon nga nakulong rong subject sa iba niya krimen pero naareglo rong nasambit nga kaso. Daywang ka mga sachet kinadudahan nga siya burong na-recover sa suspect nga may kabilugan nga market value nga 6,800. Ginasugid nga halin sa kapis rong supply kara nga ginabaligya sa mga bystanders nga mga parokyano sa Banwa 8 Altabas. Amtang nakataga naman rin nga ipadagom sa drug test aga pagapasakan ni kaso nga paggapa sa RA 9165 or ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
20: Ang detalye at balita lokal, pagsarado it Bureau of Internal Revenue rang sangka grocery store sa Iyotorong Street, Poblacion, Kalibo, Kumartes, Karay, Tagahon. Raya ay matapos nga wasigo nagsunod, agin bali wala rumagin tagana nga requirements nga nakabaghag sa amended 5-day VAT compliance notice nga ginpagwa ko Mayo 21. Rang closure order ay gin-issue kontra sa taxpayer ko Hunyo 24 sa Quezon City nga permado ni BIR Deputy Commissioner for Operations Group Fener Bakiran nga nakabase sa rekomendasyon ni Investigating Office sa Regional Review Board. Nagapabilin man nga saradrong nasambit ng establishmento ag hindi pagpahinugutan nga maka-operate as tanga wa pa ginabawi tahen siya rong closure order. Nasa yuran nga kahapon nga adlaw, ginlunsari tahen siya rong andakarang nationwide simultaneous plan kandado operations sa kalkip kararong probinsya Itaklan kung sa sin ginpatuma rong closure order kontra sa mga wa nagasunod sa layi.
19: Samtang sa piyak na bahin na dugang nga detalye at aton nga mga balita lokal. Nagapanawagan man rong, or nagpanawagan rong Office of the Provincial Veterinarian Aklan sa mga hog racers nga mangin kalmado sa tunga karait pagagit African Swine Fever. Suno kay nga Provincial Veterinarian Dr. Mabel Siniel, nagapabilin niya negatibo sa ASF rong bilog nga probinsya. Apisar sigon nga may na-report nga mga namatay kapareho it mga baboy nga na-report kara sa bata nga gingubong bago pa mabuan ita samples. Ginadudahan sigon nga posible man nga may mga kaso raya ita cholera rong pagkamatay bangoda magkahawig gamang rong sintomas ita daywa kara ka mga sakit. Angot kara nag-apila si Dr. Siniel sa mga hog traders nga hindi magpangsamantala aga dahan-dahanon nga mangrong pagpasuod it mga baboy halin sa iban nga probinsya. Sa makaroon ay halin nga mang sa probinsya it ati antike rong ginapahanugutan basta may una raya nga kompleto nga papeles. Inambagan man kararong mga backyard racers nga tutukan rong biosecurity protocols kapareho at paglikaw sa pagpasuod at ibang tao sa mga babuyan regular nga pagdisinfect aga likawan rong pagpakaon kara it mga damog. Inklaro man ni Dr. Sinyel nga bukon it airborne rong sakit nga ASF aga nagagapta gamang raya pinaagi sa direct contact bangod mabugat sigon rong virus ag hindi madaga nga daghon it hangin. Angot karahe ginayo kara sa mga tagatapan niya or sa mga nagaalaga kara it baboy sa probinsya nga magbuligan na ag hindi gamang pag-isalig sa OVET kung nga pagsukog sa pagagkara it na sambit nga masakit.
20: Italia at balita lokal na arresto it mga otoridad it malinaw PNP rungsang kadesen webi anyos nga gagaki nga wanted sa pagapan sa omnibus anti-smoking vaping ordinance sa barangay Poblasyon Malinaw Aklan Komartes kara itapon na aresto ng akusado sa gahom it warrant of arrest nga ginpapanaog it MTC National Capital Judicial Region Branch 60 Mandaluyong City Cohon Newton sa may 500 pesos man nga ginakomenda nga piyansa ng korte para sa nakarang temporaryong kahilwayan sa makaroon una paraya sa Malinaw PNP Station para sa nagkakaigo nga disposisyon at nakatagana nga i-turnover sa korte nga natungdan.
2: K5 News FM.
21: Yan ang radyo ko.
22: Wow!
2: Balitang Regional.
19: Alas 6:12 nga oras para man sa detalye at aton nga balita regional ginahatod katon. Ita DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa. Nagkakagnas nga bangkay sa Sangka Tricica driver na sa puan sa syudad it Iloilo. May kampiyon nga balita si ka K5 ba Aaron Refoyo, please kami.
23: Mga K5 Tricica driver na sa puan na lang, na wala na sang kaboy sa sunod sa nga nga balay kag nagkakagnas na sa sudad sang Iloilo. Yarg report.
24: Nagakagnas na ang lawas ng Sapuan ang tricycle driver nga si Alias Toto 48 anyos sa barangay Cubayharo, Iloilo City gabi sa Hunyo 30. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Cedro Confisor, presidente sa asosasyon sa ila tricycle, ginpahayag sininga na kapanimaho ang kasilingan nga ginatinira ni Toto sang Domingo nga adlaw Hunyo 28 pero kagabi lang sa Hunyo 30 nakapanugid. Sa ginosisa ang ginatulugan ni Toto diri na siya nakita malapit sa portahan nga nagahamyangon kag nagakaagnas na pahayag pa aray nga ginospital si Toto bangon sa baratian niya pneumonia apang nagbalik siya sa pagbiyahe sang sikad. Ulihing nakitaan si Toto sang timprano pa sang Domingo nga naglabay sa ila apang sang Lunes wala na. Wala man sang kontra si Toto kag wala man sang marayan nga record sa barangay.
23: Tag mga ka-K5, ginimbestigaran naman sang sinog na crime operative sa Consoco kag sang Iloilo City Police Station 3 ang lugar o kunang insidente kag nahulat na lang ang plano sa pamilya kung ipa-autopsy nila ang lawas o kunite. Para sa balitang regional, ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Balitang Regional.
20: Sa nga balitang regional, sa college student tumbahan ni pader samtang nagainom-inom sa hamtik antike. Sa kampiyon nga balita, ka K5 Eileen Magbanwa, please come in.
25: Gintingwaan pa nga bulngon sa Anghel Salazar Memorial General Hospital ang sa college student nga lalaki matapos nga natumbahan kang pader samtang nagainom-inom sa barangay Fabrica Hamtik las 11 sa gabi Hunyo 29. Ginkilala dya kay alias Rod, 21 anyos, residente kang San Joaquin, Iloilo. Sa impormasyon nga nabuhal kang K5 News Team, nagainom-inom ang lalaki imaw kang tatlo na kaabyan kang gulpi lang na tumba ang pader nga may kataasan nga darwa ka metros. Wara ara na kahinga gawalin ang among lalaki, bangad sang ka metros lang ang distansya na sa pader kung sa diin na igo ang anang ulo kagdaghan nga nanginrason kang anang kamatayan. Las 12:20 naman sa kasanagan Hunyo 30 kang ginbawian dya kang kabuhi samtang ginabulong sa ospital. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang antike. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa antike. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
19: Alas 6:16 rong aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita, national ginahatod kato ni DTX 500 the superior antioxidant. Makabulig makalikaw sa sakit nga diabetes ag naga-regulate ita blood sugar level. Gina abi-abi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong ambassador it Estados Unidos sa Pilipinas nga si Lil Lipton kabaylo ni Mary Kay Carson. Sunod sa Malacañang uman nga ginpatibay sa pugong rong relasyon it daywang ka mga nasyon. Kadungan it 80 anyos nga diplomatic relations ang ika-75 nga anibersaryo it Mutual Defense Treaty. Nangako mataas si Lipton nga pabaskugon rong kooperasyon it Pilipinas ag Amerika sa patag it seguridad, ekonomiya ag trade.
20: Balitang National, nagayon si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa Office of the Ombudsman nga obrahon imal nga state witness. Kabaylo itsang ka-tell-all nga nataboon sa anomalya sa flood control projects. Nagapangatubang si Bunoan ita kaso nga plunder a graft cases sa Sandigan Bayan. Angot sa ginasugid nga 573 million nga kickback nga ginaangot kay Jinggoy Estrada. Sunod sa ombudsman, may direktang kasayuran si Bunoan sa scheme aghaumimaw nga tumuro ng iba pa nga mga mataas nga opisyal nga imbolbado. Ginbanggit man kararong nga nagalala nga masakit nga sa bilog sa rason, itana nga pakikipagbuwiligan sa investigasyon.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, Balita International.
19: Samtang sa aton man niya detalye at balita international, balita sa Guwait Nasyon, kinatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Para sa pabalik-balik nga ubugag nat ag sipon, mag-inom ni D3 Bio. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Nagabot sa Qatar ang U.S. Official Envoy nga si Steve Witkoff at Jared Kushner agud nga makipagpugong sa mga mediator angot sa negosasyon it Estados Unidos ag Iran suna sa Foreign Ministry it Qatar. Sa piyakaraging klaro ni spokesperson Majed Al-Ansari nga white may nakaschedule nga high level o direktang hinun-anon tunga sa tunga it U.S. ag Iranian officials sa mga masunod nga adlaw. Rong pagbisita ay kasunod it unang round it talks sa Switzerland nga ginpatungan it Pakistan ag Qatar agod nga mapabaskog rong ceasefire ag uman nga mabuksan na rong Strait of Hormuz.
1: Balita International.
20: Ang balitang international, sigon rong patay sa mga parang nga baha sa Accra, Ghana. Kasunod ito at pundo ang ugan sa Ghana National Fire Service. Angot ka na nagpaandam rong Ghana Meteorological Agency nga may mag-abot pa ga mabaskog nga bagyo ang gininyo sa mga residente nga mag-evacuate sa mataas nga lugar. Masobra sa 470 katawagon rong gina-rescue. Pero posible nga magtaas parang numero 8 mga biktima samtang nagapadayon rong rescue ag recovery operations.
1: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
5: Wow! May puso.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
19: Alas 6:19 ro aton nga oras sa para man sa detalye at aton nga balitang negosyo ginahatod kato ni Mighty C. Rumas ginpabaskog nga alkaline nga vitamin C. Nagdabay ito sa rong presyo it durian sa Singapore ag Malaysia bangod sa oversupply.

0: United States, itrese o kon 30 anyos nga pagkapreso ng Chinese businessman niya si Go Wingwei nga kilaga bilang Miles Go bangod sa billion dollar scam nga ginakayakipan ni racketeering, fraud ug money laundering. Sunod sa judge sa New York, insamantala si Go ni Gorong pagsali gitana karang taga-suporta ag naghingoy demokrasya sa China agot punduhon rong manggaranon ng kabuki. Ginpabalibaran man ni Gorong mga akusasyon ang ginhambang gingamit rong pondo sa political activism.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Balitang Sports.
2: Alas 6:21 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sports sa balita sa pagtagita hinampang. Ginatod kato na i-Klinika Diofresh. Nag-trade si Ja Morant maghalin sa Memphis Grizzlies paadto sa Portland Trail Blazers sa sangka blockbuster deal bago magbukas rong NBA free agency makaron nga off-season. Sa kasugtanan, ginpadagay Blazers rong mga forward gasanday Jeremy Grant aga Chris Murray pabalik sa Grizzlies kabaylo i two-time All-Star point guard. Nadugangan man rong Memphis it masobra $1 million nga cash bilang parte it anda karang nga trade.
1: Balitang Sports.
0: Dugang nga balita sa hinampang, dagainit rong pag-istorya makaroon may kaangtanan sa trade sa NBA. Matapos magwang ang ginatinguhan it Golden State Warriors nga mabuo sanday LeBron James sa Anthony Davis, makaroon nga nagapaabot ng free agency. Sunod sa mga report, target it Warriors nga i-trade si Davis maghalin sa Washington Wizard. Aging ganyan si LeBron nga maghalin sa Los Angeles Lakers para umaan nga mag-imaw sandang mga veterano sa Bay Area para sa sangka championship run.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment.
2: Alas 6:22 rong aton nga oras sa para man sa detalye at aton nga balitang showbiz sa balitang artista. Pinahatod kato ni TTX sa Beauty Show. Nahawag rong mga fans matapos nga gulping nga pag-collapse. It's singer nga si Harry Styles samta nag-perform sa Wembley Stadium sa London matapos rong nga madunlan ita tubig. Nataburong insidente sa katung-anan ni grabe nga heat wave sa United Kingdom pero makataliwan o pilang segundo ay nakabangon man si Styles aga mahimo nga tapuson rong ana karang performance. Pagkaagay uman sigon imaw nga nag-perform pero nagkahawagon rong ana karang mga fans sa kasunod kara ita hitabo.
1: Balitang Entertainment.
0: Entertainment kinsantansyahan ita 30 bugal nga pagkakulong rong direktor nga si Carl Eric Rinch matapos mapamatudan nga nagkasaga aga nagpanglukos sa Netflix it masobra sa $11 million para sa sangka sci-fi series nga wakara natapos. Sunod sa korte sa manatan gingamit ni Rinch rong pondo para sa risky investment aga nakarang mga luho sa baylong sa proyekto nga White Horse. Ginmanduan man imaw nga magbayad it $11 million bilang restitution ag igapaidagom imaw sa tatlong dagon nga supervised release.

0: FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Ano sa isa 24 rato niya oras? Maka K5 niya nabatian ng kapangunan nga balitaan sa programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Miyerkules nga edisyon, July 1, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi makalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs -K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kay Bansi ka K5 Leonard Vira. Sauman kami rin yung mga newscasters, ako si ka K5 Rio Trico.
2: Ako naman si ka K5 Regeline Tornino.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag gimpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops.

0: efektibo nga kombinasyon. Magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas efektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagimpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio!
1: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakal sa mga butika. D3 Bio!

0: Nagapalanturon pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubok.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatsyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend food supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend food supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinical Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
12: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica Sport Biotics.
11: Might

0: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: Yon na istasyon, K5 News FM.
1: Yon ar virai,
0: puro pelos polos. K5 News FM.
1: Yan ang radyo ko.
2: Wow! Right? So,
1: komentaryo nga patas. God, serbisyo nga wagas.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: Good morning, Pilipinas! May dayad nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa tonkra nga palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Magaroon kita nga adlaw it Miyerkules. Petsa uno, no? Bugan itay kira nga Hulyo 2026. July 1, 2026, mga ka-K5. Aga siyempre sa nakaangdan, rinyo kira nga anchorman, K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray!
0: Foro de los Pueblos.
3: Maga ililiba kita daywang oras sa gatunga. Sa pagatod kinyo, pinanaton ka mga nagapanguna. Mga preska, bag-o ka nga mga balita. Mga balita lokal, balita nasinal. Isyo lokal, isyo nasinal. Naton tawan ito oras, aton ka nga pagga ililiba.
1: Foro de los
3: partner ko makaroon sa technical side, iya sa studio, si K5 Fred Batoy. Nasa tanan nagapabot kami pag-abi-abi, magpanamiyaw, pag-welcome. Sa ton ka nga mga suki, nga mga listeners, nga nagatutok makaroon, iya sa ton ka nga pag-ililiba. Hoy, good morning sa mga ka-K5 naton, nga nagapupamati na sa mga tsindahan, sa mga negosyante naton, sa mga stall owners, volantero, volantera. Sa mga tsindahan naton, good morning kinyo tanan-tanan, ha? Likewise, di ka na sa mga Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Juliana Market, na nagapamati man sa ton nga palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
3: Good morning sa mga listeners naton nga nagatutok man o nasa andang nga mga terminal. Aton nga mga suki nga mga tagpamati nga mga driver sweet lover. Riba nagabiyahe na, riba nagapila. Din kita magkalipat nga rumata sa karsada lima sa Manibela para iwas kita sa disgrasya. Good morning sa mga ginikanan nga nagapupamati sa makaroon ka nga pangorason. Nasad na ka nga mga panimagay mga ka-K5. Aton nga mga suki nga mga tagpagamati nga mga ginikanan nga nagapreparar itpampamahaw kanda nga mga estudyante. Riba may sugod sa opisina, may klase, may klase, may klase, may klase. Oo, nga rin o paro ginahugat naton, mga ka-K5, sa mga nagatrabaho rin na, sa mga nag-opisina, nga nagagubog yapon. Oo, nasige yapon doon binalikotot, inamit, abiman ng K5 na, nagagubog. Kapin, madya mga migamig naman ang chimpugon. Ani bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw. Hoy! Bango na! Good morning sa mga listeners nato na abroad. Nagasubaybay pagi sa aton yung Facebook Live. Aton yung Facebook Live, kung gusto nyo makita aton yung mga balita, makaroon yung lawit Miyerkules, please search sa search bar ko Facebook, Rong Live Programs -K5 News Kalibo. Good morning sa mga mangungumata sa kabukiran, mangingisda sa mga katangkihan kasubaan. Aton yung mga bukas ng restaurant man makaroon yan lawit Miyerkules. O sa mga kusinero, kusinera naton, ha? Wala sa tagsa-tagsa ka mga pwesto ninyo, good morning. Especially di kara sa may shopping center, ag sa may Juliana Market, may mga restaurant una, kasi ni Gabo. Aga siyempre sa Jassy Catering and Services. Yan, kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog ganda nga staff, good morning kinyo tanan-tanan, ha? Mga suki na to niya tagpamati una. Aga likewise di kara sa may Sea Oil Istansya. Nagapamati man sa to niya programa ro mga duty ng mga pump boy ag cashier. Yan. Ag di kara sa may Pastrana Ubos na kay Daddy Harley. Good morning. Ag kay Madam Jean Yap na sa may Crossing Venturanza. Gapamati man. Ag na kay Paring Kenneth Eugenio Tanlok sa Kunwas Kitchen. Nagatutok man. Morning, kiyon talantala, nagsakutob, kumabutan ka ton niya signal, makaroon niya lawit Miyerkules. Welcome on sa ton ka nga Wednesday edition, itaton niya palatuntunan.
0: Puro Delos Pueblos.
3: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawan ito oras, aton nga pag-ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Kaya kita sa ton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Aton nga mga balita lokal mga ka-K5, existing student no it daya kara nga LCST iga request it CHED Region 6 sa CHED Central Office nga makatapos sa ginbuo kara nga kurso mga ka-K5. May kahapon do schedule it ginatawag kara nga legislative inquiry Naging pangunahan ko mismong chairman sa education, itaton niya SP Aklan kay board member Mark Vega Kimpo, no? Mga K5. So, una man do mga iba na to nga board member, kaya pasiyamat kita eh. Una gidro, apisar hindi miyembro imot education, sangagan niya may pagkabaga ka, una gid nag-attender kapon si Attorney Boy Miharis Kimpo, ato nga dating vice governor, makaroon board member. Oh, ay bilang abogado matood para makasyer man imot anang dugang nga mga pwede ka pamangkot sa ato nga taga-ched, no? Aparte sa problema ba ko eskwelahan nga ra? So, ito na, standby ka mo, ay aton ipabati. Pero kaparte it, nasambitan ka ng inquiry, sabat it, ched. No? Kung ano, andang papel, andang trabaho ko, may kantanan, so rin problema. Ag hindi na, ipabati naman, ro raya ka rang, ano ba nga, ro, matabo? Ay, rero question kapot sa milog sa mga board member eh. Ano ro manabo? Ay, rero pinakamain nga pamangkot makaroon it mga nasa second year, third year, fourth year nga mga estudyante. Ay, nakabinbin kandaro ring ron nga question nga, paaling kami, galing kami, kara. Rin mga pangutanan eh. So, ginpamangkot rong kapon, ano ro mayad nga pwede ka na nga mahimo? So far makaroon, ay kanugon eh, nasa makaraga tapak kung sanda it second year, third year, fourth year yun. Oh, ay doon na natabo sa eskwelahan. Ay ginpasta pro, bukot eskwelahan no, ginpasta, kundi rin mga kurso nga gina offer din na kung yung eskwelahan. Kasi ani wa it si OPC. No? So ano man nabo karakan, naging sabat it said. Aton doon hindi na nga pamatian, pero mismo nga pahayag it Ched Region 6 ay ito imaw kahapon nag-attender si Ma'am Roxanne, no? Mga K5, si Ma'am Roxanne Edro Solano at Ched Region 6 at doon hindi na pamatian yan sa aton karang pag-ililiba. Samtang LCST, dapat wagon magbaton it estudyante, bangod wa itay ka na nga si OPC. Pero hambaw ito kahapon, agad wa tamanat nangin problema, pagkabaton ko tatoy nga sugat, ay dapat kong tagin implement yun. Kaso nga ni, delay man, ang kasi magkita ko natabo ko leadership na sa Libakaw, sa sangdag on ay pilat akabaylo it mayor. No. Naging padaghan matsugat, na uli higun man na baton, bring mga information, mong nga wat anasanda ka pahao. Mong nagbaton, tagapot na ika ng mga insudyante. Samtang sa pihak ka ng aparte, oh, abo pariya sa Kalibo raw, hindi ang sangka establishment, ay sangka wholesaler sa Kalibo, ginpasaran it, ipasara itay ka ng BIR, bangon wat nagabayad it, buhis mga K5. Eh, dapat yang pilambilog rin sandariya sa Kalibo. Gasobra tunga sa milyones, sobra, no? Pero kita sa sugod o sa tunga sa binugan, paping ko mag 1 month siguro makon, sobra. At ang kita ay isang daro naga, panbangara naga, baligya ko mga kinahon-kahon ng mga paketet sigarilyo, tsitsirya, tanan-tanan nun, wholesaler eh. Mga baraka nga nga una sa numan siya, part it makato ag daya ka nga leso pati Kalibo ka mga baraka una nagabuo ka na ron oh, tapos bayaw ang kinta watag nagabayad it buwis hindi pwede ron naging warningan yun ko BIR yun naman ang suksaran ng daro BIR mga K5 ay wagit gin-ignore di gin-pasira ang gin kahapon at doon balik-balikan niya sa ito niya pag ililiba. Samtang 141 ka mga solo parents sa may Banwa it malayo nakabaton itig 6,000 pesos ka nga ayuda. Nalipay ano riba man kami man nga raki 5 paalin ta kami nga solo parents man sa ibang nga mga banwa dapat malaya tama na. Ayun do dino pamangkot sa inyo nga mga municipal mayor ay depende ron sa mga mayors man ang inisiyatibo ba. Bahut ang bulig 6,000 sa mga solo parents kasi what may mga partner, what may katuwang sa pagpangabuhi, ay una ro gobyerno ka bulig ganda. Bahut ro 6,000 na pilit kasako nga bugas ning mabakay ka. Samtang Senador Amy Marcos, uman niya binanatan si PBBM. Saray ka nga INC rally. Asadya sa National Traffic News. Mga kinagamo rito. Bangod ra sa nagainit nga tensyon sa Senado ay riba nanago, riba sumuko, ba sumuko, matuon. Sumurender, nagpaposas, nagpakulong. Sambilog, ginapasakaan pa yung man. Ngayon ginamba ni Marcoleta, rayman na nga nang kakanabo kamon, sa amon nga ng grupo, ay himo man na ni Rimulya, ni Buying, bilang sa ombudsman ay gusto nanda man ng paralisahon na mong grupo, parang hindi man ako gid ka, ay moro ginapasakat plunder makon si Marcoleta, ba? Ako hindi man kami makapartisipar sa next Monday yon eh, no? Pero trial ko dahil ka ng impeachment ni Inday Sara Duterte. Balikan taman nun, ano update ka na sa National Standby, mga ka-K5.
0: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
3: Ito na ton nga mga headlines. Katawan ni Tora sa ton ka nga pag ililiba. Aga mag-check itat dugang karang nga mga reports. Alin sa ton nga mga K5 patrol reporters. Gana ka-standby. Una sanda nga mga areas of responsibility sa ton ka nga kalibo PNP. Mag-check dugang sa pila na ton ka mga PNP stations. Agbalita sa ton ka nga patrol. Nga nagalibot na sa makaroon ka nga pangorason. Mga ka-K5.
0: Ang kampiyon na istasyon K5.
3: Oy, sa mga wa pa rin nakabangon. Bangon yun agmamahaw. Mga pita. 6:47 yun natin yung oras. Oh. Mga pita, mga K5, ita DTX Coffee Mix. Pre-Bio Coffee or DTX Premium Coffee. Pili ang kamo sa tatlo ka mga healthy nga kape nga na. Namit nga lang nga kape because nga wat halong chemical, wa mat halo nga sugar. Gani para ra sa may mga diabetes. Gani ka mo rin na gamba nga dito man na siguro kaming kakape ka na K5 na dahil diabetesod man na kami. No, mga K5, ay may pag-asa pa. May arundo kape gin obragid para kinyo nga may mga diabetes. Sagod mas nga ma-enjoy ninyo ro pagpangapi sa kadagahon. Hindi pwede ra eh. Kuha na biro eh. Kumaga kaparte nung katon nga habit every morning bilang Pilipino. Pagbugtaw, gahat pamahaw, mga pe. Kuna mat, linaga nga saging, balinghoy. Tapos ka namiton nga mga pamahaw, no? Mga tatlong bilog kabi nga sabang nga kabubahaw, linaga. Mga baghabay, tapos kuna mat, balinghoy, kamote. Sos. O tinimbanan rin tiyan matun sa kabugusgun ko. Tapos may kape pa. At kape no chimpo ay magamigamig mo ugan. Diba? DTX Coffee Mix atun ka rin lapat imnon. Herbal coffee. Nga man herbal man na K5 na. Ay rana nga sangkap. May ampalaya nga may charantin nga nagatap na kung kamo may mga diabetes. Buligan ka mo. Tapos may chia seeds nga nagapanamit itsabor kong kape. Tapos kaya pa na nang mapaniwang ikaw. Yes, kayang mapaniwang sa bayanit ehersisyo. Tapos kape at DTX Coffee Mix nga may chia seeds, buligan na nga ma-burn dong mga extra fats mo ka nagagawas. Di ba? Araro ginainom ko mga nagapaniwang. Plus pagidrong DSE or desugared sugar cane extract powder. Rong mapait nga party tubong ginbutang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. Patisin pa ka mo. DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa.
0: Yonar Viray, puro Pelos Pomos.
3: I-check ta ka na partner, dudagagan i-tiempo naton, ayro bagyong si Henry nga ra, no? Tropical Depression Henry, nagapanagasa di ka na dampi sa may part it Palawan area, oh. Nagadaga imot pag-uan-ugan. Naispatan din mo mga K5, di ka na dampi sa may southwest ita Abukay Bataan. Ore nga alas 4 aga-aga di ko na mo na monitor nga may gayo karang 115 kilometers. Dan ang hangin mabubasok kay 45 kilometers per hour ag may una nga gustiness nga 55 kilometers per hour. Anang huga gay pa kwan eh. Pagwa umanhagos itpar pa Apostot Palawan area northwestward mga K5 ano kada sigo na 25 kilometers per hour. Yan. I-check natin do detalye with pag-asa weather specialist, Ma'am Chinel Dominguez. No? Kamustahon tayo nga, daw igo ro, kwan eh. Daw igo, kuikog ko rin nga nga tropical depression, igo ro Panay Island, igo raton nga Aklan, mga magadagat pag-ugan-ugan. So, i-check ta sa detalye, yon si Pekalinya, si Ma'am Chinel Dominguez. Ma'am, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules? Good morning!
4: Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa ating panibagong bagyong si Henry mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. yung binantayan nating low pressure area noong mga nakaraang araw ay tuluyan na naging isang ganap na bagyo kaninang alas 2. Kaninang alas 4, ito'y huling namataan sa layong 115 kilometers west-southwest ng Abucay, Bataan. May taglay na lakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Kahapon po ay tumawid na po ito ng ating kalupaan. Ngayon po, patungo na po ito dito sa atin sa West Philippine Sea. Samantala, dahil dito sa bagyo, may hinihila po siyang southwest monsoon na nakakaapekto dito sa may western section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao kung saan magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Para naman sa ating tropical cyclone wind signal number 1, nakataas ito dito sa may Zambales, Bataan, Lubang Island ng Occidental Mindoro. Kaya inaasahan po natin yung mga malalakas na bugso ng hangin. Pero habang palayo din po itong bagyong si Henry, inaasahan po natin malilift din itong tropical cyclone wind signal natin. Possible po mamaya din po. Para naman sa track na itong bagyong si Henry, may kita natin na ito'y patungo na ng West Philippine Sea at lalabas din ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga kung saan ito'y mag-i-intensify into a tropical storm category. Habang ito po ay dito po sa may West Philippine Sea, dun po tutungo itong southwest monsoon natin. Kaya sa mga susunod na araw, posible yung malaking bahagi ng ating bansa ay makaranas ng maaliwalas na panahon pero may mataas na chance pa rin ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating forecast na ulan, dala nitong bagyong si Henry at ng southwest monsoon, inaasahan pa rin natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, dulot ito ng bagyong si Henry. Southwest monsoon naman ang magdadala ng pag-ulan dito sa may Palawan ngayong araw. Inaasahan po natin dahil ilang araw na rin po tayo nakakaranas dito sa mga lugar na ito ng mga sunod-sunod na pag-ulan, mataas na po yung tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. So ibayong pag-iingat po para sa ating mga kababayan at ugaliin po natin makinig sa ating mga local government unit. Para naman sa hangin, dala po ng ito po si Henry at yung southwest monsoon, inaasahan po natin may malalakas tayong bugso ng hangin ngayong araw dito sa may Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro at Palawan. Bukas, ito po yung habang palayo po itong bagyong si Henry, itong southwest monsoon ay magdadala rin po na malalakas na bugso ng hangin dito sa Batanes, Cagayan, Pangasinan, Zambales, Bataan at Palawan. By Friday, nababawasan na po yung epekto, kaya dito na lamang ito sa may Pangasinan, Zambales at Palawan. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa pero iba yung pag-iingat pa rin po kung saan po dadaan itong bagyo po natin at lalo na po kapag meron po tayong mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. At yan po muna ang latest update natin dito sa bagyong si Henry. Next update natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
3: Thank you so much sa reports ni Ma'am Chanel Dominguez. Itaton niya Pag-asa Weather Specialist. Itaton niya Weather Specialist makaroon law it Miyerkules o may bagyo nga ra, no? Nga si Henry. Pero magwa man imaw ah. Hinaga it mga aga-aga, mga K5. Hindi magalimaw direct lang makapikto like abing mga Palawan area nga to. Daplisan naman git it sang Kriti ro part it day karang Palawan ag Occidental Mindoro, Oriental ng Mindoro nga bahin. Ibabaw ko Panay Island ron mga K5. Okay? Sorry sa ato, may maka-experience ang kita ron it ugap-tagapta nga pag-ugan. Yan isa mga nagasood sa opisina, sa trabaho, sa eskwelahan, dapat bagong kita ita payong talangga sa ugan ay basi kon hapon or makarang agahon may mga banwa nga pag-uganon mga kakipaybe.
0: Yonar, Viray, Foro, Delos, Foro.
3: Sa aton ka nga pagbalik, aton balikan ro na tabo nga legislative inquiry, no? Kahapon sa sanggunyang panalawigan, mga K5, Ano rumagin istoryahan to? Ito Rochen, ito ro Mayor Itlibakaw, SB member nga committee chairman si Education, ito man ro PTA president it LCST ag representante alin sa mga estudyante. Kaita day ka ng eskwelahan, mga K-5. At doon i-plastar tanan-tanan sa pagbalikta matapos siya mang rumpila ka mga importante ng mga panomdom. Standby!

0: sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, sumangabuti ka.
2: Yung atong topic ko sa mong medyo sensitive, no?
3: Mm-hmm.
2: Anong walang ka-forms ang blood clot? Una-una git, kalanlan hindi maapektuhan ang quality of your blood flow. Nami kalanlan ang blood flow. Kanami ang blood flow, wala chance, no? Medyutay ang chance of formation of blood clot.
0: Ang rason niya dapat ma-exercise ka.
2: That's correct.
0: Kung hinay ko, Roser Boy, anong matabo? Pwedeng magbara siya?
2: Ga-deposit, ga-dagdag ang mga nutrients, lalo na mga LDN. Pero kung steady ang daloy sa dugo mo, upod siya sa daloy. Pero kung hinay ang daloy niya sa dugo, ga-dagdag na. Ga-deposito na sa mga imo arterial.
0: Pwedeng magbarala. Ito ya, kung nami ang daloy, daw masabay na lang siya.
2: Sabay na lang siya.
0: Kakadamo lang, Sir Boy, ang blood clot because of the oxidation of your cholesterol.
2: Correct.
0: Once nga ma-oxidize, di, amat-amat na siya.
2: Amat-amat na siya, deposito.
0: So kung palainom ka, no, D3 Bio, ang BCO nga ara sa D3 Bio, may ara man siya nga powerful antioxidant nga kaya niya malikawan ang pag-oxidize sining mga lipid.
2: And that antioxidant is called gallic acid. Another is the ferulic acid.
1: D3 Bio.
0: Actually, family na sila sa mga polyphenol or mga phenol compound.
2: Correct. Those are the families of polyphenol, polyphenol family ng mga antioxidant.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio, because of that compound, ang gallic acid nga ara sa D3 Bio, i-prevent niya nga maghubag.
2: That's why gambal nila.
0: Wala sang inflammation nga matabo.
2: Wala inflammation. How does coconut oil or extra virgin coconut oil prevents inflammation, ari ang sabat? It's gallic acid.
1: D3 Bio.
0: So wala sang may matabo nga progression sang atherosclerosis.
2: Correct. Ang mapundo ang progression sang atherosclerosis. Hindi lang magpundo, himuson gid siya ni D3 Bio. Ang si D3 Bio, padamuon niya ang imo HDL, ang mga oxidized to ng mga LDL na nagtalalapik sa imo arteries.
1: D3 Bio.
2: Panghimuson na kwaon ni HDL dalon sa atay pagwaon.
1: D3 Bio.
4: O si Carl, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
0: Amo na kanami sang D3 Bio, engineer. Tungod sa gallic acid.
2: Gallic acid.
0: Kung gallic acid. D3 nga imo nga andyan na ginainom, wala gallic acid.
2: Wala saya.
0: Pero ang D3 Bio nga ginainom, may gallic acid. The purpose is para nga hindi maghubag, ma-prevent ang grabe nga mga blood clots. Amo na ang rason nga magbara kag matunaan sa imo pagka-stroke. Correct?
1: D3 Bio.
0: Gusto ka malikawan mo ang pagka-stroke? It's D3 Bio.
2: Bio.
0: The gallic acid of D3 Bio.
2: So anong blog ginahimo ni D3 Bio regarding blood clots? Number one, it improves blood flow. Paano? Medium chain triglycerides will basically increase your metabolism by increasing your thermogenic temperature sa imulawas. That will increase blood flow. So okay na ang blood flow mo. Secondly, ginambalan nila mo ni Doc, padamuon niya ang HDL. Si D3 Bio, padamuon niya ang imong HDL level.
0: Para damo may maghimos
2: sang imo oxidized ng LDL.
1: D3 Bio.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. May ara siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
2: Correct.
0: Meaning pa, kaya niya nga mahimos, mapatay ang mga cancer cells. Ang nakanami sa D3 Bio is ining gitawag gallic acid kag lauric acid. Si gallic acid ga induce sang apoptosis. While si lauric acid simintohon niya ang imo nga cancer cell.
2: Cancer cell.
0: Hindi na siya makakuha sustansya kay gisiminto na mo.
5: Patay siya.
0: Patay siya. So, ari pa gid, Sir Boy. Ang D3 Bio not only nga may ara siya gallic acid, it has also ferulic acid. Ang ferulic acid gina-prevent niya ang pagkadali pagkatigulang mo. Instead 10 years ang you will live longer, siguro it takes 20 to 30 years. Duga nga lifespan sa imo. Layo sa imo ang blood pressure, diabetes, cancer kag iban pa nga mga sakit sa brain.
2: Brain.
0: Either Alzheimer's dementia.
2: Parkinson's. Kayang-kaya niya. I mean, of course, atherosclerosis.
0: That's the reason nga nga gina-promote gid namo ang D3 Bio over sa mga plain lang nga D3 tungod sa iya nga hindi matawaran nga mga benepisyo sa buhay.
6: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa pagkita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon K5 News FM. Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
0: Alas 7:02 yon, daton karang oras, balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyo karang anchorman, K5, Leonard Viray. Sa aton nyo pag ililiba mga ka K5, good morning anay sa mga nagapamati sa aton nga Facebook Live. Makaroon nga adlaw it raya karang Miyerkules, no? Good morning sa mga listeners naton di kada sa may istansya. Na kay Bro Jerry Jr. Imarga, good morning ha. Sa mga Imarga family, na kay Bro Jerry Jr. Imarga, good morning. Ang sa mga driver, it L300 van nga biyaheng kalibok, Altabas vice versa, good morning kinyo. Ang sa dispatcher nga gwapo nga si Boy Cheryl de la Cruz. Yan. Melky Katox Martisano, watching from Payag ni Katox sa poblasyon Altabas Bypass Road. Ayan, nagapamati raton yung mga suki una sa Bypass Road Italtabas, no? Kay Melky Katox, good morning man. Una kay Bro Aljon Francisco, good morning. Sa may sitio Mapuay, Barangay Pampango. Una kay Bro Raymond Herbacio, good morning. Ang sa mga Herbacio family. Una sa may Barangay Pinoy nga nagatutok man. Una kay Maninoy Mario Ibarra nga gwapo. Ag sa mga Naig family. Una kay Auntie Lourdes kay Kul Ramon, good morning kinyo tanan-tanan. Ag syempre good morning man kay Jose Nelson Delfin nga nagapinamati na sa may ASU Banga, na kay kagawad Gaga Rolly Baladhay nga nagapamati man sa aton nga Facebook Live, rumahugod nga agwapo nga kagawad it Barangay Magpagong. Ayan. Good morning ha. Aguna kay Sir Edgar Egkasensya nga nagapamati man iya sa aton karang programa magkarang laut Miyerkules sa may Banwa Itle. So wan nga nagahigop ko na imaw it mainit-init nga DTX Coffee Mix. Thank you so much ha sa mga listeners naton una mga kakipaybe. Well, sa aton nga pagpadayon iya sa aton nga pag ililiba, no? Before naton pamatian do dayang ranga may kantanan sa legislative inquiry kahapon, mga K5, ilatag anay naton kinyo, no? Ro, plastada ba? Kasi, hambal ko nga ni, ko last week, no, nga sesyon, bali San Domingo doon, abimana makarang adlaw it Miyerkules, eh, Miyerkules ro sesyon it SP naton, no? So, nagpatawag it legislative inquiry ro mismong chairman it committee on education nga si board member Mark Vega Kimpo, no? Eh gusto na nga ni nga ilatag ro raya nga ra nga may kantanan sa status it LCST pero focus it day nga ra nga legislative inquiry matumod mga K5 kung ano gidro matutuod nga status ko ring eskwelahan. Pero makahambay man lang karon di local government unit ag rutsed, no? Nga sandaro nag-issue ko rin nga nga Certificate of Program Compliance or the COPC, no? Nga ginatawag mga K5. So una kahapon ro raya nga nga taga-CHED, basahon nato ng mga nag-attenda, mga K5. Una kahapon, ro mismong mayor, nga si Mayor Tim Rancho Ducio, CSB member Paul Navarosa, rong taga-CHED, Region 6, no? Daywarasanda, si Ma'am Roxanne Edro Solano, ag si Ma'am Jovi Grace N. Gaburno. Nag-attender man raton nga PPDC Aklan nga si Engineer Roger Isto nga former mayor manda ita Manuang Libakaw para nga mag-share man dito kung ano nga mga paghisayon. May kantanan sa daya karang LCST, o, mga kakipay. Una man si board member Boy Kimpo, no? Una man daton nga chairman ita Committee on Lost Rules and Ordinances kay board member Apolinar Quiope, inag-question man to kapon.
3: rong member it committee on laws ng ituman si Honorable Mark S. Bautista nga namangkot kita nga ni kung ano ro matudtod nga senaryo ag status kung mga estudyante matuod. Si board member Galinero nga member man it committee on laws una man present kita sa natalantalan no? Ag chairman it committee on education, science and technology si board member Mark Vega Quimpo. Ag si Honorable Edmundo Tolentino, chairman it sa committee on youth no? Ay sambilog manday mo sa ginpatawag ay siyempre concern man ang committee by committee on youth mga K5 ano ko problema rabi matod ko kabataan. Alright? So din mga nag-attender dito sa Dayang Ranga Legislative Inquiry una mando PTA President nga si Ma'am Robilyn Imarga. Ayan, PTA President Imaro na. Una man si Ma'am Josephine Valentin, rong SSC President Tanda. Nga naghambang man dito kahapon ag una man do Private Secretary ni Mayor nga si Armando Orbista mga K5. And then rayon katapon ag mga instructor it Balete College Community, no? Iyaman nang attend kita nga ni kahapon nang observe kita rito kahapon. Mga K5 ag Roanat Altabas College ito man nag-observe ba mga sanda kahapon na sandat ang arang mga eskwelahan compliance na sanda na compliance so una sanda tanan kahapon no sa first part it daya karang ginatawag naton mga K5 first part it rayang arang legislative inquiry gin-present kahapon to ni Ma'am Roxanne kung ano ro mga nagkananabo, ipabati ko hindi na kinyo ron, ha? Kung paano gin-process da it amat-amat ko dating administration, hasta nga ron nagabalik-balik kung rito sa andang opisina, bilang mayor, itlibakaw si Mayor Tim Chudusio. No? So kung balik ka naton, 2017, nag-ibagon do mga guidelines no nga dapat sundon para makompleto mo tanan-tanan do mga requirements sa ginapangayo itched para maisuhan ka at kinatawag COPC mga K5 ko una matamatuod kung mga nagtaliwan na to way back 2003 rin do mismong dag-on nga nag-start do operation it LCST no paagi sa ginatawag ordinance no it mga sanggunang bayan member that time nga maghimo itong eskwelahan so nagpaugdok building uintok ang anay ani datong time mga kunyang anay gid ah mga simple ang gid nga mga kwarto ano yung naging pangbuta yung pangconstruct amat-amat doon hasta haron yung nagbaho yun imaw so nakakasabay pa mat imaw mga K5 nakaka-comply pa mat imaw sa kada kurso nga gina offer, no? Ito rin yung eskwelahan. So, maroon nga nakaproduce matasanda it mga graduates, no? Mga nag-graduate nga sa nagkasaysari nga kurso sa tatlo nga ron, nga nakakatrabaho at makaras ibang bansa ag una sa ton sa may Islagid it Boracay. Yes, matamatuod. LCST, mabahugit abirang nga bulig sa hindi ang libakaw nun, kundi madalag nun. No, may mga taga-Mandalag na nag-eskwela rin na. May mga taga-Balete nga di kara sa boundary hagos it pasakat kalamkan niya to. Di ba? Una sa nag-agiro na may karsada gon. Agya din pa, pumabanwa mag-eskwela sa college kaysa ito man nakita sa Balete man ay madya yataro andang huyog man nga mag-eskwela sa Libakaw. Maroon may mga student nga mga taga-Balete man. Okay? So mabahuron nga bulig. Tuloy nga ron nga pag butang it eskwelahan ag doon nangin issue ang kara di mawaga biro politika no mga K5 di mawaga ro politika so ginaklaro nga nagka problema gid man mga K5 nagka problema ag saro yung problema gin try man doon matuod nga i-fix maidiyahan it dati nga administration Kaso sa bilog sa dapat ginanda nga i-comply herong ginatawag mga K5 nga regular kita dapat nga may una kita nga staff no librarian etc tanan-tanan dapat i-comply ng regular sa bilog sa mga problem nga mat hindi rin basta-basta ma-comply abo nga pamangkot ra sa bilog sa mga pamangkot tanday no nga kabuhay nun man nga wagit may ginang regular hindi na pamatian nyo ron ha iginakuan ko pa gina-download ko pa raw audio nato no with video ino na mabatian nyo ron sa mismong taga-shed kay Ma'am Roxanne as of now no wagit it makabig naton regular do LCST zero nga staff dito bisan instructor nga may master's degree nga pag hinamba mo master's degree tiri nag tuon ka itosto sa rin ron nga sa rin mismo nga program no meaning gamay-gamay mo gundo yun. So kung ikaw ay pasado pa sa licensure examination for teachers plus may master's degree ka pa, ti fit ka gid sa rin niya ron nga posisyon no, bilang instructor. Ang gina-remind ko taga-CHED nga dapat halimbawa sa rin niya BSIT may mga major di karon ton, di ba? Automotive, etc. Hay dapat karon dugaturo mang instructor hay may paghibago ag ruyundong korte ko ana nga propesyon bukon it konsinyang rito baga pag pagpuguta o mas ginagambal kita nga ro nagaturo ro na ay mga mauro na aton ba ginaplastar taro ginambal ko taga chel para makomply ko LGU ro yon ang good base one it COPC no? So abo nga kugang sa ginatawag manpower it eskwelahan. Paano matod mag-operate eskwelahan kung wakat regular ng employee nga rin do magamanihar from time to time kung may mga problema? No? Hay, uwa. Now, ginsabat mang kapon ko local government unit, nga man it hindi sanda basta-basta makapa-regular, ginsabat man ni Mayor Tim nga sinalamatangani ay may plantilya gundon ag bilang SBIT abiray mo eh. Nagpungko ang bilang mayor matuod dahil nga ni nga na-dismiss rong mag-amangan na Varosa. Di ba? Sumaka from Sangguniang Bayan nangin mayor imaw. So, bilang SBIT, sana nga pag-isa yun dahil rin do-approve nga budget. Makaroon nga years, 11 million. So, kung nambago na binaton nga mausoy kita it abi regular that time nga mga instructor ay sasangka program abi need gid out of 4. Four ha, bukod four ka instructor, kundi dapat may mga, sa bilog ko instructor, sa bilog ko na ay nagaturo man kung ano raya nga klaseng parts abiman, etc. Basta kaparty ko program, may apat rin na ka mga staff doon. Do, yun na pa-required, gida na. Hay, pilang bilog mo ng instructor baka na rin na sa LCST. Di ba? So, hindi ginanda basta-basta makomply do yun dahil do isyo sa bilog, kwarta. Dahil wa man yan it may nagabuyot nga bi magturo gidrin na bilang instructor nga may master's degree sa rin program. Dahil nga ni nga ro salary grade yung gina-offer, hey, sad to say, hindi ko man totally manubo, pero hindi imaw enough kasi ikaw man abi may master's degree ka, matiis ka turo rin na. Nga wa ka matsansa, abi nga, ma-regular ka, ay sa ikaman ko isyo rin na sa LCST. Di ba? Oh. Ay sa bilog, siguro makong ka rin, nga gina pangutana ka ron, tamaan man do, tamaan din na sa LGU, no? Hay basi kung irregular ka, kung amuni ang motor o gina istorya pa kimo, parte sa eleksyon. No? Ay do pag regular tabi karon ay do ginabasihan ta kon sundo naton do insakto nga guidelines no ay normal siyempre may master's degree ka tak imong experience sa pagturo ag siyempre pabuhayon mo pa matuod nga unang una wa man gid it may naga ganon kaabo ro nagaka-interest nga mag-apply sa ro nga posisyon No? So, i-grab mundo yun, kung school ng oportunidad, i-hired na po, para irregular. Oh, hay, riba, uferan man abi, it, taas-taas pa rito sa piyak, like mga Iloilo o Bingaron, or iya sa kalibong ng mga private nga mga eskwelahan man, eto una, tanaturo riba ron. Mga K-5. Ito taron kasi, bak sino man ambiro tawo nga, ito kasama na ba? Ayaw ratong pagpangabuhi nga na matuod. Need ba natin enough nga salary? Nga pasok man si imo nga gintapusan nga propisyon. Diba? Ti, abogado ka, halimbawa, tapos matiner ka lang bilang halimbawa, abimana, abogado ka ting tapos mantiner ka timo rin na sa pagiging job order ita munisipyo. Halimbawa ko taron ha, abogado ka. Nga samantalang sumugod ka karon sa ibang opisina ng gobyerno ay may posisyon kagagi sa manami-nami kapagagi nga salary grade ibagsak ko mismo ng opisina. Diba? Abogado ka ting eh. O. Eti, ikaw man ang matiis ka at GO ka, hugat kang to ay matapos eleksyon ay irregular ka. Diba? GO ka mala, atos abogado ka, nagpa-GO ka, makaroon baga? Tino mga instructor man, may master's degree ka. Tapos royal ring salary grade na ginabaton. Aminado ro local government unit nga uwa mga K5 it enough gid nga budget party karon. Kamo nga mga tagalibakaw, kamo nga mga nagapamati dina. They believe nga uwa it but enough nga budget ro local government unit naton para ilatag ron para ma-fix do yon. Kaysa dito yun sa bilog sa mga problema eh. No? Kwarta, tama retor ni Muranyang ginampag. Nalipatan mo man ng K5 na doon pinaka-importante nga sa bilog nga dapat i-kwangid, i-comply. Ring butang, ag ma-comply mo ron kung may budget, may kwarta. No? So, dapat kung taro, local government unit, andaon raya nga nahaisipan nga habang nagabuhay, matuod, nag-aad matasanda it budget every year sa Ring School for the operation. Pero dapat ay taas-taasan imaw. Kasi according man kay Attorney Boy Mejares Kimpo,

ginatos ka bang estudyante? Di ba? Sabat mura na nga pagtuon. Libre. Nila man kung takiro, liba ko ay libre. Ay sa 11 million sa whole operation bilog nga school year. Doon na naman man nakabahong matuod. Ay, what an enough budget? May nagahamba man ika to, may nagacomment man. Yes, aton sa Facebook Live, mga K-5. Ano ra? Pamagsabi nyo ro ghost employee. ghost employee pa ba? Pamagsa nyo ro yung ghost employee. Yapa may ghost employee ay? Ha? May ghost employee ay? Eh, tao eh, dito na ako mahamba ron ay ghost nga ni. No? Pag hinamba mo ghost employee, din yung mga tao nga under sa munisipyo nga mahambay naton mga K5, gabaton it ayuda nga wa man it may ginaubra. Din doon, ito ako matuod ron, ha? Nagpabot pa lang man it minsay ag komentor o rayang-arang ang mga listeners naton. No? Pero di akong patigid ka totally nga hindi may diyahan ng pag-abot sa kwarta. Budget. May diyahan tara mga K5. Ma-realign doon para butangan ita. Halimbawa, bisan butang natin another 10 million. Mag 20 million, baubahon doon. Mga K5, nga siguro matawaan natin do sumahon tabi silikara kabimana sa sangka salary grade, I mean, no, mga K5. Butang natin abi mga nasa kwan ka, no? Malami-lami nga salary grade. Kara ka abimana sa butang. Sample ko at ana, mga K5. Sample ko at ah. Madi kara ka abimana sa salary grade kwan abi. 11. No, mamauron yang. No? Mamauron ka ang gid abimana mga butang natin ay nasa 31,000. No? Din do mabaton isang ka-instructor. Sample ko at abaga. Te, sa sang ka-instructor pa lang, magmauron, sa bilog nga sang dagon, butang ta 12 months, no? Nga pagpaswildo mo ka na, mga K5, sa 12 months. Te, magpaswildo ka lang sa sang ka-instructor. No? It, 31,000, butang sample natin doon, 31,000 times mo sa 12 months. Te, 372,000 tagagi. Pero igastos mo sa sangka instructor kung mga nasa salary grade 11 abimana imaw. No? Maroon gid abimana. Butang natun. Hey, butang ta nga mga instructor din na sa tatlo ka mga kurso. No? Hey, butang natun may tig sambilog ang. Oh. Pero 372,000 times mo imaw sa tatlo ka instructor. 1.1 million. Ro 1.1 million yung budget, hiadto agi imaw sa pagpaswildo sa mga instructor. Kung tatlo lang kay instructor, ay kung mga anom. Oh, di ba? Ti mga 2.2 million, ro hiadto agi sa pagpaswildo rin na. Ay paswildo pa rin mo sa ibang mga staff, librarian, etc. Tantaran una. Nga nagbulig ita operation ko rin nga college. So, nga ni kwarta ta kinangan ka. Mga butang ta 15 to 20 million, kabaw-bahaw taro nga pagpaswildo. Nga budget pagpadagagan, i-comply pagid do mga kagamitan nga halimbawa baka katraya para mas pagid nga kung mag-inspection do ro taga CHED ay okay pasok tanan comply na ko comply no ati issue anon si OPC ro school para nga maka-operate it umandoy nga kurso no para ma-consider naton nga ro nga ginatake na nga program kurso ay may bas-bas na halin sa aton nga Commission on Higher Education or DCED, maroon doon imaw maki-5. So, hindi na sa pagbalikta, karanyo mabatian, ro, kaungdan it legislative inquiry, paano ginplastar it taga-CED ni Ma'am Roxanne? Kung ano ro status it school? Ano ro manabo sa mga second year, third year, at fourth year students makaroon? Ano ro manabo kinyo? Pamati ka mo ha, ano ro manabo kinyo? Ag, karan aton masairan, maki-5, kung mga kanopat ang year nga wo tagali ka comply ro rayang ranga local government unit or the school no wo ta ka comply mga tanan nga requirements mo nga wo ta ma issue hanit COPC aton don

0: Balikan, ha? Sa pagbalik nato, matapos siya mga importante nga pahanomdom. Standby!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: si Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Bogit.
1: Mighty Six.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Brent Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiti Bogit.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
5: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: TDX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.